competition from Adarna House and the creators of the book, Mr. Ompong Remihiyo and Ms. Beth Parokya Doctolirian. Ang pamagat ng aking istorya mga bata ay ang papel de liha. Ang nanay ko

ang imis-imis. Pag may duming nakadikit, kiskis dito, kiskis doon. Pag may mantsa sa damit, kuskus dito, kuskus doon. Pag may sebo sa kawali, kaskas dito, kaskas doon. Dadako siya sa sala at mag-aayos. Pag may diyaryong nakakalat, ligpit dito, ligpit doon. Pag may tornilyong maluwag, higpit dito, higpit doon. Pag may maumbok na kutsyon, pitpit dito, pitpit doon. Papasok siya sa kusina at magbubusisi. Pag may ulam na malamig, salang dito, salang doon. Pag may isdang sariwa, sigang dito, sigang doon. Pag may kalang tabingi, kalang dito, kalang doon. Tumuloy siya sa silid at titingnan ang aking gamit. Pag may sintas na maluwag, tali dito, tali doon. Pag may tastas na laylayan, tahi rito, tahi roon. At pag may butas na pundilyo, tagpi rito, tagpi roon. Gagawi siya sa paliguan at pag-uusisa. Pag may wiwi na nakita, buhos dito, buhos doon. Pag may aa na naiwan, buhos dito, buhos doon. Pag mga uo na sumingit, buhos dito, buhos doon. Iikot siya sa bakuran sa may halamanan. Pag may dahong naglalaglagan, walis dito, walis doon. At pag may ipot ng ibon, palis dito, palis doon. Pag may uod na naipon, alis dito, alis doon. Yan si nanay ang imis-imis. Maghapot at magdamag, kiskis, kuskus, hikit, hikpit, salang, sigang, tali, walis. Isang araw, dumating si Tita Maring. Ang sabi niya, ano ba naman, Milagring? Kaskas, kiskis, kuskus ka. Nung kaskas, kiskis, kuskus, kaya kumapal at gumaspang ang mga palad mo. Parang papel diliha na pag is-is. Hinahinay ka lang at magpalambot ng balat at baka hindi nahawakan ni Turing ang kamay mo. Hindi nahawakan ni tatay ang kamay ni nanay? Bakit? Ano ba ang papel diliha? Naghanap ako sa bahay ng papel diliha pero papel dihapon ang nakita ko. Pumunta ako sa tindahan ni Aling Epang at bumili ako ng papel diliha. Magaspang pala at mahapdi sa balat. Gasgas ang kahoy sa isang kaskas. Nismis ang damit sa isang isis. Ganito nga ba kagaspang ang kamay ni nanay? Minsan, nilagnat ako at napilit ang mahiga. Si nanay tumabi sa akin. Nang tumaas ang lagnat ko, punas dito, punas doon. Nang sumama ang pakiramdam ko, lunas dito, lunas doon. Nang sumakit ang mga buto ko, himas dito, himas doon. Pero, bakit hindi mahapdi ang himas ni nanay? Bakit hindi nagasgas ang balat ko? Nang hinimas at hinaplos niya sa akin, lalo akong guminhawa sa bawat himas ni nanay. Mali si Tita Maring. Hindi papel diliha ang mga palad ni nanay. Noong magaling na ako, nakita ko naman si nanay na umiikot ng bahay. Pag di pantay ang laylay ng kortina, lilip dito, lilip doon. Pag may palay sa bigas, tahip dito, tahip doon. Kip-kip dito, kip-kip doon. Pag nabukulan ako, kap-kap dito, kap-kap doon. Pag may ligaw ng kuting, kup-kup dito, kup-kup doon. Minsan,
Nakita ko magkahawak kamay si nanay at tatay. Ang sarap tignan. Mali talaga si Tita Maring. Hindi papildiliha ang mga palad ni nanay. Hindi papildilihang is-is dito, is-is doon, kis-kis dito, kis-kis doon, kas-kas dito, kas-kas doon. Pero, di ko pa rin natanungin si nanay kung bakit nasabi ni Tita Maring na papildiliha ang mga palad niya. Anak, makapal at magaspang na ang mga palad ko dahil sa katatrabaho, ang sabi niya. Inisip ko, pinalambot ng mga gaspang na kamay ni nanay ang unan sa ulo ko. Ang manok na nilaga, ang kutsun sa upuan, ang mga medyas at kamiseta ni tatay, ang lupang baruhan, para lamang pang desal lumambot ito. Pumunta ako kay nanay at humawak sa kamay niya. Pakiramdam ko, kahit kailan ayaw kong bumitaw pa. At ito ang istorya ng papel diliha.

0: i-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
7: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
6: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
8: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
6: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
9: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
6: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa critical na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
10: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi mas madali ang trabaho natin eh.
6: Kabilang din sakbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
11: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
4: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
4: from PBS
13: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas
13: Radyo
4: Magazine.
14: 12:78 AM.
4: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
4: from PBS
13: Presidential Broadcast Service
4: and Radyo Magazine.
14: 12:78 AM.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
16: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
17: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Impormasyon.
22: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, paggamit ng alternative modes of teaching sa panahon ng El Nino, ikinukonsidera ng administrasyon. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang posibilidad ng pagpapatupad ng alternative modes of teaching sa panahon ng El Nino. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dahil sa mararamdamang sobrang init, maaaring hindi makapasok, unhealthy o hindi komportable para sa mga estudyante ang pumasok sa mga eskwelahan. Nangangamba ang Pangulo na mabawasan ang school days dahil sa sobrang init. Dahil dito, sinabi ni Pangulo Marcos na isang opsyon ang alternative modes of teaching. Gayunpaman, pagsusumikapan pa rin anya ng gobyerno at gagawa ng paraan na magkaroon ng face-to-face classes, lalo't iba pa rin anya ito kumpara sa remote classes. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, veteran lawyer at private prosecutor attorney Lorna Capunan hinamon ng depensa na iharap sa witness stand si Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Handa si Attorney Lorna Capunan na magboluntaryo para mag-cross-examine kay Vice President Sara Duterte kapag iniharap ito ng kanyang legal team sa ginagawang impeachment trial sa Senado. Sa naging panayam sa media, sinabi ng private prosecutor na gusto niyang personal na matanong at makaharap ang Vice Presidente hinggil sa mga seryosong akusasyon na kasaad sa articles of impeachment. Binitikos din ito ang strategy ng pangalawang pangulo na nagsasalita sa labas ng impeachment court para sirain ang kredibilidad ng korte. Style na umano ng kanilang kampo na i-discredit ang paglilitis upang i-divert ang atensyon ng publiko. Narito si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
4: So we'll leave it to the defense, but just a warning to the defense, please, if you want to present the Vice President, please do so because I'm just dying to cross-examine her. I will volunteer. I may not be the one, but I certainly...
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.

0: Samantala, Digital Pinoys naglatag ng rekomendasyon sa pagpili ng susunod na DICT Secretary. Pakinggan natin ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Nanawagan ng Digital Pinoy sa Malacanang na magtalaga ng susunod na kalihim sa DICT na handang gumawa ng mahihirap na desisyon at magpatupad ng mga kinakailang regulasyon kahit na hindi iman ito popular. Kasunod yan ang pagbibitiw ni DICT Secretary Henry Aguda na napisan ng salamatan ng grupo sa kanyang paglilingkod. Ayon sa Digital Pinoy, dapat magkaroon ng malino na kapangyarihan at pananagutan ang magiging susunod na kalihim para sa epektibong pamumuno sa DICT habang bukas din sa pakipagtulungan sa civil society, mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga mamimili, pribadong sektor at iba pang ahensya ng gobyerno. Binigyan din ng grupo na hindi lamang pagpapalawak ng internet connectivity ang digital transformation, kundi kabilang rin dito ang pagbibigay proteksyon sa mga Pilipino laban sa mga banta online. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, pagbuwag sa mga gang, dapat sabayan ng reforma sa kabataan ayon sa isang mambabatas. Para sa detalye, may ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Kinalampag na isang mambabatas ng pamahalaan na tutukan ang reforma sa mga kabataang nasasangkot sa mga gang na sangkot naman sa kriminalidad. Kasunod dito ng pangako ng Philippine National Police na bubuwagin yung mga grupo ng hihikayat ng mga menor de edad na gumawa ng krimen. Ayon kay Abraloon District Representative J.B. Bernos, mahalagang hindi lamang bubuwagin yung mga grupong ito kundi bigyan din ng pagkakataon ng mga kabataang miyembro na magbago at mailayo sa masamang mga impluwensya. Paliwanag ng mambabatas, posibleng bumuo lamang ng panibagong grupo yung mga kabataan kung hindi matutugunan yung kanilang pangangailangan sa pagkakaibigan at pakikisalamuha. Kiniwak niya yung mga lokal na pamahalaan na magdunsad ng mga aktibidad ngayon ng sports, arts at volunteerismo upang magkaroon ng positibong libangan yung mga kabataan. Ngayon niya na dapat mabigyan yung mga kabataan ng mas mabuting alternatibo upang maipahayag yung kanilang interes at makaiwan sa kriminalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At iyan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras, 9 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolie Mar Acuyong.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
6: Suave.
9: Learning from home, may hindi boring.
10: Radyo Magazine.
11: 1278 AM.
12: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
13: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
14: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin po sa pamagitan ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, aside from our social media pages, ay patuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamagitan po ng PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan ninyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. At ito po ay available, download the ball for free. Libre lamang po sa Google Play kung kayo po ay Android user. And sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So again, mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver app. And of course, bukod po riyan, gusto ko rin kayong anyayahan para sa mga kumare at kumpare nating mahilig magbasa na bisitahin po ang ating website. Ano? I-search na lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. So ito po, ano, ang mababasa nyo rito ay kung ano man ang mga trending, viral stories, mga feature stories, light stories, ano, na pwedeng-pwede ninyong basahin dahil tayo nga ang The General Information Station, ano. So, mababasa niyo po dito kung ano ba yung mga ganap sa iba't ibang panig ng bansa, mapa-tourism man yan, mapa-education, women empowerment, environment, culture, arts, parenting, anything under the sun, ano, ay pwedeng-pwede niyo pong mabasa dito. Dahil yung mga artikulo po, yung mga sulatin na nandito ay isinulat hindi lamang ng inyong lingkod, gayon din ng mga kasamahan po natin dito, ano, sa Radyo Magazine. So, manatiling updated, manatiling, ayan po, ano, alam natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran sa pamagitan nga ng pagbabasa. So, bisitahin po natin ang radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, and this morning nga po mga mare, mga pare, ay isang makabuluhan at masayang talakayan na naman po muli ang ating gagawin. Pero bago ang lahat, gusto natin na itanong, ano, sa mga kumare at kumpare natin, kayo ba, mga mare, mga pare, minsan nyo na bang na-consider ang pagkuha nitong tinatawag na life insurance? Or marahil yung iba sa atin, ano, ay meron na, ano, sa kasalukuyan ay meron na silang policy or plan na pinangahawakan, ano, sa pamagitan nga nitong life insurance. Pero of course, marami sa atin ang hindi pa rin ganun talaga, ano, kalinaw kung ano ba itong life insurance. Kasi ang dami, iba't ibang klase, ano, ang insurance na mayroon sa atin. And number one nga na madalas nating marinig is itong life insurance. So basically, siguro bilang pahapyaw lang din, ano, dahil ito nga ho ang magiging talakayan natin. Ang life insurance po ay para siyang financial protection, ano, na maari pong makatulong especially, ano, sa mga maiiwanan nating mahal sa buhay. Kung sakali nga po na, for example, ang isang policyholder ay pumanaw na. But that's just the gist of it, ano. Syempre, kailangan pa nating mas maunawaan ano ba itong tinatawag na life life insurance. And with that, ano, may makakasama nga po tayo this morning para talakayin ano ba yung kahalagahan nitong life insurance. Ano ba yung mga benepisyong maibibigay nito sa ating sarili, hindi lang sa ating sarili, gayon din sa ating pamilya. And of course, ano ba yung mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng insurance plan, ano, na angkop sa ating pangangailangan. Especially, this is, we're talking about financial, diba? Finance. We're talking about money. We're talking about budget. So, napakahalaga na malinawan po nating lahat dito. And with that, mga mare, mga pare, hindi ko na nga po patatagalin pa. Kasama natin this morning ang financial advisor and unit manager mula po sa Sun Life. Walang iba, kundi si Mr. John Spencer Oberas. Magandang umaga po, sir. Welcome po sa Musta Ka, Mare. Si Maring Jolie po ito.
2: Magandang umaga, Miss Jolly. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood sa atin. I'm happy to be here. And sana po this morning ay mabigyan ko kayo ng value, you know, about life insurances.
0: Ayan. Good morning din, ano, sir. And of course, thank you so much. Maraming salamat po na sa pagpapaunlak na itong panayam natin this morning. And siguro hindi ko na nga ho patatagalin pa bilang panimula. Kanina, napapion ko na ng kakaunti itong tungkol nga sa life insurance. Ano. Pero kayo ho, bilang isang eksperto, baka pwede niyong ipaliwanag sa amin. Ano ba itong tinatawag na life insurance at sino-sino ho yung mga maaaring kumuha nito?
2: Okay. So, Miss Jolly, tama ka kanina no, na life insurance is a financial protection. However, I think hindi po natin na-appreciate na ano ba yung purpose talaga niya. So, when we say life insurance, it's actually a safety net for yourself and for your family. So, ito po ay kinukuha natin para at least, tama ka kanina no, na when someone ay mawala na sa picture or pumanaw na, may maiwan tayong coverage or cash dun sa family members or beneficiaries. Kasi usually, bakit siya importante? Ang nangyayari lagi sa household, kapag may sudden death or unexpected happening sa family, ano ang nauubos? Yung savings, kasi walang emergency funds, no? Or nauubos yung pang-ipon sana sa business, sa future, kasi walang life insurance. So, technically, it's a financial tool to cover and secure your family and yourself. Kasi hindi lang naman siya kapag pumanaw nagagamit eh. Marami siyang benefits na hindi pa masyadong nakikita siguro ng mga Pilipino. So, mm-hmm. For example, critical illness coverage, meron ding for retirement. So, marami siyang klase yung mga life insurance policies.
0: Ayan, ano, napakaganda nitong sinabi mo, Sir John, na hindi lang siya pag pumanaw magagamit. Mm-hmm. Ano, kasi I think yun yung isa sa mga stereotype or maybe misconception ng marami sa yes. Atin na ay, ayoko kumuha ng life insurance kasi magagamit lang naman yan pagka nawala na ako. Di ba? Parang mm-hmm. Ganun yung mindset. And speaking of, ano, so ibig sabihin pala, Sir John, ito ay sabi nyo nga, ano, it's a financial tool na magagamit natin hindi lang pagka pumanaw isang policy holder and marami pang kumbaga marami siyang benepisyo na maaari nating makuha at ngayon nga ano himay-himayin natin. Pero bago yan, siguro isa rin sa mga madalas tanungin ng marami sa atin, ano ba yung ideal age sa pagkuha ng life insurance?
2: Actually, for the ideal age, kahit sino naman pwede kumuha ng life insurance. Siguro youngest na ibibigay na natin ay as early as 30 days old. Yes po. No? So, yung mga babies, yung mga bagong panganak din na parents, they can get for their baby na 30 days old ng life insurance. So, imagine yung coverage, yung tagal ng coverage na mabibigay doon. Yung oldest naman na pwede natin makonsider, actually, life insurance companies now, nag-offer na sila ng mga insurance open until age 70. So, technically, 1 year old to 70 years old, pwede namang kumuha. Mm-hmm. Pero yung restriction lang kasi talaga doon, Miss Jolly, for the ages is, within that age, ikaw ba ay healthy pa? Kaya nga, we encourage na habang bata pa, kumuha na agad ng life insurance kasi doon ka healthy. At the same time, yung price kasi ng life insurance is age-dependent.
0: Mm-hmm.
2: So the earlier you get, the cheaper the life insurance is.
0: Ayan, ano, I was about to ask it, ano, Sir John, kasi nga, may ilan sa atin ang iniisip talaga or nagsasabi na, ay, bata pa naman ako, hindi ko pa kailangan, ano, ng life insurance. But surprisingly, sabi nyo nga ho, ano, na as early as 30 days old, ano, kumbaga isang buwan pa lang ang kakapanganak pa lang ng isang bata or ng isang sanggol, ano, ay pwede na pala siyang kuhaan agad ng life insurance. Pero ito ho, yung saka sabi nyo nga, ipinaliwanag ninyo na as early as 30 days old ay pwede na kasi nga mas okay, mas healthy, ano, the healthier, the better. Kasi sabi nyo nagbabago, depende rin syempre sa health status ng isang tao. Pero kung halimbawa naman na, halimbawa, ayun nga, medyo may edad na, or maybe let's say may edad na talaga ang kukuha ng isang insurance, life insurance policy, ano, may edad ba na masasabi nating too late na, quote and quote, ano, too late na para kumuha ng life insurance?
2: With that, for example, may edad na talaga, technically hindi naman natin sasabihin na ay too late na, wag ka na mag-apply. We always open opportunities naman to try to apply for life insurance. So, walang distinct age, Miss Jolly, na too late yung age. Yung concept ng too late siguro are for those people, regardless of their age, na meron na existing medical conditions. So, bakit siya tinatawag na too late? Kasi somehow, ito na yung mga applications na mahirap na ma-approve. So, ang dami nilang pagdadaanan ng medical exams. Tapos, due to health history lang, yun na yung magiging decision ng mga underwriters. Sila po yung nag-review ng mga insurance policies na ma-decline or ma-postpone. Worse, pag-decline, kasi ibig sabihin, hindi na talaga pwedeng bigyan ng coverage kasi ang dami ng medical conditions. So, yun lang. Siguro another cons lang kapag, let's say, 50 years old and above, makonsider siyang too late siguro sa premiums, insurance premiums, kasi ang mahal na babayaran compared nung kinuha sana nila nung 20 years old sila, 30 years old.
0: Ayan, ano, kaya ang payo talaga sa atin or yun nga ho, ano, according to you as a financial advisor, ano, mas okay talaga kung mas bata-bata pa para, yun nga, kasi yes, pagka po. Totoo naman, pag may edad na, doon na rin lumalabas yung mga sakit-sakit talaga ng isang tao, ano. Samantala, bukod sa factors with regards to health ng isang tao, syempre, isa rin sa napakahalaga talaga na usapin, ano, na concern din talaga ng marami sa atin is yung budget. Kasi nga, this is money, di ba? Pag sinabi nating life insurance. Pero kung halimbawang limited lang talaga yung budget, magkano ba dapat ang ilaan para sa life insurance? May practical rule ba tungkol dito?
2: Okay. Practical rule, Ms. Jolie, ako, I really encourage my clients na pakinggan muna ako whenever I set a meeting with them. Kasi may tinatawag po tayong financial needs analysis where we talk about the finances or current cash flow of the client. So kapag, kasi yun din yung stereotype na gusto ko din baguhin as an insurance advisor na pag nag-meet ka with a financial advisor or pag pinapakuha na life insurance, kami yung nagde-decide ng kukunin mo or kung magkano. When in fact, it will depend on your budget. So practical rule, at least 5% to 10% of your monthly income. Ang unang tanong, kaya mo ba yung itabi for a life insurance policy? Pero again, it will vary. It will depend din ano ba yung reason nila for getting the life insurance. Kasi marami ding types of insurances. May mga for budget talaga. Let's say, 5,000 yearly. Diba? It's a term insurance plan. Tapos, kaya 2,000 per month. So, depende po dun sa magiging result ng magiging financial needs analysis. Kasi at the end of the day, ayaw naman namin kumuha yung isang client or isang person na may mako-compromise other bills pa niya. Pangangailangan din niya.
0: Ayan, ano, napakaganda nitong sinabi mo, Sir John, na yun nga, na pagka may commit ka, ano, you have to explain things first and sana mapakinggan mo na kayo. Kasi yun nga, I think, totoo, kasi marami sa atin ang pinapangunahan ng takot, ano, pag narinig mo, life insurance, ay mahal yan, life insurance, ay baka kailangan
2: para
0: ko maglabas.
2: Allergic sila, gano'n.
0: Oo, totoo, ano, so yun pala, napakaganda nung ipinupunto mo, ano, na at the end of the day, it's not the financial advisor, kundi hindi. Yung tao mismo ang magde-decide kung ano ba yung policy or maybe yung plan na perfect or fit for them. Depende rin talaga sa budget. Samantala, ano yung mga pangunahing factors na nakaka-apekto sa presyo ng life insurance dyan? Baka pwede mo kaming bahagyan. Although kanina you've mentioned number one talaga is yung edad ano, and yung health. Pero bukod dito, since ikaw ang eksperto, may mga ibang factors pa ba na maaaring maka-affect kung gaano kataas or kababa yung babayarin mo sa life insurance?
2: Okay. So,

0: On top of the age and the health condition, another factor po talaga ay yung trabaho ng client, ng tao. No? Kasi some people, kahit ako na rin, maganda yung work nila, gusto lang nila maliit na insurance muna, they just want to start. So yun din, depending on the income of the person. Kasi yung iba, mas capable sila to adjust bigger coverages compared dun sa gustong-gusto magpa-insure, maging protected, pero yung work nila, yung income nila, hindi talaga kaya, no, na taasan yung coverage sa insurance.
1: Ayan, ano. So, basically, dun din talaga, ano, kumaga, yung pinupunta natin, sir, ano, ay depende sa tao. So, yun nga, at
0: Yes, sir.
1: siyempre, idadaan pa rin talaga sa pag-uusap. Hindi naman basta-basta na, uy, kumuha ng life insurance, ito yung piliin mo, ito yung plan mo. So, depende pa rin sa, I think, ano bang tamang term, financial stability or financial
0: Financial
1: status,
0: stability,
1: ano,
0: yeah.
1: ng isang
0: Status,
1: tao. And ikaw ba, Sir John, sino yung mga madalas mong ina-encourage? Kasi marami sa atin, di ba, parang, pag sinabi, uy, breadwinner ako, baka kailangan ko ng life insurance kasi hindi natin alam, ano, ako lang yung bumubuhay sa pamilya ko. Or maybe yung iba naman, yung may mga dependents na, di ba? Or yung iba, single, wala pang anak, but they would think na, siguro hindi ko pa kailangan kasi wala pa namang umaasa sa akin, ano? But you, as a financial advisor, sino ba sa tingin mo yung mga kailangan talagang kumuha ng life insurance? Or maybe yung as in, kailangan. Like, did you get what I mean, sir? Parang,
0: Yes,
1: hindi
0: yes.
1: mo na dapat patagalin pa. This is now.
0: Tama.
1: This is the time, ano, para kumuha ka ng life insurance kasi, nga, napakahalaga nito.
0: Okay, ang priority ko talaga, Ms. Jolly, when in terms of my clients, pinakamarami sa pool of clients ko ay breadwinners. And in general, sila po talaga yung urgent na dapat ngayon, meron ka ng life insurance kasi sila din yung may mga dependents. Now, we are not sa mga invalidating kapag single ka or wala kang responsibilities, wala kang binubuhay, wag ka muna kumuha. No? Pero ang priority po talaga natin ay breadwinners because sila nga yung may mga tao sa life nila, yung mga loved ones sila sa kanila nagdedepende, no, dun sa household, sa mga bayarin. Kasi the concept of it, bakit natin pinaprioritize yung breadwinners for life insurance? Kapag nawala si breadwinner, paano yung pamilya nila? So, possible na mangyari, umutang. Ubo yung utang, hindi na alam gagawin, sino magsistep up. Pero dahil kumuha sila ng life insurance, the life insurance will be enough or big help for them na may naiwang cash, benefit, pang-ikot, no, dun sa mga may iwan ng breadwinner. So sila po talaga yung kumbaga urgent na kung breadwinner ka ngayon, dapat nga insured ka na.
1: Ayan, ano. So, basically, yun din talaga yung pinaprioritize natin, sir. Kumbaga, kung sino yung meron ngang, yun nga, may umaasang pamilya sa kanila.
0: Yes,
1: I think that's the biggest question kasi what will happen pag nawala na ako, ba? Diba? And then, dun nga, dun papasok si life insurance. Kasi hindi naman ibig sabihin dun na nilulook forward mo, ba? Diba? Yung pagkawala mo. I guess,
0: yes, tama.
1: Mas okay yung alam natin na pag may naiwanan tayo, they will still,
0: prepare ka lang.
1: Totoo. At secure, I think doon din talaga yung security na alam mo nga kaya nilang mabuhay pa, ano, na even without you, kaya nila basically mabuhay, yes, pero kumbaga yung in terms of pagkain, ano, funds, pag-aaral and all and other na necessity in life. And since we're still talking about budgeting, finance, ano, Sir John, although kanina na-mention mo naman na pahapyawan mo na, ano, kung paano, pero baka pwede mo pang mas linawan sa amin, paano ba malalaman kung magkano ang coverage na kailangan ng isang tao?
0: Okay, actually, Ms. Jolly, may tinatawag tayong rule of thumb ng life insurance. So, ito, no, when we say rule of thumb, for example, sa insurance coverage, pag sabi sa natin insurance coverage, ano siya, insurance term for death benefit, meaning ito yung coverage na para sa beneficiaries muna. Okay, unless it's a health plan para sa sarili mo. So, insurance coverage at least 10% of your annual income. Yun yung dapat insurance coverage mo. For example, a person is earning 500,000 a year. So 500,000 times 10, no, so is 5 million. Yun yung ideal insurance coverage dapat na meron siya. Then meron pa yan. For example, health coverage, 5% of your annual income naman. Tapos retirement coverage, retirement fund, at least dapat na prepare mo

0: 20% from your annual income naman, hindi siya times 10 or 5. Tapos, lastly, no, educational fund, at least makapagtabi ka ng annual income mo, 5%. So, ito, rule of thumb lang to, Miss Jolly. Pero again, hindi mo naman siya nibuin na dapat first kuha ko ng life insurance dahil dun sa rule of thumb, 10% agad. So, 5 million coverage dapat. Pwede siyang mabuo. So, ang tinatawag dito, insurance portfolio. So, pwede yun, yearly, mo binubuo yung ideal na based dun sa annual income mo din.
1: Ayan, ano. So, kumbaga, yun nga, ang ganda ng word na ginamit mo, ideal, ano, which is, I think, napakaganda nga, ano, na isipin natin ano ba yung kaya nating buuin. And sabi mo nga, hindi naman kailangan kaagad-agad, ano. So,
0: yes,
1: pwede nga, pwede naman palang unti-unti hanggang sa, yun nga, makuha mo kung ano yung ideal na coverage para sa iyo. Itong mga nabanggit mo, ano, Sir John, I would just like to clarify, and para na lang din sa mga kumare at kumpare natin na mas malinawan pa sila. Yung retirement fund for educational, lahat ito ay sakop na nung life insurance mismo. Tama ba? I mean, covered na nitong life insurance.
0: Yes. So, ganito siya nag-work, Ms. Jolino. Kasi, yun nga, yun yung stereotype talaga ng mga Pinoy na life insurance pag nawala na ako or pag parang feel nila kasi look forward natin yung debt. No, it's a very complicated situation. However, pumapasok yung mga retirement fund, educational fund, kasi marami ding life insurance policies na merong guaranteed cash benefits or savings component. No, so ito, usually nangyayari ito sa traditional insurances na may policy na merong kang dividends, may cash value ka na pwede i-loan, may mga payouts, endowment benefit yung tinatawag. On the other hand, meron din, ito sikat to, no, sa social media, yung VUL. So, ito yung 50-50 yung mga tao because the concept of VUL, kaya din siya pwede gamitin for educational fund, retirement fund, is meron siyang investment component. So, yung investment component na yun, yun yung para nagiging savings sila doon sa insurance policy.
1: Ayan.
0: So, may mga cash features.
1: So, kumbaga, yun din talaga, no, hindi lang ho, pagka sinabing life insurance is pagka pumanaw na ang isang policy holder. Kumbaga, even kahit nabubuhay pa siya, yun nga, napakaganda, ano, retirement fund, imagine, ano, after mo magtrabaho ng ilang taon, ano, at the end of the day, meron kang makukuha pa rin, bukod pa doon sa mga binayaran mo.
0: Living
1: sa
0: benefits.
1: Totoo, ayan. Living benefits, ayan. Yan yung term, ano, na napakaganda nga, tandaan ng marami sa atin para hindi mawala yung stereotype, ano, Sir John, na pagka life insurance is pagka namatay or na pumanaw lang.
0: Marami po siyang purpose and benefits pa.
1: And ito rin, napahapyon mo na, Sir, ang VUL na tinatawag. And I believe, ano, please correct me if I'm wrong, isa ito sa mga klase ng life insurance, hindi ho ba? Pero bukod dito, may iba't ibang klase pa ba ng life insurance? I think maganda rin, ano, na mapag-usapan natin ito kasi nga, parang very limited talaga yung kaalaman ng marami sa atin when it comes to life insurance na hindi natin alam may iba't ibang klase pa pala na maraming coverages pala ang pwedeng masakop nito na maaring magkaroon, ano, or magbigay ng benepisyo sa atin at sa family members natin. Ayan, go ahead, Sir.
0: Alright, sa types of life insurance, Ms. Jolly, unahin ko na yung VUL, no? So when we say VUL insurance plans, ang meaning po ng VUL is variable unit linked. So yung unit na yun, no, yung term na yun, it's a keywords, siguro para lang simple din sa mga interested or may mga existing VUL plans. Meaning, may mga binibili yung policy na yun na units which will serve as the investment component. So pinaka-concept lang na VUL, in simple term, it's an insurance policy with an investment component. Kasi I'm breaking the stereotype, Ms. Jolie, na most people din na na-encounter ko na or nababasa ko online, feel nila ang isang VUL plan ay investment, tapos may insurance lang. It doesn't work that way. Insurance po talaga siya, bonus part lang or bonus benefit lang talaga niya na meron siyang investment component. No, so yun yung VUL. Pangalawang type of insurance, traditional whole life insurances. So ito naman, wala siyang any investment component. It's a pure life insurance, pero maganda siya. Bakit? Because limited pay siya, usually. Pero ang coverage na binibigay ng mga traditional whole life insurances ay lifetime. When we say lifetime, until age 100 na. Ito rin yung mga plans na sinasabi ko kanina na merong savings component. na guaranteed. So meron silang mga cash value, dividends, and payouts on a certain year. Lastly, term. Ito, it will cater most Filipino siguro na gusto lang talaga may coverage kahit sobrang liit. Kasi si term insurance plan, when we say term insurance plan, sila yung type of policies na magbabayad ka din ng certain period of time, pero yung coverage nila, certain period of time lang din. Kaya siya tinawag na term insurance, meaning temporary, no? A certain period lang yung coverage. So sila din yung cheapest na insurance. So in that three types of insurance, depende din talaga eh sa current situation, no? Ano yung kaya mo ngayon, ano ba yung life goals na nilook forward mo pa in the next 5 years, 10 years. Yun yung kukunin mo.
1: Ayan, ano. So, ang madalas nating naririnig din talaga is ito pala nga, traditional whole life ano insurance. Kasi ito nga yung basically sakop lahat, ano, or covered lahat. Well, we also have din pala itong term plan na na-mention ni Sir John sa atin. Ibig sabihin na, kumbaga, kung hindi mo pa, sa tingin mo, hindi mo pa kayang magbayad, maybe, basically, na parang ang iniisip kasi ng ibang tao, buong buhay mo babayarin yun, eh, sa talang buhay mo, ano. Pero, so, yun nga, we have the term plan as well. And ito rin nga, VUL, ano, Sir John, gusto ko lang din na mas malinawan pa. Even ako, actually, yung iba dito sa pinag-uusapan natin ay bagong kaalaman sa akin, ano. So, thank you. Thank you for sharing this. And going back
0: You're
1: dito
0: welcome.
1: Sa VUL, you've mentioned, so basically, this is still an insurance and sabi mo nga, parang bonus na lang yung investment. Kasi sabi mo nga, yung stereotype ng madami, baliktad eh, ano. This is an investment. Tapos bonus yung insurance. Yung pala hindi. Ang main point
0: insurance
1: talaga, insurance ito. Pero is this investment? You said investment. Ano? So siguro may iba sa atin, may mga kumare at kumpare natin. So ito ba, dapat ba is kung may business lang ako? Kung business-minded lang ba ako? Or ako yung someone na, well, I have my family, pero paano yun? Wala naman akong business. So parang feeling ko kasi konektado siya sa business when you said investment. Or mali yung thinking na yun.
0: Okay. So it's very valid, Ms. Jolene, ganun thinking no, ng most people na investment ay business owner dapat ako, etc. Pero the good thing, yun din na nagpahumble sa akin no, as a financial advisor na first time na nalaman ko din yung VUL, maganda siya kasi it doesn't mean na dapat may business ka para sa'yo yung VUL. Because a lot of my clients, Ms. Jolly, ay parang ka-age ko lang, Gen Z, millennials, pero mostly na kinukuha nila is VUL because it's really flexible. When we talk about investment kasi, dito sa VUL, kumbaga parang investment savings mo siya. And the good thing about insurance policies na ganito, may tinatawag kasi tayong client suitability assessment. So before applying for a VUL plan, yun yung ginagawa namin ako as advisor, tsaka yung client ko na ina-assess namin yung kaya nilang investment risk. So kahit first-timer ka dito, kaka-work mo lang, pwede siya kasi marami namang types of investment na pwede paglagyan yung funds. Like kapag low risk ka, oh, dito lang tayo sa low funds. No, kung average risk naman or high risk ka, ilalagay natin dito yung sa investment component mo. So usually kasi ang common funds na pinaglalagyan, Miss Jolly, yun, yung bond fund, yun yung kapag gusto mo parang low risk ka lang, ayaw mo masyadong mag-invest. Das balance fund naman, yung gitna, pangatlo, ito yung equity fund, no, na parang high risk, high returns naman yung gusto mo. Pero hindi siya yung buhay ng VUL policy. Kumbaga, at least aware ka na, ito yung investment component mo, dito natin siya nilagay.
1: Ayan, ito yung mga madalas rin nating marinig sa mga banko, ano, bond fund, ano, and equity, yung iba naman sa mga housing and what do you call this, mga real estate, ano, yung mga ganyang term din sila na ginagamit. So basically, yun nga, mag-i-invest ka, but still, depending sa iyong budget, depending sa kakayahan mo, kung magkano, yes, ito, ano. Pero ano yung pinaka-beneficio nito, Sir John? Kasi, of course, we know na, of course, pag nag-invest ka, it's still a risk eh, hindi ho ba? Parang maglalabas ka ng pera mo, but you won't know kung paano yung balik nito sa'yo. Kasi nagbabago-bago rin yung ekonomiya natin. Pero ano yung pinaka-stable na beneficio na siguro pwede mong, or yung sinasabi mo sa mga clients mo na maybe you should get this kasi may ganito, may ganyan, hindi lang siya. It's not just about investment.
0: Yeah. Okay. Sa VUL policies, Ms. Jolly, ako, most of my clients, siguro if I'm gonna give a percentage, 50% ng client pool ko talaga ay VUL. So, tanggalin muna natin yung investment ko muna dun sa insurance na meron siya. With the VUL plans kasi sila yung mostly 200% yung insurance coverage nila. So, meaning, when you get this plan ng 1 million coverage, dahil nga may 200% benefit si VUL, 2 million yung makuha ng beneficiaries mo. Kumbaga, nadodoble natin yung base insurance coverage. Pangalawa, si VUL kasi when it comes to its premium, it's very flexible and cheaper siya compared sa traditional insurances. So when I say flexible, ito ay pertaining to the payments. So another thing kasi na siguro hindi alam ng karamihan, di ba yung financial somehow setbacks, no, marami tayong nangyayari, inevitable din sa life natin. So usually nagbabayad ka ng VUL consistently. Mangyayari kasi when a person or when a client is hindi na capable magbayad muna, for example, for this month or for the next 3 months, yung investment component ng VUL policy, it can pay for the insurance, for the unpaid due date ng client. However, ako ay recommend as an insurance advisor, huwag maging dependent dun sa concept na yun na sinasalo ng investment component, yung insurance juice mo. Kasi at the end of the day, investment nga siya, it has a risk. Hindi din naman araw-araw pataas yan, no? So pataas baba yan, depending on the economy. At the same time, kapag ito lang yung cons, kapag na zero yung fund value, yung investment component, doon naglalapse yung insurance policy, yung VUL policy. So it works as a gas ng policy.
1: Ayan, ano, at least mas malinaw na sa mga kumare at kumpara natin kung ano ba itong mga insurance or yung mga coverages ano ng life insurance na hindi lang pala siya iisa, ano, di marami, marami pala sila, ano. Thank you for that. And siguro may mga listeners din tayo ngayon, Sir John, ano, na somehow parang ay, oo nga, sa tingin ko panahon na para baguhin yung
0: Parang next
1: mindset,
0: time.
1: ano? This is the time na kumuha tayo ng insurance. Pero syempre, bago ang lahat, ano ba yung mga dapat tignan or itanong ng isang tao bago pumirma ng isang insurance policy?
0: Okay. Good question sa Ms. Jolly, no? Kasi ako, I really advocate na I want my clients sa first meeting namin to feel comfortable with me as their insurance advisor. At the same time, the company I work with, tsaka yung expectations, ano yung mga pag-uusapan, and what to expect dun sa magiging policies nila. So with their question, ako mainam siguro for people or clients na itanong, yun yung kanina, yung magkanong coverage ba yung kailangan ko. At the same time, pangalawa na pwede nilang makonsider is ano ba yung recommended for their current life situation. Kasi marami yan eh. Kasi for example, bagong work ka lang ba? No? So bakit tayo mag-offer? Ako, bakit ako mag-offer ng malaking plan sa'yo? No? Kung nag-build ka pa lang ng funds mo. No? At the same time, ano yung life goal mo? Marami kasi may mga kinakasal. No, tapos may mga bagong panganak nga, may mga nagpe-prepare for educational fund, may mga gustong paglagyan lang yung pera nila kasi hindi nila alam saan nilalagay sa
1: Ay.
0: sobrang siguro ang dami nilang
1: Wow,
0: pera, di ba?
1: sana all.
0: Sana all. So, kung magayos sa platform yun, usually tanong, magkano yung insurance premium, magkano coverage yung kailangan ko, and siguro, maganda din yung tanong ng client siguro as insurance advisor ay, ano pa ba yung mga plans na meron na tingin mo kailangan ko pa. No? Kung baga nagbibigay ng options, yung humingi ng options, yun, na-appreciate ko yung mga ganun. Kasi at the end of the day, it doesn't mean ito lang siguro yung offer ko sa'yo, yun lang, doon ka lang magsisettle. So yung spark of curiosity. Kasi at the end of the day, pera din nila to. Ang work lang talaga namin as insurance advisor, i-help kita na ilagay yung pera mo sa magandang insurance
1: Yes.
0: na perfect na, suitable pa sa budget mo.
1: Totoo, ano. I think yun yung pinaka word of the day natin. Kung ano ba yung suitable? Ano,
0: Yes,
1: suitable para sa iyo. Kasi hindi nga naman basta-basta na of you have the money. Well, we have the money pero hindi siya basta-basta na ito dito ka. Ano, kasi you have the money. Hindi siya ganun lang eh, di ba? Ang daming aspekto pala na pinagdadaanan din na kailangan mong malaman. So basically, para din pala kayong counselor, ano, Sir John? Kasi you have to know ano bang goal ng tao sa buhay, bakit niya bang gumusto,
0: Contribution.
1: bakit niya bang gustong kumuha ng insurance. You've mentioned yun nga kasi iba, marahil gusto pa magpakasal, ano, eh,
0: Yung mga
1: napakahirap,
0: milestones.
1: totoo, ano. Ang hirap din talaga, kumita talaga ng pera. So I think napakahalaga na nasa tama yung patutunguhan ng finances na meron tayo. And may mga ano ba Sir John, dahil ikaw, since you are financial advisor, ano yung mga madalas mong nakikita or maybe na-experience na terms o conditions sa policy na sa tingin mo hindi napapansin madalas ng mga policy holder? Maybe this is a secret, ano? Pero baka pwede mo i-share sa amin, but at least alam na namin, ano, i-reveal mo sa amin yung mga madalas naming ma-miss pagdating sa mga policy, pagbabasa ng plans or policy.
0: Okay, so ito na ang chismis. Ano, joke lang. Actually, no, maganda yung question, Ms. Jolly, kasi hindi ko siya makonsider a secret kasi usually it happens talaga sa mga client meetings, no, when my clients talk to me or my prospects. Pero this should be an open secret na usually na hindi natin nako-consider agad, no. Meron ta kasi tayong tinatawag na contestability period. So when we say contestability period, lahat ng insurance plans meron yan na on the first 2 years of the insurance policy, if ever something happens, no, may death na nangyari, yun yung pinaka-strict period, no, na nag-i-investigate yung insurance company. Kasi doon din mas strict sa claims. So meaning, when we say investigation, no, by mga hindi ba na na-disclose upon application yung client about his or her health. Kasi may mga tendencies visually na nagsisinungaling yung client. Kasi nga, di ba sabi ko kanina, kapag healthy ka, mas approvable. So, hindi nila na-declare na meron silang medical condition upon applying. So, yun, most probably na re-reject yung claims nila sa contestability. So, in contestability period, mangyayari na siya third year onwards of the policy. So, medyo magaan na parang everyone can do claims already, no, hindi na mahigpit yung investigation. Pangalawang na hindi siguro nako-consider or natatanong din sa isang insurance presentation or meeting, yung payment terms, no? Tsaka, usually kasi yun nga, yung sabi na mention mo kanina, Ms. Jolly, na feel natin yung insurance, lifetime to pay lahat. When in fact, may mga insurances na one-time pay, 5 years to pay, 10 years to pay, 15 years to pay, depending dun sa features kung meron ba yung plan na yun. No? And also, yung tanong na, after ko may magbayad, may babayaran pa ba ako? Kasi usually that happens kapag nagkabit tayo ng additional benefits on top of the basic plan. O pangalawa, kung lalo na kung VUL, ito yung dito na inis karamihan, I believe, na hindi na di-disclose na advisor na after 10 years, somehow maghuhulog-hulog pa rin sila kasi may investment tayong sinusustain. No? So, doon siya maghuhulog-hulog time to time.
1: Ayan, at least, ano, at least mas malinaw na sa amin, Sir John. Ano, basically, parang ito rin, yung mga binanggit mo, ano, ito rin talaga yung mga madalas na naririnig natin ng mga tanong, ano, sa mga tao na at least now we know na yun pala yung mga dapat nating pakatandaan, ano, the next time maybe na, yun nga, kukuha tayo ng insurance or maybe kung ready na tayo sa pagkuha ng insurance in the future. Samantala, Sir John, ito rin, isa sa mga naguguluhan ng marami sa atin dahil we have the life insurance and we have the health insurance as well. May tinatawag pang HMO, ano? So, minsan parang ano ba? Parang pare-pareho na lang sila lahat, ano? Sa pandinig natin. So, baka pwede mo rin ipaliwanag sa publiko. Ano ba yung pagkakaiba ng mga ito?
0: Okay. So, actually, yung question na yan, Ms. Jolly, yan din, I think, one of my most common questions na natatanggap as insurance advisor. So, ako, health insurance and HMO, both are very important. And never kong i-encourage yung mga nakausap ko na confused doon na, hindi, ito na lang kunin mo, mag-health insurance ka na lang kasi advisor ako. No. Both, every Filipino deserve na meron sa HMO, meron sa health insurance. Now, ano-ano yung difference nila? When we say HMO, ito kasi yung mas accessible sa health insurance. Meaning, outpatient needs. Magpapa-check up ka, magpapa-lab ka, ito yung technically sobrang accessible, no, na mabibigay sa iyo agad. Papakita mo lang each mo card mo doon, 'di ba? So yun yung kagandahan niya. However, anong difference niya sa health insurance? I think based din kasi I compare HMO and health insurance, no, sa clients ko din. Yung health insurance, we're thinking of it more on long term. Si HMO kasi short term, ito yung kailangan mo na, magpa-check agad. O HMO. Health insurance, we are focusing more or prioritizing critical illnesses, possibilities of a person, of a client. And si health insurance din, mas malaki yung coverage na mabibigay nila or niya compared sa HMO. Kasi until what age lamang ang HMO ngayon? Parang 60 to 70 years old, no, alam ko, depending din. Pero parang walang lifetime na until age 100. While health insurances, usually until age 100, lifetime coverage na. Tapos may cash benefits din si health insurance na pwede. Like kay HMO, purely health lang, checkups, no, outpatient needs. So yun may difference nila, yung long-term versus short-term, coverage age, no, and may cash benefits ba or wala. Yun.
1: Ayan, thank you so much, ano, Sir John. But now, since yun nga, ang main na focus natin is the life insurance, ano. Pero kung ikukumpara natin, ito bang life insurance, pwede rin bang pumasok or maging cover, isa sa mga coverages nito ang health insurance? Kasi you've mentioned kanina, di ba, may retirement fund, educational fund, ano. Minsan yun din yung confusion sa atin ng iba. Parang pagka kumuha ka ng life insurance, nandun na lahat, ano. So baka pwede mo rin explain sa amin. How does it work, ano? Paano yung hat-hati nun, or ito ba ay naiiba completely yung life insurance from the health insurance? Sige po.
0: Ito na din, no? I think another secret to be opened. Yung health insurance kasi, we call it health kasi ang priority niya, health coverage, yun nga, for critical illnesses, kapag na-diagnose yung client, yung person in the future. Pero one thing na hindi pa gaano kaalam ng mga, wala pa sigurong any policies, is si health insurance, if hindi siya magagamit for health coverage, it is converted to life insurance. So, yun, pero ito yung concept niya. Ano mauna? Will you have a critical illness first or death yung una mangyayari? So, kung critical illness or health issues or for health coverage yung mangyayari, para sa sarili mo yun. Pero kung death, ikaw na wala ka na sa picture, it will become a death benefit para sa beneficiaries mo na yun. No? So, kumbaga, parang wala, I mean, sa Sun Life, wala siyang policy na health insurance lang talaga siya. So either way na mangyari, kaya di sinasabi na walang tapon because when you get an insurance plan, i-break na natin yung mindset stereotype o pag hindi ako namatay or hindi ako nawala, walang kwenta, walang purpose ang pagkuha ko. No. Kasi may mapupunta sa family mo or kung health insurance na nga yung kinuha mo, may makokonsume ka to treat the critical illness na mangyari sa'yo in the future, if ever man.
1: Ayan, at least, ano, mas malinaw na sa aming lahat, including ako, Sir John, ano, itong differences ng mga policies, coverages na meron ang iba't ibang klase ng insurance. Kaso lang, bitin, ano, bitin, Sir John, itong usapan natin. Siguro last na lang din po, ano, panghuling mensahe sa publiko. Baka meron kayong gustong iwanang message, tips, or advice para sa lahat ng mga nakikinig natin ukol nga dito sa usapin natin na life insurance. Go ahead.
0: Okay, siguro grabe po yung message sa publiko, no? Para sa public announcement. But siguro, I just want to take this opportunity to thank you, Miss Jolly, for this opportunity. At the same time, ang message ko na lang for the Filipinos siguro, no, na first, life insurance is a safety net. So wag po natin siyang katakutan. No, wag ka din pong lumayo sa mga kilala mo insurance advisor or if ever na-experience mo may nag-randomly message sa'yo na financial advisor. Kasi at the end of the day, no, itong mga in-offer din namin bilang advisors ay para sa'yo at sa family mo. No, and ako, I highly suggest na sana ngayon with everything that's been happening around the world, even dito sa bansa natin, no, financial stress really hits different. So as much as possible, kumuha tayo ng mga ganitong kind of tools, financial tools, insurance policies, para sa sarili at pamilya natin. Kasi at the end of the day, ayaw naman natin ma-burden sila in the future, no, kasi hindi tayo financially prepared, walang any coverages na nakuha, kahit nag-work siya all the years. And pangalawa na lang, my message would be open, no, sa usaping life insurance. Kasi kapag mas naging open ka, mas ma-appreciate mo talaga yung benefits na kaya ibigay ng isang life insurance policy. So,
1: Ayan, very well said, ano, Sir John. So basically, if we have the financial stress, kailangan natin ng financial tool. Ayan, ano,
0: Yes,
1: parang
0: exactly.
1: ganyan. Thank you so much. Ayan, and last lang din, sir, bago kita bitawan, ano, baka para sa mga taong nais pang mas lubos sa maunawaan itong ating talakayan, saan kaya kayo pwede makontak? And if you have social media pages, pwede mo rin silang anayahan na i-like or i-follow ito.
0: Alright, so ito lang ating promotion. So, for social media accounts, so ang Facebook ko po is my name, yan, John Oberas. Tapos ang Instagram, TikTok ko, no? Gumagawa din po ako ng content, no, for insurances. Both ay John Spencer, so GJANN Spencer. So, yun, you can connect with me, no, para at least we can set financial meetings, insurance meetings, and mapanood niyo din yung iba kong videos para sa mga iba't ibang benefits ng life insurance.
1: All
0: Ayun
1: right.
0: po, Ms. Jolly.
1: Ayan, thank you so much. And once again, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang financial advisor and unit manager from Sun Life. Walang iba kundi si Mr. John Spencer Oberas. Maraming maraming salamat po and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po. Thank you, everyone.
1: All right, thank you so much. And with that, mga mare, mga pare, pansamantala na rin po ako magpapaalam. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood at tumutok dito sa ating programa. Thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gain din po sa ating executive producer na si Jared Moreno. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makakasama ninyo from Monday to Friday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
10: Radyo on the Go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS,
20: Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas,
20: Radyo Magazine,
16: 1278 AM.
17: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
21: Alam ba ninyo? May isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
31: Ang oras natin, 2 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
32: Alertong araw, Pilipinas.
33: Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, pagharang sa medical evacuation sa BRP Sierra Madre, hindi katanggap-tanggap ayon kay Pangulong Marcos. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagharang ng China sa medical evacuation ng isang sundalo sa BRP Sierra Madre, lalo't kinakailangang madala sa paggamutan ang mayroong sakit na tauhan. Tinukoy ng Pangulong insidente bilang indikasyon ng paglala ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, maaaring maisama ang insidente sa mga talakayan hingil sa provisional understanding ng Pilipinas at China. Gayon din sa kasunduan sa Code of Conduct sa South China Sea. Kaugnay nito, nagpasalamat si Pangulo Marcos sa mga kaalyadong bansa para sa patuloy na suporta sa Pilipinas. Pinuri din ni Pangulo Marcos sa mga otoridad sa patuloy na pagtulong sa mga mangingisda at pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at hindi pagpapatinag sa pambabraso ng Chinese authorities. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, prosecution kumpleto na sa Article 2 presentation. Handa na sa 90 testigo ng depensa. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Kinumpirma ng House Prosecution Team na natapos na nito ang presentasyon ng mga ebidensya para sa Article 2 ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa post-trial conference nitong Lunes, sinabi ni House Prosecutor Shel Jocno na natapos na nila yung trabaho itinakda para sa naturang artikulo na tumatalakay sa alegasyon ng unexplained wealth. Gayunman, hindi nangangahulugan ng pagkumpleto sa Article 2 na formal nang natapos yung buong presentasyon ng prosecution dahil hinihintay pa yung paglilinaw ng impeachment court sa mga natitirang usapin na procedural kaugnay naman doon sa iba pang articles of impeachment. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Redon na hindi na babahala ang House Prosecution Team sa planong paghaharap ng depensa ng nasa 90 na testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Ngayon, karapatan ng depensa na magharap ng maraming testigo hanggat nais ito upang pagtanggol ang Vice Presidente. Ngayon kay Redon, maaari itong magharap ng isa, lima, 90 o kahit 900 testigo dahil nasa panig na nito yung pagkakataong maglatag ng ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, kaugnay ng balitang yan, huling testigo ng prosekusyon sa impeachment trial, wala umanong bigat ang testimonya ayon sa kampo ng pangalawang pangulo. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Naniniwala ang panig ni Vice President Sara Duterte na hindi nag-iwan ng mabigat na testimonya ang huling testigo ng prosekusyon na si Financial Forensic Analyst Alexander Cabrera. Ito ay sa kabila ng pagtestigo nito na mayroon umanong 817.8 million pesos na undeclared assets at undeclared income ang Vice Presidente. Ayon sa tagapagsalita ng pangalawang pangulo na si Attorney Paolo Panelo, para sa kanila malinaw na opinion lang naman ang mga pahayag ni Cabrera at hindi sapat ang kanyang analysis para patunayan ang kanyang testimonya. Inamin din kasi anya nito sa korte na hindi siya nagkaroon ng sapat na oras para sa analysis at hindi rin ito hawak ang lahat ng dokumento sa pagbuo ng report. Ayon naman kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita naman ng defense team ni VP Sara, bukas ang kanilang panig kung maiisipan ng impeachment court na mag-imbita ng forensic analyst na para sa parehas na panig. Pero anuman ang mga alegasyon ng prosecution, lalo na patungkol sa unexplained wealth ng Vice Presidente, ay handa nilang sagutin kapag nagpresenta na sila ng kanilang ebidensya at mga testigo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, tagumpay para sa 2028 elections, masyado pang maaga kung ibabase sa survey. Ayon yan sa prosekusyon. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Masyado pang maaga para tiyakin ang tagumpay ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential race. Ito ang malinaw na giit ng House Prosecution Panel matapos na muling manguna ng Vice Presidente sa presidential survey ng Pulse Asia laban kina Naga City Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, wala pang sino man sa mga pangalang nasa survey ang opisyal nang nagdedeklara ng kanilang kandidatura. Malaki pa umano ang pwedeng magbago sa mga susunod na taon, hinala pa ni Chua posibleng ginagamit lang ang survey para ikondisyon ang isip ng mga senator judges na re-electionist na maging maingat sa paghatol sa kaso ng pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
6: As we speak, parang hindi masyado pang premature. So hindi pa natin alam kung yan ay ginagawa bilang mind conditioning sa mga tao or pupwede para ipakita sa mga senator judges na the vice president enjoys still a commanding lead at lalong-lalo na sa mga re-electionista, mag-isip-isip kayo sa inyong magiging boto. So hindi natin alam kung ano ang purpose ng survey na yan.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, DBM nilinaw ang patakaran hinggil sa planning session ng mga ahensya ng gobyerno. May ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine. Report.
7: Maghihigpit na ang Department of Budget and Management at DBM
8: paggastos ng mga ebidensya ng gobyerno para sa planning session sa iba pang opisyal
7: upang maiwasan ang pag-aksaya ng pondo ng bayan. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, maglalabas ang kagawaran ng mas mahigpit na spending policies kasunod ng pangamba sa mga aktibidad na ginagamit umano ng ilang ahensya upang maubos ang kailang budget bago matapos ang taon. Partikular na tinukoy ni De Leon ang mga mamamahaling planning session at pagtitipon sa mga hotel na maaring hindi naman kinakailangan. Binigyan din din ng kalihim na hindi dapat sukatin ang performance ng isang ahensya batay lamang sa laki ng budget na nagastos nito kundi sa kalidad ng serbisyo at benepisyong naihahatid sa publiko. Tiniyak din ng DBM na manatiling pinapayagan ng mga lehitimong planning sessions ngunit dapat makatuwiran at naayon ito sa layunin ng bawat gastusin. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ang oras natin, 11 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
1: Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
18: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Martes, October 13, 2026 at alas 10 na naman mga beshi. Kaya tara, G sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kami kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Wait, there's more mga beshies, dahil ang amin din pong mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming mga programa ay maaari nyo na pong mabasa sa pamamagitan naman ng aming official website. It's radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Kumusta po kayo ngayong araw na ito ng Martes, mga beshies? Naku, pagpasensyahan nyo na yung aking boses today, ha? Parang hindi na matapos-tapos ang pagkakaroon ng ubo, sipon, lagnat, trangkaso natin, ano? Talaga nga naman. But anyway, mga beshies, I am definitely back, live na live, sa ating studio. Kahapon, hindi ako masyadong, hindi ako masyadong nakapagchikahan dahil nagkasakit tayo. But anyway, ngayong linggo pong ito, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan sa programang Pasyal Pinas. At napakarami ko pong gustong i-share sa inyo. Especially, just recently, tayo po ay naging bahagi ng pilot run ng Lakbay Likha, a creative tourism experience ng Quirino at Nueva Vizcaya. However, tayo lamang po ay naka-join sa Nueva Vizcaya leg. Pero gayon pa man, napakarami ko pong gustong ikwento sa inyo and hopefully ay matapos na natin yung ginagawa nating special feature para sa Lakbay Likha at ma-share sa inyo yung ating mga naging experience. Oh, napagod ang lola nyo. Kaya siguro nagkasakit tayo, ano? But anyway, mga beshies, ngayong araw na ito ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan, ha? Uumpisahan na po natin dito sa niluluto, kumbaga literal na niluluto ng Department of Tourism at ng feature. Isa po itong content creators na pinangungunahan ng personality na si Erwan Yusuf dahil magkakaroon po sila ng isang food series na nagtatampok po sa yaman at kakaibang lasa ng mga pagkaing Pilipino. Ito po ay after, mga beshies, na nagkaroon ng pagkilala ang Michelin Guide dun sa mga world-class restaurants that we have here in our country. At ito po ay magpapatuloy hanggang ngayong taon na ito dahil on October 29, 2026, ilalabas na po muli ng Michelin Guide ang 2027 restaurant selection. Oo, para dito sa Metro Manila, Manila Environs and Cebu. Yan. Gaganapin po yan sa Manila Marriott Hotel sa Newport World Resorts. At kagaya nga ng nababanggit ko, no, collaboration ito between the public and private sector. Ang pampublikong sektor, ang DOT, ay nakipag-collaborate with Feature. Isa po nga ito sa mga, kung inyo pong napapanood na ang kanilang mga food series, di ba? Na ina-upload sa kanilang mga social media pages, mas malalim na pagtingin doon sa mga pagkaing Pinoy yung kanilang expertise. Kaya naman perfect na partner ho sila ng DOT para ibida ang napakasasarap na mga pagkaing Pilipino. And para bigyan ho tayo ng idea kung ano itong collaboration ito ng DOT at ng Feature, panoorin po natin ang video na ito.
1: The Philippines is known all over the world for its unique brand of hospitality and beautiful islands. But none of that is complete without our food.
2: Manila is probably one of the most exciting Southeast Asian city to eat.
3: I feel like it's one of these young food hubs of Asia that have yet to be really discovered.
1: More than 7,600 islands to discover, each cooking differently with some of the best ingredients in the world.
4: Filipino cuisine is a collection of all different regional cuisines from all over the Philippines that when you put it in one beautiful table, that's representative of who we are.
5: We're in the center of the Coral Triangle where marine biodiversity is at its peak. This is what we're known for.
6: For me, Filipino food starts with the people, what we eat, how we eat, and what we give value to.
7: We always look at our farmers as gold. Our farmers are the ones making our food here amazing.
1: When Michelin published its first Philippine selection, they announced 108 restaurants across two cities, Manila and Environs and Cebu. 9 of them starred, 25 bib gourmands, and the rest listed. Imagine how many more are yet to be discovered all around the country.
8: Yeah.
9: Kailam kita eh.
4: There are more people who are willing to go out there and just try new things and not really ask, what is it? It's more of like, is it good?
1: From street food to fine dining, every dish is crafted with care and passion. Singing with the flavors of the nation, sour, grilled, smoked, stewed, thousands of years of history, culture, and terroir converging with every bite.
10: Wala gimana.
9: kung marunong ka talaga magluto, makukuha mo yung timpla, yung masarap.
10: Kung ano yung timpla mo sa Filipino food, huwag mo nang babaguhin.
3: Come to Manila, you come here to discover something new. And I think that's what makes us really special.
1: There's so much more to see and eat in the Philippines. Hungry yet? Tara, kain tayo!
0: Yan mga beshies, ang aabangan natin ano sa pamamagitan nga po ng collaboration ng DOT at ng feature. Ayon po sa kanila, 17 dining destinations sa Pilipinas na kinilala ng Michelin Guide yung kanilang pupuntahan. Ito po yung ipapakita yung quality, ika nga, yung husay, and of course yung potential ng Filipino cuisine sa international dining scene. Layo rin po nito na ipakilala yung mas malawak na kwento ng pagkaing Pilipino mula po sa mga traditional na recipe natin hanggang sa mga makabagong interpretasyon ng ating mga putahe. Yan naman yung napakaganda sa Filipino food. Ano? We can actually preserve kung ano yung natural na lasa ng Pinoy food nang hindi ho nakakompromise yung quality nito, and at the same time, nai-injectan, ika nga po, ng modern twist para lalo pang ma-appreciate ng bagong henerasyon. So yan po yung aabangan natin dito sa collaboration ng DOT and feature. Kain po tayo. Yan ang title nitong naturang serye. At ang bawat restaurant na kanila pong i-feature, bawat karinderya na kanilang pupuntahan ay may kani-kaniya pong kwento na sumasalamin, of course, sa kulturang Pilipino, kasaysayan at pamana ng komunidad na pinagmulan nito. Kaya very exciting kasi when we talk about tourism, hindi naman ho na nawawala ang pagkain eh. Laging magkadikit ang dalawa, ang turismo at ang pagkain. After mo mamasyal mga beshies, ang hahanapin mo talaga ay pagkain. And kagaya nga ng nabanggit ko kanina, magpapatuloy pa rin po ang pagbibigay ng recognition ng Michelin Guide ano, sa mga Filipino restaurants. Ito po ay gaganapin October 29, 2026 sa Manila Marriott Hotel sa Newport World Resort. At again, ang i-feature po sa ikalawang edisyon ng Michelin Guide sa Pilipinas ay ang nagpapakilala po yung mga pagkain dito sa Metro Manila, mga karatig lugar nito at Cebu. At yan pa lamang yung focus sa imagine, kagaya nga ng sabi kanina ni Erwan Yusuf. Wow, kala mo nakakwentuhan eh. Kagaya ng sabi niya kanina, imagine, ito pa lamang mga lugar na ito yung focus ng Michelin Guide. What if dumiretso pa sila sa norte, di ba? What if pumunta pa sila sa southernmost part of the country? Napakasasarap na mga pagkain dyan. So talagang napakarami pa pong unexplored at hindi pa napupuntahan ng Michelin Guide. At baka maubos yung kanilang mga stars and mga awards and categories kapag nilibot nila yung buong Pilipinas just to search for the best of food. Anyway, mga beshies, speaking of masarap na pagkain, alam nyo, meron akong narinig ano, na it's really the company, yung talaga yung mas magpapasarap doon sa kinakain yung pagkain, di ba? Hindi lang naman yung lasa, hindi lang yung quality, yung mga kasama mo rin, actually. Kaya sumasarap ang kwentuhan, kaya sumasarap ang kainan, it's because marami kayong mga kasamang kaibigan at marami kayong mga napag-uusapan. And speaking of that, I mentioned earlier, ano, na nung nakaraang linggo po tayo ay nagpunta ng Nueva Vizcaya. At ang dami kong laging kaibigan, especially yung mga kasama natin sa van, ang Van 3. Babatiin ko lang dahil nakatutok sila ngayong umaga dito sa ating programa. Good morning po, at namimiss na natin ano yung mga nakasama natin for 4 straight days sa Nueva Vizcaya, ang Van 3 members, ang karaoke group. Sir Vil Gideon Visaya, kay Mamuela ni Valena, Sir Manuel Sarenas, Kimi Rodil Bebeloni, Ma'am Lalaine Guerrero Tumaliwan. Sir Nilo Malapo ang atin pong piloto. And kay Sir Carlo na kanya rin pong kasama. And of course, kay Sir Vanjo Batoon. Naku, maraming salamat po doon sa apat na araw na talagang na-enjoy natin ang company ng isa't isa. And hopefully, hindi yun yung huling pagkakataon na, makakwentuhan ho namin kayo, ano. Sana dito naman sa programa natin sa Pasyal Pinas, pag-usapan natin ang inyong mga lugar at yung maipagmamalaki ng inyong mga lugar. Yan. Ang oras natin, mga bashis, 10:25 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
11: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
12: World class na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Inflex na yan! Radyo Magazine,
13: 12:78. Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may

0: Flight PR1043, now boarding.
1: Hey, that's us.
2: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
3: Dreaming of love while cruising at high altitude.
1: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marie Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
3: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
2: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
1: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
3: Leave all your worries as we soar over the clouds.
2: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
3: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Huwag rin natin kalimutang batiin pala si Sir Romel Livid. Sabi niya, blessed week again pa rin po, beshi Hazel, at sa ating lahat. Ako, maraming salamat po sa walang humpay na pagsubaybay, Sir Romel. Anyway, mga beshies, alam nyo, napakahalaga po ng healthcare and wellness sa atin na mga turista, no? At isa po yan sa talagang pinagtutuunan ng pansin ng Department of Tourism, ang pagpapalakas sa healthcare and wellness tourism sa Pilipinas. Maibahagi ko lang din, mga beshies. Nung tayo po ay bumisita ng bansang South Korea years ago, isa po sa kanilang mga ibinibida ay kung gaano kaganda yung kanilang mga health facilities and kung gaano po sila pinupuntahan ng mga turista dahil po gustong makita, no, kung gaano ka-advanced yung kani-kanilang mga technology pagdating po sa healthcare. So isa rin po ito sa isinusulong ng ating bansa ayon po sa Department of Tourism. Ito po ay makakahikayat ng mas maraming investment, makakalikha ng trabaho at magpapaunlad sa turismo ng iba't ibang rehiyon ng bansa. Especially mga beshies, ano, na napakarami pong mga foreign retirees ang pinipili na magstay sa Pilipinas. At dahil po sila yung mga retirees na, of course, ang kanilang main concern, hindi lang po yung magandang mga tanawin at maayos na lifestyle, kundi yung accessibility, ano, doon sa ating mga healthcare facilities. Sa ikalabing limang Arangkada Philippines Forum na ginanap po last week, nanawagan si Tourism Secretary Dita Angara Mathay dun sa ating mga business leaders, investors, policymakers, at tourism stakeholders na mamuhunan sa lumalawak na health tourism industry sa ating bansa. Binigyan din po ng kalihim yung mahalagang pag-ugnayin ng healthcare, hospitality, infrastructure at technology para makapagbigay, of course, ng dekalidad, accessible at maayos na serbisyo sa mga medical at wellness tourists. Kasi meron din talaga mga turista, ano, na pumupunta ng iba't ibang mga bansa para mag-benchmarking, ika nga. Para tingnan yung healthcare facilities ng isang lugar o kaya wellness facilities ng isang bansa. Especially dito sa atin pong bansa, ano, napakarami pong mga lugar kung saan maaari nating ma-attain yung maayos na wellness or well-being. Marami tayong mga ano eh, mga hilot, 'di ba? Marami tayong mga massage, 'yan. So 'yan po yung isa sa mga tinututukan nito. Pero more than that, dun sa pag-suporta sa ating mga MSMEs, isa po talaga sa mga ikangay long-term and bigger goal ay yung mas dumami pa yung investors na magpapatayo po at magpapalawak ng mga hospital at diagnostic facilities. Gayun din po yung ambulatory at dental clinics. Dagdag pa

0: DOT, yung mga rehabilitation and physical therapy centers, wellness centers and spa, yung mga hotels, serviced residences at long stay accommodation, and of course yung digital health services at iba pang medical services sa ating bansa. So investors talaga ang nililigawan, ika nga po, para dumami pa itong mga facilities na ito. Kagaya nga po ng na binabanggit ko kanina, no, ang Pilipinas, napakarami po nating iba't ibang uri po ng mga wellness services, 'di ba? Meron po tayong mga traditional hilot, meron tayong mga spa, at yan po ay bahagi ng turismo, mga beshies. Just recently, nung nagpunta tayo ng Nueva Vizcaya, ay isa po sa aming mga pinuntahan yung Nueva Vizcawa. Oo. Para kaming ano, pinakuluan na pinakuluan. Pinalambot yung mga buto-buto namin, ano. Pero sabi nga eh, much needed activity 'yon, lalo na kung maghapon ho kayong nag-tour, 'di ba? Let's say nature or adventure tour. Mahalaga na maisama nyo yung ganong uri ng activity sa inyong itinerary, kasi yung katawan naman natin kailangan din of course na magpahinga. Why not na isama siya doon sa mismong itinerary ng inyo pong pupuntahan? Lalo na kung meron namang mga ganun, diba? At just recently, mga beshies, inilunsa din po ng DOT yung katuwang po dito, yung private sector stakeholders, ang medical concierge and lounge sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. At nagbibigay tulong po ito at impormasyon dun sa mga dumarating na medical tourist tungkol sa healthcare at wellness services, pati na rin po dun sa mga DOT accredited wellness and tourism experience. Kung makikita nyo po yan, kung dumadaan ho kayo ng NAIA Terminal 3, makikita nyo na meron ho dyang concierge at katabi nyan yung tinatawag nga po na medical concierge, dahil para yan sa mga medical tourists natin, ano, na pumupunta ng bansa para i-explore, ika nga po, yung medical and wellness tourism dito sa Pilipinas. Layunin din po ng DOT na mas gawing competitive ang Pilipinas bilang destinasyon para sa medical at wellness tourism, habang lumilikha ho tayo ng mga opportunities ng mga trabaho, ng mga negosyo, at na magpapaunlad po sa ating local communities. Yan naman lagi ang end goal. Kasi kapag ho may mga bagong investors, may mga bagong tourism facilities and establishments, of course, ang i-employ niyan ay yung mga tao, ano, doon sa paligid ng lugar. Yung malapit sa lugar, yung lokal na komunidad. So sila rin po ang uunlad kapag ho may mga ganitong uri ng investment, especially sa medical field at sa wellness tourism. Kaya ang tip ko sa inyo, mga beshies, the next time na pupunta ho kayo sa isang lugar, make it a point na isasama po ninyo sa itinerary yung mga wellness services, mapa-traditional hilot man yan o kaya spa na sikat doon sa lugar na yon. Dahil at the end of the day, kinakailangan pong magpahinga ng inyong katawan. Yun nga, yung sinasabi ko, Nueva Vizcawa, yung inexperience namin last time. Bukod sa bababad ka sa kawa na medyo warm yung water, na pinakuluan daw yun na lemongrass and guava leaves. Kaya ang bango niya eh. At marirelax ka talaga dun sa smell. Plus warm pa siya. After nun ay may isinagawang traditional hilot naman. So, ang relaxing talaga. Nawala yung mga lamig-lamig ko yata sa likod. Saka yung ngalay, especially with the line of work that we have, lagi tayong on the go, ika nga, laging busy at laging lakad ng lakad, laging sa cellphone o kaya naman computer. So mahalaga po na we take our time to pause At yung mga ganong activities po ay ating binibigyang pansin. So isama nyo yan next time sa inyo pong itineraries. Kahit sa ang lugar po ng Pilipinas kayo makapunta. Kasi meron talaga mga traditional hilot sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Even dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Maalala ko nung pumunta kami dyan ni Bestien. Oo, kasama ko si Bestien. Eh medyo umuubo-ubo rin ako that time. Sabi ba naman sa akin nung ate girl na nandun, ay baka gusto ko raw magpahilot para maibsan din yung ubo. Ubo-ubo na nararamdaman ko that day. So, kahit sa mga ganong facilities na you thought na bilihan lamang at mamimili ka lang ng mga lokal na produkto, meron pa rin silang mga wellness services na in-offer. So kahit saan ho kayo tumingin, may traditional hilot na pwede nyong i-avail sa iba't ibang panig ng bansa. Okay, isama nyo yan ha. At balitaan nyo ako how was the experience. Alright mga beshies, tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan. At good news, ako medyo late na ako ng konti. Pero dahil ngayon lang ako ulit nakapagkwentuhan with you, gusto ko lang i-share ito pong napakagandang award na natanggap ng Pilipinas. Sa ikawalong sunod na taon, ang Pilipinas po ay hinirang bilang Asia's leading dive destination ng World Travel Awards Asia. Nako, congratulations! Imagine ninyo mga beshies, 8th year na natin to, consecutive years ha? Isa po itong patunay ano, na yung efforts ng ating pamahalaan, ng lokal na community, and of course yung ating mga experts and volunteers ano, sa marine biodiversity ay nagbubunga. Dahil patuloy po tayong kinikilala no, sa mga pandaigdigang parangal kagaya ng World Travel Awards. Pero bukod po dyan sa Asia's leading dive destination, napakarami po nating award na nakuha. Nakamit din po ng bansa ang lima pang pangunahing parangal, kabilang na po ang Asia's leading beach destination. Ikasyam na pagkilala na po ito ng Pilipinas sa naturang kategorya. Nako, 9 times na tayong kinilala bilang Asia's leading beach destination. Samantala, Asia's leading island destination din ang Pilipinas for 3 consecutive years. Asia's leading luxury island destination naman, napanalunan po yan ng Boracay for 3 consecutive years din. Asia's leading tourist board 2026 sa ika-apat pong pagkilala para sa Department of Tourism naman yan. And Asia's leading cultural city destination na unang pagkapanalo po ng City of San Fernando, Pampanga sa naturang kategorya. Naku, mas maganda pala maimbita natin muli ano, yung mga friends natin from San Fernando City, Pampanga para alamin kung ano yung kanilang pakiramdam. First time ay naipanalo po nila itong Asia's leading cultural city destination 2026. Ayon po kay Tourism Secretary Mathay, layunin ng DOT na higit pang palakasin yung diving tourism bilang isa po sa mga pangunahing tourism products sa Pilipinas sa 2027. Actually, ano, even sa mga travel fairs na atin pong inaattendan ng Pilipinas ha, sa iba't ibang mga bansa, talagang yan po yung ibinibida ng DOT at ng Tourism Promotions Board, yung pagiging isang dive destination ng Pilipinas. Kasi napakaganda po ng mga beaches natin, lalo na yung ilalim ng ating mga karagatan. Pero hindi ho natatapos dyan mga beshies, dahil bukod dun sa mga nauna kong nabanggit, meron pa rin mga negosyo and establishments sa sektor po ng turismo and hospitality ng Pilipinas ang nagwagi sa World Travel Awards. Kabilang na po ang Philippine Airlines, Asia's leading cultural airline po yan. Savoy Hotel Manila, Asia's leading airport hotel. Amanpulo, Asia's leading private island resort. Discovery Primea, Asia's leading business hotel. Admiral Hotel Manila, M Gallery, Asia's leading design hotel. At ang Ascott Bonifacio Global City Manila ay kinilala bilang Asia's leading serviced apartments. City of Dreams Manila, Asia's leading casino resort. Philly Hotel Bridgetown, Asia's leading new luxury hotel development project. At ang Okada Manila, ang Asia's leading entertainment resort. Congratulations po sa inyong lahat. Napakalaking pagkakataon po niyan para lalo pa pong i-promote yung mga tourism establishments dito sa ating bansa. For our information, mga beshies, kapag sinabi pong World Travel Awards, marami po yung mga subscribers ano, at marami nagfo-follow sa kanila, just like the Michelin Guide. So kapag halimbawa ako isang turista, foreign tourist, naghahanap ako ng pupuntahan sa Asia, no, diyan ako titingin. So basically, kung ano po yung mga nasa top ng ranking, of course, yun yung mga una sa aking listahan na pupuntahan. So, mahalaga na may mga ganitong uri po ng rankings ano, para naman makilala pa ng mga foreign tourists ang Pilipinas. Alright, sa ating pagbabalik, mas marami pa pong balitang turismo ang ating ihatid sa ating programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:43 ng umaga.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 12:78 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
17: World class na tanawin. Explore na natin.
18: Love the Philippines.
17: Likhang sining na proudly Pinoy.
18: Inflex na yan.
17: Radyo Magazine
2: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Naku mga beshies, sa kasalukuyan po ang ating friend ni Maro ay nasa Intramuros. Ito po ay para daluhan ang pagbubukas ng National Indigenous Peoples Month ngayong buwan ng Oktubre. Layunin po nito na bigyang pugay ang mayamang kultura, tradisyon at mahalagang ambag ng ating mga katutubong pamayanan sa kasaysayan at pabansang pagkakakilanlan ng Pilipinas. Ayan. So ang daming mga IPs po na naandoon ngayon sa Intramuros para ibida yung kanilang kultura, gayon din po yung kanilang mga kasuotan. Kaya napakagandang makita yung iba't ibang mga traditional clothes or clothing ng iba't ibang mga katutubo at tribo that we have dito po sa ating bansa. At ang buong detalye niyan, later on, ibabahagi sa atin ni Frenny Maru. And of course, pwede niyo pong puntahan ang Radyo Magazine page at makikita niyo po doon yung mga update patungkol sa pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month ngayong buwan ng Oktubre. Samantala, mga beshies, heads up po para sa ating mga kababayan na may flight, may Philippine Airlines flight patungo po ng Riyadh dahil inanunsyo po ng Philippine Airlines OPAL kahapon, October 12, na mananatiling suspendido ang mga flight nito na PR654 at PR655 papunta at mula sa Riyadh, Saudi Arabia hanggang November 29, 2026. Naku, napakatagal mga beshies. Ayon po sa travel advisory ng PAL, ang suspension ho na ito ay bunsod ng patuloy na pagbabago sa sitwasyong pansiguridad sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Ang PAL, patuloy rin po silang nagmo-monitor doon sa mga kaganapan. Of course, ini-inspect nila yung kondisyon ng naturang paliparan at bansa para matiyak na ligtas yung operasyon ng kanilang mga flight. Priority ng Philippine Airlines ang kaligtasan ng mga pasahero at crew, kaya nakadepende pa rin po sa magiging assessment ng sitwasyon ang pagpapatuloy ng mga biyahe. Pero ang una ho nilang advisory yesterday ay hanggang November 29, 2026 po ang suspension ng flight PR654 at PR655 papunta at mula Riyadh, Saudi Arabia. Para po dun sa mga pasahero natin na may nakabook na flight papunta o mula Riyadh, make sure po na regular na tinitingnan ho ninyo yung mga official announcement and travel advisory ng Philippine Airlines. Very active po sila on social media, so maaari po ninyong bisitahin ang Philippine Airlines Facebook page. Makipag-ugnayan din po sa PAL o sa kanilang travel agent para sa impormasyon tungkol sa inyong booking, rebooking at iba pang available na options for you. Kasi matagal-tagal pa to mga beshies, November 29. As of yesterday ha, yung date ng suspension po. Tiyaking updated ang inyong mga contact details para makatanggap din po kayo ng mga mahalagang advice tungkol po sa inyong mga biyahe. Pinapayuhan din po ng PAL na huwag isipin mga beshies na automatic na by November 30 ay itutuloy na ulit yung mga flight. Yung announcement nila ay hanggang November 29 pa lamang. Yung PETSA sumunod doon ay hindi pa tiyak kung ipupush through na ba yung mga flights. Again, nakadepende pa rin po ito doon sa sitwasyon sa naturang bansa at doon sa assessment ng airline. Kaya manatili po kayong nakasubaybay sa mga flight advisories ng Philippine Airlines. Alright mga beshies, ihabol ko na lang din dahil para po sa mga beshies natin na gumagamit ng linya ng mga tren ng ating MRT at LRT. Ngayong Oktubre po, ang GCash ay nag-aalok po ng 20% cashback. Ito naman ay hindi lamang para sa mga commuters, diba? May mga travelers din po tayo na gumagamit din talaga ng tren. So make sure na i-activate nyo na po ang inyong GCash at yan na yung gamitin ninyo sa pagbabayad ng inyong yung mga pamasahe para makakuha-kuha kayo ng 20% cashback. Ito po ay para sa mga commuter ng Metro Rail Transit o MRT at Light Rail Transit. Nag-start na po ito noong October 1 at magtatagal po ito hanggang sa October 31, 2026. Maaari po kayong makakuha ng 20% cashback sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod na paraan ng pagbabayad. Pwedeng GCash Commute QR, pwede ring Tap to Pay, o kaya naman yung GCash card po ninyo. Maximum na cashback ay 100 pesos kada user sa buong panahon ho ng promo. So meaning, in the whole month of October, kung araw-araw ho kayong gumagamit ng MRT or LRT, makakakuha po kayo ng a total of 100 peso cashback. Ibig sabihin, hindi po lalagpas dito ha, yun na yung maximum eh, na maaari po ninyong matanggap para po sa bawat qualified users. Inihikayat din po yung mga commuter na gamitin yung kanilang GCash payment options para sa mga naaangkop na fast lane, kasi may mga, kumbaga may mga unit po kung saan maaari ho kayong mag-tap ng inyong mga card o kaya naman gumamit ng GCash card. Yan. So, may mga lane for that. So, yun po yung gamitin ninyo, no, para mas mabilis ang transaction and mas maginhawa yung inyong pagbabayad sa araw-araw ninyong pagbiyahe. Not bad, diba? Kung everyday ka naman na talagang gumagamit ng QR o kaya tap to pay, why not gamitin mo yung GCash for a 100 peso cashback? Pang-load mo din yan, beshi. Alright, mga beshi, sa punto pong ito, bigyang daan naman natin ang pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. Department of Tourism Region 10 naglabas ng travel advisory kahandaan sa epekto ng El Nino para sa mga biyaherong turista at mga katuwang sa industriya ng turismo. Mula Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Makarambon.
7: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
16: Naglabas ng travel advisory ang Department of Tourism 10 Northern Mindanao bilang pabatid sa mga biyahero, turista, LGUs at iba pang stakeholders o katuwang sa industriya ng turismo na maging handa sa nagbabadyang epekto ng El Nino at tagtuyot dulot ng matinding init ng panahon. Panawagan ng ahensya na magtulungan sa pagtitipid ng tubig at responsabling paggamit ng resources. Tiyakin ang kaligtasan at pangalagaan o protektahan ng sarili mula sa init. Alamin ang lagay ng panahon at mga local advisory. Paigtingin ang kahandaan at koordinasyon sa mga lokalidad o LGU, tourism establishments at stakeholders ayon sa Tourism Region 10 sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap, magkakatulungan tayong protektahan ang ating mga komunidad, mga bisita, mga lugar, pasyalan at establisementong turismo ng rehiyong Northern Mindanao. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
0: report. Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide sa atin nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Martes. At sa pamagitan po niyan, magpapaalam na po tayo para sa Tuesday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Bukas meron po tayong makakasama sa ating programa, ang ating mga friends from DTI. Ito po ay para sa gaganaping Metro Fiesta. Yan, abangan nyo po yan tomorrow dito sa ating programang Pasyal Pinas. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Tuesday.
19: Pasyal Pinas. Pasyal. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla. Dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo. Yaman nating mga Pilipino.
18: Love the Philippines.
19: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda. Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine. 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
11: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
24: Tapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
26: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
27: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
26: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
28: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
29: Ampalaya!
30: Ampalaya!
29: Kumakain kayo, ampalaya!
26: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
30: Kayong din, mga prutas, kakuan, manzanas at ubas.
29: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 1104.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, tulong sa mga Pilipinong apektado ng pag-atake sa Saudi Arabia, tinayak ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration.
0: Headlines.
3: Contingency plan ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia, nakahanda sakaling lumala ang sitwasyon kasunod ng Saudi attack.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na gagawin lahat ng paraan para matapos na ang karahasan sa mga paaralan.
0: Headlines.
3: Dagdag bawas sa langis, epektibo na ngayong Martes.
0: Headlines.
3: Pilipinas at Singapore magkakaroon ng kasunduan hinggil sa paggamit ng nuclear energy.
0: Headlines.
3: Kooperasyon ng publiko sa matagumpay na ASEAN hosting ng Pilipinas, hinihiling ng gobyerno.
0: Headlines.
3: Department of Labor and Employment patuloy ang konsultasyon sa mga manggagawa at employer para sa dagdag sahod.
0: Headlines.
3: At manifestation ng prosecution na alisin na ang kasong panunuhol sa Articles of Impeachment, inaasang tatalakayin ngayon ng Senate Impeachment Court.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Martes at 13 ng Oktubre. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang tulong sa mga Pilipinong apektado ng pag-atake sa Saudi Airport. Ayon sa DMW, nasa 30 Pinoy ang stranded sa Riyadh na nabigyan na ng accommodation ng airlines at mga hotel na katuwang ng kagawaran. Nasa 87 Pinoy naman ang nabigyan ng temporary hotel accommodation at tulong pinansyal matapos ma-divert ang kanilang flight sa Jeddah. Pinagkalooban din ng tulong ang mga OFW na na-stranded sa King Abdulaziz International Airport sa Jeddah na pauwi na sana sa Pilipinas at mga Pilipino na apektado ng kanseladong flights mula Ninoy Aquino International Airport patungong Saudi Arabia. Tiniyak din ng DMW na tuloy-tuloy ang ugnayan nila sa gobyerno ng Saudi para proteksyonan ng mga Pilipino doon.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinalawig ng Philippine Airlines o PAL hanggang November 29 ang suspensyon sa mga flight na papunta at pabalik ng Riyadh, Saudi Arabia kasunod ng pag-atake ng grupong Houthi. Ayon sa PAL, sakop ng suspensyon ng flight PR654 at PR655 sa pagitan ng Pilipinas at Riyadh. Patuloy namang sinusuri ang evolving security situation sa King Khalid International Airport kung saan sinuspinde ang operasyon noong October 10. Sa kabila ng mga pag-atake, hindi naman ipatutupad ng gobyerno ang deployment ban sa mga Pilipino na patungo sa Saudi Arabia.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senador Joel Villanueva nanawagan ng sapat na emergency funds para sa mga OFW sa gitna ng mga pag-atake sa Saudi Arabia. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva na tiyaking sapat ang emergency funds para sa mga agarang pagtulong sa mga overseas Filipino workers o OFW na maapektuhan ng krisis sa ibang bansa. Ito'y kasunod ng sunod-sunod na pag-atake ng Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan apat na Pilipino ang niulat na nasugatan at tatlo sa mga ito ang nangangailangan ng intensive care. Hinundina ni Villanueva ang pag-atake at pinasalamatan ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at OWA sa agarang pagtugon at patuloy na pagmumonitor sa kalagayan ng mga Pilipino. Binigyang diin ng senador ang pangangailangang matiyak na may sapat na pondo ang DMW at OWA kabilang ang aksyon at emergency response funds para hindi maantala ang tulong sa mga OFW na nanganganib sa ibang bansa. Sa ilalim ng panukalang 2027 national budget, aabot sa 11 million pesos ang pinagsamang pondo ng DMW at OWA. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Handa na ang contingency plan ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sakaling lumala ang sitwasyon kasunod ng pag-atake sa King Khalid International Airport. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat, inaasang mariresolba ang tensyon sa tulong na rin ng diplomatic efforts. Nakaalalay naman ang embahada sa mga na-stranded na Pilipino, lalo't mananatiling kanselado ang operasyon ng paliparan hanggang October 17.
5: The contingency plans are in place. Nire-review po namin yan depending on the emerging scenarios po. But as of now, we are pretty confident that things will not deteriorate further na it will require the massive repatriation ng mga tao. It won't. We are hoping na yung mga diplomatic efforts will really prove effective in the coming days or weeks.
3: Si Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpadala na ng team ang Department of Migrant Workers o DMW sa Estados Unidos para bigyan ng legal support ang mahigit 200 Filipino seafarers na umano'y pinadeport ng walang akses sa abogado habang sila'y iniimbestigahan o tinatanong ng mga otoridad. Pinangunahan nina DMW Undersecretaries Bernard Olalia at Felicitas Sabay ang grupo na tumulak patungong Washington DC para makaharap si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez. Tumanggi namang magkomento si DMW Secretary Hans Leo Cacdac kung legal o hindi ang deportation ng 239 Filipino seafarers na nagkatrabaho sa cruise o sa mga cruise ship sa Estados Unidos. Una nang sinabi ng US immigration officers na ang access sa child pornography ang dahilan ng deportation ng ilang seafarers, bagay na itinanggi ng mga Pilipino. Bukod sa legal assistance, magbibigay din ng pamahalaan ng employment facilitation sa displaced Filipino seafarers gamit ang Action Fund.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Gagawin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng paraan para matapos na ang karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon sa Pangulo, nakakabahala ang mga insidente ng karahasan sa loob ng mga paaralan, kaya patuloy na nagsisikap ang pamahalaan para masolusyunan ito. Sinabi ng Pangulo, dapat tutukan ang mga ugat ng dahilan ng karahasan na nagdudulot ng generational problem sa mga kabataan. Walaan niya sa mga pulis o edukasyon ang problema kundi sa kaisipan o psychology ng mga estudyante. Tiniyak pa ng Pangulo, may mga hakbang na ang pamahalaan para matiyak ang mga seguridad sa mga paaralan gaya ng paglalagay ng metal detectors at paghikayat sa mga paaralan, guro at mga magulang na maging mapagmasid sa mga bata.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iniulat ng Department of Education o DepEd na wala pang 50% ng 47,000 pampublikong paaralan sa bansa ang may CCTV cameras. Sa kabila nila nito, maraming insidente ng kaharasan na naganap sa nakalipas na mga buwan. Ginawa ng DepEd ang pahayag sa deliberasyon ng House Committee on Basic Education and Culture sa iba't ibang panukala hinggil sa seguridad at kaligtasan sa mga eskwelahan. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Roger Masapol, target ng kagawaran na makabitan ng CCTV ang lahat ng paaralan sa 2028. Samantala, iniulat din ng mga opisyal ng DepEd na halos 50% pa lang o 50% pa lang ng lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa ang may security guards.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pananambang sa isang mamamahayag sa Albay, kinundina ng Philippine National Police sa report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Maring kinundina ng Philippine National Police ang pag-atake kay Adrian Golden Boy Leterte, angkor ng RBN News Television. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Martates Jr., kanya lang inatasan ang Baraga Municipal Police Station at Albay Provincial Police Office na sundan ang lahat ng posibleng lead sa investigasyon. Pinatitiyak din ng PNP Chief na mapreserba ang mahalagang ebidensya at tukuyin at arestuin ang suspect sa pamamaril. Binaril si Loreto ng mga hindi pa nakikilala ng salarin sa kanyang panaderiya sa Barangay San Roque, Baraga, Albay. Dapong alas 4:10 hapon itong Lunes. Batay sa ulat ng pulisya, nagpaputok ng ilang beses ang isa sa dalawang suspect kay Leterte bago tumakas sakay ng isang puti at itim na motorsiklong patungo sa Barangay Kimantong. Agad namang isinugod si Leterte sa Baraga Doctors Hospital upang mabigyan ng karapatang lunas. Ngunit kalaunan ay nasawi rin. Makikipag-ugnayan din ang PNP sa Presidential Task Force on Media Security upang matukoy kung may kaugnayan sa trabaho ni Leterte bilang media man ang naturang insidente. Kasunod ito, hinimok ng PNP Chief ang sino mang mapayumi pagkakatiwalang impormasyon, larawan o video na may kaugnayan sa insidente na makapagtulungan sa mga investigador. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naparatili ng Pilipinas ang Tier 1 status sa 2026 Trafficking in Persons Report ng State Department ng Estados Unidos sa loob ng 11 sunod-sunod na taon. Ang Pilipinas at Singapore, lang ang dalawang bansa sa Asia na nakatanggap ng pinakamataas na ranking sa naturang ulat. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, bunga ito ng pagisikap ng International Agency Council Trafficking sa pangunguna ng Department of Justice. Magisilbian niyang inspirasyon ito para mas mapalakas pa ang kampanya laban sa human trafficking.
7: We are delighted by this retention of our Tier 1 status. We welcome this with pride and humility, of course. It is an achievement, but of course, there's still a lot of work in progress. There's still a lot of evil out there, a lot of human trafficking out there.
3: Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magkakaroon ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Singapore Nuclear Research and Safety Institute at Philippine Nuclear Research Institute para sa nuclear energy cooperation. Ito ang sinabi ni DOST o Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute Director Dr. Valerie Ann Samson kasunod ng working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Sa programang Boses, sinabi ni Samson na hindi lang sa nuclear program interesado ang Singapore, kundi sa iba pang larangan.
8: We will be having studies on new technologies as well as nuclear safety for research and technical assessments. And then, meron ding mga collaborative research na hindi lamang sa nuclear energy, kundi meron rin sa ibang larangan. Kasi meron rin naman tayong expertise sa ibang larangan ng nuclear science and technology.
3: Si DOST Philippine Nuclear Research Institute Director Dr. Valerie Ann Samson.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Environment and Natural Resources o DENR nag-deploy ng mga makabagong teknolohiya para sa real-time El Nino monitoring. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Gumagamit na ngayon ang Department of Environment and Natural Resources ng makabagong teknolohiya para sa real-time monitoring at maagang pagtukoy sa mga panganib na dulot ng El Nino. Kabilang sa mga ginagamit ngayon ang Automated Weather Station Satellite-based Heat Stress Mapping at Geographic Information System-based Risk Modeling para makapagbigay na agarang babala sa mga LGU at mga tauhan sa mga apektadong lugar. Sa Aurora, monitor ng DNR ang heat stress sa mga coral reefs. San Agustin Mars Wildlife Sanctuary naman sa Caraga, ginagamit ang datos mula sa weather stations para makabuo ng mapa ng panganib pagdating sa sunog sa peatlands at makapagsagawa ng mas target na pagpapatrolya. Sa Ilocos Region, nagtatag na rin ang DNR ng Red Flag Alert System na konektado sa PAGASA, habang sa Caraduanes at Masbate ay ginagamit ang datos mula sa weather stations para matukoy ang mga lugar na kararanas ng pagkatuyo pagdating sa kagubatan. Inatasan na rin ang DNR mga regional office to na palakasin ang mga programa pagdating sa pagtitipid ng tubig at patuloy na pagsubaybay sa mga palatandaan ng tagtuyo. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Mitch Cuna, mahalaga ang napapanong impormasyon para maagapan ang mga banta sa kapaligiran at maprotektahan ang buhay ng mga mamamayan sa gitna pa rin ng El Nino. Mula sa DNR, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Malaking tulong ngayon sa mga mag-asaka ang paggamit ng Automated Furrow Irrigation System o AFIS sa gitna ng pag-iral ng Very Strong El Nino. Ang AFIS na pinondohan ng Department of Science and Technology o DOST ay gumagamit ng real-time irrigation para matukoy kung kailan at gaano karaming tubig ang kailangan sa pananim. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni CLSU Center for Hybrid Rice Research, Innovation and Mechanization Director, Dr. Marvin Sinense, na bukod sa diesel, nasa 40-50% ang matitipid na tubig dahil sa teknolohiyang ito.
10: Ang layunin po nito ay para makatipid ng tubig at the same time ay makatipid po tayo ng enerhiya na ginagamit natin sa pagpapatubig.
3: Si CLSU Center for Hybrid Rice Research, Innovation and Mechanization Director, Dr. Marvin Sinense.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigpit na ang pagbabantay at paghahanda ng Department of Health o DOH sa mga sakit na kakambal na banta ng Very Strong El Nino at matinding init. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Health Spokesperson, Assistant Secretary Tagumpay Manikis, inaasahan na nila ang pagsipa ng kaso ng mga sakit gaya ng gastroenteritis, typhoid fever, diarrhea, gayon din ang heat stroke, heat cramps, atake sa puso at high blood pressure. Naglabas na rin ang advisories ang DOH, ang mga health center at ospital hinggil sa paghahanda sa epekto ng Very Strong El Nino. Kaya naman makatitiyak na handa ang medical institutions at mga ospital sa buong bansa.
11: Meron na po tayong nilabas na mga advisory sa ating mga pampubling ospital at sa ating mga CHDs. No? Meron na tayong mga nirelease na mga materials. No? Nilabas ng ating Health Promotion Board tungkol sa pag-iingat sa epekto ng El Nino. So handa na tayo dyan.
3: Si Health Spokesperson, Assistant Secretary Tagumpay Manikis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umapela ang Department of Energy o DOE sa publiko na magtipid sa kuryente at enerhiya kasunod ng inaasang epekto ng Very Strong El Nino sa energy sector. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, asahan na ang kabawasan sa supply ng kuryente, bunsod na rin ng 40% supply reduction sa hydropower at 20% supply reduction naman sa solar power. Hindi naman tumitigil ang DOE sa pagpapabilis ng deployment ng energy barges, partikular sa Visayas at Mindanao, ngunit posibleng sa unang quarter pa ito ng 2027 ma-deliver.
12: Pero tayong reduction on supply. So, kaya yung barges, talagang kailangan pumasok siya. Unfortunately, it cannot come sooner kasi may mga logistics at may mga contract pa silang hinihintay. It can only come in, the fastest would be about first quarter 2027. Pero in time na rin siya pag El Nino and January. Summer.
3: Si Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kooperasyon ng publiko para sa isang matagumpay na ASEAN hosting ng Pilipinas, hinihiling ng gobyerno. Si Raquel Bayan sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Umaapela ang Armed Forces of the Philippines ng buong suporta mula sa mga Pilipino para sa isang ganap na mapayapa at matagumpay na hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Sa Bagong Pilipinas ngayon, inilatag ni AFP spokesperson Colonel Franzel Margaret Padilla ang mga ginagawang paghahanda ng kanilang hanay para sa seguridad sa paparating na summit. Anya, napakahalaga ng kaganapang ito kaya't malaking bagay ang kooperasyon ng publiko lalo na ang pagsunod sa mga kinakailangang hakbang at instructions mula sa mga otoridad. Sabi ng opisyal, ang ASEAN Summit ay isang oportunidad para sa bansa na maipakita sa international partners nito ang kakayahan at pangunahan ng isang ligtas, isang maayos at isang secured environment para sa summit. Ang pamahalaan, gagawin ang lahat ng dapat itong ipatupad upang maging matagumpay ang summit at para maisakatuparan ani ito ng maayos, mayroong kumpiyansa, professionalism at confidence na ilangan ng gobyerno ang tulong ng mga Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Baile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dapat paghandaan ng Pilipinas ang pagbuhos ng mga pamumuhunan mula sa Singapore kasunod ng working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni economist Michael Ricafort na dapat ipatupad ang ilang reforma sa harap ng inaasahang mga pamumuhunan na magpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Dagdag nito, maaari ring ipatupad ng Pilipinas ang best practices ng Singapore.
14: Marami kasi pwedeng i-replicate eh, pagdating sa infrastructure, no? Mm-hmm. Na kitang-kita, makikita mo talaga doon. Ayun yung, kasi yun ang labanan ngayon, no? Dapat yung anong mag-expedite ng economic growth and development natin. Adapting the best technologies, lalo na sa infrastruktura.
3: The economist Michael Ricafort.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ugnayan ng Pilipinas at United Kingdom, mas pinalakas pa ayon kay Trade Secretary Cristina Roque. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
15: report. Yes, Chair, sa layunin ngang palakasin ang ugnayang pangkalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at United Kingdom, nakipagpulong nga si Department of Trade and Industry Secretary Chris Roque sa mga negosyante at leader ng industriya sa kanilang opisyal na working visit sa United Kingdom. Layunin ng mga pagpupulong na palawakin ang access ng mga produktong Pilipino sa pandaigdig ng pamilihan, makahikayat ang mas maraming pamumuhunan at magbukas ng mga bagong oportunidad para sa mga negosyong Pilipino at mga manggagawa. Kabilang sa mga pangunahing tinala kay Ched, ang pagpapalawak ng panunaliksik sa larangan ng pharmaceutical o pharmaceutical, pagpapaunlad ng mga serbisyong pinansyal gamit ang digital na teknolohiya at pagpapalawak ng presensya ng mga produktong pagkain ng Pilipinas sa merkado ng UK. Tinalakay rin ang pagtanggap, Ched, ng mga bagong negosyo at oportunidad sa pamumuhunan na maaaring makatulong sa paglikha ng trabaho at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Ayon niya sa DTI, bibigyan din ng mga naturang pangkipag-ugnayan ng potensyal ng Pilipinas bilang katuwang ng United Kingdom sa inovasyon, pamumuhunan at inklusibong paglago ng ekonomiya na naglalayong maghatid ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Check, wala pa rin dito sa DTI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Target ng Pilipinas na makaakit ng higit $57 milyong na pamumuhunan sa agrikultura sa Global Investment Forum sa linggong ito. Ayon sa Food and Agriculture Organization o FAO at United Nations o UN, maglalatag ang Pilipinas sa mga panukala sa pandaigdigang financial institutions at pribadong investors sa FAO Hand-in-Hand Investment Forum. Idaraos ang Investment Forum sa headquarters ng FAO at UN sa Rome sa Italy mula ngayong araw hanggang October 16. Kabilang anya sa mga prioridad na produktong agrikultural, ang kape, seaweed, mangga, langka at cocoa. Pangunahing layunin anya ng mga panukala na pataasin ang kita ng mga mag-asaka, lumikha ng oportunidad pang ekonomiya sa mga kanayunan at palakasin ang climate resilience. Ang programang ito ay resulta ng pagtulungan ng Department of Agriculture, FAO at Asian Development Bank.
0: Radio.

0: Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Tiniyak ng Bureau of Immigration o BI ang mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng border protocols kaugnay sa isyu ng pneumonic plague sa Russia. Sa panayam ng programang Boses kay Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan, sinabi niyang patuloy ang pakikipag-ugnay nila sa Department of Health at Bureau of Quarantine hinggil sa pinakabagong health advisories sa pneumonic plague. Sa ngayon, tiniyak ng Department of Health na wala pa namang ipangamba o dapat ipangamba dahil wala pang kumpirmadong malawakang transmission na iniimbestigahan pa rin iniimbestigahan pa rin sakit. Git ni Hassan, hindi sila nagpapatumpik-tumpik at mahigpit pa rin ang kanilang screening at protocols lalo sa mga pumapasok sa bansa.
3: Patuloy naman po tayo nagmamonitor ng mga official na travel at health advisories po na manggagaling sa ating Department of Health at saka Bureau of Quarantine. Hindi lang sila po yung mga pangunahing mga ahensya po na makakapagsabi sa atin kung meron na pong mga hakbang na dapat pang itatupad sa ating mga international ports of entry and exit.
2: Si Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Very low risk ang Pilipinas sa banta ng napaulat na pneumonic plague sa Russia. Ito ang sinabi ni Health Assistant Secretary Dr. Tagumpay Manikis sa programang Bangon Bayang Mahal. Ayon sa opisyal, puspusan ang mga paghahanda ng mga kaukulang ahensya ukol dito at hindi pa anya kumpirmado na ikinamatay ng isang individual sa Russia ay dahil sa sinasabing pneumonic plague.
4: Ang Pilipinas no, ay very low risk dito sa banta ng quote-unquote pneumonic plague. Pero ang ating Bureau of Quarantine at saka yung ating Epidemiology Bureau puspusan no, ang paghahanda at pagiging alerto nila para kung sakasakali man na meron talaga, handa tayo sa ganyang mga pagkakataon.
2: Si Health Assistant Secretary Dr. Tagumpay Manikis.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Tuloy-tuloy ang mga paghahanda ng Bureau of Immigration o BI para sa inaasang dagsa ng mga pasahero sa holiday season. Sa panayam ng programang Boses, siniyak ni Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan na nakatutok sila sa 100% deployment ng lahat ng e-gate sa lahat ng paliparan upang masiguro ang maayos sa pagbiyahe. Paalala pa ng BI sa mga biyahero, Pilipino man o foreign national, tiyakin ang maayos, organisado at makatotohan ang deklarasyon sa e-travel registry upang makaiwas sa anumang abala.
3: Sa ngayon ng ating NAIA Terminals 1 and 3, meron po tayong 78 ano, na designated na e-gates. Sinusunod na po natin yung mga major airports po na may bulk of our passengers po na dumarating at umaalis. Iyan pong Clark International Airport, ang ating pong Mactan Cebu International Airport, as well as airports in the Mindanao area. Syempre po, hindi natin ihuhuli po yung pangangailangan ng ating mga kababayan nun sa Visayas Mindanao because we anticipate na marami nga pong influx of passengers na manggagaling sa or nadaragsa po sa ating mga ports of entry and exit.
2: Si Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Ang oras po natin na 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa punto nito. Bali na tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Natutok doon si Raquel Bayan. Raquel?
5: Castro para sa press briefing ngayong umaga.
6: Walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan. The government is on top of the situation. Handa at nakabantay po tayo rito. Handa man ang pamahalaan, kailangan pa rin po ang pagtutulungan ng bawat isa. Sa nagpapatuloy na meeting ngayong umaga, binigyan diin ng Pangulo na kinakailangang mas palakasin pa ng pamahalaan kung ano na ang nakalatag na mga hakbang sa tagtuyot. Ngayon, nakatutok ang pamahalaan na masiguro na handa ang mga ospital, mga dam at mga sakahan.
7: Not just

0: regular El Nino. It's going to be a super El Nino, and it will go it'll go on for a long time. Kasi ang ano, estimate nila hanggang March of next year. Inuna ko yung hospital, that to make sure that hospitals stay open, that they have power, they have their medical supplies, they have the appropriate supplies for what they anticipate will be the diseases that will come out of a very, very dry season. Mag-import na kayo para tiyak tayo na meron tayong supply. Kahit na imported, kasi syempre, we'll produce as much as we possibly can. The only thing that will be hard hit will be vegetables. Kasi wala tubig. Tuyot lahat. So, sabi ko, balikan natin yung Green Revolution. Let's encourage everybody. Now, nagka-Green Revolution na tayo noon, a long time ago. Tapos ng pandemic, nabuhay yung plantita. Ituloy na natin yun. Bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. So, we put together a schedule again for cloud seeding and starting to make plans on that, starting to procure the material that you actually see the clouds with. We'll have to help the farmers. Kailangan natin tulungan. So, pati livelihood, para meron silang ginagawa habang wala silang matanim, eh, meron silang hanap buhay. So, make sure that the alternative modes of teaching are available. But find ways as much as possible to do face-to-face. Bawat grupo magbibigay na sa akin ng plano, ng detailed plan, what they will do, what will DOST do in terms of forecasting, what will DOH do, what will DSWD do, what will DA do, yun, and then the PCO, what the PCO will do, we'll put it all together. This is the beginnings of the preparation that we have for El Nino, which is going to hit hardest beginning of next year. We should all prepare. We're taking this very, very seriously.
1: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
2: Unang tanong mula kay Luisa Cabata, Inquirer.net.
3: Good afternoon po, Yusek. Ano po yung masasabi ng Malacanang sa ilang mga tao na medyo tumaas po yung kilay doon sa sinabi ng Pangulo na bumili ng balde, mag-ipon ng tubig? Nung pumutok po kasi itong statement na to, itong balita na to, ang daming hindi seneryoso yung statement ng Pangulo. And meron ding mga nagsasabi na bakit daw kanya-kanya yung paraan natin para mag-survive yung El Nino. Ano po yung masasabi ng Malacanang dito?
1: Ang maganda rito, saan ba nagsimula ito? Sa lahat? Saan nagsimula itong pananaw na ito?
3: Yun po yung sinasabi ng ilang mga netizens. And ayun nga po, hindi po nila masyadong sineseryoso itong
1: ito. Ang sabi ng Pangulo, lalo-lalo na sa Kapihan, actually the first meeting sa El Nino Task Force, at ngayon may kasalukuyang nagaganap na meeting. At katulad ng aking binanggit, hindi po ito biro. Sineseryoso ng Pangulo ang magaganap at nagaganap na at maaaring mag-worsen sa mga susunod na buwan. Ang bawat pagtalakay dito, ang bawat mensahe, ang bawat suggestion, ang bawat mga binibigay na aral sa atin ng gobyerno at ng Pangulo, ito ay dapat na sineseryoso. Ang binabanggit ng Pangulo patungkol sa balde, saan po ba tayo mag-iipon ng tubig? Hindi lang po ang Pilipinas. May mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya. Kung ito lang po ang nadinig na patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak, para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo. Kanina lamang po ay nakausap natin si Secretary Rex Gatchalian at ito'y kanyang inireport sa Pangulo. Ang isa sa mga balding pinag-uusapan dito ay kung papaano magkaroon ng filtration ng tubig. Kung mag-iipon po kayo ng tubig kapag ka pumatak ang ulan, ay maaari pong gamitin to at ituturo po sa inyo yung filtration. At magsasagawa po mismo si Secretary Rex Gatchalian ng video papunta, patungkol po dito para po kayo ay maturuan. Lahat po tayo ay kailangang magmasid, maging mapanuri. Huwag puro negatibo, dahil kapag ka po kayo negatibo, hindi po kayo matututo. So, kaya nga sabi natin sa mga obstructionist, kung pwede lang bumili ng balding utak para maibigay sa inyo.
2: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News.
4: Yusek, in an interview yesterday, VP Sara said a few things that the palace might want to react to. Unahin ko na po yung sinabi niya. This is related to the drugs supposedly intercepted from Laos and Thailand going to the Philippines. Ang sabi po niya, nakakahiya daw sa mga kapitbahay natin sa ASEAN. Would you like to comment on that?
1: Medyo ito ay nakakapagtaka. Nasa lahat-lahat po ng nai-intercept na mga illegal na droga, ay ito ang tanging bukod-tangi. Kung meron akong maling nasabi, ay ako inyong i-correct. Pero parang ito ang bukod-tanging napakabilis na mag-react ng Vice Presidente. Papakita ko naman po sa inyo, maliban dito, ha? Meron pong nahuli, October 5, 2026, BOC NAIA uncovers 496.4 million shabu concealed in machinery. Wala po siyang naging reaction dito. Pangalawa, ₱43.7 million droga nasabat ng BOC na iya sa walong abandonadong parcel. Wala rin po siya ritong ibinigay na anumang komento. Ano, ang date po nito ay October 12, 2026. Meron pa. October 6, 2026, BOC Clark, Pidea Foils, ₱20.7 million ketamine smuggling attempt. Wala rin po siyang naging tugon dito. Bukod tangi ang mga nasabat ng opisyales ng Thailand, Laos, at nanggaling ang parcel at ang mga di umanong illegal na droga mula sa Laos. Sa ngayon, nakita natin kung paano ipahid sa ibang tao itong di umanong pag-aangkat ng illegal na droga. Pero kahapon lamang ay nag-ulat ang PIDEA na ito pala ay papunta sa Mindanao. At ang involved dito ay ang Golden Triangle. At sa ating pagsusuri at naitanong, ito bang Golden Triangle, ang ibang miyembro ba dito ay may tato na dragon? So, huwag maliitin ang ginagawa ng gobyerno. Dahil sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr., lalong-lalo na ang BOC, PNP, PIDEA, marami na po na nasabat na illegal na droga. At ito po ay lantad na isinasagawa at walang cover up. Kaya mismo ang PIDEA sinabi 2 days before na ito ay papunta ng Pilipinas, particularly in Mindanao, ay alam na po ng PIDEA. So walang nakakahiya sa ginagawa ng administrasyon. Ang nakakaya po siguro ay ito na ganap noong 2018 na huli ang Shabu sa magnetic lifter. Pero ang sabi ni dating Pangulong Duterte, ito po ang headline. Duterte says Shabu in magnetic lifters, pure speculation. Pero mismo ang PIDEA at the time ay nagsabing mayroong Shabu sa magnetic lifter na noon ay pinabulaanan ng dating chairman ng BOC na si La Peña. Nasaan na kaya ang missing Shabu na ito? Ito po ay panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala po tayong pinagbibintangan. Parte po ito ng balita.
4: Yusek, nababahala din si VP Sara sa pahayag daw ng Pangulo tungkol sa pagtawag niyang highest level of threat, yung ulat po ng pagtanggap ng China, Chinese money ng kumpanyang iniugnay sa bise. At tila pag-amin daw ito na threat na siya since 2023 at nakakabahala raw ito hindi lang para sa kanya kundi maging sa mga nakikipagnegosyo sa China. Any comment?
1: Okay, unang-una, ang sanay namang mag-threaten ay ang Vice Presidente. Kaya po, kung ito ay maituturing na national threat, again, makinig muna sa mga binabanggit ng Pangulo. Huwag agad mag-react nang hindi binabasa kung ano mismo ang salita ng Pangulo dahil ang iyong magiging mensahe ay pawang kasinungalingan o pawang hindi relevant dahil mali. Ang sabi ng Pangulo, kung may ebidensya, ito ay makukonsiderang national threat. Kung. So paanong sasabihin ng Vice Presidente na way back 2023 ay kinukonsidera na siyang isang national threat? Maliban lamang kung iyan mismo ang kanyang nasa isip at nasa kanyang puso. Bawat salita ng Pangulo dapat alamin. Makinig. Hindi puro pang-iintriga lamang. At kung national threat ang pag-usapan natin, sinabi niya ay delikado na makipagnegosyo sa China. Meron bang sinabi ang Pangulo na hindi pwedeng makipagnegosyo ang Pilipinas sa China? Parang wala. So another fake news. Ang pinag-uusapan dito ay ang pakikipag negotiate sa ibang bansa na ang pondo kung mapapatunayan ay para ponduhan ang pamumulitika nila. Huwag kalimutan na nandiyan ang Tapat at Malasakit Foundation na di umanong nakatanggap ng 150 million from China. Hindi po ito negosyo, maliban lang kung yung Tapat at Malasakit Foundation ay tinuturing niya ring negosyo. And one more thing. With that statement of the Vice President, it means she is really into business with China.
2: Sunod na tanong mula kay Alin Limos, The Manila Times.
5: Hello po. Good morning, Yusek. Last week po, President Marcos announced that the Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez will be replaced po by former General Manager of PTV, Lino Cayetano. Mm-hmm. May we know President Marcos' reason for appointing Cayetano as the new PCO Secretary po?
1: Magkakaroon kayo mamaya ng oath-taking at makakasama niyo yung Pangulo. Mas maganda kung ano man ang kanya nasa saloobin ay sa kanya namang galing. Because we know it is the prerogative of the president kung sino ang kanyang pipiliin. So, mayroon kayong pagkakataon mamaya.
5: Pero would like to ask na rin po, since he mentioned nga po na na-bypass po si Sec. Dave Gomez sa Commission on Appointments, may we know bakit hindi po siya naisa lang sa Commission on Appointments?
1: Sa ating pagkakaalam and also from Sec. Dave, na ubusin yata ng oras because of the impeachment. I don't know. Siguro mas maganda kung si Sec. Dave na lang yung inyong makakausap patungkol po dyan dahil Ang sabi sa akin ay the time na siya ay na-appoint again no, ad interim, nagkaroon na lang jurisdiction sa kanya yung Kongreso. Yung appointment niya, ad interim.
5: Okay? Shifting gears na rin po. Do we also have an update kung may replacement na po si Secretary Aguda as the ICT Secretary po?
1: Maitatanong nyo yan mamaya kay Pangulo. Exciting, di ba?
2: Follow-up question mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
6: Hi, ma'am. Ma'am, bakit hindi po rin nabigyan ng chance na ma-reappoint si Yusek Dave, Secretary Dave Gomez?
1: Kasi sabi ko lang, mamimit niyo yung Pangulo mamaya.
6: Salamat.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo.
7: Yusek, good afternoon po. Yusek, naipasa na po ng Kamara sa third and final reading ang panukalang 2027 national budget. Ano po ang pangunahing posisyon ng Malacañang sa version na inaprubahan po ng mga kongresista dahil may mga pagbabago po silang ginawa sa original na panukala po ng administrasyon?
1: Hindi pa naman po nagtatapos diyan. Kung ito po ay naaprubahan sa kanila, marami pa pong dadaanan itong stage. At ang DBM sa utos ng Pangulong Marcos Jr. ay maghihigpit. So asahan niyo po na ang administrasyon ay hindi po pababayaang magkaroon ng pondo na hindi magagamit sa tama.
7: Follow-up lang, Yusek. Paano po matiyak ng administrasyon? Although sinagot niya po yung ano, pero tatanungin ko na lang po ulit. Paano po matiyak ng administrasyon na ang 7.2 trillion budget ay direktang makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na po sa mga pamilyang nahihirapan sa mataas na presyo ng mga bilihin?
1: Sinabi po ng Pangulo, kumbaga, noong 2025 na nagsalita siya na nakakahiya o mahiya naman kayo, hindi na po tumigil ang Pangulo na dapat matutukan ang pondo. Kaya nga po, uulitin ko, hindi nagkaroon ng maraming proyektong infrastruktura dahil naghigpit sa budget. Kailangan tutukan. Halos po na budget na ito ay for later release. Pag binanggit po natin na for later release, hindi po ito basta ma-release kung hindi tama ang mga dokumentong maibibigay sa DBM at hindi kung walang feasibility studies, walang pagpapatunay na dapat gawin ang proyektong ito, hindi po marililisan ng pondo. So ganyan po ang ginawa ng DBM at ng Pangulo, kaya medyo naka-apekto rin po ito sa ekonomiya kasi kailangan po talaga na magkaroon ng spending.
2: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
8: Good morning, Yusek. Yusek, follow-up lang po doon sa connection, alleged connection ni Vice President Duterte at sa China. Her spokesperson, Paolo Panelo, rejects claims that she poses a national security threat over the alleged China-linked remittances. He argued daw po that China should not be demonized for political propaganda and that Duterte understands, quote, the nuances of managing relations with Beijing. Siguro po ma'am, what concerns the palace more? Is it the suspicious China-linked transactions or the seemingly silence of Vice President Duterte sa issue po ng West Philippine Sea and because of this connection?
1: Muli, sasabihin ko, ang Pangulo ay hindi nagkakaroon ng pagbibintang. Ang sabi lang ng Pangulo ay kung may ebidensya. So, kung wala namang mapapakitang ebidensya na nagkakaroon ng anong klaseng negosasyon sa mga dayuhan na nakakaapekto sa politika natin, sa gobyerno natin, walang magiging problema, walang magiging issue. Pero ang nakikita sa ngayon, KL-88, dalawang empleyado, pero millions ang pumapasok na pera mula sa ibang bansa. Yan ang dapat lang naman na maipaliwanag sa taong bayan bakit mayroong ganito. Nakita niyo na ba kung saan yung manufacturing company or establishment ng KL-88? At nagkaroon ng ganong kalaki na profit or gain? Napakita na ba sa inyo? O ito ba'y hindi alarming? Yun lang. Hindi pwedeng sabihin na dinidemonize ang China. There is no prohibition in dealing with China in relation to trade and investment. Alam naman natin yan. And we are also dealing with China in a very diplomatic manner. So walang hindi magandang relasyon sa China. Iba naman ang usapan kung ipinaglalaban natin ang sarili nating teritoryo at ang interest natin sa West Philippine Sea. Magkaiba yon. Huwag pagsamahin. Kung nakikipagnegosyo siya sa China, then prove it. Anong klaseng negosyo to? Bakit dumadami ang pondong pumapasok mula sa ibang bansa? Wala kayong manufacturing establishment na tayo'y nakikita. And at the same time, you earn that much with only 2 employees? And that's alarming.
8: Speaking of China, ma'am, nag-post po yung Chinese Embassy in Manila claiming that Defense Secretary Gibo Teodoro has shut down military-to-military communications between Manila and Beijing. First, can the palace confirm this? And if military communication has indeed been suspended, is there any concern that fewer direct channels could increase the risk of misunderstanding, especially po sa mga maritime issue natin, kung mawabawasan ng communication channel?
1: Mas maganda po siguro pagdating diyan si Secretary Gibo ang itanong natin kung anong pinaka-detalye. Pero definitely hindi naman natin sinasara ang ating relasyon sa China. Hindi naman po gugustuhin niya ng Pangulo. Kasi tuloy-tuloy pa rin po ang pakikipag-ugnayan natin sa China dahil nais din po natin na magpatuloy din yung trade and investment natin sa bansang China. Real talk tayo. Kailangan ng China ang Pilipinas, kailangan din ng Pilipinas ang China pagdating sa trade.
2: Okay. Last question mula kay birthday boy Samuel Medinilla, Business Mirror.
1: Pwede bang kantahan?
9: Good afternoon po, ma'am. Itanong ko lang po, ma'am, kung may nasubmit na po yung BCDA na recommendation kay PBBM regarding po sa Pax-Silica Framework Agreement na expected na po mapirmahan next month.
1: Okay, nakausap po mismo natin mula sa BCDA. Ito po ang kanilang tugon. BCDA has submitted to the President through proper channels the legal framework governing the use of the 1,620-hectare advanced manufacturing park in New Clark City. As BCDA and its U.S. development partner continue to discuss the details of the partnership agreement, the expected signing of the agreement is before the end of 2026. So, itatanong ko na lang po muna kung mismong natanggap na ba mismo ng Pangulo ang sinasabi nilang draft. Kasi ang sabi nila ay sinumite nila pero through a proper channel. And yun po. So far, yun lang po ang binanggit nila.
9: Second question, ma'am. Kung may response na po ba yung Congress dun sa proposal ng DA na itaas yung minimum access volume for corn na mention po nila nung September 29 na submit na po sa Congress. Nag-break na po yung Congress. So, kung meron po ba?
1: Walang pong action. Wala. So far na ibinigay sa akin na impormasyon, wala pang action. So, baka lumagpas yung 15 days.
9: So, pero sa ngayon, wala pa pong plano si President to issue an executive order for the implementation of...
1: Tingnan natin kung lagpas na yung 15 days.
9: Sige po, ma'am. Sige po.
1: Okay?
2: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa'yo, Yusik.
1: Sure? Ivan, wala na? Okay, uulitin ko lang po. Kasi kailangan ko lang itong mabigyan ng emphasis. Doon sa mga tumutuligsa patungkol sa issue na balde, kailangan po talaga natin na mag-ipon ng tubig. At ang nais ng Pangulo na makarating sa taong bayan, hindi lang yung portion ng balde, pandulo na nga po niya itong binanggit. At itong balding ito ay makakatulong sa atin kapag nakapag-ipon tayo ng tubig at magkaroon ng filtration. Huwag niyong tawanan ang pag-iipon ng tubig. Meron akong kilala, isang mataas na opisyal, tinawanan ang pag-iipon ng tubig baha. Kilala niyo ba? Tinanong sa kanya, tinawanan niya, mataas na opisyal. Hindi niya batid. Ang pag-iipon ng tubig ulan ay matagal nang ginagawa. At yan ay ang Vice Presidente. So pwede po ba nating ipakita para malinawan ang Vice Presidente kung ano ang mga proyekto at interventions ng gobyerno para sa El Nino. Malamang uulitin natin to, katulad ng kaninang video, pero mas maiksi para tumimo sa isipan. Paki-play po.
0: Then the supply of water. We have to start thinking about collecting every drop of water that we can collect. But part of this, of the response, is a public service response that we explain to people what's happening. And part of that public service and those public service messages will be, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit. Then we started to talk about cloud seeding. Our experience with cloud seeding is that pag nag-seed ka, uulan nga. Pero ang problema namin, kuminsan hindi nasushoot doon sa dam. But at this point, if it's El Nino, it doesn't matter. Basta't bumagsak ang ulan, yun ang importante. And then, an important part of this will be to speak to the public and to say, save water, find many, many uses for water, paulit-ulit yung ginagamit. Yung pinanglinis ninyo ng pinggan, baka pwede pang gamitin yun para diligan yung gulay ninyo. Or, you know, all of these things that you use the water more than once. There are many ways to use water. So, those are basic elements of it.
1: Ayan. So, baka bagong salita sa kanila ang Green Revolution, ituro na rin natin para hindi sila clueless. Wala nang pong tanong? Maraming salamat. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masigurong ang pondo ng bayan ay hindi malulustay. Nakatakdang maglabas ng mga mahigpit na patakaran ang DBM sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon upang maiwasan ang pag-abuso sa pondo ng bayan. Layunin ng mga bagong patakaran na palakasin ang disiplina sa paggastos at tiyaking napupunta ang pondo sa bayan sa mga lehitimong programa at proyektong kapaki-pakinabang sa mga Pilipino. Binigyan diin ng DBM na mahalaga ang mga pagpupulong para sa pagpaplano at pagpapabuti ng serbisyo publiko. Pero dapat tiyakin, ang bawat gastusin ay kinakailangan, makatwiran, at may malinaw na pakinabang sa mamamayan. Hindi rin dapat na nakabantay lang sa laki ng gastos na budget or na gastos na budget ang performance ng isang ahensya. Mas mahalagang suriin kung ano ang mga konkretong resulta at serbisyong naibigay nito sa publiko.

0: At bago po tayo magtapos, ang bagong Pilipino, hinahasa ang utak para ang sinasabi ng Pangulo ay tumatatak. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing ni Undersecretary Claire Castro, siniguro ng opisyal yung ginagawang pagtutok ng buong pwersa ng pamahalaan para sa El Nino. Kaninang umaga, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong meeting sa Palasyo, particular anya na pinatututukan ng Pangulo yung pagkakaroon ng food security, water security at energy security sa bansa sa gitna ng tagtuyo. At mga pilarin ng kooperasyon ang Palasyo sa mga Pilipino para sa mga paghahandang ito. Naitanong rin yung tila backlash sa naging statement o pahayag ni Pangulong Marcos kaugnay sa Balde. Ang sabi ni Jose Castro, hindi ito biro. Si Pangulong Marcos siniseryoso yung magaganap na Super El Nino sa bansa sa mga susunod na buwan at dapat anya ang publiko, ganun din yung gawing pagtingin sa usaping ito. Hindi rin anya ito nangangahulugan ng pagkakanya-kanya. Ang sabi ni Jose Castro, may inam para sa lahat na makinig sa lahat ng sinasabi ng Pangulo at hindi selective lamang o yung mga naghahanap lamang ng butas sa mga pahayag ng administrasyon. Ang pagbibigay din niyo sa Castro, kailangan talaga mag-ipon ng tubig, lalo't ito ang realidad at isa sa mga solusyon pagdating sa pagtugon sa El Nino phenomenon. Naitanong rin yung naging pahayag ni VP Sara, yung kaugnay doon sa na-intercept na illegal na droga mula sa Lao na umano'y papunta dito sa Pilipinas. Nakapagtataka ayon kay Castro na nag-comment ng mabilis si VP Sara sa usapin na ito. At lalo't inihalimbawa ni Jose Castro na noong nagkaroon rin naman ng illegal na droga na nasabat sa NAIA, milyong pisong halaga rin daw yon, ngunit wala naman naging reaksyon ang ikalawang Pangulo. Kahapon, una na daw sinabi ng PDEA na papuntang Mindanao itong na-intercept na droga na ito. At sabi ni Jose Castro, huwag maliitin yung ginagawa ng gobyerno. Marami ng nasabat na illegal na droga ang administrasyon at walaan yung nangyayaring cover-up sa mga ito bagkus isinasa publiko anya ang lahat ng mga nai-intercept na ito. Ang nakakahiya ayon kay Jose Castro, yung shabu na natagpuan noon sa magnetic lifter na sinasabing pure speculation lamang kahit ang PDEA na mismo ang nagpahayag na meron at totoo yung shabu doon sa magnetic lifter. Kaugnay naman doon sa naging pahayag pa ni VP Sara na sinabi ni Pangulong Marcos na highest level of threat kung totoo man na tumanggap o mayroong natatanggap na Chinese funding. Ang sabi ni Jose Castro, mahalaga na makinig muna sa lahat ng sinasabi ni Pangulong Marcos, alamin yung naging pahayag ng Pangulo para tama yung context o yung mismong pahayag na pinagkukomentuhan ng ikalawang Pangulo. Ang paglilinaw ni Jose Castro, ang pinatutungkalan ni Pangulong Marcos dito ay kung mayroong ebidensya na umano'y tumanggap talaga ng Chinese funding ang ikalawang Pangulo at hindi yung sinasabi ni VP Sara na kinukonsidera siya ng administrasyon na threat. At sa ibang usapin pa, kaugnay doon sa pagkalusot o pagkabasa ng 2027 National Budget, approved na sa third and final reading ng Kamara, sabi ni Jose Castro, marami pang pagdadaan niyang budget na yan. Ang pagsisiguro ng Palasyo, magiging mahigpit ang Department of Budget and Management pa dito sa pondo at asahan ang mga Pilipino na hindi papabayaan ng administrasyon na magkaroon ng anumang pondo na hindi magagamit sa tama. At tulad niya nung sinabi ni Pangulong Marcos sa SONA noong 2025, nung nagsimula, nung nagsalita ang Pangulo na mahiya naman kayo mula daw noon hanggang ngayon, hindi tumigil ang administrasyon sa pagtutok sa budget na yan. Ito na muna yung pinakahuli mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
3: Maraming salamat, Raquel Bayan, at yan ang kabuuan ng Palace Briefing ngayong araw. Oras natin, alas 12:06 na ng tanghali at patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dako na po tayo ngayon sa PTV para sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go, Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang maniniwala.

0: dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa ano.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
9: Kung ano man yung matutunan sa paralan, pag-uwi ng ating mga mag-aaral sa kani-kanilang mga tahanan, malaking bagay, Joshua, yung kwentuhan, no? O yung pagbabahagi ng kanilang experience o karanasan at natutunan sa kanilang mga pamilya. No? Magandang gawin ito habang sila ay kumakain o kaya ay nag-uusap, no? Sa tahanan. At malaking bahagi din, Joshua, yung magiging papel na gagampanan ng ating mga local government units, particular yung ating mga barangay, para nang sa ganon, hindi lang sa loob ng tahanan, mangyari yung pagbabahagi ng kaalaman, kundi pati sa mga komunidad natin. No? At gayon din po yung mga teachers natin, no? Sa kanilang mga pamilya.
6: Okay. Yusek, maliban po sa mga lokal na pamahalaan, ano naman po ang papel ng gobyerno, ng pribadong sektor, mga pamilya at komunidad po sa pagsusulong ng kahandaan sa sakuna?
9: Well, alam natin na ang ating pong national government, no, sa pamamagitan po ng mga ahensya nito, tulad po ng NBRMC, ng ating pong OCD, ng Department of National Defense, at iba pa, no, ay talagang meron na hong nakalatag ng mga framework at mga paghahanda kung sakaling darating ang mga kalamidad. At gayon din po ang ating mga LGU. At nakita ho natin sa mga nakalipas na kalamidad na naranasan natin kung gaano kalaki ang tulong na ibinibigay ng pribadong sektor, lalong-lalo na ho pagdating ho sa response, no? At hindi lang po sana sa response, kundi maging sa preparedness, ay maging bahagi po natin o kabahagi natin ang pribadong sektor sa pamamagitan ho ng pagbibigay ng kani-kanilang mga resources o kagamitan at kaalaman, no? Upang maibahagi kung paano tayo mas magiging handa sa mga darating na kalamidad sa ating bansa, Joshua.
7: Okay. So you said since iba-iba po yung sakuna o yung uri na sakuna, linawin lang po natin, paano po kaya matitiyak ng DepEd na yung mga programa sa disaster preparedness ay naaangkop po dun sa panganib na kinakaharap ng bawat paaralan? Will it be specific for each place o magiging general information po ito tungkol sa pagiging handa?
9: Well, meron tayong general information, no? Magandang maunawaan natin, Joshua, yung awareness o yung climate change awareness talaga, no? So doon tayo mag-uumpisa. At ano ba ang maaaring maging sanhi ng climate change, no? O yung adverse effect ng climate change. At dito papasok yung mga calamities, no? Lalong-lalo na po yung ating mga hydrometeorological calamities natin. So meron po tayong mga nakalatag na plano o paghahanda para sa ganitong spesipikong kalamidad, no? At nabanggit ko kanina, pagdating naman sa mga geological hazards naman, katulad po ng lindol o kaya po ay pagputok ng bulkan, meron din po tayo nakahandang nakalatag na template o kaya ay disenyo o modelo para po paghandaan naman itong ganitong klaseng kalamidad. At yung pangatlo nga na nabanggit ko kanina, Joshua, yung human-induced, no? So ito yung bago natin na ini-introduce at ito po ay ginagawa natin at sinasanay natin sa pamamagitan po ng mga drill. Magkakaroon din po tayo ng showcase na naman by tomorrow, no, Joshua, no? Para po dun sa human-induced, no, threats natin. At gagawin na po nating regular ito. At tungkol naman no, doon sa pagsusuri o evaluation, dito po pumapasok din yung kolaborasyon natin sa ating mga ahensya ng pamahalaan. Tulad ng OCD, ng PNP, ng DOST, upang masuri kung sapat na ba yung ginagawang paghahanda ng Department of Education, particular sa mga eskwelahan nito.
7: Okay. Yusek, nabanggit mo yung koordinasyon. Kumusta naman po pagdating dun sa mga, syempre, bahagi po ng pagiging handa ay yung mga kagamitan, yung mga food and non-food items, yung mga first aid kits. Kumusta po yung inyong koordinasyon sa OCD, sa DSWD at iba pang concerned agencies para masiguro na meron silang mga dapat na gamit sa oras ng pangangailangan?
9: Joshua, number one, yung mga schools natin, no, talagang isa po sa mandato ay magkaroon na ho ng mga kits. At the same time, yung mga equipment, no? Okay. Yung mga basic equipment natin, like hard hat, no? Yung mga go bags, no? So, hanggat maaari ay pinupunan natin itong mga bagay na ito sa ating mga paaralan. Pero kung sakaling magkaroon nga ng kalamidad, dito naman ho natin dito papasok yung koordinasyon ng ating pong mga eskwelahan, ng ating mga division offices, sa kanila pong mga local government units. At tayo naman po sa national level ay meron po tayo mga regular na pagpupulong with the OCD at iba pa hong ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan po ng NDRM Council natin. Okay. So dito po natin nilalatag ano po ba ang mga pangangailangan at kung ano po ang maaari pang itulong ng ibang ahensya, hindi lamang po sa response kundi even sa preparation stage.
7: Okay. Yusek, paano naman po susukatin ng DepEd kung epektibo ang mga programa nito sa paghahanda po ng mga paaralan at pamilya sa panahon nga po ng sakuna? Meron po ba kayo mekanismo? Go ahead.
9: Yung pong evaluation natin, siyempre ang pinakamainam na evaluation kung okay ba yung plano ay kung sakaling nagkaroon nga ng kalamidad ay number one, zero casualty tayo at minimal damages, no, sa ating pong mga properties. So yan po yung siguro isa sa pinakamabisang paraan para sukatin kung tama ba yung naging paghahanda natin. But even without a calamity happening, so tinitingnan natin kung yung bang mga plano ay umaakma sa kasalukuyang konteksto ng kanilang sitwasyon. So minsan pa iba-iba, no, yung konteksto o yung sitwasyon ng mga schools natin. So ganun din dapat yung kanilang mga plano ng paghahanda na dapat sumusunod dito. At dito nga sinabi ko kanina ay ginagabayan ng ating mga focal persons, mga experts natin from central, from region, from the division offices, ang ating mga schools para nang sa ganun, they are regularly guided, no, kung paano nila i-improve at paano magiging relevant yung kanilang mga school plan pagdating sa disaster preparedness.
7: Okay, panghuli na lamang po, Yusek, mensahe niyo po at paalala sa ating publiko ngayong selebrasyon ng International Day for Disaster Risk Reduction.
9: Unang-una, maraming salamat, Joshua, para sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi, no, sa ating mga kababayan ang kung gaano kahalaga itong disaster awareness and preparedness natin, no. Hindi lamang dahil sa selebrasyon ng International Disaster Preparedness, but ito dapat ay maging bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, no. At dito papasok yung papel na gagampanan hindi lamang ng mga ahensya ng pamahalaan, maging national o local man, kundi ng ating mga pamilya, ng ating mga komunidad, at maging ang pribadong sektor na dapat magsama-sama tayo. Sabi nga, Joshua, ang kalamidad ay hindi lamang responsibilidad ng iisa o ng bawat individual, kundi dapat ito ay responsibilidad ng lahat. This should be a shared responsibility of everyone. At tayo dapat ay magsama-sama at magtulong-tulong upang tugunan kung ano man ang magiging o anumang kalamidad ang ating pong mararanasan sa mga hinaharap na panahon.
7: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Malcolm Garma.
9: Maraming salamat, Joshua.
7: For Governance and Operations ng Department of Education. Maraming salamat, Yusek. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
10: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, magpairal ang hustisang walang kinikilingan.
1: Ano man pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa.
2: Hindi ito pera ng gobyerno, pera ito ng sambayanan.
3: Ano mang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon.
4: Tinutukan ng sambayanan ang paglalatag ng ebidensya sa unang dalawang articles of impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente. At magpapatuloy ang paglilitis. Para sa katotohanan, pananagutan, at katarungan, The Impeachment Trial.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Babala laban sa peking solo parents at fake ID. At ang kumakalat ng mga text scams sa mga update o pag-update ng PhilHealth information. At ipag-uusapan kasama si Ms. Christine May Magno, ang acting senior manager ng Corporate Communications Department ng PhilHealth. Ms. Christine, magandang tanghali po. Welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Joshua, magandang tanghali at sa lahat po ng nanonood. I hope we're all having a good lunch.
0: Thank you so much for joining us this afternoon. Ms. Christine, una po sa lahat, tungkol saan po itong inilabas na PhilHealth Circular Number 2026-00-15. Ano po ang pinakamahalagang update sa circular na ito at kailan po ang naging effectivity ng polisiyang ito?
1: Okay, so we're excited po dahil ito na po, nakalabas na po yung ating panibagong polisiya para sa mga solo parents na employed. So ito po ay panawagan sa lahat mga solo parents, i-take advantage na po ang bagong policy ng PhilHealth that's saying na yung kung ating mga solo parents na employed ay hindi na po kakaltasan ng employee share. Dahil ito po ay sasaluin na po ng national government. Ang pamahala na po ang magbabayad ng personal share or employee share ng mga empleyado na solo parents.
0: Okay. Ma'am, dito po sa issue ng mga peking solo parents at fake IDs na kumakalat po o mga gumagamit po nito, sa inyo pong datos, gano'n na po ba ito katalama at this point?
1: I think wala naman po kaming data ng fake na solo parents ID.
0: Okay.
1: But there are a lot of news that we also get about this report. Solo parents or PWD ID, and most recently po, yung scam text na saying na kailangan daw magpalit ng PhilHealth ID. Kaya po ito'y isa din po naming panawagan. Huwag po kayong maniniwala sa mga natatanggap natin ng mga text na nagsasabing kailangan magpalit ng PhilHealth ID at sa text na yun po ay meron pang link na nakalagay.
0: Okay.
1: Yung link na yun, nakakatakot kasi pag yung link ay pinindot natin, ililig po tayo sa isang page na nandun pa po yung PhilHealth logo at Bagong Pilipinas logo. So talagang pwedeng maloko yung susunod sa instruction ng link na ito. Kunyari ay ito'y galing sa gobyerno, pero hindi po. At humihingi pa na ngayong bank records or personal records. At ako, pag ikaw ay na biktima, pababayarin ka pa ng fee to change your PhilHealth ID.
0: Okay.
1: So ito po yung aming panawagan na huwag po sanang pansinin. I-delete po agad pag nakatanggap ng ganitong text message na nagsasabing magpalit ng PhilHealth ID. Ito po ay scam text.
0: Okay, Ms. Christine, balikan ko lang po yun dito sa PhilHealth Circular Number 2026-00-15. Saklaw po ba ng benepisyong ito lahat po ng solo parents kahit po may mataas na sweldo o kita?
1: Yes, that's correct, Joshua. Kasi itong palisiya natin ay nagsasabi, ito po ay karapatan na mga solo parents. Ibig sabihin, ikaw man ay nasa mababang antas, o may kinikita, may sweldo, or mataas ang sweldo, or mataas ang income, hindi po yan tinitignan ng PhilHealth. Ang sinasabi po natin, ito po ay tugon ng pamahalaan para maihatid ang benepisyo at serbisyo sa mga solo parents at any level of society. So, halimbawa, tayo po ay employed at mataas po yung ating sweldo, ibig sabihin ito, yung kaltas sa ating salary, sa ating payroll, hindi na po dapat mag-reflect doon na meron pang employee share. Talagang employer share na lang po ang i-remit sa PhilHealth dahil po yung national government na po ang magko-cover ng employee share. So, yan po ay sa any types of salary or any level of salary ay mag-a-apply po yan siya. However, kailangan lang po pakatandaan na dapat po ay i-process po ito. Ibig sabihin, kailangan po mag-submit ng PhilHealth Member Registration Form at photocopy ng inyong active solo parent ID. Ito po ay i-submit sa ating HRs or sa ating payroll offices para sila na po ang magproseso nito sa ating PhilHealth offices.
0: Okay, so Perhaps you can expound more po sa solo parent ID para po mas maintindihan ng ating mga kababayan. Ms. Christine, ano po ba itong solo parent identification card? Bakit po ito importante at saan po maaaring makakuha nito?
1: Okay, so sa mga solo parents na nakikinig at nanonood, siguraduhin lamang po na hindi yung kayo lang nakakalam na kayo ay solo parent. Dapat po kayo ay rehistrado na solo parent. So, inaanyayahan po namin kayo na bumisita sa mga local government units dun po sa kanilang City Social Welfare Development Office or sa kanilang MSWD office. Meron po dyang Solo Parent Division Office. Dito po kayo pwedeng magpa-interview, magpa-assess. At kapag kayo po ay nabigyan na ng Solo Parent ID base sa kanilang assessment, ito po ay sapat na na maipakita sa PhilHealth para po kayo naman po ay ma-update sa aming record bilang solo parent.
0: Okay.
1: So, ibig sabihin yan, kapag kayo po ay nag-tag as solo parent at tawag po doon ay solo parent indirect contributor, kayo po ay nag-tag, hindi na po kayo kailangang singilin na inyong PhilHealth premium contribution kung kayo po ay self-paying.
0: Okay.
1: But for the employed solo parents, the same requirements, PhilHealth member registration form, and a photocopy of your solo parent active na solo parent ID. Back-to-back po dapat kasi nasa likod po na portion mostly yung ating naman po mga dependents.
0: Okay.
1: So yun po yung mga important information that we need so that PhilHealth can process your tagging in our database while after that, yung ating naman pong employers ay hindi na po kayo makakaltasan automatic sa inyong payroll system.
0: Okay. So, nabanggit niyo po yung dependents, ma'am. Paano naman po kung yung dependent na wala pang 22 years old ay isa rin pong person with disability or PWD? Paano po yun?
1: Okay. So, most of the time po, base nga po sa batas ay pag tumuntong ng 21, hindi na po dependent, di po ba, okay, ng PhilHealth member. However, kung ang individual ay a person with disability, may separate naman po tayong benepisyo para dyan na nagko-cover

0: ang supporting documents para sa pagdideklara ng dependence ng isang solo parent? At paano po natin ito biniberipika para maiwasan na ma-take advantage yung mga benepisyo ng pagiging isang solo parent?
1: Okay. Sa ano po, sa CSWD Solo Parent Division or MSWD Solo Parent Division, kasali na po yun sa interview kasi nila, sa assessment nila, kung sino yung mga dependents mo. Practically, doon na rin sinasubmit yung mga birth certificate ng mga bata. No? At ang maganda sa batas na ito, sa Expanded Solo Parent Welfare Act, ay hanggang 22 years old po ang covered dependents ng isang solo parent. Ngayon, upon their assessment and review, at ito po ay in-approve nila at nakalagay na po sa likod ng solo parent ID. Kaya po, kailangan po natin lagi yung updated na solo parent ID. No? Itong solo parent ID na to, we photocopy the back-to-back po nito at pag-submit sa PhilHealth, hindi na po kailangan mag-submit pa ng panibagong birth certificate dahil kikilalanin na po ng PhilHealth frontline offices yung nakasulat sa ating solo parent ID. Kasi sa solo parent ID po, nilalagay po kasi yung birthday ng bata. So, madali na pong ma-determine na siya po dapat ay 22 years old or younger.
0: Okay. Linawin lang namin, Ms. Cristino, makakagamit po ba ng benepisyo ng PhilHealth ang solo parent kung wala siya sa solo parent centralized database o kaya naman ay nasa proseso pa lang po ng pag-update ng kanilang records?
1: Sige, two tips for that. Kung hindi pa po tapos yung pag-process ng solo parent ID, pwede din po kayong humingi sa solo parent division office ng CSWD ng certification as a solo parent. Kung sakaling halimbawa, baka naubusan ng solo parent ID card or pinoproseso pa, hingi po kayo kapag kayo po ay na-approve at nakapag-present sa PhilHealth ng solo parent certification na pirmado ng ating office LGU, ay tatanggapin na po yun ng PhilHealth. But second tip po, pakatandaan po natin, every Filipino has immediate access to PhilHealth benefits. So, solo parent man or hindi, kapag rehistrado sa PhilHealth, ay dapat walang hadlang para makagamit ng PhilHealth benefits. Again, kailangan lamang po PhilHealth member registered, pati na po yung ating mga dependents. Kaya mahalaga po talaga na laging updated yung ating records at tayo po ay nakarehistro sa PhilHealth para po lahat ng benepisyo ng PhilHealth ay handang magamit po ng ating mga kapwa Pilipino.
0: Okay, so ma'am, tama po ano, confirm lang namin, kasama po dito yung PhilHealth Yakap Package at saklaw din po yung no co-payment at no balance billing policies dito po sa solo parent.
1: Yes, like any PhilHealth member, lahat po ng benepisyong PhilHealth ay ready to be used by our members, whether solo parent, PWD, or any category. Basta Pilipino ka, dapat rehistrado sa PhilHealth at same benefits po ay magagamit po ng ating mga miyembro. Tungkol naman sa no co-payment policy, ito naman po ay bukas sa lahat ng antas or type of membership. Ang kailangan lamang po, ito po ay ma-avail natin sa mga ward or basic accommodation ng mga ospital.
0: Okay.
1: So, no co-payment is available po sa lahat ng pasyente na PhilHealth member or PhilHealth declared dependent at kayo po ay na-confine sa isang basic or ward accommodation.
0: Okay. So, ma'am, ito po, balikan natin yung napag-usapan kanina, yung tungkol dun sa kumakalat na text scam na nagsasabing i-update yung PhilHealth information. Para po mas malinawan yung ating mga kababayan, nabanggit niyo po na pagka naka-receive ng text, kailangan i-delete agad. Are we saying na hindi po kailanman magte-text ang PhilHealth through SMS para mag-update ang information? Tama po?
1: Ito po, magandang klaruhin natin. Apo. Hindi po kailanman magte-text ang PhilHealth ng may link.
0: Okay.
1: Hindi kami maglalagay ng link kasi alam po natin, madalas ito na po ang ginagamit ng mga nanloloko sa ating kapwa Pilipino. Ano po? Kaya minsan nagte-text din po yung PhilHealth. Kasi meron tayong mga text reminders, meron po tayong mga reminders na, oh, bayad na yung ospital sa recent benefit mo sa isang paggamit ng benepisyo, or maaaring reminder para sa ating PhilHealth premium contribution, nagsasend po yung PhilHealth ng text blast din. Nakasulat po sa sender ay PhilHealth. Pero kapag ito po ay may kasamang link,
0: okay,
1: lalo na po kapag humihingi ng one-time password, humihingi

0: ng inyong PhilHealth records or personal records, huwag po ninyo itong i-entertain, okay. Paki-delete na po agad o kaya i-report agad sa PhilHealth Corporate Action Center 02-866-2588 mm-hmm. or sa ating email actioncenter@philhealth.gov.ph or i-diretso na po sa Cybercrime Office ano po, report@cicc.gov.ph okay. para po talagang masugpo na po natin itong mga ganitong panunloko sa ating mga kapwa Pilipino.
1: Okay, so with that being said, Ms. Christine, since hindi nga po nagsasend ng link ang PhilHealth, saan lang po pwede makipag-transaksyon yung ating mga kababayan? Like for example, kailangan nga po nila mag-update ng kanilang information.
0: Okay. So, sa updating naman po ng records, meron po tayong ating PhilHealth member portal. Okay. So, it's online. Pwede nyo pong gamitin yun. Just input your PhilHealth ID number and you create your account. Para po, madalas na po ninyong gamitin ito to check your PhilHealth records, pwedeng magbayad ng premium through GCash, at ma-check nyo na rin po yung history of premium contributions ninyo, at gayon din, kung meron kailangang i-update sa inyong records, meron po tayong mga amendment processes doon mismo sa loob ng PhilHealth member portal.
1: Okay.
0: Or di kaya po ay tumawag sa ating hotline 02-866-2588 dahil bukas po ito 24/7 para patulungan kayo at gabayan sa tamang proseso. Or kung di naman po, ay talagang bisitahin na po yung ating mga local health insurance offices. Bukas po yan, 8 o'clock to 5 p.m., Monday to Friday po.
1: Alright. Well, karagdagang mensahe nyo na lang po, Ms. Christine, at paalala sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, particular na sa ating mga PhilHealth members.
0: Yes, sa ating mga kababayan, again, inaanyayahan po namin kayo gamitin ang inyong PhilHealth benefits, lalo na po ang ating PhilHealth yakap. Dahil dito po, natutulungan tayo na mas maalagaan ang ating kalusugan. Maiwasan ang pagkakasakit at kung kailangan na talagang magpa-doktor dahil talagang may emergency, may meron po tayong outpatient emergency care benefit packages sa ating mga ospital kung saan hindi na po kailangan 24 hours you have to stay kung talagang ito ay emergency na pwede naman po outpatient ay matulungan kayo at maagapan ng pagkakasakit. Ngayon, kung kailangan ma-admit, abay meron po tayong inpatient benefit packages naman po na magko-cover sa inyo. Malawak at madami na po pinalawak na benepisyo ang covered ng PhilHealth. Alamin lamang po ang ating mga benepisyo, gamitin ang ating mga correct na social media channels like Philippine Health Insurance Corporation or ang ating PhilHealth Yakap Facebook page o sa ating website www.philhealth.gov.ph para po nasa tamang channel kayo, nasa tamang platform at maiwasan po yung mga maling impormasyon. And with that, we encourage all of you, be a PhilHealth member at alamin at gamitin ang ating mga serbisyo at benepisyong PhilHealth.
1: Ang lahat noon, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Ma'am Christine May Magno, ang acting senior manager ng Corporate Communications Department of PhilHealth. Thank you, ma'am.
0: Thank you very much, Joshua.
1: Salamat po. Sa ibang balita, iniutos si Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez sa Land Transportation Regulatory Board o LTFRB at Light Rail Transit Authority na pag-aralan ang pag-i-issue ng special permits sa mga pampublikong bus. Ito'y para mabigyan ng alternatibong masasakyan ng mga pasahero na naapektuhan ng limitadong biyahe ng LRT2 at para maiwasan ang mahabang pila sa mga istasyon. Sa kasalukuyan kasi, 8 tren lamang ang nakadeploy dahil ang isang bagon ay sumasailalim sa Train Operating Control Panel upgrade habang ang isa ay kinukumpuni. Saklaw ng pag-aaral sa panukala ang pag-i-issue ng special permits sa mga bus na babiyahe sa ruta ng LRT2 mula Antipolo Station hanggang Recto Station at pabalik. Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our gold medalists! Ang tagumpay ninyo ay tagumpay din ng sambayanang Pilipino. Mabuhay Team Philippines! Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelic Lazo.
3: Ngayong tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
2: Sentro Balita, alauna ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Isa na namang parangal para sa schoolmates. This time, it's for Best Youth-Oriented Program in the 2026 Altam Media Icon Awards. Maraming salamat po at asahan ninyong patuloy kaming magiging boses at inspirasyon para sa kabataang Pilipino at para sa bayan. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at weddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pagdaraos ng Treasurers of Region 12 Trade Fair, ating pag-uusapan kasama si OIC Provincial Director Eddie De Asis ng DTI Sultan Kudarat at ang mga exhibitors na sina Ms. Elizabeth Moneva at Eleanor Constantino Sagigit. Magandang tanghali po sa inyo, mga ma'am at sir. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, sir. Joshua.
0: Director, una po sa lahat, para po maunawaan ang ating mga kababayan, ano po ba itong Treasurers of Region 12 Trade Fair at kailan pa po ito? O kailan pa po sinimulan ito?
1: Okay. Treasurers of Region 12, by the name is galing kami sa Region 12, ano?
2: Yes.
1: The Soxhorgen Region. Actually, ang 2026 is ika-12 taon na ng Treasurers of Region 12. The last three staging of it was dito na ginawa sa Metro Manila, no? Kasi kung saan ang market, doon tayo.
2: Yes.
1: So ito po, Treasurers of Region 12, we have products galing sa apat na probinsya at apat na syudad ng Region 12, if I name them. Coronadal, General Santos City, Tacoron City, Kinabawan City, South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, and Sarangani Province. Itong kanya-kanyang lugar, may mga pangalan to, ano, like Sultan Kudarat, Coffee Capital. South Cotabato is mga tinalak products. North Cotabato, mga fruit capital, something like that. Then aquaculture capital. So these products in a broader context, dinala namin dito food and non-food.
2: Okay.
1: May 70 na MSMEs ang andito ngayon. An improvement from 60 last year, the other year was 50. Target po ng Treasurers of Region 12, we have a merchandise na about around 30 million because
2: wow,
1: in the context of that target na sales, 30 million po. So among those MSMEs, ito po yung ating taga Sarangani na si yung chocolate, we have that one, and the calamansi juice from Cotabato province po. So yun po ang intention ng Treasurers of Region 12. Ang aming tagline is buy local, be vocal. So bili tayo ng local and be proud and mag-iingay po tayo sa about sa local products, specifically ng Region 12 po.
0: Okay. So nabanggit mo, sir, each year naladagdagan yung ating mga MSMEs. Ano po kaya sa tingin ninyo ang naging o nag-trigger para mas lumawak pa ito, mas maingganyo pa yung ating mga kababayan?
1: Okay. Challenge or target din namin kasi is you have to increase now the incremental increase in the number of MSMEs or exhibitors. So mostly, o lahat na ito, like si dalawang bisita natin, they were graduates of KMME, ano, yung Kapatid Mentor Me. It's a mentoring program ng DTI. So yun po, they have to contribute to the increase in number of MSMEs na pinapupunta.
2: Okay.
1: Other program ng DTI doon is yung One Town, One Product po, ano, which basically product development, packaging, and eventually the reckoning of all this assistance is by way of participating to trade fair or making them ready sa trade fair. So, ang singilan po dyan is dapat numbers, ano?
2: Okay.
1: MSMEs and number of products. So,
2: yes,
1: it could not be less than 100 yung products coming from this 70 MSMEs coming from Region 12 pa.
0: Okay, that's good. Well, saan naman po ito gaganapin at kailan po ito magsisimula? Ano-ano po yung mga paghahanda ng DTI sa trade fair na ito ngayon?
1: Okay, October 15, 3 o'clock, no, sa Ayala Malls Market, sa BGC.
2: Mm-hmm.
1: So where the market is, and doon tayo dapat, no?
2: Yes.
1: Noon kasi doon lang sa Jansan, then we move it here. So 4 days, 15, 16, 17, 18,
2: okay,
1: 3 o'clock po magbubukas. And araw-araw po may mga side events, ano, we're bringing as well a cultural group from Coronadal, the Hinogyao Cultural Group. And then may mga market matching. In fact, may mga pre-arranged na kami na meeting with potential buyers. No?
2: Okay.
1: So yun po, 15 to 18
2: okay
1: sa market.
0: At tama po, hindi lang food items ang maasahan dito. May mga non-food items din po.
1: May non-food din po.
0: Okay. Alright. Well, for Ms. Elizabeth and Ma'am Eleanor, gaano na po kayo katagal nakikilahok sa mga trade fairs tulad dito ng Treasurers of Region 12? At maaari niyo po ba ibahagi sa amin yung pagsisimula ng inyong negosyo? Unahin po natin si Ma'am Elizabeth.
3: Good morning, Sir Joshua. Nag-umpisa po yung company namin in 2015, DTI invited us to join the trade fair. Sumali po kami. Nag-umpisa kami sa calamansi juice. And then, nag-evolve yung production. Pumasok kami sa iba't ibang flavors na. So, meron na kami mga iba't ibang flavors ngayon. But we started calamansi juice,
2: okay,
3: and concentrates.
0: So, since 2015, ma'am, ano yung masasabi mong pinakamalaking improvement na naitulong sa'yo ng DTI?
3: Actually, graduate ako ng KMME in 2019.
2: Okay.
3: at first sabi ko, bakit ako papasok dyan? Actually, development worker ako. Alam ko yung organizing, alam ko yung planning, lahat, monitoring. Sabi ko, siguro hindi ko na kailangan.
2: Okay.
3: Pero when I joined KMME, iba ang intervention na binigay ng DTI kasi iba yung mentoring.
2: Okay.
3: Hindi lang sa loob ng training, kundi hanggang sa labas. Matapos yung training, may mga follow-ups.
2: Okay.
3: Yung output namin sa KMME is the business improvement plan. So yung business improvement plan na yun, ginawa namin guide to level up production, to level up yung management ng opisina, hanggang dumating kami sa ganitong level na ng aming company.
2: Yeah, so mas nag-improve pa at mag-i-improve pa.
3: Ah, malaki po talaga. Ibang-iba nung hindi pa kami nakapasok dito sa walang mga intervention sa DTI. Okay. Ibang-iba po.
2: Ma'am Eleanor, same question po. Can you share with us paano po nagsimula, gaano po kayo katagal nakikilahok sa ganitong trade fair at gaano po kalaki na itulong sa inyo ng DTI?
4: Magandang umaga po. Opo. Tanghali na. Ako po yung katutubong magsasaka. Galing din po ako sa gobyerno, empleyado ng gobyerno. Pero mas nagustuhan ko po maging magsasaka. At na nakita ko po na napakaganda ng market trends ng kakao, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa world market. At napakaliit po ng ating production ng kakao. Sabi ko, makikilahok ako rito. Okay. So, nagtanim ako ng mangga noon. Maganda naman ang mangga. Kaya lang gustong-gusto kong tumira sa farm. Kaya walang spray, healthy. So, nagtanim ako ng niyog. Sinundan ko ng saging at saka kakao. Well, after a few years, namunga yung kakao. Natutunan kong gumawa ng tableya.
2: Okay.
4: Nung nakita na yung DTI sa province namin, Sarangani province, na gumagawa ako ng tableya, na-promote na rin po ako yung tableya ko. At sabi nila, baka gusto mong mag-enroll sa Kapatid Mentor Me program. Mm-hmm. So ito po ay ilang buwan din kaming tinuruan na magnegosyo. Akala ko magaling na akong negosyante.
2: Mm-hmm.
4: But with the help of DTI, tinuruan kami ng tamang pagninegosyo na magsisimula sa maliit. Actually, ako zero capital. Yun lang kakao ko.
2: Yes.
4: Ang capital ko. But of course, with the help also of DOST at Department of Agriculture and ATI also. At marami pang departamento na tumutulong sa paglalago ng negosyo ng kakao. So I told the LGU na let's build the cacao industry in our town.
2: Okay.
4: And so I'm promoting Malungon brand ng kakao ngayon, na beans na kailangan quality, talagang mahusay na quality and standard.
2: Okay. So maliban po sa inyo, may natulungan din po kayo mga kapwa nyo na gusto ding pasukin ang pagnenegosyo sa inyong komunidad.
4: Of course po. Oo. Ang dami-dami na ngayong gustong magtanim ng kakao kasi napakaganda ng presyo ng kakao ngayon.
2: Yes.
4: Maliban sa sumisikat po yung Eleanor Chocolate. Yung chocolate ko kahapon sa airport ako eh. Sabi doon sa trends ng Petron, naghahanap po sila ng Eleanor Chocolate. Di nag-introduce ako ng sarili ko. Tapos ito na nga po, ito yung pinakamalaki kong achievement. From tableya, gumagawa po ako ng iba-ibang klase ng iba-ibang variants ng chocolate.
2: Okay. So, well, we can all agree na kaya makipagsabay ng ating mga tableya sa mga international brand. Tama po?
4: Aba, siyempre naman.
2: Mas masarap pa nga yata yung sa
4: atin. Mas masarap tayo.
2: Pero ito po, Ma'am Elizabeth, Ma'am Eleanor, para po sa mga dadalo, ano pa po ang mga aasahan ng ating mga kababayan na dadalo po sa Treasures of Region 12 Trade Fair at paano po kayo maaaring tawagan, lalo na sa mga interesado po sa inyong mga produkto na hindi naman sa retail, baka nais din nilang gumawa ng wholesale order. So, Ma'am Elizabeth.
3: Kami po ay kasama doon sa market-market. Mm-hmm. Nasa Ayala Malls market-market kami. May stall kami, may booth kami doon. May mga display kami ng different products ng concentrates. At saka may free tasting din kami.
2: Okay.
3: So para at least matikman ng mga mamimili yung quality ng aming produkto.
2: Social media accounts, Ma'am Elizabeth?
3: Meron kaming, actually tinulungan din kami ng DTI.
2: That's good.
3: Graduate din yung company namin dun sa social media marketing, packaging, labeling, lahat. Maraming seminars na rin natulong ng DTI. At saka malaking impact din yung nasa social media na market. May nagtatanong na nga kung meron ba sa Shopee or sa Lazada. Kasi yung mga ibang customers namin galing Luzon, Visayas, at saka yung sa Mindanao, kasi may deliveries kami sa Mindanao.
2: So, yan talaga ang dapat, ma'am, na nakasabay si teknolohiya.
3: So, meron kami, andyan kami sa, sa market-market. Kung mauubusan ng stocks, meron namang calling cards.
2: Yun.
3: Pwede naman kaming tawagan or i-contact.
2: Okay. So, may mga social media accounts din po kayo?
3: Meron kami.
2: Ano po?
3: Meron kami ang... makikita yung TSM page.
2: TSM page.
3: TSM page sa Facebook.
2: Sa Facebook. Okay. Ma'am Eleanor?
4: Nasa Eleanor Chocolati po yung aking Facebook page. Okay. Nandyan din po yung Dalangdang Creek Farms. Yun po yung company ko.
2: Okay.
4: And of course, palagi po ako umattend ng trade fairs.
2: Mm-hmm.
4: And always give us out our card.
2: Okay.
4: Yung Eleanor Chocolate po, ay hindi po nag-iisa sa Sarangani, okay, sa region. Marami pa pong makers ng chocolate doon sa Region 12. At marami pa pong produkto na makikita nila sa market sa exhibit. Kagaya ng mga katutubong clothing,
2: okay,
4: and also katutubo ng mga accessories and crafts.
2: Okay. So, hindi lang pagkain, may mga gamit din po.
3: Opo.
2: Okay. For PD, Director, para po sa ating mga kababayan na nais dumalo, ito po ba'y libre? May entrance fee ba ito? At paanyanya niyo po? O imbitahan niyo po yung ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Go ahead, PD.
1: Libre po ang pagpasok sa Treasures of Region 12. Basta bumili lang po kayo. So, okay, yun po. So, social media, speaking of social media po, just follow din po yung DTI Region 12 na Facebook account. We will give you a daily updates sa nangyayari sa Treasures of Region 12 po.
2: Sigurado may bibili dyan, PD, Ma'am Elizabeth, Ma'am Eleanor, kasi reasonably priced naman po yung ating mga produkto.
1: Reasonably priced po.
2: Okay. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. OIC Provincial Director Eddie De Asis ng DTI Sultan Kudarat at sa mga exhibitors natin na sina Ms. Elizabeth Moneva at Eleanor Constantino Sigigit. Maraming salamat po, mga ma'am. PD,
4: Thank you.
2: Samantala, lipunang may katarungan, pag-uunawaan at paglutas sa mga hidwaan, ito ang pangunahing pinagsisikapan ng gobyerno at mga komunidad kasabay ng pagdiriwang ng 2026 Philippine Alternative Dispute Resolution Week. Ang detalye sa report ni Gab Villegas.
5: Idinaos ang pagbubukas ng 2026 Philippine Alternative Dispute Resolution Week. Layon itong pag-isahin ang pagsisikap ng gobyerno at komunidad tungo sa 1,000 may katatagan sa mga hidwaan. Nagsama-sama sa pagtitipon ng mga opisyal mula sa Department of Justice at mga attached agencies nito, mga delegado mula sa loob at labas ng bansa, pati rin ang mga kinatawan mula sa judikatura, legal profession, academe, pribadong sektor at civil society organizations. Dito ay hinimok ni Justice Secretary Frederick Vida ang publiko at stakeholders na ituring ang alternative dispute resolution tulad ng negosasyon, mediation, conciliation at arbitration bilang pangunahing paraan sa paglutas ng mga alitan at paghingi ng katarungan sa halip na duman lamang sa tradisyonal at madalas na adversarial na court process.
6: In a court case, time, costs, and talent are spent. Relationships are often broken and severed. With our shared experiences, we invite everyone to look at negotiations, mediation, conciliation, and arbitration not only as alternative modes of settling disputes, but as primary modes of obtaining redress and seeking justice.
5: Pinuri rin ng kalihim ang Office of the Alternative Dispute Resolution dahil sa paglagpas nito sa itinakdang target ng Kongreso at matagumpay na pagdepensa ng pondo nito para sa 2027 national budget. Binigyan din rin nito ang kahalagahan ng pagtutulungan sa ASEAN, knowledge sharing at pagpapalakas ng justice system upang gawing pangunahing sandigan ng kapayapaan ang ADR sa bansa at sa buong rehiyon.
6: Let us benchmark our best practices and strive to exceed the international standards in justice delivery, most especially in the context of the ASEAN. Let us champion a unified approach where ADR is recognized not merely as an alternative but as a primary trusted pillar of peaceful resolution, making peacemaking a daily habit in our communities.
5: Para naman sa OADR Executive Director na si Attorney Jose Maria Palaganas, hindi lamang simpleng proseso ang Alternative Dispute Resolution, kundi daan tungo sa katarungan, pagkakaunawaan at makatarungang resolusyon para sa pamilya.
7: A blueprint provides direction and brings different elements together to achieve a common goal. The same holds true to ADR. Our strength lies not only in our individual capabilities, but also in our ability to work together. At the Office for Alternative Dispute Resolution, our mandate is to promote and institutionalize ADR. But beyond policies and mechanisms are the people we serve, a family seeking to settle the disagreement, a community searching for common ground, a business seeking a fair resolution, or simply an individual wanting to be heard. For them, ADR is more than a procedure. It is a pathway to justice, an opportunity for dialogue, and a bridge toward understanding.
5: Patuloy na itataguyod ng Department of Justice at Office for Alternative Dispute Resolution na maglutas sa mga hindi pagkakasundo.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
18: from PBS,
22: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas,
8: Radyo
18: Magazine,
19: 1278 AM.
23: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.

Masayang pamilya, pagbati mula sa Commission on Population and Development at masayang araw ng Martes sa lahat ng ating taga-subaybay. Ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama upang talakayin ang mga mahalagang issue at usapin na may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. Ngayong Martes, ating pag-uusapan ang papel ng ating mga civil society organizations o CSO at professional society o samahang professional sa paggunita din no ng World Contraception Day. At ang ating topic ay tungkol din sa family planning. Makakasama natin live dito sa studio. We are so honored to have with us the President of the Philippine Society for Responsible Parenthood, Dr. Esmeraldo Ilem, upang magbahagi ng kanilang mga perspektibo sa mga papel ng ating mga CSOs tungkol sa family planning at sa kalusugan at kapakanan ng ating pamilyang Pilipino. Pero bago tayo magsimula, panoorin din naman natin ang Meet the NUAS tungkol sa importansya ng demografiya sa ating buhay. At panoorin po natin ito.

0: Masayang pamilya ka, CPD. Ngayong araw, palalawakin natin ang iyong kaalaman tungkol sa populasyon at kung paano ito nakakaapekto sa kinabukasan ng bansa. Sabi nga nila, ang tamang pagpaplano ay nagsisimula sa tamang kaalaman. At sa usaping iyan, mahalagang maunawaan ang demograpiya. Ano nga ba ang demograpiya? Ang demograpiya ay siyentipikong pag-aaral ng populasyon ng tao. Sinusuri nito kung ilang tao ang nasa isang bansa, ano ang komposisyon nila ayon sa edad at kasarian, saan sila nakatira, at paano nagbabago ang populasyon sa paglipas ng panahon. Ang tatlong pangunahing population processes na dahilan kung bakit lumalaki, bumabagal o nagbabago ang populasyon ng isang lugar ay fertility, mortality at migration. Tatlong population processes. Una, fertility. Ang fertility ay tumutukoy sa aktual na bilang ng mga anak na ipinapanganak ng kababaihan sa isang populasyon. Ikalawa, mortality. Ang mortality ay tumutukoy naman sa bilang o antas ng pagkamatay sa isang populasyon sa loob ng takdang panahon. Ito ay mahalagang sukatan ng kalusugan at kalidad ng pamumuhay ng mamamayan. Ikatlo naman, migration. Ang migration ay tumutukoy sa paglipat ng tirahan ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa iba pa, pansamantala man o permanente. Maaaring ito ay mula probinsya papuntang syudad, mula syudad pabalik sa probinsya, mula Pilipinas patungong ibang bansa o mula ibang bansa papasok sa Pilipinas. Magkakaugnay ang mga prosesong ito at magkakasamang humuhubog sa populasyon. Halimbawa, mataas na fertility, mas maraming kabataan. Mas mababang mortality, mas maraming older persons. At mas mataas na migration, mas mabilis ang paglaki ng populasyon ng isang lugar. At kapag nagbago ang populasyon, nagbabago rin ang pangangailangan ng mamamayan. Ang populasyon at pag-unlad ay magkaugnay din. Ibig sabihin, ang pagbabago sa populasyon ay nakakaapekto sa development at ang development ay nakakaapekto rin sa populasyon. Kaya sa pagpaplano ng bansa, hindi pwedeng hiwalay ang tao at ang kaunlaran. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang datos sa tamang pagpapasya. Dahil sa demografiya, mas napaplano ng maayos kung ang developmental needs ng populasyon, tulad ng ilang paaralan at guro ang kailangan, ilang ospital at health centers ang dapat itayo, ilang trabaho ang dapat likhain, ilang kalsada at pabahay ang kailangan, at gaano kalaking budget ang dapat ilaan. Sa Pilipinas, patuloy na nagbabago ang populasyon dahil sa pagbaba ng fertility, estado ng mortality at pagbabago sa migration patterns. Ibig sabihin, mahalagang patuloy nating pag-aralan ang populasyon upang makagawa ng mas epektibong mga programa para sa mamamayan. Ang populasyon ay higit pa sa simpleng bilang ng mga tao. Bagkus ito ay mga pamilya, pangarap at kinabukasan. Quality of life matters more than human numbers. Sa likod ng bawat pagbabago sa populasyon ay ang tatlong mahalagang proseso: fertility, mortality at migration. Kapag naiintindihan natin ang mga ito, mas handa tayong magplano para sa mas maunlad na Pilipinas. Para sa isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino.
1: Ayan, more than the human numbers, quality of life matters. At kasama natin sa pagpapaunlad ng quality of life ang ating mga civil society organizations, katulad ng ating Philippine Society for Responsible Parenthood Incorporated, na aktibong nakikipagtulungan sa ating mga ahensya ng pamahalaan at mga international na katuwang tulad ng Bayer at GPAIGO Philippines at ang ating Forum for Family Planning and Development noong World Contraception Monday last September 26 upang isulong ang family planning at reproductive health na nakabatay sa mga karapatang pantao. Ano nga ba ang mga pangunahing inisyatiba at kampanya ng PSRP? So mamaya malalaman natin ang mandato, pero una na sila ay nagsasanay sa mga klinikal na espeto at magpapahusay ng kasanayan. Nagsasagawa sila ng mga competency-based trainings para sa ating mga frontliners. At ikalawa, no, nakikita din natin nakasama sila sa Project Laya. Ito yung tungkol sa long-acting reversible contraceptive method sa kikipagtulungan na ating mga organisasyon tulad ng Bayer at Jabaigo Philippines, tumutulong ang Philippine Society for Responsible Parenthood sa pagpapatupad ng mga inisyatiba ng long-acting methods for your access or Project Laya. No, upang palawakin ang mga serbisyo sa family planning na voluntaryo at nakabatay sa karapatan ng iba't ibang rehiyon at mga tao natin sa ating bansa. At sila din ay nagpapabulaan ng mga maling paniniwala at advokasya para sa family planning. At nagsisikap din na iwaksi ang mga myths and misconceptions on family planning. Ayan! At data and monitoring din, tumutulong sila sa pagsubaybay sa mga indicators ng reproductive health. At mamaya, ating malalaman ang iba pa sa mga mandato ng ating panauhin, very special guest from Philippine Society of Responsible Parenthood. At upang mabigyan pa tayo ng mga impormasyon sa advokasya at aktibidad ng PSRP, pero bago ang lahat, bago natin panoorin na muna, no, ang isang video patungkol sa World Contraception Day dahil makakapanayam natin pagbalik live in studio ang ating Dr. Esmeraldo Ilem, ang President ng Philippine Society for Responsible Parenthood. Panoorin natin ito.
2: Napakahirap kasi malayo kami. Sobrang layo. At saka nag-aalala rin po na pagkalipas ng isang buwan na wala kang ginagamit ay mabubuntis ka. Dahil nga po sa hirap ng sa pagbaba mo pa lang, ang hirap na. Lalo pa kung mawawala ng pills at mabubuntis, sobrang hirap.
3: This is the story of Charlene Pula, a mother of two belonging to a tribe called Hanunuu in Oriental Mindoro. She is one of the many women who have experienced challenges in accessing family planning services. Her experience reflects the barriers that many women continue to face in obtaining the information, services, and support they need to make informed decisions about their reproductive health. Currently, the country is experiencing its historic total fertility rate decline at 1.7, which means that the average number of children Filipino women have has lowered below replacement level in 2025, according to the National Demographic and Health Survey. In spite of such, however, persistent challenges still remain. Fertility is still higher for Filipinos belonging to poorer households with 2.8 children versus those in the highest wealth quintile at 1.1 children. In the same breath, women with lower education levels still exhibit higher fertility. While 49.4% of married women no longer want more children, a substantial proportion still want to delay having children at 16.2%, with 10% still undecided whether they will have children or not. At the same time, only 44.5% of women aged 15 to 49 use modern methods of family planning. Female-centric methods are still most popular. Pills with 20.5%, ligation or female sterilization with 7.8%, injectables with 6.1%, and implants 4.2% are still the most preferred methods, and women are still the top users of FP compared to men. Furthermore, among sexually active unmarried women, 48% have an unmet need for family planning, which means they want to practice family planning but are unable to do so due to lack of access to contraception. With these persistent inequalities, there is still a need to ensure that Filipinos have access to information and services on contraception. World Contraception Day 2026 is observed every September 26th, promoting reproductive agency, informed reproductive choices, and universal access to contraception. This annual observance plays a crucial role in promoting safe and effective contraceptive methods, reducing unintended pregnancies, and improving overall public health outcomes. In a nutshell, family planning is about choice, dignity, and ensuring that every pregnancy is wanted, every childbirth is safe, and every individual can decide their own reproductive future. Launched in 2007, this global campaign and initiative is supported by a coalition of stakeholders, all working together to reduce unintended pregnancies and improve access to contraceptive methods worldwide. As we spotlight this year's theme, No Barriers, Just Choices, Access to Options, Freedom to Decide, the Commission on Population and Development, Bayer Philippines, the Forum for Population and Development, GPAIGO Philippines, and the Philippine Society for Responsible Parenthood came together to ensure that obstacles to family planning are addressed and that every individual has the freedom to make informed decisions about their reproductive future. May the World Contraception Day serves as a reminder for individuals and stakeholders that there should be no barriers, just choices, access to options, freedom to decide for family planning. Your choice, your future. Let us build a world where every pregnancy is wanted. Let us work together to ensure that every Filipino family has planado, matatag, at maginhawang pamilyang Pilipino.
1: Your choice, your future. Let us build a world where every pregnancy is wanted. At dahil dyan, kasama natin live dito sa studio si Dr. Esmeraldo Ilem, ang presidente ng Philippine Society for Responsible Parenthood Incorporated. Masayang pamilya, Doc Meng.
4: Hello, masayang pamilya. Magandang hapon sa inyo pong lahat.
1: Marami pong salamat for joining Popbeat today. So, bago po ang lahat, introduce muna natin ano ba ang Philippine Society for Responsible Parenthood at ano po ang mandato ng ating civil society organization.
4: So, itinatag namin po ang ating Philippine Society for Responsible Parenthood in 2013 ng mga eksperto, trainers and providers, mga advocates, mga researchers para i-advance ang arts and science of family planning. Gusto nating itaguyod ang responsible parenthood para mag-decide ang mga pamilya kung ilang bilang ng anak ang gusto nila.
1: Ayun, so talagang naka-focus talaga on really ensuring that our Filipinos attain the number of children they want when they want it. At isa sa mga kauna-unahang organisasyong nagsulong ng Responsible Parenthood sa Pilipinas, ang PSRP, for the past 13 years. Maari nyo bang ibahagi ang kasaysayan ng inyong organisasyon at ang papel nito sa family planning, advocacy, and service delivery dito sa ating bansa?
4: So, even before 2013, nagsama-sama po kami, may mga advocate group. Meron po tayong mga trainers, mga experts, professionals. Meron po tayong researchers. At itinayo namin to initially para i-professionalize ang practice ng family planning. Gusto natin pong magbuo ng isang standards, quality training and service provision in family planning.
1: Ayun, so quality training and service provision on family planning. So binubuo po tayo no ng mga medical professionals, doctors, nurses at midwives. Paano po nakakatulong ang inyong mga miyembro sa pagpapalawak ng access sa family planning sa bansa?
4: Okay, since training nga po ang aming concern, lahat po ng mga manggagawa no sa kalusugan, mga health workers, frontliners sa health, we want ini-ensure po namin na meron silang tamang kaalaman, tamang kasanayan sa pagbibigay po ng quality family planning services.
1: Tamang kaalaman, tamang kasanayan para sa family planning. At meron ba tayong ilang partnerships sa ngayon sa gobyerno at iba pang mga organisasyon, Doc Meng? At bari nyo bang ibahagi itong partnerships natin tungkol sa family planning?
4: So, unang-una, kami po ay accredited po ng ating mga regional offices ng Department of Health. At miyembro din po natin ang mga ospital ng gobyerno at ang mga eksperto ng mga ospital na ito. So, tinitrain po natin not only in those in public service but also in the private sector. So, lahat po ng mga nurses, even in the remote areas, kailangan po nila na magkaroon po nitong kasanayan para po maibigay ang quality service sa mga mamamayan.
1: Ayan. So, ngayon naman, let us pause muna for a break at na-introduce na natin ano ba ang Philippine Society for Responsible Parenthood. Sa susunod, pag-usapan naman natin ang tungkol sa family planning sa ating bansa at ano ba ang perspektibo ng isang eksperto, no, for 34 years in reproductive health and at the same time, 13 years as medical director ng isa sa mga pinakamagaling, pinakamaraming births no na dinideliver ang Fabelia Hospital. Balikan natin ang tungkol sa inyong perspektibo tungkol sa paano ba natin mapapabuti ang family planning sa ating bansa. Sa ngayon muna, panoorin muna natin ang isang video, explainer video on responsible parenthood and family planning. Magbabalik po kami.

0: Magandang umaga po. Mm-hmm. Tatlong buwan pa lang po si baby. Ayaw pa po sana namin sundan ang aming anak.
1: Opo, napakahirap po ng buhay ngayon. Ano kaya po ang pwede namin gawin?
2: Mabuti at naisipan yung kumonsulta sa amin. Maaga pa lang nagpaplano na kayo ng pamilya. Sa family planning, mas nakakasiguro ka na maiiwasan mo ang hindi planadong pagbubuntis.
1: Napag-usapan na po namin mag-asawa. Kailan ang gusto naming anak?
0: At saka napagkasunduan na din po namin kung kailan susundan si baby.
2: Dapat talaga magkasama kayong mag-asawa sa pagpasya at pagplano sa inyong pamilya. Ang family planning ay hindi lamang tungkol sa contraceptives. Pwede nyo itong gamitin sa paglimita, pag-spacing, at pwede din naman kung nais na ninyong magkaanak.
3: Ang layunin ito ay tiyakin ang kakayahan ng mag-asawa na magkaroon ng isang malusog at masayang tahanan at makakapagdulot din ng work-life balance sa mag-asawa.
0: Maraming ang benepisyo ang family planning.
2: Ha?
3: Kung may agwat ang panganganak ni nanay, ay babalik ang kanyang lakas at nutrisyon sa katawan. Maaalagaan niya ng mabuti si baby, katuwang si tatay. Magkakaroon din ng panahon si nanay para sa kanyang sariling plano, tulad ng sariling career o negosyo, para si tatay ay may katulong sa pinansyal ng pamilya. Kapag planado ang pamilya, magiging malusog, masaya, at matutugunan ang mga pangangailangan ng bawat miyembro nito.
2: Mas makakapaglaan ng panahon at oportunidad ang mga magulang na gabayan ang paglaki at pag-unlad ng kanilang mga anak.
0: Ano pong mga epektibong pamamaraan ng family planning?
2: Pwedeng sundan ang mga artipisyal at modernong pamamaraan sa pagpaplano ng pamilya. Mabuti para sa mga mag-asawa na gustong mag-agwat sa pag-aanak. Merong pangmatagalan para hindi na magpabalik-balik pa sa health center. Una dito ay ang progestin subdermal implant o PSI. Ito ay mayroong
3: etonogestrel,
2: isang artificial na hormone na nasa loob ng plastic stick na sinliit ng palito ng fosforo at inilalagay sa kaliwa o sa kanang braso ng isang babae. Nagpapalabas ito ng mababang dosage ng progestin hormone, isang uri ng kemikal sa katawan, upang pakapalin ang cervical mucus at panipisin ang lining ng matris. Ikalawa sa pangmatagalang method ay ang IUD o intrauterine device na yari sa maliit at malambot na plastik at tanso na inilalagay ng isang eksperto o trained na nurse, doktor o midwife sa matris ng isang babae.
3: Naiiwasan ang pagbubuntis dahil pinapalapot nito ang cervical mucus ng babae upang kusang manghina hanggang sa mamatay ang similya ng lalaki. Tumatagal ang bisa ng IUD ng 5 hanggang 10 taon.
0: Meron po bang mas maikli ang bisa?
2: Meron din namang mga short-acting methods. Kasama rito ay ang injectable contraceptive. Ini-injection na ng babae kada 3 buwan.
3: Meron itong 2 uri. Ang combined oral injectable o COI at progestin-only injectable o POI. Pinipigilan ito ang pangingitlog ng babae at pinapakapal ang cervical mucus para hindi makapasok ang similya ng lalaki sa uterus. Ito ay gawa sa hormones na halintulad sa katawan ng babae. Ang progestin-only injectable ay pwede rin sa mga nagpapasusong ina.
0: Komportable!
2: Kabilang sa mga short-acting family planning methods ay ang pills o pildoras na iniinom ng babae araw-araw sa parehong oras.
3: May 2 uri nito. Ang combined oral contraceptive or COC at progestin-only pills o POP. Ang araw-araw na pag-inom ng pills ay pumipigil na maglabas ng itlog upang hindi mabuntis ang babae kahit siya ay makipagtalik.
0: Alin po pwede sa nagpapasuso?
3: Ang progestin-only pills ay pwedeng-pwede sa mga nagpapasusong ina at hindi nababawasan ang daloy, dami at kalidad ng gatas nito.
1: Kung pills, Hindi natin dapat kalimutan araw-araw ang pag-inom.
2: Ang kondom ay gawa sa goma o latex na isinusuot ng lalaki sa kanyang nakatayong ari bago makipagtalik.
3: Gumagana ang kondom sa pamamagitan ng paghadlang ng similya ng lalaki na pumasok sa puwerta ng babae.
2: Nakakatulong ito para maiwasan ang pagbubuntis at sa mga sakit na maaaring makuha sa pakikipagtalik gaya ng HIV and AIDS.
0: Meron po bang natural na pamamaraan?
2: Maaari kayong gumamit ng mga modernong family planning methods. Ang standardized method ay gamit ang cycle beads upang matukoy ang panahong fertile ang babae. Sa cycle ng babae, ang 8-19 na araw ay fertile days at hindi dapat magtalik kung ayaw mabuntis.
1: Ay, why?
2: Ang mga susunod sa standardized method, dapat yung mga babae may regular na siklo lamang ha? Meron ding cervical mucus, basal body temperature, at symptothermal methods na kung saan binabantayan ang temperatura ng katawan at uri ng mucus sa puwerta ng babae.
3: Ang two-day method ay isa pang natural na pamamaraan kung saan inoobserbahan ang klase ng mucus na lumalabas sa puwerta ng babae 2 beses sa isang araw. Pag-oobserba at pagtatala ng mucus na lumalabas sa puwerta ng babae ay tuwing tanghali at pagsapit ng gabi bago matulog. Kapag ang babae ay may naobserbang mucus kahapon o ngayon, siya ay mabunga o fertile. Ang mag-asawa ay kailangang mag-abstain o huwag munang magtalik kung ayaw pa nilang sundan si baby.
0: Kailangan pala, lagi inoobserbahan ang katawan.
3: At ang panghuling natural na pamamaraan ay ang Lactational Amenorrhea Method o LAM, pansamantalang epektibo para sa mga nagpapasuso ng sanggol.
1: Paano po kung sapat na ang bilang ng mga anak?
2: Maaari nang gumamit ng Permanent Family Planning Method.
3: Para sa mga lalaki, ang no-scalpel vasectomy ay isang permanenteng paraan kung saan gumagawa ng maliit na hiwa o pagtali at pagputol sa anurang punlay o vas deferens na dinadaanan ng sperm ng lalaki upang hindi makaakyat at makalabas ang similya at makatagpo ang hinog na itlog ng babae.
2: Ligtas at lubos na mabisa ang NSV, ngunit magiging ganap lang ang bisa nito 3 buwan matapos ang operasyon.
0: Eh baka naman ho, hindi na kayanin ni Mr. mag-perform pagkatapos ng NSV.
2: Walang epekto ang NSV sa kakayahan at kasiyahan sa pakikipagtalik. Wala rin itong epekto sa kakayahang gampanan ang mga regular na gawain.
3: Ngunit tandaan, hindi ito proteksyon laban sa mga sexually transmitted infections o STIs at HIV or AIDS.
2: Ang pangalawang permanenteng pamamaraan ng family planning ay ang bilateral tubal ligation o kilala sa tawag na pagtatali o ligate para sa mga kababaihan.
3: Sa family planning method na ito, tinatalian at pinuputol ang 2 anurang itlog o yung fallopian tube ng babae.

0: Huwag sa ating FP helpline o sa Commission on Population and Development Regional Offices o Local Population Offices na malapit sa inyo.
1: Sa family planning, iba na ang may alam.
2: Ang pamilyang planado, protektado.
3: Ayan, maraming salamat ang pamilyang panalo talaga ay protektado dahil sila ay nagpaplano. At magbabalik din tayo dito in studio ang ating guest si Dr. Esmeraldo Ilem. But before that, we would like to have a shout out sa ating mga nanunood no na, ngayon sa Popbeat. So gusto namin magpasalamat all the way from Palawan ang ating Regional Director Adriel Denver. Hello. And all the way from Cordillera Administrative Region from Baguio City. Hello, RD Reynaldo, ang ating Regional Director na laging nanonood ng Popbeat. Shout out sa inyo. Gusto natin din mag-shout out sa ating mga information officers na nakita natin sa taga Region 1, Region 3, Region 7 and Mima Ropa. Maraming salamat for watching. And also from the National Anti-Poverty Commission, James, hello, thank you for watching. And Miss Janet Silva, maraming salamat din, Jeffrey Olanco, ang ating avid viewer from Tuguegarao. And also from Occidental Mindoro, may nanunood din tayo si Mr. Samuel Robles. Hello for and thank you for watching. And also from Popcom Giginto, marami pong salamat. Nandiyan kami last week. Hello kila Ma'am Neds at ang ating mga staff no from Popcom Giginto. Marami pong salamat. At CPD Region 3, marami pong salamat for your support. And hello then sa ating taga Pangasinan no na nag-watch. And hello Maya Flor, thank you for being an avid watcher of Popbeat. Sila Maria from La Union, all the way from La Union, sina Anton and of course si Lian no nanunood. And good afternoon din sa ating magaling na coach no from Manila, si Sir Julius Miranda. Hello po, thank you for watching. At sa mga nanonood din na all ears doon sa ating CPD na mga avid viewers din ng Popbeat sa ating mga divisions. Hello, thank you very much everyone for watching Popbeat. At magbabalik na tayo sa ating napaka-espesyal na panauhin in studio sa Dr. Esmeraldo Ilem. So, Doc Meng, sa inyong karanasan bilang isang organisasyon ng mga medical professionals, ano ba yung mga karaniwang hamon na nakikita natin pagdating sa access sa family planning ng ating bansa?
4: So alam nyo na yung tatlong delay mechanisms that operate leading to maternal death, nag-ooperate din yan sa family planning provision. Meron tayong tinatawag na client factor, ang mga ating mga kliyente may mga maling paniniwala, kulang sa kaalaman. Meron tayong access factor, hindi nila alam kung paano pupunta sa isang facility, wala silang pamasahe. Meron din tayong facility factor na yung facility kulang sa mga commodities or kulang ang kaalaman ng mga health workers sa pag-provide ng quality family planning services. So lahat po ng tatlong factor na to ay ating tinutugunan sa ating organization at malaki po tong hamon.
3: Ayun, no? The client, the access, and the facility factor. At I'm glad po na yung PSRP ay isa sa mga tumutugon ng mga client, access, and facility factors na ito. At alam ko po maraming hadlang pa rin at myths and misconceptions tungkol sa family planning at nagdudulot daw ito ng mga ilang sakit tulad ng cancer o infertility. Paano ba ito tinutugunan ng PSRP? At Doc Meng, ano pa ba yung mga frequent myths and misconceptions na encounter nyo po sa baba whenever you do our trainings?
4: Siyempre, ito po yung ginagamit para hindi po tayo tumanggap ng isang kliyente ng family planning method. Alam, sasabihin na marami po itong side effects and complication, nakakabaog, nakakakos ng infection, cancer, so on and so forth. At ito po ang ginagawa natin sa ating training. Binibigay po natin lahat ng evidence-based information among our health workers para po silang magpaliwanag at magpayo through counseling sa ating mga kliyente.
3: Ayun, ano po ba yung nakikita nyo ngayon, Doc Ilem? No, alam ko po yung PSRP. No, kayo po ay nagbibigay din ng training sa bago, pinakabago.

0: Kung accredited na family planning method ang two-rod implant. Can you tell us about the two-rod implant at yung Project Laya? Ano po yung ginagawa ng PSRP tungkol dito dahil no barriers to choices at contraceptive access now ang ating tema tungkol sa World Contraception Day?
1: So natutuwa po tayo sa pagpasok ng mga makabagong teknolohiya na alam natin na ginagamit na sa maraming bansa sa buong mundo pero ngayon lang nakakarating sa Pilipinas katulad po ng ating two-rods implant. So alam natin iba-iba po ang ating pangangailangan, merong gusto pa i-short acting, buwan-buwan na iniinom, gusto po yung good for 3 years, 5 years, 8 years, 10 to 12 years. So ang tinutugunan po ngayon ng ating two-rod implant ay yung pamamaraan na magbibigay po ng protection for 3 to 5 years.
0: Ayun. So na expand po no, instead of 3 years yung ating two rod implants ay 3 to 5 years. Am yes. Available na po ba ito sa market, doc, sa ngayon?
1: Soon to be available. Inuna po natin ang training ng ating health workers at base po sa karanasan ng mga nabigyan na po natin itong pamamaraan na ito ay inexpect po natin na magkakaroon po tayo ng mga request no para sa procurement nitong two rods implant.
0: Ayun. So sa ating mga nanonood, lalo na sa ating mga nasa komisyon, no, meron ng two-rod implant na available, no, na na-accredit na ng ating Food and Drug Administration or FDA, na available na rin yung training at the same time sa ating mga population officers and workers on the ground na nanonood ngayon. So, meron na po tayong available na two-rod implant at nagte-training po. Isa po ang Philippine Society for Responsible Parenthood Incorporated na nagbibigay ng training. Doc, alam ko po, isa rin po kayong matagal na public health expert practitioner at director, medical director po ng Fabella Hospital. Alam ko po, isa sa mga legasyan nyo talaga ay ang pag-establish ng napakaraming programa ng family planning, reproductive health sa hospital. Sa ngayon po, may mga libre pa po bang serbisyo sa Fabella Hospital at paano po niyan ma-access ang ating mga taga-subaybay at taga-panood ngayon sa PopBeat?
1: So in as far as yung family planning services po sa Fabella ay lahat po ay libre. So ang Fabella Hospital is a government, national government hospital. Nagko-comply po tayo sa no balance billing. So lahat po ng nag-a-avail ng charity accommodation ay walang babayaran sa Fabella.
0: Ayun. So maaari po, meron po bang number po? Paano po ba pumunta no or makipag-ugnayan po sa Fabella? At alam ko po meron pong free, ano po ba yung mga libreng pwedeng ma-access doon sa Fabella?
1: So libre yung panganganak, libre po yung mga operasyon ng mga gynecological services, libre po ang mga family planning services at katulad ng tubal ligation and vasectomy. So ma-avail nyo dyan, pumunta lang po kayo sa Fabella at mag-appointment. Meron po kaming website, meron po kaming Fabella helpline.
0: Ayun, may Fabella helpline. So maaari nyo po itong i-search, no, yung Fabella yes, helpline. At kung doon po sa ating mga taga-subaybay, maaari po kayong magtanong at magpa-schedule dahil libre po ang ating mga family planning method. At alam ko po, Doc Ilem, kasama po kayo, Doc Meng, yeah, sa mga nag-train talaga ng mga doctors on no scalpel vasectomy. So available po ito sa Fabella, Doc?
1: Yes, available po ang no scalpel vasectomy sa Fabella.
0: Ayan. So nakikita natin na ang daming mga libreng serbisyo sa ating mga kalapit na probinsya at mga syudad na nanonood. Kung gusto niyo po silang i-refer, maaari po dito sa Fabella Hospital. At Doc Ilem at Doc Meng,
1: yes,
0: no, sa ating mga huling mga katanungan, no, mula sa inyong pananaw bilang pangulo ng Philippine Society for Responsible Parenthood, ano ba yung pinakamalaking pagbabago o progreso na nakita niyo na sa kamalayan ng family planning tulad po nung nagsimula kayo, no, in 34 years, ano po ba yung mga pagbabagong nakita natin?
1: So malaking pagbabago syempre ang social media. Alam natin na dito po pinararating yung mga maling kaalaman. Pero tinutugunan din natin to ng pagbibigay ng tamang kaalaman. So in as much that we encounter mga myths and misconception, ang dapat nating laging tugon ay itama kaagad ito with the correct information.
0: So nagpapasalamat tayo sa ating mga kaagapay na population officers and workers na nanonood ngayon, no, sa pagtama ng mga myths and misconceptions on family planning. Ano ba ang mensahe ninyo, Doc Ming, sa bawat Pilipinong nagfa-family planning at gustong mag-family planning? Bakit kailangan pa rin mag-family planning?
1: So, lagi kong sinasabi na ang progress or ang development at ang education are both family planning methods. Okay? Pag ikang isang tao ay umasenso at edukado, tama ang magiging impormasyon, ang pag tama ang kanyang paggamit ng mga impormasyong nakukuha niya at siya ay uunlad at magiging masaya ang buhay. The same way na pag nag-family planning siya, isa rin tong daan para siya ay maging progresibo at educated.
0: Ayun, family planning for development. At alin nyo bang life advice naman? Lagi ko itong tinatanong sa ating mga panauhin. Yeah. Ano ba ang inyong life advice bilang public health expert, family planning expert for the past 34 years sa ating mga nakikinig?
1: So, mamuhay ng simple, live within your means, and be happy and contented with what you have.
0: Ayun, very good. Very well said. Live within your means and be happy and contented in what you have. Again, thank you so much for being here in studio, Dr. Esmeraldo Ilem or Doc Meng ng Philippine Society for Responsible Parenthood Incorporated. We are so honored and thank you so much for your service for family planning and for responsible parenthood and for devoting your life and your career to ensuring po ng ating mga kababaihan ay nagbibigay, no, ng buhay ng ligtas at kayo po ay isa sa mga daan para mangyari ito. Saludo po kami sa inyo, Doc Meng. Marami pong salamat for being here in Pop Beat. Thank you so much. And with that, nagpapasalamat din kami sa ating mga nanunood sa ngayon, no. Good afternoon. Hi, Ma'am Ned from Popcom Giginto. Thank you po for watching. And I saw, no, from Pampanga, no, si Miss Melanie Batu watching, and also our dear friend from Tacloban, si KB. Hello, thank you for watching. And of course, yung mga nasa central office na nanunood na nakita natin, sina Arby, sina Francis, and sina Alice, yan. And of course, ating tandaan na talagang napaka-importante ng family planning sa ating development bilang bansa at ang World Contraception Day na ating ginugunita, no, every September 26. That's why naging panauhin natin, no, si Doc Meng. Ang tamang kaalaman talaga sa reproductive choices, universal access on contraception at kamalayan sa sexual and reproductive health. Malaking papel ang ginagampanan ng pagdiriwang na ito, no, para sa pagsusulong ng ligtas at epektibong paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis at pagbawas ng hindi inaasahang pagbubuntis at pagpapabuti ng kalusugan ng pangkalahatang publiko. Gaya ng Philippine Society for Responsible Parenthood, saludo po kami sa inyo na ang inyong pangunahing papel ay talagang maging tulay sa pamamagitan, no, ng inyong serbisyo sa pamahalaan, sa komunidad, sa ating mga kabataan, sa ating mga kalalakihan at kababaihan upang palaganapin ang tamang edukasyon at serbisyo sa family planning. At maraming maraming salamat po muli sa inyo, Doc Esmeraldo Ilem or Doc Meng, sa pagpapaunlad po noon ng ating family planning acceptance, education, and services dito sa ating bansa. At maraming salamat po sa ating pakikinig at nais din naming i-share, no, na ang ating CPD ay karaniwan ay papunta na, no, sa Population and Development Week in November. So abangan natin ang ating mga special sa ating Population and Development Week on November 23 to 29. At makibahagi sa ating usapan, no, i-share ang inyong thoughts gamit ang hashtags PopBeat, hashtag Tao ang Puso ng Pag-unlad, hashtag CPD at 57, hashtag Radio Magazine 1278 at hashtag The Capital FM. I-follow ang ating Facebook page, Commission on Population and Development o CPD Fields, para sa mga update at information tungkol sa population and Development. At sa ngalan ng ating Executive Director Undersecretary Lisa Grace Versales at Deputy Executive Director Boyet Tacardon, ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development. Masayang pamilya, pakinggan ng tibok ng populasyon ngayon sa Popbeat dahil tao, tayo ang puso ng pag-unlad. Masayang pamilya!

0: Mezzo Magazine, 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
1: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Macho Magazine, 1278 AM.
1: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
2: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last, ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
1: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
3: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
1: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
4: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
1: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
5: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi mas mabali ang trabaho natin eh.
1: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
6: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
13: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Impormasyon.
19: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278. AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Oras natin, alas dos ng hapon.
23: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
22: Pagharang sa medical evacuation sa BRP Sierra Madre, hindi katanggap-tanggap ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Raquel Bayan.
24: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
25: Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagharang ng China sa medical evacuation ng isang sundalo sa BRP Sierra Madre, lalo't kinakailangang madala sa paggamutan ang mayroong sakit na tauhan. Tinukoy ng Pangulong insidente bilang indikasyon ng paglala ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, maaaring maisama ang insidente sa mga talakayan hingil sa provisional understanding ng Pilipinas at China. Gayon din sa kasunduan sa Code of Conduct sa South China Sea. Kaugnay nito, nagpasalamat si Pangulo Marcos sa mga kaalyadong bansa para sa patuloy na suporta sa Pilipinas. Pinuri din ni Pangulo Marcos sa mga otoridad sa patuloy na pagtulong sa mga mangingisda at pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at hindi pagpapatinag sa pambabraso ng Chinese authorities. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
22: Pagbuwag sa mga gang dapat sabayan ng reforma sa kabataan ayon sa isang mambabatas. Ang pagulat naman ay hatid sa atin ni Kathleen Forbes.
24: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
26: Kinalampag ng isang mambabatas ng pamahalaan na tutukan ang reforma sa mga kabataang nasasangkot sa mga gang na sangkot naman sa kriminalidad. Kasunod dito ng pangako ng Philippine National Police na bubuwagin yung mga grupo ng hihikayat ng mga menor de edad na gumawa ng krimen. Ayon kay Abralon District Representative J.B. Bernos, mahalagang hindi lamang bubuwagin yung mga grupong ito, kundi bigyan din ng pagkakataon ng mga kabataang miyembro na magbago at mailayo sa masamang mga impluwensya. Paliwanag ng mambabatas, posibleng bumuo lamang ng panibagong grupo yung mga kabataan kung hindi matutugunan yung kanilang pangangailangan sa pagkakaibigan at pakikisalamuha. Hiniwak niya yung mga lokal na pamahalaan na magdunsad ng mga aktibidad ngayon ng sports, arts at volunteerismo upang magkaroon ng positibong libangan yung mga kabataan. Ganyan na dapat mabigyan yung mga kabataan ng mas mabuting alternatibo upang maipahayag yung kanilang interes at makaiwan sa kriminalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
22: Samantala, Digital Pinoys naglatag ng rekomendasyon sa pagpili ng susunod na DICT Secretary. Ang pagulat ay atid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
24: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
27: Nanawagan ng Digital Pinoy sa Malacanang na magtalaga ng susunod na kalihim sa DICT na handang gumawa ng mahihirap na desisyon at magpatupad ng mga kinakailang regulasyon kahit na hindi iman ito popular. Kasunod yan ang pagbibitiw ni DICT Secretary Henry Aguda na pisan salamatan ng grupo sa kanyang paglilingkod. Ayon sa Digital Pinoy, dapat magkaroon ng malino na kapangyarihan at pananagutan ang magiging susunod na kalihim para sa epektibong pamumuno sa DICT habang bukas din sa pakipagtulungan sa civil society, mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga mamimigay pamilya, pribadong sektor at iba pang ahensya ng gobyerno. Binigyan din ng grupo na hindi lamang pagpapalawak na internet connectivity ang digital transformation, kundi kabilang rin dito ang pagibig at proteksyon sa mga Pilipino laban sa mga banta online. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
22: At para sa ating panghuling balita, Department of Budget and Management o DBM, nilinaw ang patakaran hinggil sa planning session ng mga ahensya ng gobyerno. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
24: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
1: Maghihigpit na ang Department of Budget and Management at DBM
2: paggastos ng mga ebidensya ng gobyerno para sa planning session sa iba pang opisyal
1: upang maiwasan ang pag-aksaya ng pondo ng bayan. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, maglalabas ang kagawaran ng mas mahigpit na spending policies kasunod ng pangamba sa mga aktibidad na ginagamit umano ng ilang ahensya upang maubos ang kailang budget bago matapos ang taon. Partikular na tinukoy ni De Leon ang mga mamamahaling planning session at pagkitipon sa mga hotel na maaring hindi naman kinakailangan. Binigyan din hindi ng kalihim na hindi dapat sukatin ang performance ng isang ahensya batay lamang sa laki ng budget na nagastos nito, kundi sa kalidad ng serbisyo at benepisyong na iahatid sa publiko. Tiniyak din ng DBM na manatiling pinapayagan ng mga lehitimong planning sessions, ngunit dapat makatuwiran at naayon ito sa layunin ng bawat gastusin. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
22: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako po si Marinela Tacson, ang inyong naging tagapag-balita.
0: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
13: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
5: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
21: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
21: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Magazine, 1278 AM.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Flight PR1043, now boarding.
29: Hey, that's us!
30: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
31: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
29: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
31: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
30: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
29: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
31: Leave all your worries as we soar over the clouds.
30: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
31: They'll be shooting stars through time and space.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Tamang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
11: Kabataan, kasama sa usapan.
10: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
12: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies ng Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
14: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
23: Marinela, sa Radyo Magazine.
14: Kasama ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating producer, si Hazel Joy Esguera. Paki-like and follow din po kami, no, sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine.
25: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
26: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
32: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
33: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Ganun din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
34: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
35: Radyo on the go.
34: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
36: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
37: PBS Receiver.
36: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
34: Libre to, ha?
36: Walang bayad?
34: Oo, walang bayad!
37: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: At 73 days na lang po, Pasko na! Love Triangle. Ikaw, partner mo, at ang alaga mong hayop. Love mo ang partner mo, pero love mo rin ang pet mo. Paano kung ang alaga mong aso or pusa ay magiging dahilan na pala, no, ng inyong tampuhan, selosan, at away sa inyong relasyon? Normal lang daw, ano, na ituring na kapamilya ang ating mga alagang hayop. Lalo na ngayong mga panahon na ito, hindi ba? Yan eh, kapamilya nan talaga, no? Kung nung araw sabi nga natin, ang aso ang naiiwan na tagabantay ng bahay, eh ngayon hindi ka makakaalis dahil walang kasama ang inyong aso sa bahay. Pero kapag sumobra na po, no, ang pag-aalaga, nagkulang sa boundaries, or hindi na nagkakasundo ang mag-partner tungkol sa kanilang pets, eh maaari na po itong pagmula ng problema sa relasyon. Una kasi dyan, ano, mas inuuna mo ang pet mo kaysa sa partner mo. Ouch! Ito, walang masama, ano, sa pagmamahal sa iyong alaga. Pero syempre, kung palagi mong inuuna ang pangangailangan nito kaysa sa oras at pangangailangan ng partner mo, eh syempre naman, ano, maaari niyang maramdaman na hindi na siya mahalaga sa buhay mo. Mas mahalaga na, ano, yung pet. Halimbawa, tuwing may date kayo, bigla mong kinakansela dahil ayaw mong iwan ang aso mo ng ilang oras. Kalaunan, syempre, mararamdaman na ng partner mo na palaging pangalawa na lang, ano, ang kanyang lugar sa puso mo. Andiyan na, no? Pamimiliin ka. Yung pet mo o ako? Yung pet. Ay, nako naman. Ang saklap naman nun, ano? Nagsiselos ang partner mo sa alaga mo. Minsan, ang sobrang atensyon ano, na ibinibigay sa pet ay maaaring pagmula ng selos. Hindi dahil gusto ng partner mong gawin ang pagmamahal mo sa hayop, kundi dahil pakiramdam niya ay kulang na ang oras at lambing na naibibigay mo para sa kanya. Kasi nauubos na no, yung pagmamahal sa kanyang pet. Hindi kayo magkasundo sa pag-aalaga ng pet. Maaring magkaiba kayo ng pananaw, hindi ba? Tungkol sa tamang pagkain, disiplina, paliligo at pag-aalaga ng inyong pet. At kapag walang kompromiso, ang simpleng usapan tungkol sa pet ay maaaring mauwi sa malaking pagtatalo. Halimbawa na lamang ano, gusto mong matulog ang aso sa kama nyo, pero ayaw ito ng partner mo dahil sa balahibo at kalinisan ano. Sa halip na mag-usap ng maayos, eh mauuwi sa sigawan or pag-aal sa balutan ano. Sige, doon kami matutulog sa kabilang kwarto ng aking pet. Mag-isa ka dyan. Biglang ganun eh. No? Mas pinili ba ang pet kaysa sa partner? Ikaw lang ang gumagawa ng lahat ng gawaing may kinalaman sa pet. Kapag ikaw lang ang nagpapakain, naglilinis ng dumi, nagpapaligo at nagpapagamot sa alaga, maaari ka siyempreng mapagod, ano? At makaramdam ng kawalan ng suporta. Sa kabilang banda, maaari ring mairita ang partner mo kung pakiramdam niya ay hindi na kayo nagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Kasi lagi na, di ba? Nandiyan ang pet. Puro na lang pet, pet, pet. Dapat ano, pagka kayo mag-aalaga, dapat may kasulatang magaganap, di ba? Para at least mutual ano, ang inyong desisyon. Nagiging dahilan ng problema sa pera ang pet. Kasi napaka gastos ngayon eh, 'di ba, ng pag-aalaga ng pet. Minsan nga sabi nga nila mas masahol pa sa bata 'yan eh. May gastos ang pag-aalaga sa pet ano, gaya ng pagkain, bakuna, gamot, grooming at emergency veterinary care. Kung hindi kayo magkakasundo sa budget, maaari itong magdulot ng stress sa inyong relasyon. Diba minsan kasi yung perang nakalaan para sa ibang gastusin ay nauuwi sa pet, lalo na pag ito'y nagkasakit, hindi ba? Sabi nga natin, ang gastos mag-alaga ng pet, masahol pa sa bata. Lahat kasi, ba diba? Ang bata nga, sabi nga nung iba eh, mapagpapasensyahan, pero yung pet kapag nagkasakit, sa iba, no? Meron nga akong kilala eh. Galit na galit siya, sabi niya kasi, binibili pa daw ng pagkain yung aso. Samantalang kapag nanghingi yung tatay or yung nanay ng pambili ng pagkain, sasabihin wala. Pero yung aso, meron. Diba, gano'n nga naman kainis yun. Hindi kayo nagkakasundo kung saan dapat matulog ang pet. Ayan. Para sa ilan, normal lang na matulog ang aso or pusa sa kama. Para naman sa iba, mahalaga ang pagkakaroon ng sariling higaan ano, at pribadong spasyo. Kung hindi nyo ito mapag-uusapan ng mabuti, maaaring maapektuhan ano, ang inyong pahinga at intimacy. Meron kasing iba talagang sanay, eh, no? Katabi nila sa kama ang kanilang mga pets. Meron namang iba na ayaw. Okay lang sa kanyang may pet, pero huwag itabi naman ano, sa higaan. Ang pet mo ay nakikialam sa inyong intimate moments. Ayan, may mga alagang laging naghahanap ng atensyon. Tumatalon sa kama or tumatahol kapag magkalapit ang kanilang mga amo. At kung walang tamang boundaries, eh may aaring mahirapan kayong magkaroon ng pribadong oras ano bilang mag-partner. Meron kasing nasanay kasi ano na talagang kasakasama sila sa kwarto. At merong iba nga, hindi ba? Yun nga, pagka lumapit or yumakap yung isa sa partner, eh, nagagalit yung alagang pet. Nagsiselos. Okay na yung pet ang magselos kaysa yung partner. Biglang ganun eh, no? Hindi gusto ng partner mo ang ugali ng pet mo. Ayan, maaaring mahal na mahal mo ang alaga mo, pero hindi ibig sabihin nito ay komportable na rin ang partner mo sa lahat ng ginagawa nito. Ang sobrang tahol, paggagat, pagtalon, or paninira ng gamit ay maaaring maging sanhi ng tensyon. Kasi sa'yo, spoiled yung pet mo eh, no? Pero pagdating sa kanya, eh syempre gamit niya yun eh. Tapos ngangat-ngatin nga naman. Eh talaga namang hindi naman tama, ano? Talagang magagalit. Pinapaboran mo ang pet mo kahit may ginawang mali. Oh, mas lalong mali ito, no? Natural lang ang ipagtanggol, ano, ang minamahal mong pet. Pero kung palagi mong pinagwawalang sala ang pet mo kahit nakakapagdulot na ito ng problema, eh maaaring maramdaman ng partner mo na hindi mo siya pinapahalagahan or yung kanyang damdamin, ano? Kasi syempre, halimbawa, yung bag niya nginat-ngat, eh ang mahal-mahal noon, unless papalitan mo ng pera mo ang ipambibili. Okay lang, ano? Pero kung yung ipambibili e budget ng buong pamilya, syempre hindi tama yun. Talagang magagalit, ano? Hindi na kayo nakakalabas or nakakapagbakasyon ng magkasama. Mahalaga ang oras na magkasama kayo sa labas ng bahay para mapanatili ang koneksyon bilang magpartner. Kung palagi niyong tinatanggihan ng mga lakad dahil sa inyong pet, maaaring maging limitado nga ang inyong karanasan bilang magkasintahan or mag-asawa. Diba yan nga yung sinasabi ko? Nung araw, ang aso ay tagabantay ng bahay. Ngayon, hindi makaalis dahil walang magbabantay ng aso. So, hindi na talaga kayo makakaalis. Or unless ibibili nyo, no, sa kapitbahay, eh pero kung ganong katagal, ano, abay hindi naman dapat din yun. Nakakahiya yun, ano. Unless iho-hotel nyo yung pet, di ba, merong mga ganon. Iiwanan nyo, ibabayad nyo per day. Nagiging dahilan ng away ang kalinisan sa bahay. Ayan, yung mga balahibo, yung amoy ng aso, yung dumi ng aso, yung mga gamit ng pet, eh maaaring magdulot ano, ng alitan lalo na kung magkaiba kayo ng pamantayan ng kalinisan. Ayan, meron kasing minsan, ano, kahit anong gawin, parang nananatili yung amoy ng aso ano, sa bahay. Kaya pag halimbawa nagpunta kayo sa ibang bahay, pero malimit ano, yung napuntahan kong may aso. Talagang amoy aso. Pero merong mangilan-ngilan, ano, napunta ka sa bahay, hindi mo iisipin na may alaga palang aso, ano, ni balahibo, wala, hindi amoy aso, talagang malinis, ano, yun yung mga magagandang nag-aalaga ng hayop, ano, talagang malinis. Paalala lang po, ano, ang alagang hayop ay hindi automatikong sumisira sa relasyon. Kadalasan ang tunay na problema ay ang kakulangan po sa komunikasyon. Hindi pantay na responsibilidad at kawalan ng malinaw na boundaries. Ang isang matatag na relasyon ay hindi naman nangangahulugang kailangang bawasan ang pagmamahal sa iyong pet. Nangangahulugan ito na marunong kayong maglaan ng oras, magbigay ng respeto at gumawa ng mga desisyong makabubuti sa inyong dalawa, pati na rin sa inyong minamahal na alaga. Aso or pusa or kung ano man yan, ano? Buti na lang sa amin, bawal yan. Kundi kami ni Matthew ang nag-aaway. Kasi hindi ba, hindi kasi biro ano ang mag-alaga ng aso or pusa. Unang-una sabi nga natin, ang pag-aalaga niyan ay talagang magastos. Daig pa ang bata, talagang matrabaho, ano? Hindi pwedeng iwanan. Or talagang dadampotin mo, no, yung kanyang dumi, yung kanyang mga balahibo, miyat-miya, linis. Kung hindi, mag-aamoy aso ang inyong bahay. Diba, kailangan talaga ang tiyaga. So, sa mga may alagang aso or pusa dyan, kumusta naman ang inyong relasyon, ano? Pero meron namang iba talaga, itinuturing nila itong parang anak na nila, no? So, sabi nga ay nasa pag-uusap lang yan, ano? Malinaw na usapan, sabi nga ay, no? Para naiiwasan yung hindi pagkakasunduan ng mag-partner. Samantala!
0: Wais na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
1: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
3: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
1: Huwag!
4: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
13: World class na tanawin! Explore na natin!
15: Love the Philippines!
13: Likhang sining na proudly Pinoy!
15: Influence na yan!
13: Radyo Magazine
16: 1278
17: Radyo Pilipinas!
18: Radyo Publiko!
0: Wais na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
14: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa din po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
23: Marinela, sa Radyo Magazine.
14: At ay dadako na po, ano, para sa wise tips ni Nanay. Bakit daw ba mas matagal, ano, ang buhay ng mga babae kaysa sa mga lalaki? Napapansin niyo din ba yon? Totoo, no? At saka meron nga kasabihan na parang kapag nauna daw na namatay yung babae, hindi magtatagal, yung lalaki susunod na rin. Bakit kaya? Mas mahaba daw ang average ng buhay ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Hindi dahil sa pagkain, sa ehersisyo or lifestyle, ano? May kinalaman din dito, ano, ang mga hormones, genetics, immune system, pag-uugali, at maging yung mga paraan, ano, ng pagharap sa stress at pagpapatingin sa doktor. Pero ano nga daw ba talaga, ano, ang dahilan sa likod nito? So, una, mas may protection ang hormones ng mga babae. Ang estrogen, isang pangunahing hormone sa mga babae bago ang menopause, ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga daluyan ng dugo at ilang aspeto ng cardiovascular system. Gayunpaman, hindi nito lubosang napoprotektahan ang babae laban sa sakit sa puso. Halimbawa po nito sa mas batang edad, maaaring magkaroon ng mga mababang panganib ng ilang sakit sa puso ang mga

Maaaring mas malakas ang immune response ng mga babae. Sa ilang impeksyon po, mas malakas o mas mabilis ang immune response ng mga babae dahil sa impluwensya ng genes at hormones. Gayunman, maaari rin silang maging mas madaling magkaroon ng autoimmune disease, kung saan inaatake ng immune system ang sariling katawan. Nandiyan din yung mas mataas ang ilang health risk na nararanasan ng mga lalaki. Mas mataas ang mga lalaki sa mga lalaki, ano, ang panganib ng ilang kondisyon gaya ng coronary heart disease sa ilang pangkat ng edad, at mas karaniwan din sa kanila, no, yung ilang mapanganib na uri ng sakit or pinsala. Ang lalaki nagtatrabaho sa mapanganib na construction site ng walang sapat na proteksyon ay mas maaaring maglantad, ano, sa aksidente kaysa sa isang taong nasa ligtas na lugar ng trabaho. Which is kasi madalang lang naman yung construction worker ng mga babae, di ba? Malimit dyan mga lalaki. At mas madalas na nasasangkot ang mga lalaki sa mapanganib na gawain. Sa maraming bansa kasi, ano, mas mataas ang sa mga lalaki ang bilang ng namamatay dahil sa aksidente, karahasan, at iba pang hindi sinasadyang pinsala. Maaring may kaugnayan ito sa risk-taking behavior, uri ng trabaho, paggamit ng alak, at mga inaasahan ng lipunan tungkol sa pagiging lalaki. Halimbawa, di ba sa pagdadrive, oo, merong ilang babae na kung magdrive ay talagang wagas, ano, napakabilis. Pero mas marami pa rin yung mga kalalakihan, lalo na ngayon, ano, usong-uso yung mga motor. Eh, malimit nakikita natin, puros lalaki, eh, singit ng singit. Biglang ganun eh, naisingit pa yon. Hindi, ano, totoo naman. Magkaiba, no, yung paraan ng pagharap sa stress. Ayan, pagdating dyan ng stress ay nararanasan ng parehong babae at lalaki yan, ha? Pero maaaring magkaiba sila, no, ng paraan ng pagharap nito. Ang ilang lalaki ay nahihirapang magsabi ng kanilang problema dahil sa paniniwalang kailangan nilang laging maging matatag. Diba kahit nga sa pag-iyak, eh, hindi sila umiiyak nang may nakakakita, eh, diba? Kapag humingi ng tulong, maaaring lumala ang epekto ng stress sa kalusugan. Ayan, kasi ang mga babae din madaldal makwento, hindi ba? Na ikukwento nila yung kanilang mga problema. May pinagsasabihan sila, pinagkukwentuhan sila, or naihihinga nila kung ano man yung kanilang kinikimkim, ano? Problema man yan, sakit man yan. Hindi katulad ng mga lalaki, ayaw nagkukwento, ano? Sinasarili. Kaya ayun ang nangyayari. Magkaiba ang paggamit ng serbisyong pangkalusugan. Ayan, sa maraming lugar, mas madalas, ano, magpatingin ang mga babae sa doktor kaysa sa mga lalaki. Bahagi ito na ang mga regular na konsultasyon na may kaugnayan sa reproductive health o pagbubuntis. Ang ilang lalaki naman ay naghihintay munang lumala ang sintomas, ano, bago magpakonsulta. Kasi nga feeling strong, eh, di ba? Hindi katulad ng mga babae, feeling weak naman. Konting sakit lang, check-up na kaagad. Which is maganda rin naman, ano, hindi ka naman magpapacheck-up kung wala ka nararamdaman, hindi ba? Kung arty-arty lang yan, alam na alam mong gagastos ka kapag ikay nagpunta sa doktor. So, hindi yan aarte, no? Kung talagang walang nararamdamang sakit. Pero which is yun ngayon sinasabi ng ibang doktor, kapag may nararamdamang sakit, tsaka lang nagpapacheck up. Pero ang sabi nga ng ibang doktor, mas matakot ka kapag wala ka nararamdamang sakit at meron kang nakakapang bukol sa iyong katawan. So, dapat magpapacheck up tayo lagi, ano? Annually. May pagkakaiba sa epekto ng alak at paninigarilyo, no? Sa maraming populasyon, mas mataas ang paggamit ng tabako at labis na pag-inom ng alak ng mga lalaki. Ang mga gawin na ito ay maaaring magpataas ng panganib ng cancer,

0: sakit sa atay, sakit sa puso, at iba pang karamdaman. So may pagkakaiba rin ano, sa paraan ng pagpoproseso ng katawan ng alak ayon po yan sa kasarian, laki ng katawan, at iba pang sali. So mas maraming bisyo ang mga lalaki kung ikukumpara sa mga babae. Kaya mas mahaba ang buhay ng mga babae. May pagkakaiba sa pagtanda ng mga selula sa katawan. Pinag-aaralan po ng mga scientifico no, kung paano daw nakakaapekto ang hormones, genes, pamamaga sa katawan at cellular aging sa pagkakaiba po ng haba ng buhay ng babae at lalaki. May mga ebidensya na no, ng ilang biological process ay maaari pong magbigay ng kalamangan sa mga babae. Ngunit, hindi pa din daw lubusang naipapaliwanag ng iisang mekanismo ang lahat ng pagkakaiba. At pinakahuli, malaki ang papel ng lipunan sa kapaligiran. Hindi lang biology ang dahilan ano, kung bakit mas mahaba ang average lifespan ng mga babae. Nakaka-apekto rin dito ang edukasyon, kita, access sa serbisyong pangkalusugan, kaligtasan sa trabaho, suporta ng pamilya, at syempre, kaugaliang panlipunan. Ang mas mahabang average na buhay ng mga babae ay hindi lamang po resulta ng healthy lifestyle. Isa itong kombinasyon ng biological factors, hormones, genes, immune response, pag-uugali, at mga kondisyon sa lipunan. Tatandaan po na hindi kayang kontrolin ang lahat ng salik na nakakaapekto sa haba ng buhay. Pero makakatulong ang regular na check-up, sapat na tulog, masustansyang pagkain, regular exercise, pag-iwas sa mga bisyo tulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, at syempre, paghingi ng tulong kapag may nararamdamang problema. At yan po ano, ang WAIS tips ni Nanay. Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
1: WAIS na misis, diskarteng madinik. Usapang may sustansya, home eka nanay.
2: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
3: Uy anak, kumakain ka na ba?
2: Pakain pa lang, Nay. Dito po, may ulam pang natira.
3: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
2: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
3: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado anak. Mau-hospital ka niyan.
2: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
3: Naku anak, hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
4: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
8: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
7: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
8: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
7: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
8: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
7: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
8: Nako, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo, no, sa ating programang Home Econ Nanay. At ako pa rin ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Pagod ka na bang magalit? Ito sa mga parents, subukan itong 70-30 parenting. Ano ba itong 70-30 parenting, ano? Ito'y isang paraan ng pagpapalaki ng anak, kung saan mas binibigyang pansin ng mga magulang yung mga positibong bagay. Tulad ng pagmamahal, pag-unawa, pakikinig, paggabay. Habang inilalaan ang natitirang bahagi para sa disiplina, pagwawasto at pagtatakda ng mga limitasyon. Hindi ito mahigpit, ano, na siyentipikong tuntunin na kailangan eksaktong 70-30. Isa itong gabay lang, ano, para magkaroon ng balanse sa pagitan ng pagiging mapagmahal at pagiging responsable sa buhay ng mga magulang. 70, ano, syempre nandyan yung pagmamahal at syempre yung pag-unawa. Yung sa 30, yung pagdisiplina. Pagtatama, ano? Kaya, eto po ah, makinig kayo mga magulang dyan. Mas kaunting sigawan daw, pero mas maraming pang-unawa. Ayan. Kapag hindi agad galit ang unang reaksyon ng magulang, mas nagiging mahinahon din, ano, ang pag-uusap. Hindi kailangang sigawan ng bata sa bawat pagkakamali para matuto sila. Halimbawa, yung bata, ano, nabuhos niya yung gatas sa mesa. So, sa halip na sabihin, ang kulit-kulit mo, wala ka bang ingat? Sabihin mo daw, nabuhos ang gatas, halika sabay nating linisin. Sa susunod, hawakan natin ng maingat ang baso. So, ang aral, mas madaling matuto ang bata kapag tinuruan siya. Hindi lamang pinapagalitan. Yan, ano, kasama din yan sa gentle parenting, eh, diba? Pero, bilang isang magulang, talaga pong mahirap maging magulang, ah. Natututo ang mga anak na magsabi ng kanilang nararamdaman. Kapag alam ng bata na pakikinggan siya, mas nagiging komportable siyang magbahagi, ano, ng kanyang problema or takot at syempre yung nararamdaman niyang lungkot, ano. Hindi niya kailangang itago yung kanyang nararamdaman dahil lamang natatakot siyang mapagalitan. Halimbawa, umuwi yung anak mo, ano, malungkot dahil hindi siya isinama sa laro ng kanyang mga kaklase. Sa halip na sabihing mababaw na bagay lang yan, maaari mong sabihin mukhang nasaktan ka. Gusto mo bang ikwento sa akin kung ano ang nangyari? So ang aral po, ang pakikinig ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. So, hindi mo mamaliitin, ano, yung nararamdaman niya kung bakit siya nalulungkot. Naku, huwag mong pansinin niyang mga yan. O, diba? O, sige, ikwento mo sa akin. Ano ba ang nangyari, ano? Yung mga tipong ganon. Hindi mo kailangang maging perpektong magulang. Isa sa mga sanhi ng stress ng magulang ay ang paniniwalang dapat lagi silang tama. Matyaga at handang sumagot sa lahat ng pangangailangan ng kanilang mga anak. Pero wala po talagang perpektong magulang. Sabi nga natin, hindi ba, kahit nga si perpekto, eh, nagkakamali yan, nagkukulang yan. Ang mahalaga ay ang pagsisikap po na matuto at bumawi kapag nagkamali. Ang paghingi ng tawad ay hindi kahinaan. Itinuturo nito sa bata ang pananagutan at pagpapakumbaba. Isa pa, eh, natututo, ano, yung mga anak na maging responsable. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang gagawin na ng magulang lahat para sa anak. Kailangan din silang turuang tumulong, magligpit, at sumunod sa napagkasunduan at harapin syempre ano, yung angkop na bunga ng kanilang mga kilos. Dapat, kasi minsan sabi nga natin ng mga magulang, eh pagod na, so gagawin na nila ang lahat ano, para matapos na. Which is hindi tama. Ano, hayaan natin yung mga bata rin na magkamali at matuto sa kanilang mga pagkakamali. Mas nagiging matatag ang tiwala ng anak sa iyo kapag pare-pareho ang pagpapakita mo ng pagmamahal, paggalang at makatarungang disiplina. Mas nagiging ligtas po ang pakiramdam ng anak sa piling mo. At mas natututo din ang mga anak na kontrolin ang kanilang emosyon. Hindi pa ganap na natututunan ano, ng mga bata ang pagkontrol sa galit, lungkot at pagkadismaya. Kailangan nila na ng magulang na magpapakita kung paano harapin ang matinding damdamin ng hindi nananakit o naninigaw. At mas nagiging masaya no, ang oras ng pamilya. Kasi ang bawat sandali kasama ang mga anak ay puro utos, puna at paalala. Maaring maramdaman niyang ang relasyon niyo ay tungkol lamang sa mga bagay na kailangan niyang gawin. So mahalaga rin magkaroon ng oras para sa mga tawanan, sa laro, mga kwentuhan, ng mga nangyayari no, sa bawat isa sa inyo. No? Napakahalaga nun, ano, or panonood ng sabay-sabay, ano? At mas nagiging bukas ang anak sa iyong mga payo. Kapag palaging pinupuna or hinuhusgahan ng bata, maaaring matuto siyang magsinungaling or magtago ng problema para makaiwas sa parusa or sermon ng mga magulang, ano? Kapag may tiwala at malinaw na hangganan, mas nagiging responsable po ang tapat na pag-uusap, ano? Kasi pag lagi na lang galit, sermon ang nararamdaman ng bata, nako, eh hindi na magkukwento yan, ano? Para iwas galit. At mas nababawasan ang guilt at pagod ng magulang. Kapag nakatuon ka lamang sa mga pagkukulang ng anak, maaari mong maramdaman na palagi kang may kailangang ayusin. Ang pagkilala sa maliliit na tagumpay at pagtanggap ano, na may mga araw na talagang mahirap ay makakatulong upang mabawasan ang pressure sa sarili. Hindi kailangang maging perpekto ang bahay ano, or ikaw mismo upang masabing naging mabuting araw iyon ano. At pinakahuli, natututo ang anak mula sa halimbawang ipinapakita mo. Mas tumatatak sa bata ang mga nakikita niyang ginagawa mo kaysa sa mga salitang paulit-ulit mong sinasabi, ano? Kung gusto mong matuto siyang rumispeto, eh maging matyaga, ano? At umamin sa pagkakamali, ipakita mo rin yung mga tamang kilos. Hindi ba lagi natin sinasabi yan? Kung ano yung nakikita ng bata sa mga matatanda, eh siya nilang ginagawa. Kaya maging mabuting halimbawa ka sa iyong mga anak, ano? Tandaan po, ang mabuting magulang ay hindi yung hindi kailanman nagkakamali. Siya ay magulang na patuloy na natututo, marunong umunawa at handang itama ang sarili habang ginagabayan ang kanyang mga anak.
2: Wais na misis, diskarteng madinig, usapang may sustansya, home ekananay.
0: Para naman sa recipe ni Nanay, ito pinangat na tulingan. Kumakain ba kayo nito? Ito po yung mga sangkap ano, na gagamitin natin. Sampalok, tubig, sibuyas, bawang, luya, kamatis, patis, paminta. Siyempre yung ating tulingan ano, na inislice, talong at sitaw. Sa isang kaldero po, pakuluan natin yung sampalok, ano? At pag ito'y malambot na, eh, salain natin, ano? Durugin natin at salain natin. Kasi mas masarap kapag yung fresh sampalok ang ating gamit, ano? Kesa doon sa mga sampalok mix. O, tapos hanguin natin siya, no? Isalain natin, pigain natin yung sampalok para lumabas yung kanyang katas. Pagkatapos, sa isang kaldero, isama na natin yung piniga nating sampalok, ano, yung katas, yung sabaw. Isama na natin yung sibuyas, yung bawang, yung luya, kamatis, patis, yung ating ano tawag dito? Pamintang, buo yan, ah. Yung tulingan, yung ating talong na hiniwa ng pa-slice at saka yung ating sitaw na pinutol-putol, ano? Takpan natin yan hanggang sa kumulo ng mga hanggang 20 minutes. Dagdagan pa natin ng konting tubig, ano? Kung kulang yung ating pinagpigaan ng sampalok. At pag yan ay kumulo na po, eh yan ay luto na. So, ano pang inaantay nyo? Eh di, kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni Nanay na pinangat na tulingan, e babatiin lang po natin syempre ang ating mga regular listeners and viewers. Ayan, sa pangunguna ng aking ating nenet at kuyang Andy dyan sa Salakot, ano? Ganon din kay na Sean Cal Flores ng Angeles City, Pampanga at kay Romel Livid. Good afternoon again po sa ating lahat. At sa iba pa pong nakasubaybay dyan, ano? Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. At tayo po'y unti-unti na rin magpapaalam, ano? Maraming maraming salamat sa ating technical engineers. Kina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, at dyan sa ating Marulas Transmitter. Antabayanan po, susunod na ang Kwentuhang Green Mindset ni Manuel Francisco. At magkarinigan pa rin po tayo bukas sa ganito pa ring oras, ikadalawa hanggang ikatatlo ng hapon. Dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Tamang impormasyon.
6: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
5: Kabataan, kasama sa usapan.
7: RG!
6: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to, ha?
17: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
7: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
19: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
19: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
17: 1278 AM.
20: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
23: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
20: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278. AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Pilipinas, 3:01 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
25: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran.
0: eco-friendlying hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
24: Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Martes, October 13, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
24: Set your mind to think green.
0: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
24: Green Mindset.
0: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At siyempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan at talakayan ngayong hapon, magsimula po tayo dito sa ilang updates mula po sa ating DENR National Capital Region. Katuwang po ang Makati City sa pagpaplano po ng mas strategic na tugon dito po sa Finlayson Square. Kung matatandaan nyo po, pinsan na po nating nakakwentuhan ng DNR-NCR patungkol sa kalagayan nito pong Finlayson Squirrel o yung mapagkakatala at patuloy pong pagdami nitong squirrel na ito dito po sa Metro Manila. At ito po ay suliranin, ito po ay problema na kailangan pong tutukan ng ating DENR katuwang po ang ating LGUs. Pinagtibay po ng DENR National Capital Region at ng pamahalang lungsod ng Makati ang kanilang koordinasyon para sa pagbuo ng isang estratehikong programa laban sa pagdami ng Finlayson Squirrel, isa pong invasive alien species o IAS sa lungsod. So nangangahulugan po ito no, na hindi po native sa Pilipinas, hindi po natural na naninirahan dito sa Metro Manila itong mga Finlayson Squirrel, kaya kailangan pong makontrol at maiwasan po no, yung patuloy pong pagdami at maaaring mas malaking pinsalang idulot po nitong mga hayop na ito. Isinigawa po ang pagpupulong nitong nakalipas na October 6 sa Makati City Hall Building 2 kung saan nakipagpulong po ang mga kinatawan ng Conservation and Development Division ng DNRNCR sa pangunguna ni CDD Chief Ida Esguerra, mga kinatawan ng Metropolitan Environmental Office West sa Department of Environmental Sciences and at Veterinary Services Department ng Makati City. Dito po natin makikita kung gaano po dapat mag-ugnay at kung gaano po dapat maayos ang koordinasyon ng ating DENR with our LGU. Tinalakay po sa pulong ang pagbuo ng isang formal na Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng magkakaugnay na hakbang sa pamahala at pagkontrol dito po sa invasive species. Nakibahagi rin po sa pagpupulong ang ilang punong barangay at barangay Kagawad mula po sa Barangay Dasmariñas, San Lorenzo, Forbes Park, Magallanes, Bel Air at Urdaneta. Gayon din po ang konsehal mula po sa District 2 bilang bahagi ng mas malawak na konsultasyon at koordinasyon sa mga komunidad na apektado nito pong pagdami ng Finlayson squirrel. Ito pong Finlayson squirrel na tinatawag ding variable squirrel ay isa pong uri ng rodent na hindi katutubo dito sa Pilipinas. Ang pagdami po ng invasive alien species ay maaari pong magdulot ng panganib sa mga katutubong species at biodiversity dahil po sa kompetisyon sa pagkain at tirahan. Gayon din po sa posibilidad na makaapekto po sa balanse ng lokal na ecosystem. Kung matatandaan nyo po, ito nga naging panayam at kwentuhan po natin with DNRNCR, isa po no, sa pinangangambahan na maaari pong maidulot nitong pagdami ng Finlayson squirrel ay yung competition po no, doon sa mga pagkain na pwede pong makabawas doon sa pagkain na dapat po ay kakainin ng mga natural o yung mga hayop at iba pong species na dito po native at dito po talaga naninirahan sa bahaging ito ng Metro Manila. Yun po no, yung isang concern. At isa rin po sa ibinahaging concern ng ating DNRNCR ay dahil po hindi native dito sa Metro Manila, hindi po native dito sa Pilipinas, itong Finlayson squirrel ay hindi rin po ma-identify yung maaaring maging naturally no, na hayop na pwede pong kumain dito upang makontrol yung natural process po no, ng food chain sa atin pong ecosystem dito sa wild and dito sa natural na tirahan ng mga hayop na ito ay hindi po hindi pa po no, ma-identify. Kaya po hindi talaga kinakailangan pa po no, ng mga patuloy na pag-aaral upang ma-identify kung paano po naturally on the natural process o dun po no, sa proseso ng food chain sa kanila pong natural ecosystem ito pong pagkontrol dito sa Finlayson squirrel. Muli po no, ganun din yung banta dahil namamataan din po nakikita itong mga Finlayson squirrel na tumutulay doon po no, sa mga kable ng kuryente sa mga wires na ito. Ito rin po no, ay maaaring posibleng magdulot din po ng pinsala dito sa atin pong mga infrastruktura dito po no, sa setup po no, dito sa urban na setting. Kaya po mahalaga na nakatutok po itong ating DNR at katuwang po ang ating LGU sa hanggang sa level po ng ating mga barangay. Mahalaga rin na maiangat na maingat na pangangasiwa sa mga populasyon ng wildlife sa urban na komunidad dahil ang ilang wildlife species ay maaari pong magsilbing tagapagdala ng mga pathogen o sakit. So isa rin po ito ng seryosong concern na dapat masiguro po natin na itong invasive alien species na ito, ito pong mga Finlayson squirrel ay hindi po magdudulot ng dagdag pang problema o ng suliranin na may kaugnayan po no, sa mga sakit na pwede pong mapasa sa mga hayop o maaari pong mapasa sa atin pong mga tao. Dahil dito, binibigyan din po ng DNR-NCR ang pangangailangan para sa science-based, coordinated at makataong pamamaraan sa pamahala ng invasive species, katuwang po ang lokal na pamahalaan at iba pang concerned stakeholders. Bilang bahagi po ng mas malawak na hakbangin, patuloy na minomonitor ng DNR-NCR ang sitwasyon at binalalakas ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa buong Metro Manila upang makabuo ng mas magkakaugnay na tugon sa banta po nitong invasive alien species. Sa pamamagitan po ng sama-samang pagkilos ng national government, local government units, komunidad at mga eksperto, layunin po ng DNR-NCR na mapangalagaan ang katutubong biodiversity, kalusugan at kaligtasan ng publiko at balanse ng urban ecosystem sa laban sa mga epekto ng invasive species. Muli po, no, ang paalala at ang payo din po, no, sa atin ng DNR-NCR na saan man po kayong panig ng Metro Manila o maging sa mga karatig pong probinsya tulad po ng Antipolo kung saan meron din pong ilang mga sightings, sa muli po ang pwede po nating maging malaking tulong po dito ay kuhanan po ng litrato, kuhanan po ng video at ipadala po ito, no, sa ating DNR-NCR. Maaari po kayong magmensahe sa Facebook page ng DNR National Capital Region dahil mahalaga po yung mga ganitong report. Ito pong mga ulat ninyo kung hanggang saan na po maaaring umabot o kung gaano na po kalayo yung nararating nito pong dumaraming bilang ng fin Laysan squirrel. Muli po, mahalaga po yung inyong mga report. Mahalaga po yung impormasyon na inyong ibabahagi para po sa patuloy na pag-aaral, patuloy po na science-based approach ng atin pong DENR National Capital Region. Muli po, huwag pong mag-atubili, huwag pong magdalawang isip. Mapakadali lamang po kung meron pong sightings ng Finlayson Squirrel sa inyong mga lugar. Ipagbigay alam lamang po ito at makipag-ugnayan. Ang pinakamadaling paraan po, magmensahe po kayo sa Facebook page ng DENR National Capital Region. No? Samantala, ulat pa rin mula po sa ating DENR National Capital Region. Ito naman po yung patuloy nilang aksyon at pagsiguro po, no, na mapapanatiling maayos ito pong mga daluyan ng tubig dito po sa Metro Manila. Ito po yung joint inspection at diet testing na isinagawa po sa Estero de Concordia upang matukoy ang pinagmumulan nito pong posibleng untreated wastewater discharge. Nagsagawa po ang DNR National Capital Region sa pamamagitan po ng Pasig River Coordinating and Management Office o PRCMO, katuwang ang Laguna Lake Development Authority, Manila Water Services Incorporated, Department of Environment and Public Services Manila at Barangay 831, nito pong joint inspection at dye testing dito nga po sa Estero de Concordia upang matukoy ang pinagmumulan ng posible pong untreated waste water discharge dito po sa naturang daluyan ng tubig. Isinagawa pong aktibidad matapos maobserbahan sa routine na water quality monitoring ng PRCMO Water Quality and Waste Management Division nito pong nakalipas na Abril ang aktibo pong discharge ng untreated wastewater dito po sa Estero. Matapos po ang paunang investigasyon nitong Mayo na pinangunahan ng PRCMO Project Chemical Engineers, isinagawa po ang multi-agency inspection at dye testing bilang follow-through upang mapatunayan ang daloy ng posibleng untreated wastewater discharge mula po sa isang on-site sewage treatment plant. Sa isinagawa pong dye testing, napatunayan ang posible pong untreated wastewater discharge mula dito sa sewage treatment plant ng isang kalapit na commercial establishment ay direkta pong dumadaloy patungo sa natukoy na drainage outfall na nagdi-discharge ng natura pong estero. Bahagi pong joint inspection ng pagpapatupad ng mga umiiral na batas at ordinansa laban sa polusyon sa mga daluyan ng tubig. Partikular na po ang Rule 27.1 ng Pollution of Water Body ng DNR Administrative Order Number 2005-10 o ito pong Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 9275 of Philippine Clean Water Act at Section 14.1 Prohibited Acts Dumping of Waste Matter in Public Places such as canals, esteros, etc. ng Manila City Ordinance Number 8491 o Manila City Septage Management Ordinance. So ito po, no, may mga existing na mga batas na kailangan pong masunod at talagang maipatupad bilang tugon po, no, dito sa suliraning ito. Inatasan po ang naturang pasilidad na magsumite ng dokumentong magpapatunay kung bahagi ng public drainage network ang receiving culvert. Kinirekomenda rin ang karagdagang upstream dye testing at inspeksyon ng mga accessible manholes at drainage connections upang matukoy kung may iba pang establishmento o kabahayan na konektado sa parehong discharge line. Makikipag-ugnayan ng PRCMO sa LLDA at DEPS Manila para sa kaukulang regulatory action na batay po sa verifikadong findings sa kabilang ang pagsusuri sa posibleng issuance of notice of violation alinsunod sa mga umiiral na batas at ordinansa. Patuloy na makikipag-ugnayan ang DENR-NCR at mga katuwang nitong ahensya upang maprotektahan at mapabuti ang kalidad ng tubig sa Pasig River System. Alam po natin kung gaano po tinututukan ng ating DENR ito pong mga daluyan natin ng tubig, kabilang na po itong Pasig River. Kaya naman po, no, itong matukoy na maaaring mayroon pong paglabag itong mga naturang establishmento ay kinakailangan pong mapatawan na mga kaukulang parusa. At syempre po, no, ang pinakamahalaga po dito ay masolusyonan at maagapan po, no, itong idinudulot na polusyon at idinudulot na dumi dito po sa ating mga daluyan ng tubig. Muli po, no, saludo po tayo sa ating DNR, sa ating pong mga LGUs at mga katuwang na ahensya upang masiguro po na naipatutupan itong mga polisiyang ito at masiguro po na mapanatili ang magandang kalidad ng tubig dito po sa mga water systems dito po sa Metro Manila. Muli po, ito ay ulat at impormasyon na mula po sa DNR National Capital Region. Sundan nyo lamang po ang kanilang social media platforms para sa iba pang ulat at dagdag kaalaman. Ang oras po natin na 3:19 ng hapon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Madatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278.
0: Ano man ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
13: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
13: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
13: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
13: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
14: Kaya huwag magpabudol, bes!
15: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
18: Fake news yan! Mali!
22: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
18: Fake news yan! Mali!
25: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
18: Fake news yan! Mali!
26: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
27: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
28: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
27: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
28: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
27: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
29: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
30: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
29: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
30: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
29: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
30: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
21: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Set your mind to think green.
5: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
4: Green Mindset.
6: Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito naman po tayo sa ilang ulat at impormasyon patungkol sa patuloy na pagsagip at pagsiguro po sa kaligtasan at rehabilitasyon ng iba't ibang uri po ng buhay ilang. Dito po muna tayo sa impormasyon mula sa Palawan Council for Sustainable Development ukol po dito sa nasagip na sugatang rat snake sa Puerto Princesa. Nakasalukuyan na po nga nasa pangangalaga ngayon ng Palawan Council for Sustainable Development. Nasa pangangalaga na nga po ng PCSD ang isang rat snake na nasagip po dito sa Barangay San Miguel, Puerto Princesa. Bandang alas 3 po ng hapon nang makatanggap ang PCSD Operation Center sa Barangay Irawan ng abiso tungkol po dito sa isang ahas na isinuko ng mga residente sa Natura pong barangay. Agad pong nagpadala ng response team upang beripikahin ang insidente at kunin po ang naturang ahas. Sa pauna pong pagsusuri, nakumpirma po na isang rat snake ang nasabing reptile. Napag-alamang ito ay nasa kondisyon po ng matinding stress at may nakitang mga pinsala sa katawan, kaya hindi ito maaaring agad na pakawalan sa natural po nitong tirahan. Ayon po no sa ilang mga ulat at impormasyon na atin pong manakita at nababasa, ito pong rat snake ay madalas pong saktan no, o patayin dahil sa takot at pinagkakamalan po ito no na cobra. Alam naman po natin kung gaano po magkatindi yung venom o yung kamandag po ng cobra, at dahil nga po no halos magkahawig at magkamukha po itong cobra at ito pong Filipino rat snake ay ganun po no, yung nagiging response, ganun po yung nagiging reaksyon ng mga residente na mayroon pong sightings at encounter sa ganito pong rat snake. Kaya naman po no, itong insidente ito kung saan nagtamo po no ng masugat at nasa matinding stress itong naturang ahas, ay maaaring gayon din po no yung pinagdaanan at gayon din po yung naging mareaksyon ng ilan pong mga residente maaaring may encounter dito po sa naturang reptile. Ang ahas po ay kasalukuyang sumasailalim sa rehabilitasyon at pagsusuri ng Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. Iahatid lamang ang rat snake sakaling maging maganda na po ang kondisyon ng ahas. Samantala, wala pong naitalang insidente o aberya sa isinagawang retrieval, paunang pagsusuri at pansamantalang pangangalaga sa naturang ahas. Kaya naman po, no, ito po yung layunin din ng ating programa kung bakit po natin ibinabahagi yung mga ganito pong kwento at yung mga ganito pong insidente ng wildlife sightings at wildlife encounter. Dahil kung maririnig nyo po no, at mapapanood nyo itong mga ibinabahagi po nating kwento, ay kapag kayo naman po yung nagkaroon na ng personal na encounter at sighting sa mga ganitong uri ng hayop, kayo po na mayroon ng masapat na impormasyon at kaalaman, ay matututunan nyo po no, na dapat ang una nating response, imbes na saktan o patayin yung mga ganitong hayop, ay kailangan lamang po natin Una, isecure po yung ating safety at isecure din yung safety po nitong mga ganitong uri ng hayop. At agad na po tayong tumawag at makipag-ugnayan sa atin pong local authorities o sa tanggapan po ng ating local DENR. At muli po, no, ang paghikayat ng Palawan Council for Sustainable Development sa publiko na makiisa po sa pangangalaga nitong mga ganitong uri ng buhay ilang sa pamamagitan po ng agarang pag-ulat at pakikipag-ugnayan sa PCSD o iba pang kinauukulang otoridad para sa pagsagip ng mga ganitong uri po ng hayop po. Muli po, para po sa ating mga kababayan dyan po sa bahagi ng Palawan, ang Palawan Council for Sustainable Development po ang pinakamabilis na pwede nyo pong tawagan. Mayroon pong mga local numbers ang PCSD Enforcement Team. Makikita nyo po yan sa social media platform ng Palawan Council for Sustainable Development. Kuhanin nyo po, no, yung mga numerong ito para po kung kinakailangan ninyo ng retrieval at rescue po nitong mga ganitong uri ng hayop ay meron na po, no, naka-save na po sa inyong mga cellphone itong mga numbers na pwede nyo pong tawagan. Muli po, bisitahin nyo lamang din ang social media platforms ng Palawan Council for Sustainable Development para po makita, mabasa at magkaroon po ng dagdaga kaalaman dito po sa iba't ibang uri ng wildlife. At ngayon din, makita nyo po yung patuloy na aksyon ng PCSD sa ilan pa pong mga suliranin at ilan pong mga hakbang sa pagsiguro po ng ating kalikasan, no? Dito naman po tayo sa impormasyon at ulat mula sa DENR Central Luzon. Ito po, no, good news dahil aabot po sa 170 green sea turtle hatchlings po ang napisa at kanila po napakawalan dito po sa baybayin ng Sitio Digisit at Sitio de Casalarin sa Barangay Zabali sa Maya Balera Aurora. Katuwang po ang DNR

Yung mga baby pawikans, ito pong mga baby, ito pong mga pawikan hatchlings ay isinagawa po, no? Itong mapag-release sa kanila pong natural na tirahan o yung pagpapakawala at pagbabalik po sa kanila dito po sa karagatan. Ito po ay pagpapakita kung gaano po kahalaga at kung gaano po nagbubunga ito pong hakbang ng atin pong DNR, katuwang po ang ating mga LGUs at syempre ang atin pong local community sa pagprotekta po nitong mga nesting sites at pagsiguro po na mapapanatiling ligtas ito pong mga itlog at hanggang sa mapisa po, no, itong mga itlog ng pawikan. Na muli po, no, matapos po itong isinagawang pagpapakawala dito po sa mga pawikan, nagsagawa rin po ang ating DNR ng kanilang nagpapatuloy na information, education, and communication campaign para po sa mga residente, resort owners, at maging sa atin pong mga mangingisda upang magkaroon pa po ng dagdag kaalaman patungkol sa pagprotekta po dito sa ating mga pawikan. Gayon din po yung tamang pamamaraan at hakbang po, no, sa pag-uulat ng mga ganito pong sightings, mga nesting activities, at sa kabuuan po ng pangangalaga sa mga pawikan at gayon din po sa pangangalaga dito sa natural na tirahan sa atin pong mga karagatan. Muli po, no, lagi po nating binibigyang emphasis dito sa ating programa na hindi po yung mga hayop mismo, hindi po yung mga pawikan lamang ang dapat po nating pangalagaan. Kailangan din po nating pangalagaan at protektahan yung atin pong karagatan, yung atin pong mga dalampasigan na kanila pong natural na tirahan. Na muli po, no, laging holistic po yung ating approach. Lagi pong buo yung atin pong pag-aksyon upang masiguro po na patuloy na masasagip at mapapangalagaan ito pong ating mga pawikan. Muli po itong kwento at ulat na ito ay pagpapakita po, no, kung gaano po kahalaga ang pagtutulungan ng atin pong mga coastal communities, ng atin pong mga residente at syempre katuwang po ang ating LGUs at DENR upang maging matagumpay at masiguro po natin na mapapangalagaan at muli po nating maibabalik sa kanilang natural na tirahan ito pong mga baby pawikans o ito pong mga bagong pisa na green sea turtles. Sa muli po, maaari niyong bisitahin ang Facebook page ng DNR Central Luzon para makita din po, no, itong mga magagandang larawan na nagpapakita po dito sa mga baby pawikans na kanila pong pinakawala na dito po sa bahaging ito ng Balera Aurora. Samantala, usapang pawikan pa rin po, dito naman tayo sa ulat ng DENR Davao Region dahil 31 naman po, 31 leatherback turtle ang kanila rin po napakawalan at napisa, no, sa ulat po ng DNR Davao Region. Ito pong kanilang nakita na na nest po, no, nitong pawika na mayroong 97 eggs na inaasahan po, no, na dapat ay mapipisa noon pang September 22. Pero on the 74th day po, no, ng incubation ay nag-proceed po, no, itong maggrupo na magsagawa po ng excavation o hukayin na po itong nesting site nito pong leatherback sea turtle. At sa kanila pong isinagawang paghukay at matapos nga po ng incubation period na 66 days ay katuwang din po, no, yung mga barangay officials at local fisher folk. Sa isinagawa pong excavation, nakita po, no, na 31 eggs po, no, 31 itlog ang matagumpay pong napisa habang 66 naman po, no, yung hindi napisa. Kaya naman po, no, patuloy po
ang isasagawang

0: pag-aaral at patuloy pong mapag-alaba sa maaari pong naging sanhi nito pong mababang survival rate nito pong mga naturang itlog. At ito din po no, yung maganda sa nakikita po natin na patuloy na monitoring at patuloy po na hakbang ng ating DNR. Siyempre po katuwang ang ating LGUs at yung atin pong mga local communities, maging yung atin pong mga lokal na mangingisda upang mamonitor po no, itong kalagayan nitong mga ganito pong nesting areas, mga nesting sites at malaman din po no, yung mga dapat pang gawin na pag-iingat at hakbang upang mas magkaroon po no, ng mas mataas na hatching rate at mas marami pong mga pawikan ang mapipisa at maibabalik po no, sa ating karagatan. Sa impormasyon po ng DNR Davao Region, ito pong leatherback sea turtles ay kabilang po sa mga critically endangered. Alinsunod na rin po sa DNR Administrative Order Number 2019-09. Kaya naman po no, patuloy ang paghikayat sa atin pong mga kababayan na maging kabahagi po sa pagprotekta ng atin pong mga nesting habitats at pagsiguro. Nakatuwang po natin ang local communities sa pagsiguro na mapangangalagaan po natin itong mga critically endangered pawikan. Sa muli po, maaari nyo bisitahin ang social media platforms ng DNR Davao Region upang makita po itong mga larawan na kanila pong ibinahagi na nagpapakita po nitong mga baby leatherback sea turtles na kanila pong napakawala na pabalik sa kanila pong natural na tirahan. Na muli po, ito ay ulat at impormasyon mula sa DNR Davao Region. Ang oras po natin, 3:38 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Flight PR1043, now boarding.
3: Hey, that's us!
4: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
5: Dreaming of love while cruising at high altitude.
6: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
5: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
4: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
3: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
5: Leave all your worries as we soar over the clouds.
4: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
5: They'll be shooting stars through time and space.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
9: A moment for you.
8: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Isa ka rin ba sa mga nalungkot at umalma sa mga pinutol na puno sa bahagi ng Maynila? Paniguradong alam nyo na ang kahalagahan ng ating mga puno sa ating kapaligiran at sa ating mundo. Pero bukod sa mga benepisyong ito, ay mayroon pa nga direktang mabuting epekto ang bawat puno sa ating kalusugan. Meron akong info.
11: Ayon sa mga eksperto, mayroong natural essential oil na inilalabas ang mga puno na nakatutulong para sa ating physical and mental health.
12: Yung phytoncides, ano siya eh, emitted siya by trees. So kaya maraming puno, maraming phytoncides in the air, no? Ano lang siya, medyo malalim na term, phytoncides. Pero isipin na lang natin, essential oils. Marami sa atin mga ano dumaan sa face na nausa yung dati yung mga may diffuser ganyan. Yung essential oils, yun yung panglaban ng puno sa sakit. So pag maraming puno, maraming essential oils sa hangin, tas tayo hinihinga natin yun eh. Na-integrate natin yun sa katawan natin. Therefore, it boosts our immune system. So inaral nila, it actually increases the activity of what we call your natural killer cells. So may significant role to in fighting off, kunyari, even tumors sometimes, infected na mga cells in our body.
11: Kaya baka ang sagot lang pala sa mga iniinda nating sakit ay mga puno. And to reconnect with nature, gaya ng pagsama sa forest bathing sessions.
12: So, because of forest bathing, there are studies that show that it boosts our immune system. No, hindi sabihin replacement ito sa gamot, no. Pero baka minsan kung hindi naman tayo talagang may sakit, pero pakiramdam lang natin parang mayroon tayong nararamdaman sa katawan natin, hindi natin alam kung ano, baka pagod, baka stress, no. Subukan natin hanap tayo ng natural environment, park, basta may konting puno, may damo, may view ka ng sky, no. Connect tayo doon. Tapos, afterwards, mararamdaman mo sa katawan mo na parang nakabuti. Nakabuti siya para sa'yo. We can always turn to nature kapag kailangan natin ng pahinga, kapag kailangan natin ng kausap, kapag minsan parang stress out tayo, minsan wala tayong makausap. Yung mga kamag-anak natin, kaibigan, mahal sa buhay, busy, abala din sila sa trabaho, or minsan sila yung sanhi ng stress natin. No? Pwede tayong pumunta sa lugar na maraming puno. And that provides us always a sense of belongingness and sense of support na minsan yun lang kailangan natin. No? So, I would really advise and recommend, parang ano na rin, no? Parang reseta na rin. Actually, sa ibang mga lugar tulad sa Canada, ang mga doktor, mga medical doctors, mga nagpa-practice po sa ospital, no? Nag-reseta na sila sa mga pasyente nila na magpunta sa mga parks. Kasi nga talagang napakabuti para sa ating kalusugan. At saka hindi lahat talaga ng oras ay kailangan natin ng gamot or mga pills or tablets. Minsan, simple act of spending time in nature can actually do wonders for our physical and mental health na.
11: Maaring marami pa tayong hindi lubusang maipaliwanag. Pero ang malinaw ay biyaya sa atin ng mga puno at ang ating kalikasan.
12: Recommendation ng mga research studies ng mga dalubhasa. Sabi nila, spend 120 minutes in nature every 2 weeks. So, ang paalala ko, recommendation ko, subukan natin ma-meet yung 120 minutes na yun. Hindi siya kailangan tuloy-tuloy. So, kunyari sa isang araw, ang oras mo lang, 20 minutes lang. Pwede na yun. Basta humanap lang tayo ng lugar na walang bubong, sana may konting puno, sana may konting tunog ng mga ibon, kaliskos ng mga dahon. Anywhere that we can spend time outdoors, we try to maximize. No? Kasi napakabuti niya para sa atin to spend time in nature, to spend time outdoors. So simple lang, minsan kung kaya may choice ka kakain sa labas, may option na sa loob kung saan aircon or pwedeng sa labas kung saan natural lang simoy ng hangin, no? Baka doon na lang tayo sa labas kahit minsan medyo mas mainit ng konti. Piliin natin minsan, no? Kasi mabuti talaga siya para sa atin kapag nakalanghap tayo ng sariwang hangin or kapag nakapagbabad tayo outdoors, no? Hindi laging nakakulong sa loob ng mga restaurant or mga mall or ng loob ng sarili nating mga bahay.
11: Kaya ang nakalulungkot na katotohanan na ang bawat pinutol na puno ay kabawasan sa magandang dulot nito sa ating mga tao. Pero hindi pa huli ang lahat. Nasa ating mga tao ang pag-aksyon kung papanig tayo sa ating kalikasan.
13: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay!
20: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
21: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
20: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine, 1278 AM.
27: Ang oras po natin, 3:48 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito, bigyang daan po muna natin ang pag-ulat mula sa Radyo Pilipinas at Tayug. Mahigit 200 magsasaka sa Santo Tomas nakatanggapan ng corn seeds at abono mula sa Department of Agriculture. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
28: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
29: Umabot sa 283 magsasaka mula sa iba't ibang barangay sa Santo Tomas ang nakatanggap ng corn seeds at abono mula Department of Agriculture sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office. Layunin ng ayuda na dagdagan ng suporta sa produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka sa bayan. Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas sa pangunguna ni na Mayor Dickerson Villar at Vice Mayor Timoteo Dick Villar III kasama ang sangguniang bayan ang iba pang magsasaka na mag-enroll sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalagang pagpaparehistro upang mas marami pang magsasaka magkaroon ng pagkakataong makinabang sa mga programa at suportang pang-agrikultura. Nagpapasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap na corn seeds at abono na magsisilbing dagdag suporta sa kanilang mga pananim at patuloy na paghahanap buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
28: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
26: Set your mind to think green. Green Mindset, pairali natin.
27: Samantala, bago po tayo magtapos sa ating kwentuhan ngayong hapon, dito naman po tayo sa ibinahagi po ng dagdag kwento at impormasyon na mula po sa Las Piñas sa Parañaque Wetland Park. Binahagi po ng Protected Area Management Office ng Las Piñas Parañaque Wetland Park ang naging makabuluhang karanasan sa pagkatuto po no ng isang field trip na inorganisa po ng isang tour operator para po sa mga mag-aaral ng Jose Rizal University dito nga po sa Las Piñas sa Parañaque Wetland Park sa pamamagitan po ng bird watching, pagbisita sa Wetland Museum at Nature Walk. Nagkaroon po ang mga kabataan ng pagkakataong mas makilala ang mga ibon, buhay ilang at natatanging ecosystem ng Latia. Nagsagawa rin sila ng coastal cleanup upang personal na masaksihan at maunawaan po ang suliranin ng basura sa atin pong mga katubigan at ang epekto nito sa kalikasan. Ito po no, yung laging paanyaya ng Las Piñas Parañaque Wetland Park para po sa mga paaralan at iba't ibang mga organisasyon na dito po kayo pwedeng maglunsad ng mga field trip, ng mga educational tour upang mas maunawaan po no, at mas mabigyan ng kaalaman, lalo na po yung ating mga kabataan patungkol po sa pagmamalasakit at pangangalaga sa ating kalikasan. Sa kanila pong kwento, dito po makikita ang kahalagahan nitong Las Piñas Parañaque Wetland Park, hindi lamang bilang kanlungan ng mga ibon, kundi bilang isang silid-aralan sa labas ng paaralan kung saan natututo ang mga kabataan sa pamamagitan ng aktwal na karanasan sa kalikasan. Sa ganito pong mga gawain, nahuhubog ang kanilang kamalayan at pananagutan sa pangangalaga ng kapaligiran, biodiversity at likas yaman para sa susunod na mga henerasyon. Na muli po no, napakadali lamang po ng proseso. Bisitahin niyo lamang po ang Facebook page ng Las Piñas Parañaque Wetland Park at dito po kayo no pwedeng magmensahe at mag-coordinate kung paano po may schedule at ma-approve inyo po ang inyo pong pagbisita o ang inyo pong educational tour dito po sa LPPWP. At syempre po no, bisitahin niyo na rin yung social media platforms po no nitong Las Piñas Parañaque Wetland Park upang makita po yung ilan sa mga larawan at videos nung mga field trips na dito po no ay isinasagawa upang magkaroon na rin po kayo no ng overview, makita niyo po no yung setup, kung gaano po kaganda yung lugar at kung gaano po ninyo maaaring ma-experience ng actual ito pong pagbisita sa isang conservation area at sa isa pong mahalagang latian na dito sa ating bansa. Kaya naman po no, mainam na i-consider ang LPPWP bilang alternatibo sa mga lugar na maaari pong pagdalhan sa mga mag-aaral para sa kanilang pagkatuto at pagpapalalim ng kanilang pagpapahalaga sa kalikasan. Katuwang po ang Protected Area Management Office ng Las Piñas Parañaque Wetland Park. Sama-sama nating hubugin ang mga susunod na wetland heroes na may malasakit sa ating kapaligiran at likas yaman. Muli po ito ang paanyaya ng Las Piñas Parañaque Wetland Park. Magmensahe lamang po kayo sa kanilang social media platforms at doon nyo rin po makita yung ilan pang mga detalye. Tayo po ay umaasa na mas marami pang mga paaralan at mas marami pong mga kabataan ang magkaroon ng malasakit at pagmamahala sa ating kalikasan. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimpan, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon na dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Eskultura kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga!
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
4: Radyo on the Go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 6:60
4: Impormasyon. GIS, your general information station.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Bubungad sa umaga.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdijeta?
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na dinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Sa entertainment scene, updated ka ba?
13: Swak na budget recipes,
12: light na buong family.
14: Tala kayang makakalikasan.
12: Anything under the sun.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
19: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
18: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
19: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
18: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
19: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
18: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
19: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
5: Tamang impormasyon.
2: Pangkalusugan man o pagkakakipaan.
12: Aliw na kwentuhan!
5: Kabataan, kasama sa usapan.
2: Radyo Magazine 1278.
0: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1270 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para ating pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At magandang hapon din, batiin din natin ang ating mga kasama sa technical side. Magandang hapon kina Frenny Sam Reyes at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. Ganun din kanina si Frenny Rona Esperanza, nakita rin natin. Magandang hapon. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, At Radyo Magazine. Maaari din kayo mag-send ang inyong mga mensahe sa aming email. Ipadala na yan sa aming email sa radiomagazine@gmail.com. At syempre, i-download na po ang aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po'y libre niyong may da-download. At maaari niyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. And of course, live na rin po ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Maaari nyo pong mabasa. Muling balikan natin ang ilang kwento na mga nakapanayam natin dito sa iba't ibang programa po ng Radio Magazine dito sa ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti tayo o kayong kalagayan ngayong hapon. Samahan niyo po ako hanggang alas 5. And of course, simulan na po natin ang ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend ni Nasi Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura. Iskultura.

0: Mga ka-Frenny, another craftsmanship story. Ayan, mabubulol pa sana ang ating mapag-uusapan ngayong hapon. Bukod sa mga tela na pwede nating i-weave o i-hobby, pwede rin yung mga rattan. Baka sakali, no, nakikita nyo na po ito sa iba't ibang kanto dito sa Metro Manila. Pero for sure, mas maganda pa kapag nabisita natin ang ilan sa mga rattan craftsmanship or rattan weaving dito sa Cebu. Kaya ngayong hapon, para mas maunawaan natin paano ba ito ginagawa, paano ito nagsimula, gaano ba kahirap to gawin, meron po tayo makakasama ngayong hapon. Atin po makakasama, makakakwentuhan sina Sir Venancio Badayos Basera, isang craftsman, weaver at ang owner ng Vans Basketry and Rattan Products Trading. Ganun din po ang kanilang manager na si Brand Fernandez Basera. Magandang hapon po, sir, mga sir, and welcome po dito sa programang Iskultura.
1: Magandang hapon po.
0: Hello po, magandang hapon po. Kumusta po kayo?
1: Mabuti na po.
2: Mabuti na, ma'am.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon po na inilaan po dito sa aming programa. Matanong po namin, na intro ko po kanina, ay ito po ating kwentuhan ay tungkol po sa rattan weaving. Paano po kayo nagsimula kay Sir Venancio po? Paano po kayo nagsimula dito sa rattan weaving?
1: Ako na ba nagsugod pa?
2: Nagsugod ko sa rattan weaving, ma'am, 1974.
0: Mm-hmm.
1: Nagsimula po siya noong 1974.
2: Weaving ko sa nga company. Pacquiao ang trabaho na ko.
1: Yung pagtatrabaho niya po, ma'am, sa pag-weaving niya po dati, mm-hmm, is Pacquiao po siya. Mm-hmm. Bale, multo po yung mga order na tinatanggap niya po. Tapos po, kano sa akin nagsugod ko ba?
2: 1974. Nag-edad pa ko 14.
1: Sa edad niyang 14 po, ma'am, doon na po siya na tuto talaga gumawa ng basket, ma'am, mga rattan.
2: Mga rattan.
0: Mm-hmm. Yeah. Wow. 1974.
2: Yeah. Mahirap lang tayo taon ni magsabaw ko, makasiyudo ang mga customer na ako, makapalit ko ng bigas, bili na akong bigas para sa aming pamilya. Isa na akong anak, ma'am, wala ay tatay.
0: Mm-hmm.
2: Ako rin nanay. Mahirap kami, wala may tarong pagkain. No, na narabaho ko. Eskwela ko, grade 6, elementary lang ko, ma'am. Tapos nga, nagkakusog ang trabaho, mauna ni, na hangtod karon na pamaon ako tanan, mga bulhaton.
1: Ma'am, yung pagtatrabaho po ni Papa, simula nung ano, wala na po siya, iniwan na po siya ng ama niya, mm-hmm, simula nung siya na po magtrabaho, ma'am, mag-isa. Dahil sa kahirapan, ma'am, kahit ano na lang po, ano, nagagawa niya, ma'am. Kaya ng kung ibang disenyo ng mga design po ng mga basket.
2: Magawa na po.
0: Mm.
1: Dahil po sa kahirapan, makabili lang po ng ulam.
2: Magkakas ako, ma'am.
0: Wow. Mm-hmm. Iba't po talaga ang nagagawa ng pagmamahal ng isang ama para maitaguyod, mabuhay yung kanyang pamilya. And talagang nakakamangha po yung ganun pong klaseng katapangan po ninyo, Tatay Venancio. And matanong po namin, bakit po sa paghahabi po ng rattan kayo nagasentro hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin?
1: Ngano ko ng kultura sa rattan mo pa, okay? Ngano buo pa ko na wala to ang...
2: Tungod kay dili man na mahunong yun ang industries, ma'am. Among mga handicraft. Among yung paningkamutan nga. Daghan makamao sa diri sa Cebu. Makamao po munudlo nila para mabuhay mi.
0: Mm-hmm.
2: karon kita na ko ka mag-contract na ko, contractor na ko sa mga uban pang kumpanya. Kung na ako'y kliyente, dawato na ko ang ilang order. Kung may ipakita sila na kung sample, unsa ang design, mao ang akong buhaton.
1: Mambali po, si Papa po, nagko-contract na po siya ng iba't ibang mga company po sa ngayon. Tsaka bibigyan na po siya ng mga sample, ginagawa niya na po para po makatulong din po kami sa ibang tao, ma'am. Bali po, yung itong kultura ng Rattan, ma'am. Kaya po, nabubuhay po hanggang ngayon, ma'am. Kasi po, pinamana din niya po sa amin, ma'am. Mga apo niya, mga anak niya. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung trabaho, ma'am. Kahit saan po, ma'am, sa Pilipinas. And yun naman, ano din po, ma'am, nagtuturo po kami sa mga estudyante sa UP, tsaka SGR po, at iba-iba po mga turistic po ng mga student po.
0: And nakakatuwa po malaman na mula po sa pagsisikap ni tatay, hanggang ngayon po ay napapanatili po ninyo itong inyong business pagdating po sa Rattan Weaving. Matanong ko po si tatay, sino po ang nagturo po sa inyo sa paghahabi gamit ang Rattan?
2: Sa ako, ma'am, nagtrabaho po, wala gatudo na ko. Kung naalay ipakita nga item, maoy akong buhaton, gamaon ako. Mga basket, mga furniture, mga weaving. Mauna nga, mahimo yun ako. Paagi sa akong nauna, sa pag-technic na ko nga, makuha na ko ang ilang mga quality.
1: Yung ibig niya po sabihin, ma'am, nagagawa niya po yung mga bagay na pinapakita lang po ng mga kliyente sa kanya, yung mga sample po, ma'am, ba, sa mga order niya. Opo. So, wala pong nagtuturo talaga sa kanya, ma'am.
2: Wala, ma'am.
1: Dati po kasi, ma'am, may mga gumagawa din ng mga Rattan, ma'am. Bali, tinitignan niya lang po yung mga ginagawa niya, ma'am. Dahil po sa hirap, ma'am, dahil po sa hirap, nagpursige siya na makakaya niya din yung magagawa ng hindi nag, I mean, makakaya niya din yung ginagawa nila, ma'am, ba? So, ayun po. Naging master po. Parang madali lang para sa kanya, ma'am, ba? Talento po siya talaga.
0: Wow,
1: talento
0: po
1: talaga.
2: Ang sana pa ang naghirap, ma'am.
1: Tsaka may mga tao po, ibang tao po na natulungan niya din, natuturuan niya din dahil po sa skill niya, ma'am.
0: And yun naman po ang nakakatuwang malaman na talagang self-taught po talaga. And nakakamangha yung ganong skill na hindi mo kailangan na merong taong magturo sa inyo para po matutunan yung mga pattern na ginagawa po ninyo gamit po itong Rattan. Kasi syempre mas mahirap pa po, no? Lalo po magamit itong Rattan. Siguro kung for me po, kung base po sa observation ko, mas mahirap po na effort yung magamit ang Rattan sa paghahabi compared siguro sa mga tela. Pero yung ganun po, and of course, maswerte din po yung bagong generations po dito sa inyong paligid na meron po kayong, na nandito po kayo, Sir Venancio, para maturuan sila kasi kayo po ay talagang itinaguyod po ninyo itong paghahabi gamit ang Rattan sa pamamagitan po ng inyong talento and at the same time yung hindi po ba masyado po ba or matanong ko lang po gaano po ka-challenging yung ganun na matutunan po yung iba't ibang pattern na wala pong nagtuturo sa inyo.
1: Unsa ano ka-challenge pa nga wala gatudlo nimo ba? Unsa ka-challenge nimo ba? Wala gatudlo nimo yung mabuhat na buhat nimo pa.
2: Makamakaw ko mag design na ako yung buhaton akong ipakita sa akong kliyente.
1: Ibig niya po sabihin, ma'am, may sarili din po siya ang design, ma'am, na hindi po nagagawa ng pakita. Yun po. Bali, nasa isip niya lang po.
2: Nakuha na lang.
1: Nakakaya niya din po. Yun po.
0: Ganoon naman po ang yung kasi sa panahon po ngayon, yan talaga ang labanan ngayon, yung pagkakaroon ng unique na idea, na innovation, and yun talaga ang panlaban nyo po sa merkado ngayon. And yun po yung nakakamangha, sir, na Simula 1974, tama po bang aking pagkakatanda, ay hanggang ngayon ay napagpapatuloy niyo po itong rattan weaving. Matanong ko po si tatay, ano po kaya yung ilan sa mga pinakamalaking hamon po ninyo na hinarap habang maitaguyod po itong rattan weaving?
1: Unsa ko ninyo mga hamon sa kinaguyod ba nga na sa guyod din mo ang rattan ba? Nakuha ninyo ba? Para mapadayon ang rattan ba?
2: Ako, kung unsay mga order, kung wala ang order, magbuhat ko akong design, ibili na ko sa merkado, o ibaligyan na ko.
1: I-post online.
2: O, i-post na ko sa online. Basang, unsa nga design, kung makita nila, ma-order na yun sila.
1: Ibig niyo po sabihin, ma'am, na sa pamagitan po ng pagtitinda niya at pag-post namin sa online marketing po, siyempre uso na po sa ngayon, ma'am. So, yung kultura ng ano ng rattan, ma'am, napapatuloy niya pa rin talaga, ma'am. Yun po.
0: Mm-hmm. Matanong ko na rin po, and since usapang rattan weaving, syempre po binuksan niyo po itong Vans Basketry and Rattan Products Training. Paano naman po nagsimula na mabuksan po ninyo ito?
1: Nagsimula sa online. Wait lang po. Nung nagbukas po yung online na Vans Basketry po, ma'am, during pandemic po talaga, ma'am. Opo. Kasi po, wala. Yung mga tao nun, ma'am, ang hirap po kasi ng buhay nun, ma'am. Hindi po kami makalabas, ay quarantine po. So, yung pamaraan lang po namin, ma'am, is
3: patok ang mga planters.
1: Yung mga planters po dati, ma'am, patok po. So, napaisip po namin mga sa mga kapatid ko na mag-post po kami sa online. Yung mga plantitos po dati, ma'am, gawin namin ng basket, ma'am. Yun po, pumatok po siya, ma'am, tsaka nag-boom po. May mga madaming orders online po. Ginagawin yun po namin. May 300 pieces na basket, nag-order sa amin. Sa Manila, ganyan po. Nanapan po namin ang paraan hanggang sa nakasurvive po din po kami sa pandemic. Doon po talaga nagsimula yung Vans Basketry. Tsaka din po, ma'am, yung Miss Universe Philippines ng 2020 po, ma'am, na panalunan po.
2: Sa Manila.
1: Sa
2: mga beach costume.
1: Beach costume po siya sa Miss Universe.
2: Nagama ko.
0: Ayun, ma-highlight ko din yung nabanggit kanina na ano na despite na meron tayong pandemic na experience, pero po dito sa inyo ay at least naging positive po yung outcome, na kumbaga nakatulong po sa inyo, na totoo po kasi during pandemic talaga maghahanap po tayo ng pagkakaabalahan, and at the same time of course mas lumawak po ang inyong connections, mas maraming opportunities, tulad nga po ng nabanggit nyo ay mas marami pa pong umorder, and nabanggit nyo nga po ay kayo rin isa po kayo sa mga gumawa, na eto mabanggit ko lang yung nabanggit nila kanina na ang gumawa ng costume para po kay Miss Lou Dominic Pixon na isang candidate po ng Miss Universe Philippines ito pong 2020. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan paano po kayo naging bahagi sa paggawa po nito? At of course, congratulations po dahil nanalo po si ma'am na best in national costume.
2: Yes, ma'am. Thank you.
1: Thank you po, ma'am.
2: Nalipay ko po.
1: Yeah. Paano dito? Ingon siya pa, unsa daw ni mo, ibagi daw ba ba, isulti daw siya, unsa ni mo ba nga, nakakuha na itong bis and costume ba ba?
2: Ang message na ko naman ko ni Ari sa architect, nagpabuhat sa ako o
1: designer,
2: nagpabuhat na ako o costume, kay wala ko kabaldo kung para ba ito sa Miss Universe Philippines, gibuhat ko, ang nag-drawing siya, akong gigama og ground. Mao to nga, nakauyon siya, tapos gidala na niya, bayaran ko niya og 6,000, nalipay ko. Usapan, nalipay sa ko nga, proud siya na ko nga, nanalo si Dominic. Wala ko kibalo kung ilabay kuan sa Miss Universe Philippines.
1: Sabi ni Papa po, ma'am, na hindi po namin alam po talaga, ma'am, at hindi niya rin alam na isasabak po yun sa Miss Universe Philippines. may ano, may designer po na si Sir Danny Buk po, napunta po dito. Chinat po ako na kung kaya ba gawin ni Papa yung ganitong gown. Drawing lang kasi, hindi buo ba? Drawing lang pinakita ba?
0: Mm-hmm.
1: So, nag-iisipan talaga ni Papa yun. Yung pagama, ilang days yun pa?
2: Ano?
1: Pila kadlaw ba?
2: Ah, 1 week lang.
1: One week lang po, ma'am. Mga 1 week. So, 1 week. Mga ganyan, no? Natapos si Junsum yun.
2: Tapos na
0: po. Wow.
1: Yung gown na yun.
0: Mm-hmm. Ito po ba yung first time niyo pong gumawa ng isang damit made from rattan?
2: Ikalduhan na.
1: Dalawa na po.
2: Dalawa. Gikan sa company, isa. Para sa Japan, ang iyang design, Japanese.
1: Sa Japan po, ma'am. Meron po siya. Ano ginawa po siya? Na
2: costume, Japanese costume.
1: Costume din po, sa Japanese po, ma'am.
2: Tapos, sa Manila, no? Sa Manila. Oh, nasan, Manila. Mauto si Dominic. Ang this costume mo yung nanalohan.
0: Yes. And muli congratulations po. Nako, yung dalawang beses na yun na paggawa po ninyo ng damit na gawa sa rattan, parehong bigatin pa pala. And of course, syempre, nakakatuwa rin po na hindi lang basta-basta nga, yung palang makapasok pa lang sa Miss Universe Philippines 2020, yung inyong handicraft, nanalo pa bilang national costume. Nako, maraming salamat din sa pagbabahagi po ng talento po ninyo para dito nga. And of course, syempre, no, na nakakatuwa na pwede pala makagawa ng damit gawa sa rattan. And nabanggit nyo po, 1 week nyo lamang po itong nagawa. Grabe po, napaka, ganun po kayo katalented na magawa po ninyo in just 1 week. For us siguro po na normal citizen, mamamangha po kasi napakabilis na po siguro for us na magawa po ninyo yun na 1 week. Siguro iisipin nga po namin baka mga buwan, isang buwan, dalawang buwan. Pero po sa inyo ay isang linggo. Mm-hmm. Ano
1: kasi
0: naman,
1: isasabak ko kasi nun.
0: Ano naman po yung naging reaction nyo nung manalo po itong bilang national costume?
2: Proud na po, ma'am, nga nanalo si Dominic sa akong gama nga costume. Nalipay ko nga na uhag yun na po ang ilang gusto.
1: Yung proud po si Papa mo kasi pinaghirapan niya talaga yun. Pinaghirapan niya yun. Grabe yung proud niya kasi yung mga kapitbahay, ganyan, mga kakilala namin, binabati siya. Ganyan. Sobrang proud.
0: And deserve po talaga kasi of course marami po nakakita, mas maraming nakapanood kung gaano po kaganda yung mga ginagawa po ninyo dito sa pamamagitan ng rattan weaving. Matanong ko lamang din po, saan niyo po kinukuha yung mga materials para makagawa po dito sa mga handicrafts niyo?
2: Di ka na siya sa Mindanao, ma'am. Naabot po deliver sa Cebu. Nya, tinagaling diri magbili po mig materialis. Mao'y akong damiton para magama ko og mga unsa ano, mga item, mga basket, mga plant stand, ana. Isang unsa mga design, mga sandaler, pang restaurant ana. Uy, di mao na akong gibuhat yung beach costume. Uy, di ra. Baratan. Mao ra na akong gigamit. Mga materialis.
1: Sa Mindanao po niya kinukuha po talaga.
2: Mindanao materialis.
1: Tsaka pabagsak dito, ma'am.
2: Sa Cebu.
1: Sa Cebu. Ano po yung process po. Mahabang process po. Bago po matikya po siya, mag-iratan po.
0: And may mga nakikita na nga po tayo na ilan pong mga gawa po ninyo. Maaari niyo po ba maibahagi yung iba't ibang klase po na mga gamit na nagagawa po ninyo dito gamit ang rattan?
1: Ano sa kanong mga butang ay mga klase niya na buhat? Ano po yun, ma'am? Yung mga
0: ano
1: klase
0: po,
1: na...
0: Yung mga ito pong nakikita natin na nagagawa po ninyo.
1: Ay, ganang mga chandelier po ba? Mga, mga gamit po.
2: Kung ano lang, ma'am. Walay gamit sa... handmade lang, ma'am. Handmade lang. Walay gamit po. Sa kung furniture, magamit ko ka ng mga

0: yun ginagawa?
1: Bila ko nung kaadlaw ang imong mahuman. Mga ilan pong ano, yung...
0: Siguro sa isang piraso po na upuan.
1: Sa kabuk ba? Pila kaadlaw ni mong usap?
2: Ang isa lang, depende sa gila ko, na isa kaadlaw ang... isa lang kaadlaw ang isa kabuk.
1: Yung isa po, isa lang po.
2: Kaadlaw.
1: Isang araw lang po.
2: Malaki.
1: Standard sa ipapagawa mo.
2: Depende.
1: Nakadepende.
0: Ipapagawa
1: mo, ganyan.
0: And matanong ko lang lamang din po, of course, syempre, lumalawak na rin po ang inyong connections. May mga ahensya po ba ng pamahalaan ng tumulong po sa inyo para mas, of course, mas marami pa pong opportunities ang magbukas para sa inyo?
1: Video topic, ano po ma'am?
0: Ulitin ko lang po yung tanong. May mga ahensya po ba ng ating pamahalaan ang nagbigay po ng tulong po sa inyo para at least mas lumawak po ang inyong connections, mas marami pa pong opportunities ang magbukas sa inyo?
1: Ano nga, itabang ni mo pa mga ahensya.
2: Wala ko'y kapi. Wala ma'am.
1: Wala ma'am, wala pong tumulong kay Papa.
2: Wala.
1: Puro po hard work yung ginagawa namin lahat.
2: Wala.
1: Kami lang po, ako, yung kapatid ko na si Divina. Ako
2: kami
1: po.
2: Lang, kami lang nagtinabangay.
1: Si Papa. Kami lang po yung yung nagtataguyod ng negosyo ng ama ko.
0: Ako, panawagan natin yan, ano? Na sana matulungan din po kayo ng DOST or di kaya naman ng DTI at marami pa po nga or even mga TESDA na kung saan para mas lumawak po, no, ang inyong connections at mas maibahagi nyo po sa publiko ito pong mga gawa po ninyo. Nabanggit nyo po kanina na kayo po ay nagtuturo din po sa ilan sa mga international students. Maaari nyo po ba kaming kwentuhan tungkol dito?
1: Unsa kanang ipasabot ba istorya ko nun yung mga kanang estudyante nga imong gipangtudloan pa ba? Istorya gay sa ila ha.
2: Ipa-istorya?
1: Oo. Ano siya ba? Ibagi ba? Kana i-share sa ila ha ba? Nga yun sa yung pagtudlo sa ila ha?
2: Ay, minsas nga sila ga tanaw sa ako ang mga estudyante. Nagkuha ko ng mga materialis. Deforma na ko. Small basket lang. Human. Samtang nagtrabaho ko, sila sa nagbuhat po, nagtrabaho po sila.
1: Ibig sabihin niya, ma'am, abang yung mga student po, nanonood sa kanya, ginagaya din po siya. So, nahihirapan po yung mga student. Siyempre, bago pa po, ma'am. Nakaya din naman po nila. May natutunan po sila sa ipapa po bago po sila. Yung mga tourism po ng mga student.
0: Paano po yung may program po kayong ino-offer na talagang magtuturo po kayo ng rattan weaving?
1: Ay, actually ma'am, hindi po ma'am. Yung mga student po pumupunta dito para mingi po ng pabor na pwede ba sila turo?
2: Mapapaturoan
1: po. Siyempre po. Dapat lang po namin ibahagi itong kultura ng rattan po, ma'am, para po patuloy po yung henerasyon ng
2: tulungan ko sila.
0: Maganda naman po na mapakinggan na kayo po talaga mismo yung pinupuntahan, lalong-lalo na ng mga estudyante para matutunan itong paghahabi gamit po ang rattan. And ilang katanungan na lamang po, ano po ang inyong mga maipapayo para sa mga nais din po nga subukan itong paghahabi gamit ng rattan and of course sa mga nais din po magtayo ng kanilang negosyo tulad po ninyo?
1: Ano sa ko na yung ma-share sa mga tao nga gasugod sa digusyo pa o sa mga tao nga gusto makatun ba sa rattan.
2: Di, tulungan ko sila sa akong pagpamahagi.
1: Sige, istorya.
2: Di, tulungan ako sila sa akong pagpamahagi nga mao sila mabuhat o kung kusunada sila, interesado sila sa trabaho, mag-focus din sila. Mahimog yun na nila kay handmade lagod ta. Pamao sila, handmade.
1: Maipapayo din po namin sa mga bago pa po na nagsimula sa negosyo, ma'am. Hindi naman po madali po, ma'am. Magsisimula pa

0: talaga tayo sa maliit mo bago po kami natin yung mga gusto natin. Tsaka dapat po pagtitiisan kasi hindi po talaga madaling gumawa ng mga kagaya ng ginagawa namin, ma'am. Pero kung disidido ka talaga at gusto mo yung trabaho mo, makakaya mo po talaga.
1: Yes, very well said po. And matanong ko lang po, usually po ano pong price range ng inyong mga rattan na products? For example po, yung mga nakikita nating basket, magkano po kaya yung gano'n?
0: Ano lang po ma'am, 1.5 po tsaka 2K lang po. Mga ganyan lang po ma'am. Oo, na-pindi po sa size din po. Sa laki po ma'am.
1: Ayun.
0: So, may 500 din po. Yung
1: ayan, ano, may
0: yan.
1: Ayan,
0: may
1: Mm-hmm. Ayan, may papakita sa atin.
0: Ito po, nakalain na po.
2: 1.5.
0: Ayun, nakalain na po.
1: Ano po yan? Ano po yan?
2: In the chandelier.
0: Chandelier po yan.
1: Ah. Ay, wow. Ayun, ang ganda naman po ilagay yan sa bahay. Totoo pong talagang napakaganda na po ng pagkakagawa na pwede pala. Ayun, meron pang isa.
2: 600.
0: Ito po, ito lang. 600 na po ito.
1: Ano po yan? Ganun din po, chandelier din po.
0: Oh,
1: parang
0: hindi pa po tayo finish product mo, ma'am. Pero
2: hindi pa.
0: Ano po, ginagawa pa lang po.
1: Wow, ay maraming sal.
0: Polish ko yan, ma'am. Ano pa?
1: Ayun, maraming salamat po sa pagbabahagi. Ayan. Ay, kinukuha po si tatay. Nakakatuwa po kasi na
0: Tuloy niya din po ito. Kung makikita mo sa mga mall, ma'am, yung mga link, chairs po. Yung handmade po yan, isa-isa po yan.
1: Ayun. Ako, maraming salamat po sa pagbabahagi ng mga ginawa po ninyo. Ayan. Balik na po si tatay. Ayun, nakakatuwa po na makita. And napakaganda po na pwede pala, no, na malagyan natin ng ganong design yung ating mga bumbilya na magmukhang parang mamahali na, no, yung simpleng bumbilya. Pwede pala parang nga chandelier. And matunan ko na lamang din po ano po ang inyong mga social media accounts and of course, yung mga contact numbers po ninyo para sa mga magnanais pong magpagawa po sa inyo. Go ahead po.
0: Wala po, wala pong iba ano namin page, ma'am. Ito lang po, ma'am, yung Vince Basketry, Rattan Product and Trading po. Yun lang po, ma'am.
1: And meron po kayong mga contact numbers?
0: Meron po, ma'am, nasa ano lang po, ma'am, page namin. I-assist lang po nila.
1: Ayun. Ayun, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. And of course, maraming salamat po ano kay tatay na baka po nagtataka yung iba kasi maraming salamat din po sa pag-alalay kay Brent, kay Sir Brent dahil syempre po kahit nahihirapan po tayo ano na mag-communicate dahil of course minsan po na hindi rin po nakakaintindi ng Tagalog and even I hindi rin po ako nakakaintindi ng Cebuano. Pero ay binigyan niyo po kami ng oras at panahon para makipagkwentuhan po sa inyo. Muli po, maraming salamat po sa inyong panahon. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
0: Thank you po, ma'am. Salamat, ma'am.
1: Atit pong nakapanayam. Sina Sir Venancio Badayos Basera, isang craftsman, weaver at ang owner ng Vance Basketry and Rattan Products Trading. Ganun din si Sir Brent Fernandez Basera, ang kanya pong anak and manager din po ng Vance Basketry and Rattan Products Trading. O diba, nakakatuwa na makapakinig o makarinig ng iba't ibang kwento ng tagumpay na mula po sa ating mga magagaling na mga craftsman. And dito nga ay weaving muli pero sa paggamit naman ng rattan. Tuloy-tuloy lang din ang ating kwentuhan ngayong hapon. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosaro dito lang sa programang Eskultura.
3: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru. Dito lang sa Eskultura.
4: Tara na sa Eskultura.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes! Okay, class! Recess! Break time!
11: Yay!
12: Tignan mo tong baon ko, oh.
11: Anong baon mo? Pahingi naman!
9: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
13: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
12: Teacher?
9: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
12: Naku, nakakatakot naman po.
11: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
14: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
5: World class na tanawin. Explore na natin.
4: Love the Philippines.
5: Likhang sining na proudly Pinoy.
4: Inflex na yan.
5: Radyo Magazine
15: 1278.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Pagpapakita ng kaugalian.
19: Paano po?
18: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan
20: kahit kailan
18: o saan man, samahang bayanihan.
20: Dito lang sa Iskultura.
18: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo pinagbabalik sa programang Iskultura, kasama niyo pa rin ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, since kanina, no? Ang lokasyon ng ating nakapanayam kanina ay mula sa Cebu. Siyempre, dagdagan pa natin ang ilang kaalaman. Magdigdig pa tayo dito sa probinsya ng Cebu. Eto, matanong ko kayo mga ka-friend, alam nyo ba yung salitang balitaw? Kung saan ito po ay isang tradisyong Cebuano? Kung saan ito po ay kombinasyon ng awit, sayaw at debate ng lalaki at babae? Isa po ito nga isang tagisan ng husay sa musika at katwiran. Wow! Meron palang ganun, no? Pwede palang gawing sining ang pangangatwiran. Ayan. Ang debate po ay karaniwang umiikot sa isang paksang pag-ibig. Hindi naman ibig sabihin, no, na katwiran ay yung more on, siguro argument, hindi. Siguro yung parang sagutan lang din talaga ng magkasintahan. Na ito ay pwede rin palang mahaling tulad or matranslate, ayan, into singing, into dito sa music, sa kanta at sa sayaw. Dito naman po sa balitaw, ang sayaw na ito ay karaniwang nagsasadula ng pag-aalay ng lalaki ng bulaklak sa napupusuan niyang babae. Ang pagtanggap naman ng bulaklak ay tanda ng pagsang-ayon ng babae sa inialay na pag-ibig sa kanya. At sinasaming nagmula pa sa sinaunang tradisyon ang balitaw bago pa man dumating ang mga Espanyol sa kapuluan at ginaganap tuwing may kasiyahan at iba pang mga pagdiriwang. At sa pagdaraos po ngayon ng balitaw, karaniwang sinasaliwan o sinasaliwan ito ng gitara at o kaya naman yung arpa. At lalaki po ang tumutugtog ng gitara habang idinaraos ito. Nabukod nga po sa yung sa base sa ating nga pagkaka-describe ay bukod sa parang nanghaharana ka ano sa napupusuan mong babae ay nandun din siguro sa kaduluhan nga po ng kanta ay maaari nyo ring maibahagi sa pamamagitan ng balitaw yung parang mga frustrations mo, yung mga anything na nararamdaman mo inside your heart patungkol sa inyong napupusuan. At ang sumunod naman, ito mostly ay kilala sa Visayas. Itong batchoy. Naku, sarap pa man din yan, ano? Humigop ng mainit na sabaw ng batchoy. Ito po isang special na putahe na pinamahan na pa ng ating mga kaibigang Chinoy. Naku, saan ay sila po ay nanirahan dito sa Panay o sa Visayas. Na kung saan ito po ay halintulad ng sopas, kumbaga yung sabaw. Na kung saan ang pangunahing sabaw po nito ay mula sa pinakulo ang buto at karne ng baka, baboy o manok. At sinasangkapan ito ng hilaw na pansit, karne, bituka ng baboy at mga lamang loob. O hilaw din o nilagang itlog, sisarong baboy at kadalasan may sariwang dahon ng sibuyas o dinikdik na pritong bawang. Baka magtaka kayo kanina na nabanggit natin hilaw na pansit. Kasi 'di ba, kapag kayo ay order ng batchoy, even naman dito sa Metro Manila, no, ginagawa 'yan. Yung nakahanda na yung mga sahog, tapos kung kayo naman ay order na, saka pa lang iinitin, ilalaga saglit dun sa yung pansit o yung noodles dun sa kumukulong mainit na sabaw. And thankful tayo ano nung magawi tayo dito sa Bacolod and sa Iloilo ay nakatikim tayo ng original na batchoy. And masabi ko lang talaga ay napakasarap na sana ay matikman nyo rin po no kapag bibisita tayo sa mga probinsya dito po sa ating bansa sa Pilipinas ay sana no i-search din natin yung kanilang mga delicacies at yun din ang matikman po ninyo. Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan po ngayong hapon. At ganoon din po sa ating nakapanayam kanina, sina Sir Venancio Badayos Basera at si Sir Brent Fernandez Basera. Sila po ang nasa likod ng Vens Basketry and Rattan Products Trading, kung saan ay bahagi po nila sa atin ang kanilang kwento pagdating po sa paghahabi gamit ang rattan. And syempre, maraming salamat din sa ating mga nakasama, sina Frenny Sam Reyes, sina Frenny Rona Esperanza, at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
2: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
1: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
3: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
1: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
4: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpapump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
1: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
5: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. No? In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas mabali ang trabaho natin.
1: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
6: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: This is a public service announcement
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine,
12: 1278 AM.
7: Dagling kaalaman.
13: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang 2 stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa 3 yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
7: Dagling kaalaman.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
24: Radyo on the go.
23: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
25: Yay!
26: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
27: PBS Receiver.
26: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
26: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad.
26: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
28: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
29: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
30: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
31: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
32: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: πρωινό Σάββατο.
1: Τιντι heavy!
2: Τουκτούκαμ chill.
0: Σουάβε.
3: Learning from home, they need boring.
2: Ράτζο. Magazine.
4: 1278 AM.
5: Η extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
12: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
14: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
1: I-flex na yan!
0: Radyo Magazine
2: 1278
3: Radyo Pilipinas
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Radyo Pilipinas
4: Radyo Publiko
3: Radyo Pilipinas
2: Tamang impormasyon
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan
11: Aliw na kwentuhan
12: Kabataan, kasama sa usapan
13: RG
0: Radyo Magazine 1278

0: interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
3: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
3: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.

0: Magazine.
1: 1278 AM.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Pangulong Marcos Jr., mas pinaigting pa ang hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng banta ng very strong El Nino. Senate Impeachment Court pinagbigyan ng motion ng prosecution na i-withdraw ang tatlong articles of impeachment o ang umano'y grave threats, bribery at misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Presiding Officer Francis Escudero, inanunsyo na ang mga susunod na schedule ng impeachment trial sa Nobyembre. Kung kailan yan, alamin. At para maging handa ang mga Pilipino sa anumang uri ng sakuna, Pilipinas nakiisa sa International Day for Disaster Risk Reduction.
4: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan magandang ugnayan ng pamahalaan at media. Isa ito sa mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Malacañang Press Group.
5: Bukod dito, nanumpa na rin si Presidential Communications Office Acting Secretary Lino Cayetano sa kanyang tungkulin. Narito ang ulat.
6: Formal nang nanumpa bilang bagong acting secretary ng Presidential Communications Office si dating PTV General Manager Lino Cayetano. Kanina kasama siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panunumpa naman ng mga bagong opisyal ng Malacañang Press Group.
7: He has always been part of our communications group, and so we always knew that he was entirely capable of doing the job.
6: Ayon kay Secretary Cayetano, malinaw ang direktiba ng Pangulo ang maiparating at maipaliwanag sa publiko kung ano-ano ang mga programa ng pamahalaan. Isa rin sa kanyang tututukan ay ang pagpapabuti ng communication channels ng gobyerno sa pamamagitan ng digital TV mula sa analog.
8: Tulad ng sabi ng Pangulo, I've been helping through my capacity as General Manager of PTV kung paano mas epektibong maibaba yung mensahe ng ating gobyerno. And I think PTV will still play a very important role in this. The vision of PTV when the President talked to me was to become an instrument for transparency, accountability, and to bring it down para maintindihan ng mga kababayan natin yung mensahe ng Pangulo at yung mga programa natin. So I think we will just further that effort.
6: Mahalaga rin anya ang pakikinig sa publiko para malaman kung ano-ano ang mga dapat baguhin. Tututukan din anya ang fake news.
8: Sa akin, ang pinaka-epektibo dyan ay to engage media. I think ang unang-una sa mga tinatamaan sa fake news, ang mga kababayan natin. Pangalawa, it is reliable news sources, the mainstream media kayo, na yung inyong profession, yung inyong hanap buhay, lahat yan, it's reliant on accurate, truthful information. So I think one of the biggest victims of fake news is media, traditional media, journalists, vloggers who take their work seriously and truthfully. So unang natin gagawin is to find a mechanism and maybe work with the leadership kung paano niyo kami matutulungan.
6: Hiniling naman ni Cayetano na magkaisa na lamang sa pagsusulong ng mga programang makatutulong sa mga Pilipino, kahit ano pa ang kulay sa politika. Tugon niya yan ang matanong sa kanyang posisyon sa gobyerno, gayong ang kanyang mga kapatid na sina Senador Alan Peter at Pia Cayetano ay kritiko ng gobyerno.
8: It doesn't change anything. I think tulad natin lahat dito, the most important thing is what binds even families together are values. So I think regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things. And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin. So ako, I call on all the president's critics, all of the president's supporters. In the next 2 years, let's come together, let's make sure we support programs that will benefit the Filipino people.
6: Natanong naman si Pangulong Marcos Jr. bakit makailang ulit nang nagpalit ng PCO chief. Paliwanag niya, nagbabago ang paraan ng mensahe ng pamahalaan. Kung dati ay pulisiya ang dapat maipabatid ng gobyerno, mas kailangan na anya ngayong ipaalam ang mga paraan ng implementasyon na ginagawa kaugnay ng mga programa ng pamahalaan.
7: Now we have having to talk about getting more towards the more political aspects of the communications job. So it keeps changing, and that's why we have to keep restructuring it and to be able to satisfy what especially the demands that you make upon our presidential communications group. So yes, so that's what's behind that.
2: Itinalaga na rin ng Pangulo bilang Acting Secretary ng Department of Information and Communications Technology si dating SSS at President Robert De Claro.
7: He also has a very strong background in terms of the digital economy, the digital world.
2: Sabi ng bagong talagang kalihim, magkakasanang masusing pag-aaral sa mga programa, pondo at pagbili ng mga gamit at serbisyo sa DICT. Kabilang dito ang paghahatid ng libreng internet sa publiko. Tututukan din ng bagong kalihim ang ligtas na paggamit sa mga online platforms na sinasabing nagiging daan ng grooming at nihilistic violent extremism na iniugnay sa ilang shooting incidents sa bansa.
9: I assure the public that over the next 3 months, there should be clear-cut plan on how do we take the ICT to where it should be.
2: Samantala sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Malacanang press groups, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng magandang ugnayan ng pamahalaan at media. Ayon sa kanya, bagamat hindi palagi nagkakasundo ang pamahalaan at media, hindi ito nangangahulugan na magkalaban ang dalawang panig. Anya, mahalaga ang paggalang sa isa't isa, bukas na pag-uusap at pagpapanatili ng profesionalismo at kalayaan ng pamamahayag. Tiniyak din ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na susuportahan ng administrasyon ang kaligtasan ng mga mamamahayag at ang malayang paghahatid ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon.
7: So your dedication to accurate, reliable, and fair journalism earns the trust of the Filipino people. I hope that you will continue to carry out this work with the same commitment that you have shown in the past years.
2: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
5: Samantala, mas pinaiigting pa ng pamahalaan sa Cagayan ang kanilang paghahanda sa posibleng epekto ng matinding tag-init dahil sa very strong El Nino. Yan ang ulat ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tugigaraw.
10: Dahil sa El Nino, kanya-kanyang diskarte ang mga residente rito sa Tugigaraw City para makatipid sa tubig. Si Ate Angelina, nire-recycle o ginagamit sa iba pang gawaing bahay ang naipon niyang tubig mula sa paghuhugas ng pinggan at paglalaba.
11: Pag naghuhugas kami ng pinggan, yung pinaghugasan namin, hindi namin siya tinatapon. Ginagamit namin siya pang bilig ng mga halaman. Ganon din yung mga pinaglabhan namin ng mga damit namin.
10: Tipid din ngayon sa konsumo sa tubig si Kuya Blue. Dati raw kasi, halos one to sawa kung magbanlaw sila ng nilalabang damit.
12: Sa galaba rin, ma'am, ganon din. May timba, ma'am. Sa nag-istimba ipon tubig. Either na magbanlaw ka ng 5 beses, ginagawa na ng 2 beses o 3 beses magbanlaw, ma'am, para makatipid yung tubig.
10: Maging ang PNP Tugigaraw, kumasa rin sa pagtitipid sa paggamit ng tubig ngayong may El Nino.
13: Yung pinagugasan po natin ng mga plato, pwede po natin gamitin pang bilig ng halaman po.
10: At dahil nagbabanta ang very strong El Nino, bumuo na ang provincial government ng Cagayan ng Task Force El Nino para sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga hakbang na makatutulong upang maibsan at mabawasan ang epekto nito sa lalawigan. Layunin ng task force na pag-isahin ng mga hakbang at programa ng mga ahensya at mga local government units sa pangailangan ng mga residente nito.
14: Lahat ng mga bagay-bagay na preventive action na mailayo ang mga kababayan natin sa anumang disgrasya, pati na ang mga alaga natin, mga hayop.
10: At dahil PDRMC ang mangunguna sa naturang task force, inatasan ng provincial government ang mga miyembro nito na paitingin ang pagmamonitor lalo na sa pangangailangan ng mga maatektuhang residente dulot ng El Nino. Mula rito sa Tugigaraw City, para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Iniyak ng Cebu City Jail ang kapakanan ng mga persons deprived of liberty dahil sa posibleng epekto ng Super El Nino sa bansa. Bukod sa pagdaragdag ng mga doktor, may nakahanda na ring exhaust system para mapabuti ang sirkulasyon ng hangin sa mga masisikip at siksikang piitan. Yan ang ulat ni Adrian Cabasa ng PTV Cebu.
15: Nagpulong na ang pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology kasama ang mga kawani ng Cebu City Jail upang pag-usapan ang mga hakbang sa paghahanda sa inaasahang Super El Nino. Ayon kay BJMP Chief Efren Altamira Nimeño, mas paiigtingin nila ang kanilang paghahanda.
16: Sa akong nahibawaan, as announced, from December to July, ang ato ang Super El Nino. That will be 7 months. So, kinahanglanig dako dako nga preparation, labi na nga luoy kayo ang mga jail facilities na ito nga congested.
15: Kabilang sa mga posibleng hamon na pinaghahandaan ng BJMP, ang mga posibleng sakit kagaya ng mga skin and respiratory diseases, kakulangan sa supply ng tubig, at mga pagkawala ng kuryente. Bilang bahagi ng paghahanda, tiniyak ng ahensya na may sapat na supply ng mga gamot sa infirmary. Tinutukan din nila ang paghahanda ng mga pagkukunan ng tubig upang matiyak ang sapat na supply. Palalakasin din ng BJMP ang koordinasyon sa mga katuwang na ahensya at pribadong sektor upang makahanap ng karagdagang solusyon sa mga posibleng hamon. Ayon kay Nimeño, mayroong 8 bagong doktor na sumailalim sa isang buwan ng pagsasanay na itatalaga sa iba't ibang regional offices. Inaasahang makatutulong ang mga ito sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga PDL. Dagdag pa ni Nimeño, mayroon na ring mga nakakabit na exhaust system sa mga congested na piitan upang mapabuti ang ventilasyon.
16: Well, dili lang dili mo worry kay responsibility man ang sa BJMP to take care of our PDL. So among buhaton ng kanan nga maayo ang ilahang kahimtang diri sa jail facility despite the situation na atong atubangunon.
15: Adrian Cabase para sa Bayan.
5: Target ng pamahalaan na palawakin pa ang solar-powered pump irrigation program. Kasabay nito, patuloy ang supply ng tubig sa ilang sakahan sa Davao City mula sa irigasyong ipinagkaloob ng National Irrigation Administration. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
17: Nararamdaman na sa iba't ibang lugar sa bansa ang epekto ng matinding init ng panahon dahil sa El Nino. Ilan sa mga lugar sa Mindanao ang nakararanas na ng kakulangan sa supply ng tubig dahil sa tagtuyot. Pero dito sa Barangay Kalinan proper sa Davao City, ilang magsasaka ang nagsabing hindi pa nila gaanong nararamdaman ang epekto ng El Nino dahil sa patuloy na supply ng tubig mula sa irigasyong pinapamahalaan ng National Irrigation Administration o NEA. Ayon sa magsasakang si Jaime, sa kabila ng matinding init ng panahon, patuloy na lumalago ng maayos ang kanilang mga pananim dahil sa tubig na nagmumula sa irigasyon.
18: Wala, mandiri. Amot lang ka sa uban. Mandiri, wala kay irrigated banggot.
17: Nananatili ring malusog ang sakahan ni Loloy at hindi anya sila nag-aalala sa matinding init ng panahon dahil sa sapat na supply ng tubig.
19: Sa diri hinoon sa amo adri sa Kalinan, murag di takakuha na ng El Nino, di magkuha na rin. Kaya magtubig, abunda magtubig din napita. Pero diri, di kay problema na.
17: Kaugnay nito, target din ng pamahalaan na palawakin ang Solar Power Pump Irrigation Program. Bahagi ito ng 2030 roadmap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong magkaloob ng makabagong sistema ng irigasyon sa karagdagang 100,000 na ektarya ng sakahan sa mahigit 10,000 na lugar sa buong bansa. Target nitong matulungan ang mahigit 2 milyong magsasaka sa buong Pilipinas.
20: Yung mga bibigyan po ng prioridad dito sa mga solar pump irrigation natin, kasi mga pipe system po ito, yung mas matataas ang slope, lalong-lalo na po yung mga nagpo-produce po ng mga high value crops natin, mga sa upland communities, at yung mga tail end po ng irrigation system natin na hindi, silted kasi yung mga ilog eh. So may mga tail end ng irrigation system natin na kailangan ng augmentation ng tubig.
17: Sa pamamagitan ng mga proyektong pang-irigasyon, layunin ng pamahalaan na matiyak na matulungan ang pangangailangan ng mga magsasaka na siyang tumutulong upang matiyak na may pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. JC Aliponga, para sa Bayan.
4: Iniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang mawawalan ng trabaho o hanap buhay sa itatayong Pax Silica sa bansa. Una nang sinabi ng Business Conversion and Development Authority o BCDA na tinatayang lolobo sa 40 hanggang 70 bilyong dolyar ang makakalat na investment ng Pilipinas mula sa Pax Silica at makapaglilikha rin ng mahigit 130,000 na trabaho. Nilinaw din ng Pangulo na hindi maapektuhan ang ancestral burial grounds ng Aita community sa 1,600-hectare Pax Silica project.
7: Let me assure everyone that that is not something that we are going to allow to be put at risk. This is projected to create tens of thousands of jobs, and this is our part of the what we have done as our in positioning the Philippines in within the supply chain, the value chain of what is the emerging industry of the digital the digital economy, and of course the onset of AI.
4: Sa pagpapatuloy ng bail hearing sa kasong plunder ni dating House Speaker Martin Romualdez, tumestigo ang isa sa mga ex-bagman na ilang beses siyang nakapag-deliver ng mga maleta sa mga bahay na pagmamayari umano ng mambabatas. Sa naging testimonya ni Gil Navidad, kasamaan niya siya sa naging delivery ng maleta sa 42 McKinley sa Forbes Park noong November 2023. Kapareho ito sa naging testimonya ng naunang humarap na testigo na si George Villalon Jr. kung saan ipinresenta sa korte ang kuha niyang video sa naturang lugar. Dagdag niya, kasama rin siya sa dalawang beses na nag-deliver noong 2024 sa 14 Nara sa Forbes Park. Aniya, nasabi niyang perang laman ang natura mga maleta dahil ang tawag nila rito umano ay basura.
5: Aabot naman sa mahigit 55 billion pesos ang natitipid ng Pilipinas kada taon dahil sa tulong ng mangrove o bakawan para maiwasan ang pagkasira ng mga dalampasigan sa mga komunidad. Ayon po yan sa Center for Conservation Innovations. Pero higit pa riyan ang benepisyong dala ng bakawan. Ang buong detalye sa ulat ni Elijah Canlas.
0: Nagsisilbing natural na harang laban sa mga baha at bagyo ang mga bakawan sa bansa. Sa sitio Barimbing San Manuel Puerto Princesa, Palawan, mahigit 20 hectares na lupain ang naretrieve ng Department of Environment and Natural Resources o DENR mula sa mga illegal occupants para sa mangrove rehabilitation.
21: Sa lupain ito, pinapalaki ang halos 50,000 seedlings ng bakawan o mangrove. Mula sa dating lugar na pinamamahayan ng mga illegal settlers, kinonvert ng DENR ang lupain ito para patuloy na maibalik ang sigla ng ating kalikasan.
0: Naging mabilis din ang pagpapalago ng mga punla sa tulong ng inisyatibo ng LGU sa ilalim ng Tupad Program.
22: March, nagkaroon ng 147 beneficiary yung Duli Tupad dito sa Puerto Princesa. 15 days po ang binigay sa kanila ng dole. So, yung 15 days na yun, ginugol nila dito sa mangrove area. Ang ginawa po namin, nagpropagate kami ng mangrove para hindi na kailangan bumili ng LGU San Manuel.
0: Bukod sa dagdag kabuhayan sa mga Palawenyo, mabisa ring natural na flood control system ang mga bakawan. Ayon sa mga pag-aaral, kaya nitong mapahina ng hanggang 100% ang lakas ng isang rumaragasang alon sa baybayin. Bukod pa rito, malaki rin ang kontribusyon nito sa turismo.
23: Talagang ang impact nito doon sa tourism aspect ng Puerto Princesa as a whole, kasi yung harapan po niyan yan yung Hunda Bay. Tama ba ka? Maraming mga isla dyan na dinarayo, then dumating yung point na murky yung tubig, no? So isa po kasi yun sa mga cause din kapag may erosion at walang nag-filter ng tubig natin.
0: Pinabababa rin ito ang epekto ng storm surge na nakatutulong para maiwasan ang pagkasira ng mga dalampasigan sa mga komunidad. Sa katunayan, nakatitipid ang Pilipinas ng higit 55 billion pesos taon-taon sa mga nasisirang bahay at gusali bunsod ng mga kalamidad. Napoprotektahan din ito ang mahigit 613,000 Filipinos mula sa matinding pagbaha bawat taon. Malaki rin ang tulong nito sa mga itlog ng isda na pangunahing kabuhayan ng mga mangingisda sa sitio Balimbing. Patunay lamang na sa gitna ng maunlad na isla ng Palawan, tuloy-tuloy ang mga plano nito para sa mas luntian at ligtas na komunidad. Elijah Canlas para sa Bayan.
5: Bilang bahagi ng paghahanda sa iba't ibang uri ng sakuna, nakibahagi ang Pilipinas sa pagdaraos ng International Day for Disaster Risk Reduction ngayong araw. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
17: Iba-ibang sakuna ang nararanasan ng bansa kung saan malaki ang nagiging epekto nito sa bawat kabahayan, komunidad at sa buong bansa. Ngayong araw, nakiisa ang Pilipinas sa International Day for Disaster Risk Reduction sa Rizal High School kung saan pinaigting ang kaalaman ng mga estudyante at guro sakaling magkaroon ng sakuna sa eskwelahan. Pinangunahan ito ng Office of Civil Defense, Department of Education, Presidential Communications Office at Pasig City LGU.
1: The schools is doing its part by teaching our learners how to prepare better and to practice what they have prepared for.
17: Binigyang diin naman ng mga otoridad na walang pinipiling panahon at lugar ang sakuna, kaya't mahalaga na maging handa ang bawat isa mula sa paaralan maging sa tahanan.
1: We cannot prevent hazards from coming to our country or to our communities. But we can always limit the risk it can affect our homes and even the livelihoods of our parents. So very important po yung paghahanda.
17: Sa pakikiisa ng Pilipinas, mayroon itong temang panatag na tahanan at paaralan na layuning paigtingin ang kaalaman ng mga estudyante pagdating sa pagkakaroon ng detalyadong plano sakaling abutan ng natural disaster. Ayon sa DepEd-DRRMS, ang bawat hazard na nararanasan ng bansa dapat ay may kanya-kanya ring paghahanda na tutugon sa sakuna.
1: Very important talaga sa DepEd and DRRMS is the preparedness of the school in all hazards. No? So meron tayong tinatawag na contingency plans for a specific hazard. So ginagawa po ng school yon, and we conduct regular capacity building activities.
17: Mahalaga naman ang pagtutulungan ng pamahalaang lokal at nasyonal para sa mas maayos na koordinasyon bago, habang at pagkatapos ng isang sakuna. Ayon sa Office of Civil Defense, magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga institusyon para matiyak na mananatili ang kaalaman at pagiging handa ng ating mga kababayan.
3: We're doing this redundantly as said a while ago kasi ito, until such time na maging part ng ano na natin, maging muscle memory na yan, not where disaster resilience becomes a way of life.
17: Mahalaga naman para sa estudyante na si Cassandra ang ganitong paghahanda dahil anya, maaaring ang mga sakuna ay mangyari kapag sila ay nasa eskwelahan o sa bahay na dapat ay parehong pinaghahandaan.
6: Mas naging prepared po kami, nagkaroon po kami ng mga plans para po mas maging safe kami at hindi po magpanik sa kahit anong sakuna.
5: Hindi man natin napipigilan ang mga natural disaster na nangyayari sa bansa dahil hindi natin alam kung kailan at saan ito mangyayari. Pero ang ganitong paghahanda mula paaralan hanggang tahanan ay malaking tulong para mabawasan ang epekto nito. At ang mahalaga, tayo ay may ginagawa para magkaroon ng mas ligtas, matatag at panatag na Pilipinas. J.M. Thompson, para sa Bayan.
4: Samantala, seryoso ang paghihimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na mag-ipon ng tubig-ulan gamit ang balde bilang paghahanda sa El Nino ayon sa Malacanang. Ang panawagan ng Pangulo, suportado ng National Water Resources Board. Yan ang ulat ni Clayzo Pardilia.
8: Bumili na kayo ng balde para pag umulan, makulekta na ninyo lahat.
24: Dapat seryosohin at hindi tinatawanan ang mensaheng yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mag-ipon ng tubig gamit ang balde sa harap ng banta ng Super El Nino. Sinabi yan ng Malacanang kasunod ang pambabatikos ng ilang kritiko sa presidente matapos siyang magpaalala sa publiko tungkol sa paghahanda sa tagtuyot.
25: Ang bawat mensahe, ang bawat suggestion, ang bawat mga binibigay na aral sa atin ng gobyerno at ng Pangulo, ito ay dapat na siniseryoso. ang binabanggit ng Pangulo patungkol sa balde. Saan po ba tayo mag-iipon ng tubig? Hindi lang po ang Pilipinas. May mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya.
24: Batid ng Pangulo na magiging matindi at posibleng lumala ang El Nino, kaya kailangan mabawasan ang epekto nito. Kabilang sa gagawin ng gobyerno ang cloud seeding para makagawa ng artipisyal na ulan, tuturuan ng publiko kung paano mag-ipon ng ulan at maglinis ng tubig para maiwasan ang mga sakit. Maglalabas ang Department of Social Welfare and Development ng mga impormasyon tungkol sa pagtuturo ng water filtration, habang namamahagi naman ang charity ba ang PCSO sa mga kababayan nating apektado ng krisis. Kaya buwelta ng Malacanang sa mga tinawag nilang obstructionist, ang kailangan nila balde-balding utak.
25: Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
24: Babala ng Department of Science and Technology, halos lahat ng probinsya sa buong bansa makakaranas ng tagtuyot pagdating ng March 2027 dahil sa epekto ng matinding init sa puldra ng Metro Manila. Kaya ang National Water Resources Board suportado ang panawagan ng Pangulo.
2: We support the idea kasi nga yung konteksto ng mag-harvest ng ulan. Ito ngayon, umuulan-ulan, di ba? So para ma-manage natin, no, yung mga tubig natin sa mga dams, di ba? Ang kailangan sa household or sa bahay, ano magagawa natin? Mag-harvest ng ulan. Pwede mong gamitin yan sa mga ibang non-essential needs sa bahay, di ba? Like yung pagpa-flush ng mga CR. Diba? So ilang litro din yun.
24: Ang pamilya nga ni Nick, kahit washing machine, pinapatos ng lagyan ng tubig.
9: Nagrarin ako si mama ng dalawang drum na lalaganan ng tubig. Para po pag nag-El Nino, meron ako kami magagamit.
24: 70% ng tubig ay mula sa Angat Dam, kaya mahalagaan niya na maging masinop sa paggamit ng tubig.
2: Pakala natin sa bahay lang, pero kung collectively, lahat tayo, ganun ang ginagawa.

0: sa Puerto Princesa, Palawan upang bigyang diin ang kahalagahan ng paghahanda laban sa banta ng El Nino.
1: This is particularly important for El Nino, which is a slow onset hazard. Unlike a typhoon that arrives with a clear warning, its effects can build over time, bringing water shortages, extreme heat, drought, and other challenges to our daily lives. That means we cannot wait for a crisis before we act.
0: Sa temang Brazilian Starts at Home, Turning Early Warnings into Community Action for El Nino, nagtipon-tipon ang nasa higit 200 youth leaders, SK officials, at mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor sa lalawigan. Layunin ng summit na isalin ang mga scientific data at early warning systems sa mga praktikal na aksyong madaling maipatupad sa mga tahanan at barangay. Naging sentro rin ng programa ang mga talakayan ukol sa risk-informed planning at youth governance kasabay ng formal na paglulunsad ng Huwag Patak Saya campaign para sa responsableng paggamit ng tubig at likas na yaman.
2: Para sa akin po, malaki po yung relevance nito sa akin as a youth dahil nahahasa po yung aking isipan patungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran, lalo na sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon na magkakaroon ng El Nino. Nagiging handa po ako sa mga pagsubok na daraan at nagkakaroon ako ng kaalaman sa aking mga gagawin.
3: For me po, yung important po na naano ko ngayon is to always be prepared po for sa mga ano po disasters po and try to conserve water as much as we can po, especially na may paparating po na super El Nino po.
0: Nagtulong-tulong din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya tulad ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD, National Water Resources Board o NWRB at Mines and Geosciences Bureau o MGB Mimaropa upang ilatag ang mga pamamaraan sa pagpapanatili ng sapat na supply ng tubig at pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa kagawaran, ang matagumpay na paglaban sa krisis sa klima ay nakasalalay sa tuloy-tuloy na ugnayan ng pamahalaan at ng hanay ng kabataan.
4: Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, inaasahang magiging mas handa, matatag at aktibong katuwang ang mga kabataan sa pagprotekta sa komunidad laban sa anumang krisis at banta ng pabago-bagong klima. Elijah Canlas para sa Bayan.
5: Bahagyang lumakas ang northeasterly sa Luzon. Narayan niyo ang northeasterly wind flow dahil nasa transition stage sa tayo patungong Amihan season. Bukod sa malamig na ihip ng hangin, dala nito ang kaulapan sa northern Luzon. Ang easterly o hangin silangan, bukod sa maalinsang hangin mula sa dagat Pasipiko, magdadala rin yan ang kaulapan sa bansa. Ngayong araw sa Luzon, araranas ang bagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan on isolated range sa Ilocos Region, Cordillera Abusio Region, Batanes, Cagayan at Isabela. Dalayan ng northeasterlies. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan, partikular sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at sa Bicol Region, dala naman ang hangin silangan. Samantala, patuloy na magdadala ng bagyang maulap na panahon at isolated rains paghapon ng easterlies sa lalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Gayun din sa malaking bahagi ng western at eastern Visayas, apektado rin ito ng easterlies. Magdadala yan ng kaulapan, isolated rains at maalinsan ang panahon. Good weather o maso yung panahon naman sa Mindanao. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. At susunod, silipin ang mga naging kaganapan sa Day 39 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: At Philippine National Police patuloy ang investigasyon sa pamamaril sa isang mamamahayag sa Daraga Albay. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
7: Once again, we are proud to stand shoulder to shoulder with the best in Asia, Charms Espina, national winner for Best Factual Presenter at the 2026 Asian Academy Creative Awards, and nominee for Best News Presenter at the 31st Asian Television Awards, alongside PTV News Tonight, nominee for Best News Program. We celebrate this new achievement with the Filipino as we continue to bring trusted journalism and meaningful stories to audiences everywhere.

0: maraming salamat po.
1: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
2: Hindi ako kailangan malakas sa iyo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
1: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
2: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
1: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
2: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
1: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. Sa mga lupain ni Luno, may mga kwentong hinahabi at ipinapasa sa bawat salinlahin. Mga kwentong humuhubog sa ating pagkakakilanlan at mga kaalamang patuloy na nagbibigay buhay sa ating kultura. Sa pag-iingat ng ating mga katutubong pamana, sama-sama nating itaguyod ang isang kulturang buhay, makabuluhan at bukas para sa lahat. Nakikisa sa pagdiriwang ng buwan ng katutubong Pilipino.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan, isang Special Investigation Task Group ang binuo ng PNP para tutukan ang insidente ng pamamaril na ikinasawi ng isang media personality sa kanyang mismong bakery sa Daraga Albay. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
1: Pasado alas 4 ng hapon kahapon nang mahagip sa CCTV ang pagmanman at pamamaril ng riding in tandem sa mamamahayag na si Adrian Golden Boy Luterte sa kanyang bakery shop sa Daraga Albay. Sa kuha ng CCTV, makikitang naghihintay ang gunman sa hudyat ng kanyang kasamuan na lookout. Nang makatanggap ng senyas, naglakad siya papunta sa bakery at saka pinagbabaril si Luterte. Mabilis namang tumakas ang dalawa sakay ng motorsiklo. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, tama ng bala sa dibdib ang tumapos sa buhay ng broadcaster.
2: Yes, lahat po ito ginagawa natin forward as well as backtracking of the videos or CCTV footages that will be available to us. Lahat po tinitignan natin as well as the identification of yung possible witnesses in the area aside from yung kasama niya dun sa bakery. And we will have to lay out all yung movements ng suspects for their possible identification and immediate apprehension or arrest.
1: Batay sa investigasyon, malaki ang posibilidad na may kinalaman sa kanyang trabaho ang motibo sa krimen. Kinala si Golden Boy bilang isang hard-hitting commentator sa kanyang programa. Sa kabila nito, ay wala namang natatanggap na banta sa buhay ang biktima.
2: The PNP strongly condemns this senseless and violent act. And we will leave no stone unturned to identify the perpetrators and bring him to justice.
1: Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang isinasagawang backtracking ng PNP sa kuha ng CCTV para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Ang Presidential Task Force on Media Security o PT Forms maring kinundi na ang insidente.
3: Do we really condemn all killings and attacks against journalists? Kahit man yan mata-related man dyan sa trabaho o hindi. Kasi ang simbolo ng pagpaslang ng isang mamamayan, isang attack sa demokrasya, attack sa press freedom.
1: Bukod naman sa motibong may kinalaman sa kanyang trabaho, sinisilip na rin ng PNP ang anggolong may kinalaman sa kanyang negosyo. Sa ngayon, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP na siyang tututok sa investigasyon. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lasigas, para sa Bayan.
4: May panibagong akusasyon ang Chinese Embassy kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay ng mga insidente sa West Philippine Sea. May belta naman ang Armed Forces of the Philippines. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
5: Maaari pa umanong malagay sa komprontasyon ang mga sundalo dahil kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ayon sa Chinese Embassy. Sa isang Facebook post, pinalutang ng Chinese Embassy ang pag-shutdown ni Teodoro sa military-to-military communication sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa isa pang post, sinabi ng embahada na mahalaga ang communication channel sa kabila ng hamon ngayon sa bilateral relations ng dalawang bansa. Inakusahan pa ng embahada si Teodoro na ang pagtigil nito sa military communication ay para umano sa kanyang personal na political interest na makakaapekto raw sa crisis management. Muli namang ibinahagi ng Department of National Defense ang pahayag ni Teodoro noong May 2024 patungkol sa suspensyon ng komunikasyon sa pagitan ng kagawaran at Chinese Embassy. Nakasaad dito na pagkaupo pa labang ni Teodoro bilang DND Secretary noong July 2023, itinigil na ng kagawaran ang anumang ugnayan sa Chinese Embassy matapos ang courtesy call kay dating Chinese Ambassador Wang Jilian. Kaugnay ito ng issue noon sa umano'y New Model at Gentleman's Agreement sa rotation and resupply or remission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na tinawag dati ng kalihim bilang kasinungalingan at paninilang ng China. Ang Armed Forces of the Philippines iginiit ang suporta sa naging hakbang ni Secretary Teodoro para suspendihin ang military-to-military communication sa China sa gitna na rin ng iba't ibang insidente sa West Philippine Sea.
6: bilateral dialogue will be effective if the messages match the actions on sea, air, and ground. Unfortunately, this has not been the case. The direct communications has been used as a smokescreen by the Chinese Communist Party to perpetuate their illegal presence, coercive and aggressive actions, and deceptive messaging.
5: Dagdag ng AFP, ang communication mechanism ay mayroon ding mutual trust, sinceridad, at pagrespeto sa international law. Patrick De Jesus, para sa Bayan.
0: Samantala, ipinadala na ng NBI sa Ombudsman ang kahong-kahong dokumento at ebidensya para sa investigasyon sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng umano'y malaking pagkakaiba sa halaga at deklarasyon sa mga ari-ariang iniugnay sa Vice Presidente. Inangulat ni Sheila Natividad.
7: Kahong dokumento ang isinumite ng National Bureau of Investigation o NBI sa Office of the Ombudsman bilang bahagi ng kanilang pagsisiyasat sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga nasilip ng NBI ang malalawak na lote sa Katigan, Davao City na pag-aari umano ng Vice Presidente. Sa SALN, sabi ni NBI Director Melvin Matibag, nagkakahalaga ng 890,000 pesos ang nasabing agricultural land. Pero batay sa kanilang naging pagsusuri, posibleng nasa 50 hanggang 60 milyong piso ang kabuuang halaga nito matapos magsagawa ng on-ground inspection ng mga ahente ng NBI.
8: Nakita naman natin properties, may mga kinausap sa grounds, ibinangga natin sa ating mga nakuha dokumento. So mas madali kasi magsalita na na-deny eh, pero that is the natural answer ng mga ating mga naimbestigan.
7: Diretsahan ding sinagot ni Matibag ang mariing pagtanggi ng Vice Presidente na hindi niya pag-aari ang mga nabanggit na lupain sa kanyang SALN.
8: I'm not surprised. Siyempre, itatanggi mo yan, di ba? Pero ang ebidensya, malinaw at siguro, pinakamaganda, puntahan natin yung property na binabanggit base rin sa SALN sa coordinates na nakalagay.
7: Nasilip ng NBI ang agricultural land holdings na ito base sa mga nabanggit ni former police patrolman Rodolfo Gracioso Jr. na dati umanong security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Si Gracioso ang nagbitiw ng mga alegasyong naghatid umano siya ng kahon-kahon at mali-maletang pera sa iba't ibang mga personalidad kabilang na ang ilang miyembro ng pamilya Duterte. Hindi bababa sa 100 ang properties na pagmamay-ari ng pamilya Duterte sa Davao City at maging sa probinsya ng Davao del Norte ayon sa NBI. Ang 24 sa mga ito na pag-aari ni VP Duterte, iniimbestigahan din ng ahensya kaya't minabuti nilang ipaubaya sa tanggapan ng Ombudsman ang mga natuklasan nila sa SALN ng pangalawang pangulo. Nagsumite naman ang affidavit ang abogado ni Davao City Representative Pulong Duterte hinggil sa pag-uugnay sa kanya sa mga alegasyon ni Gracioso kung saan itinanggi niya ang mga paratang. Samantala, dinala rin ng NBI sa Department of Justice ang kahon-kahong mga dokumento kaugnay naman ang kanilang rekomendasyon na magsagawa ng preliminary investigation sa 12 opisyal at contractor ng Genesis 88 Construction Incorporated. Ito ay dahil na rin sa mga nasilip sa isinagawang photographic comparison report kung saan lumitaw na gumamit umano ang kumpanya ng magkakatulad na larawan ng mga construction site na tila binago lamang ang petsa at kulay. Natuklasan din ng ahensya na mayroong mga proyekto na ang nakasaad sa kontrata ay nayari na, pero sa mga kuhang larawan at video nito lamang sa Setyembre, walang mababakas na natapos na proyekto o infrastruktura.
8: Doon naman sa issue dun sa flood control nung kay Congressman Pulong sa Genesis, we are turning it over to the Department of Justice for further investigation under the department order issued by the Department of Justice.
0: Sheila Natividad, para sa Bayan.
4: Ipinauubaya na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Justice ang desisyon para sa hiling ng gobyerno ng Estados Unidos na extradition kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na siyang nahaharap sa mga kasong child sex trafficking. Ayon sa Pangulo, hindi pa niya ulit nakakausap si Justice Secretary Frederick Vida tungkol dito, pero batay sa kanyang kaalaman, may mga legal na issue pang kailangang irisolba.
9: The last time I spoke to him, meron pang mga legal issues. I don't know kung tapos na yon.
0: Personal na dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa fourth status conference ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ngayong araw. Kaugnay ito ng kasong crimes against humanity laban sa kanya. Isinaayos ng prosekusyon ng listahan ng mga ebidensya sa pitong kategorya at tinanggal ang 253 items para lalong maging malinaw ang daloy ng kanilang presentasyon sa paglilitis. Kabilang dito ang mga police records sa anti-drug operations at mga talumpati ni Duterte. Humiling din ang prosekusyon na gamitin ang mga naitalang testimonya ng tatlong testigo tungkol sa umano'y extrajudicial killings at anomalya sa Operation One Time Big Time. Magsisimula ang paglilitis kay Duterte sa November 30. Tatlong taon makalipas ang pag-atake ng Hamas sa Israel, nanatiling buhay ang alaala ng mga nasawing Pilipino dahil sa kaguluhan. Sa isang pagunita sa Maynila, muling tiniyak ng pamahalaan ng suporta at proteksyon para sa mga OFW sa Israel at sa mga pamilyang naulila. Yan ang ulat ni Gavin Liegas.
10: Ginunita ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ng Embahada ng Israel sa Maynila ang ikatlong taong anibersaryo ng pag-atake ng grupong Hamas kung saan naabot na sa 8 Pilipino ang namatay magmula ng sumiklab ang nasabing kaguluhan. Inalala ng mga opisyal kasama ang mga kaanak ng mga biktima at ng Jewish community ang mga namatay sa nasabing pag-atake sa Israel noong 2023 na sina Angeline Aguirre, Paul Vincent Castelvi, Loretta Alacre at Grace Cabrera. Kasama rin sa kanilang inalala ang Filipino-Israeli reservist na si Cedric Garin na namatay sa Gaza noong 2024, sina Leia Mosquera, Mary Ann Velasquez de Vera at Lucille Ann Jerzovich na namatay sa magkakahiwalay ng missile attacks. Sa talumpati ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Caktac, sinabi nito na nag-uugat ang katatagan ng mga Pilipino sa malalim na pagpapahalaga sa pamilya, pagkakaisa, paggalang sa mga nakatatanda at matinding pananampalataya at responsibilidad. Anya, ang mga katangiang ito ay mas lalong nangingibabaw sa mga overseas Filipino workers kapag sila ay nasa ibayong dagat.
11: So, it's heightened because they serve in a country, in a state of Israel, where this sense of belonging and responsibility and fear of God are multiplied tenfold, a hundredfold. And so Filipinos, as you can see from the video, feel welcome, feel supported, feel strong, feel valued, feel human.
10: Pinuri ng kalihim ang mga OFW na nasa Israel dahil sa kanilang marangal na paglilingkod sa mga pamilya, may sakit at mga sanggol sa kabila ng mga banta sa seguridad. Tiniyak nito na palalakasin ang pamahalaan sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bilateral at labor relations sa pagitan ng Pilipinas at Israel upang masigurong protektado at suportado ang mga OFW at ang kanilang naiwang pamilya. Tiniyak rin ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan na patuloy na nakasuporta ang pamahalaan sa pamamagitan ng OWA, DMW at Department of Foreign Affairs, hindi lamang sa mga Pilipinong nasa Israel, kundi pati rin sa iba pang Pilipino na nasa iba pang panig ng mundo. Nagpasalamat rin ang opisyal sa Embahada ng Israel sa kanilang pag-agapay sa mga Pilipinong nasa kanilang bansa.
12: Every OFW, every worker deserves safety, deserves protection. Every family deserves a chance to live without fear of losing someone to violence.
10: Hinikayat naman ni Israel Ambassador to the Philippines Dana Kirsch ang lahat, lalo na ang mga naapektuhang pamilya, na panatilihing buhay ang pag-asa sa kabila ng matinding kawalan.
12: Encouraging each and every one of us, and mainly to the Israelis in this room, it's very hard to commemorate October 7 so far away from home. But we have to raise up our head and keep on being hopeful and hoping for and praying for peace in Israel and around the globe.
10: Tatlong taon man ang lumipas sa gitna ng pagluluksa at mga pagsubok, pinatutunayan lamang ng mga overseas Filipino workers sa Israel ang kanilang katatagan at pagiging mapagmalasakit ay hindi nagtitiwag. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Samantala, na-turn over na ng Philippine Charity Safe Office ang medical equipment, mga gamot at patient transport vehicle para sa public health facility sa Santa Barbara, Pangasinan. Ito ay nagsisilbing katuparan sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa hiling ni Mayor Carlito Zaplan para sa medical facility sa lugar. sa pamamagitan ng medical assistance na ito at ng donation program. Nasang mas mapalalakas pa ang maayos na healthcare access sa mga malayong lugar para maabot ang mga Pilipino ng serbisyong medikal.
13: I'm very happy to announce to our friends in Santa Barbara, Pangasinan, that the equipment that was requested by Mayor Zaplan for your medical facilities has already been approved and will be provided by the PCSO. They will be providing a stationary X-ray machine, adjustable hospital beds, transport vehicle, medicines, and diagnostic mobility devices to the Santa Barbara Infirmary in Pangasinan. So, Apo Mayor, this is my promise to you, and I'm happy to say that I have fulfilled that promise.
0: Samantala, kabilang inyong pambansang telebisyon o PTV network sa mga media organization na binigyang pagkilala ng Philippine Coast Guard sa idinaos na 2026 Stakeholders Night sa Pasay City. Sa ngala ng network, tinanggap ni PTV News Senior Correspondent Patrick De Jesus ang plaque of recognition mula kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gapan. Tinuturing ng PCG ang PTV bilang isa sa mahalagang partner nito dahil sa mga natatayang kontribusyon at suporta sa layunin ng ahensya. Ginawaran din ang pagkilala ng iba pang organisasyon, opisyal ng gobyerno at ilang mamabatas. Ngayong buwan ay pinagdiriwang ng PCG ang 125th anibersaryo nito na may temang One Sea, One Mission, One Legacy. Sa ulat probinsya, kasabay ng pagbubukas ng bagong viewdeck sa Mount Kapulinagan sa Bukidnon, ipinatutupad din ang community-based tourism program. Layo nitong mapangalagaan ang kagubatang tirahan ng Philippine Eagle at bilang dagdag na pagkakakitaan sa mga katutubo. Yan ang ulat ni Jay Tayanas ng PTV Davao.
14: Binuksan na sa pamamagitan ng isang sagradong ritual ang bagong viewdeck sa Mount Kapulinagan, Barangay Gilang-Gilang Manolo Fortich, Bukidnon. Ito lang ikalima ng Oktubre ng taong ito. Pinangunahan ng Indigenous Peoples Mandatory Representative kasama ang Council of Elders at mga opisyal ng Philippine Eagle Foundation ang nasabing inaugurasyon na bahagi ng tourism program sa Mount Kapulinagan. Layunin ang nasabing programa na mabigyan ng trabaho at karagdagang kita sa komunidad sa pamamagitan ng turismo. Kasabay nito ang pagtiyak na hindi mawawala ang mahalagang papel ng katutubong komunidad sa lugar para sa patuloy na pangangalaga sa kalikasan.
15: Nakita na mo ang kinaiyahan na dakog tabang sa among community. Kaya wala ang mga kahoy, wala sa damang tubig, o wala sa mga langgam, wala mga kinikrasanon niya mga kinabuhi na magpuyo sa among lasang o wala ang kahoy. Muna karon niya seryoso may mag-atiman sa among lasang. Kaya ang Philippine Eagle, wala sad siya na puyo diri o ang among kalasangan na upaw na.
14: May malaking importansya ang pagprotekta sa nasabing lugar dahil narito ang mga kakaiba at tanging mga halaman at hayop. Isang nesting pair ng critically endangered na Philippine Eagle rin ang narito. Kasabay nito, isinagawa din ang isang tree planting activity na makakatulong sa pagprotekta sa kalikasan ng Mount Kapulinagan na isang sanctuary.
16: Nalipay me, nga naapil me kay isa me sa mga nakatabang sa society. Kay atong gi-consider nga daring area ang ato ang nagnest atong Philippine Eagle. So isa pod sa main responsibility nato ang ma-preserve nato siya at the same time ang area kung asa siya nagstay.
14: Ayon sa Philippine Eagle Foundation, isang patunay ito na mayamang kultura ng komunidad at ng pagsisikap ng mga katutubo sa lugar na maprotektahan ang Philippine Eagle na nasa loob ng kanilang ancestral domain.
17: What we're trying to do is to strengthen yung sustainable livelihoods ng community. Yung forest restoration project benefits the Philippine Eagle kasi may additional 7-hectare potential habitat tayo for Philippine Eagles. But we've extensively engaged yung community, paid for their labor, women, forest guards, and then covered their patrols then. So that in a way provided supplemental
18: income. Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang.
18: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
19: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: podcast na
1: director
0: 100

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
2: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
3: Kalindi, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: We are not making just boats bigger, we are helping make livelihoods stronger. Here in Sasabon, we are putting the commitment into action with more than 14 million pesos in fisheries and aquaculture assistance for the modern mariculture facilities and fiberglass boats to seaweed processing equipment. Because better tools should mean more than a better catch. We should mean a better life.
8: Una, marami po, di po namin alam kung paano siya papakinabangan. Tumulungan kami ng Bipar na magkaroon ng dagdag na kalaman sa seaweed. Mas lalo naming napaganda yung processing ng seaweed doon sa amin. Nalaman namin kung ano yung mga produkto na pwede pala namin gawin para dagdag sa kabuhayan namin.
9: After 3 months po, hindi nabigyan kami ng similya, hindi po kami magpapaluan ng pambili ng fry. Bali, after 3 months, may bebenta po namin sila. Malaking tulong po yun sa amin.
10: Kung wala pa kami yung tire, ma'am, sa kalsada namin siya binibilad. Kahit po nandun pa sa dagat, pwede na kami magbilad. Tapos dadali na siya doon sa aming pangihimbakan, no? Kaya pagbibentahan, mas magaan. Mas good quality ang aming seaweed dry.
7: Because when our fish are cooked dry, our communities and our country move forward. So maraming salamat po sa inyo. Patuloy na rin sa sulong sa kanang bagong Pilipinas.

0: kaya rin ng kolehiyo ang aking mga anak. Malaking bagay na po yun.
1: Sa palagay ko po ay talagang pangarap na natupad na po. At
2: ay araw lang yung sa binibilad lang. Kaya lang napunta kami ng ulan, sisira din. Nabubulok. Nagdala kami ng 75 laban. At 3 days lang kayo na.
3: Baka 57-58% lang makukuha niya, di ba? Nabigas mula sa harvest. With this facility, abot yan ng 63-65%. So, more quantity of rice. It means more money, more sales, di ba?
0: Gusto ko pa makayari ng kolehiyo ang aking mga anak. Malaking bagay na po yun. Dito po sa programa ni po ni BBM.
3: May control na sila, pwede sila magbigay ng bigas, magbenta ng bigas. Pwede na sila magkaroon ng brand sa sarili nila at sariling identity.
1: Sa palagay ko po ay talagang pangarap na natupad na po.
3: At dito sa kabanatuan, yung ating mga farmers ay natuwa-tuwad na natupad na kailang mga yung pangarap niya. At tuloy-tuloy ang pagbukas natin ng mga ganitong sistema. No? Hanggang 2028, tuloy-tuloy yan.
4: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura, usapang agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: 5 minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Miyerkules ngayon, 14 sa buwan ho ng Oktubre 2026. Bisperas pala ng mga misis, ha? Si Mrs. si palaging mabango. Amoy bagong taster. Ay, ingat ako sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga ibahagi ng Kapuluan, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapahinggan sa latunang ipila ng Radyo Pilipinas. So, pero kasama pa rin po natin ang Radyo at Telebisyon ng 104.2 The Capital FM. Diyan po ang DWCIS may Pidig Ilocos Norte. Good morning sa mga nakatutok dyan. Sa pangunan ni Mayora Gina, ano? Sa may Pidig Ilocos Norte. Siyempre, dyan po naman sa may party ng Cagayan ng DWCJ. Dyan po naman sa tanggapan ni Governor General Ed Aglipay. Kamusta ka na, sir? Kasabay na rin natin binabati ho ng gandang morning. Si GT, ano si General Tom Lanchon? Kamusta na ba yung garden mo, Jen? Pagtatanim mo riyan. At gandang mag at palakas ka ng toto-toto. Paring Lando Marquez naman ng LTAP. Ayan. Tunong sa mga biyahero, biyahera ng karne, na baboy, ng baka, ng manok. Gandang morning, gandang araw ng paglalakbay sa ating lahat. Pagka hindi kaya dire-diretso yung pagdadrive, ano, siguro pwede naman tayong gilid-gilid lang. Hindi ho tayo mag-power nap. Importante ho yun. 15-30 minutes, okay na yun. Ah, natin balikan ho yung ating mga manibela. At syempre, good morning sa mga nakatutok sa mga tindahan, sa mga palengke, sa mga bayan-bayan, sa mga munisipalidad. Mga early riser din ho yung mga nasa palengke, yung mga nagdidinda ho. Si Mrs., si ate, si kuya. Smile-smile naman sa madaling araw para maganda ang paso ng buwan naman natin. Ano ho? At syempre, good morning po sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang ho nating mangingisda, tagusuyang, kila nanay, tatay. Lolo-lolo sa lahat po ng miyembro ng pamilya natin. Eh, ingat-ingat po lamang ha, sa ating pagmamaneho, maluwag pa ang kalye, maluwag pa ang kalsada natin, kaya mga aksidente, karaniwang nangyayari pag gaganyan may kaluwagan pa. Yung mga sunog, pag-ingatan din po natin, no, mga ilang sunog, ang mga naitalatin po naman kahapon hanggang kagabi. At siyempre, palin po naman na yung mga kasama, ang inyong lingkod, Kahiro, Hero, Ilustrero, Brigado. Samahan po ninyo hanggang ika-anim po ng umaga, araw nito ng Miyerkules, Oktubre 14, 2026.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Bago tayo tuluyang pumalaot at maging abala sa gawain natin sa maghapon, ay importanteng tutukan muna natin ang magiging ilagay ng ating panahon. Lalo na sa mga babiyahe, lalo na sa papalaot, lalo na sa mga magtutungo sa kanila mga pananim. Ang sistema ng panahon natin ngayong araw, sinasabi ay nandyan ho yung northeasterly wind flow. Kakapekto po naman sa Northern Luzon. Doon din tayong easterlies. Po ay umiiral naman, nagdadala ho ng ulan sa mga happy po bahagi po ng Luzon at ng Visayas. Low pressure area, tropical depression. May minaman naman ng tropical depression. Dating LPA 10A. Nasa labas ho ng PAR. Nasa labas naman pala. Ano ho? At ilang pang mga lagay ng panahon dito sa mga rehiyon. Inipos ang mepati ng Hilagang Luzon, sa Kapudyan ng Ilocos Region, ang CAR, at ang Nes Cagayan Isabela. Sabi yung bagyang maulap hanggang sa ulap na kalagitan na may kasamang pulo-pulong pag-ulan. At dahil po naman sa northeasterly wind flow, wala man masyadong malaking banta po yan. Ano ho? Area naman ng o parte ho ng Bicol Region. Tama po ang Western Visayas, Eastern Visayas, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon. Ay maulap pong kalangitan. Kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil po naman sa easterlies. Ay paalala po ha, posible yung mga biglang pagbahay, mga flash floods. Ay pag-uho ng lupa ha, tuwing may katamtaman hanggang sa malakas po naman na buhos ng ulan. Hindi na naman sa atin o sa Metro Manila, ibang bahagi ng Luzon at Visayas pa rin. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa parte ho ng Mindanao. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at thunderstorm pa rin. At doon naman sa mga papanik ng bagyo ng CAR ng Atok, ano ho, Cordillera Administrative Region. Ayon nga po sa miiral ng northeasterly wind flow sa Hilagang Luzon, ang buong rehiyon po ng Cordillera, makararanasan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan may pulupulong mahihinang ulan. Paman, asahan pa rin daw po yung mga localized thunderstorms sa biglang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat pagsapit po ng hapon o sa gabi naman. Yan sa Baguio City. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Baguio City. Ayan. Good morning dyan kay Free Villanueva. Nasa Baguio ka ba ngayon? Malamig po ang temperatura doon. Nasa 17 hanggang 23 degrees Celsius. Ang pinamababang temperatura na itala kamakailan sa lungsod, pumalo po ng 17.6 at degrees Celsius. Labig nun. Agiging maulap sa umaga na may sili po ang araw. Pero meron po 40% na chance naman ng scattered thunderstorm pagdating po yan ng hapon. Ano ho? Kaya paalala pa rin sa mga nandyan sa magtutungo sa Baguio, magdala ho ng payong o jacket. Kung lalabas po sa Session Road o mga pasyalan pagkalipas po ng tanghali. At tipo ng Atok, Benguet. Siyempre mas mababa at malamig ang temperatura doon kumpara po naman sa Baguio. Naglalaro sa 15 hanggang 20 degrees Celsius. Kulimlim at maulap sa buong araw na may dalang mga pag-ulan sa hapon. At madalas din ho magkakaroon ng mga kapal na fog on zero visibility. Ito sa mga matatag sa bahagi tulad po dyan sa may parte ng Hansema Highway. Ang La Trinidad ay po ang bayan sa Benguet kasama po ang Bankayan, Bugyas, Nublay. Para kung makararanas ng malamig na simoy ng hangin na may biglang pag-ambon, ligtas naman po sa pangkalata ng lagay ng panahon dahil walang direktang bagyo. Ngunit pinag-iingat pa rin po naman ang mga turista sa mga madudulas na daan at banta ng rock slide, ang mga isolated landslide sa mga mountainous roads kung magkakaroon ho ng malakas na thunderstorms po naman. Okay. Doon sa mga papanig dyan at dadaan po ng Hansema Highway patungong Sagada, pangbahagi po ng Mountain Province, magandang balita ito. Iging maganda yung pangkalat ng lagay ng panahon ngayong araw para po sa mga nakalipas sa araw. Ano ho? Asa magiging partly sunny hanggang sunny ang umaga po naman. May konting chance naman ng mahina pag-ulan, 10-15% chance of rain. Apon ho yan. Malamig pa rin doon, nasa 14 hanggang 26 degrees Celsius. Yung pong lagay ng daan, yung Hansema Highway, Baguio Bantok Road, may possible po naman ang pangkalatang ruta ng Baguio Bantok Road, Hansema Highway. At bukas po at possible sa mga sasakyan. Ito naman ang Atok Benguet Section, yung Abyang Paway. May bahagi ito na sumalali po sa clearing operation kamakailan lamang dahil po sa soil collapse. Agamat nadadaanan na pinapayuan pa rin po ang mga patulis ng mga mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa posibleng mga debris o madalas po namang kalsada ang Mountain Province. At po ng mga pangunahing pambansang daan na tuloy papasok sa mismong lalawigan ng Mountain Province ay iniulit po namang possible. Paalala po rin po sa mga babiyahe po dyan, makapal na fog zero. Makapal na fog zero visibility. Karamiwang bumababa po yung makapal na fog na yan, yung ulap sa matataas na bahagi po ng Hansema Highway, doon na sa Miato po tsaka sa Bugyas. Ping madaling araw at kapag hapon. Tuduhin, maayos po ang inyong mga fog light. At tsaka nyo na maayos ang inyong fog light. Kahit maganda ang sikat ng araw ngayon, Laging alerto pa rin sa mga kurbada dahil sa mga natitirang clearing equipment ang DPWH sa mga gilid pong mga daan. Ay, ingat-ingat lang. Bawal ang tutulog-tulog sa maribela. Bawal ang pikon sa kalsada.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 13 minuto na kami bay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ingat din po sa sunog, sa mga aksidente. Ano, ilan pa rin po yung mga aksidente na itala kahapon at mga sunog. Ano, kaya ingat-ingat po sa mga sunog na yan. At yung mga, ay, melindol din naramdaman kahapon. Ano, kagabi? Ah, yung ba yung merong lindol kagabi? Ah, pati ba ng Visayas Mindanao yan? Silipin natin yan. Ano, tutok muna tayo sa ating mga headliners.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ating mga headliners, Department of Agriculture at makatuwang na LGUs, pinalalawak ang produksyon ng ube sa Cagayan Valley pang tugunan ng global demand.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: At Senado, inimbisigan po naman ang 700 milyong pisong rice smuggling attempt mula po naman dyan sa Vietnam.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Mga detalye po ng ating balita. Ingat po sa mga naglalakbay, sa mga motorista natin, sa mga estudyante natin, sa mga chikiting gising-gising, bangon, kilos, kilos. Pasok, may klase. Naiigting po ng Department of Agriculture, katuwang ang mga lokal na pamahalaan pa ba ng sektor ng pagkapalawak po ng produksyon ng ube. Ube para matugunan ang lumalaking pandigdigang demand. Eh, din po naman ang paglikha ng mas maraming oportunidad sa pag-export ng ube para po sa mga magsasakang Pinoy. And po sa Tiage Isabela, ay nakikipagtulungan na po ang DA Regional Field Office 2 sa Municipal Government, Farmer Cooperatives and Associations na ho palakihin ang produksyon at palakasin ang ugnayan sa mga merkado. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ay, good morning, mahal na sekretaryo. Halaga ang paikipagtulungan sa mga LGU pang mapabilis ang pagpapalawak sa produksyon ng ube at makabupo ng isang competitive ube industry. Kalalim po ng balangkas, ay binabatay ang mga production area, target volume sa pangailangan po ng merkado, requirement ng mga mamimili at kakayahan po naman ng atin hong mga magsasaka. Nagbibigay naman ng DA ng technical na tulong at technicalidad na planting materials habang ino-organize po ang mga LGU at mga magsasaka. Tinutukoy ang mga angkop na lugar at pinakikilos po naman ang mga local resources. Samantala, dumutulong ang mga pribadong sektor at institutional buyers sa pagmatiyak po naman na aayong sa produksyon, mga pangangailangan po naman ng ating merkado.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Tambay po sa mga report manggagaling o sa mga lalawigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At may mga report din tayo manggagaling dito sa Metro Manila. Wala natin ang report dito sa Metro Manila. Farm gate price ng palay nitong Setyembre nagtala ng 33.6% year on year growth. Minuha natin ang kompletong detalye ng mga balitang yan. Nakatutok si Marian Pastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pag ang average farm gate price ng palay sa bansa nitong Setyembre ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa tala nito, bagamat bumaba ang average farm gate price ng palay nitong Setyembre kumpara noong Agosto, nananatili naman ito mas mataas kumpara sa presyo noong nakaraang taon na itala sa 20 pesos at 84 cents kada kilo ang average farm gate price ng palay nitong Setyembre na mas mababa sa 22 pesos at 16 pesos kada kilo noong Agosto. Gayunman, mas mataas ito ng 33.6% kung ikukumpara naman sa 15 pesos at 60 cents kada kilo na itala noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa mga rehiyon naman ng Central Visayas, ang nagtala ng pinakamataas na farm gate price ng palay habang Mimaro pa naman ang pinakamababa. Dagdag pa ng PSA, lahat ng rehiyon maliban sa BARM ay nagtala ng positibong year-on-year growth sa farm gate price ng palay. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Marian Bastasa. Binabanggito nating lindol. Ano ho? Kagabi ho yan, bandang alas 11:21 kagabi. Tubre at 13. Ano ho? Magnitude 5 sa Balut Island, Labaw Occidental. Kila 10 kilometro ang lalim, tektonika pinagmulan. Natutunan po sa timog silangan po ng Sarangani, Labaw Occidental. Ayon po sa Feebox, ang pagyanig nito ay matuturing na aftershock ng malalakas na lindol noong Hunyo ng taong sa lukuyan. Asa ng mga susunod pang matino ang mga pagyanig ngunit walang inaasahan po namang pinsala. Ang kagabi rin, nagkaroon po ng magnitude 4.2 sa Ilagan City, Isabela. Alas 8, kagabi naman yan. Aramdaman ang instrumental intensity 2 sa Ilagan City. May mga residente po rin sa Nueva Vizcaya at Benito Salaben ang nakaramdam ang mahinang pagyanik. Wala po namang naiulat na pinsala. Kagabi rin, 6.37, October 13, magnitude 4 naman sa Dolores, Eastern Samar. Ilalim po ang 10 kilometro sa karagatan ng Eastern Samar. Wala rin po namang naitalang pinsala ang nasabing mga pagyanik na yan. Thank you.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ito naman, ang yayanigin po ngayon dito, ang lilindol dito, Senado. Magkakasaho ang Senate Committee on Agriculture ng Senate Inquiry. May kaugnay sa tangka, pagpapuslate po ng tinatay ang 700 milyong pisong halaga ng bigas mula sa Vietnam. Ayon kay Senate Agriculture Committee Chairperson Kiko Pangilinan, good morning, Senator. Target nilang isagawa pagdinig bago matapos ang Oktubre at posibleng isabay sa budget hearing ng DA. Oktubre 20 at 21. Ayon kay Pangilinan, sa Congress pa lang yung natapos kasi meron pa sa DA. Alang nga magpaliwalag ang mga kinukulang ahensya sa insidente, lalo't nananatiling mababa ang bilang ng mga kasong nagresulta po naman sa pagkakakulong. Pagkakahatol, malalaking agricultural smuggler. Sample naman kasi kayo. Napakain mga vlogger, mag-sample. Pwede ba yun? Sinawala to ng senador noong nakarang linggo na nasabat ang 20,000 metrico tonelada ng bigas mula Vietnam. Dalawa pong magkakahiwalay na operasyon noong pong Setyembre 17 at 21. Iniimbisigahan ang insidente bilang posibleng paglabag sa Republic Act number 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024. Babaan! Ikinadismaya ng senador na sa kabila ng umiiral na batas, wala pa anyang malalaking smuggler ang nakukulong dahil sa mga kasong ito.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ibang taka pa kayo. Iba nga dyan, ang gagaling ng mga politikong tao, national o local eh. Suhan, napagdinig. Wala rin nakulong. Kaya, inasumilip.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Marino tayo ng report. Samantala, isang danagsang arestado naman. Mang mayigit po naman sa 8 milyong pisong halaga ng mga gamit sa ilegal na pangisda at iba pang produkto. Inasa ba ito ng PNP sa Western Visayas? Detalye ng balita dyan, nakatutok si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nasabat ang mga tauhan ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas PNP ang nasa mahigit 8 milyong pisong halaga ng mga gamit sa ilegal na pangisda, gayon din ang iba pang mga produkto gaya ng isda, troso at uling. Buhat ito sa 141 ikinasang operasyon mula Oktubre 5 hanggang 11 na nagresulta naman sa pagkakaresto ng nasa 101 individual. Ayon kay Western Visayas PNP Director Police Brigadier General Randolph Tonio, kailangan mapangalagaan ang mga likas na yaman sa pamamagitan ng pinigting na pagpapatupad ng batas at pagtutulungan ng lahat. Hinimok naman ni Tuanyo ang publiko na suportahan ng lehitimong pamamaraan ng pangingisda at iwasan ng mga produktong ilegal na kinukuha sa kagubatan at iulat ang mga nagsasamantala, gayon din ang mga sumisira sa kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Mubo na hindi lang ang Pilipinas apektado po ng climate change. Ito po sa mga agrikultura natin. Matang Pilipinas kasabay yung ilang bansa sa Sub-Saharan Africa, Timog Asia at Central America. Ang mga pinakaapektadong bansa sa kanilang agrikultura ngayong buwan po na Oktubre. Ano ho? Boy, dahil po sa matinding climate change na pinalalapan ng isang makasaysayang Super El Nino. Yun nga po sa mga ulat ng United Nations, ng FAO at ng WMO, ang matinding init na lumalagpas po sa 30 degrees Celsius at ang matagal na tagtuyot ay nagdudulo po ng malawakang pagkasira ang mga pananim sa buong mundo sa Pilipinas. Ano ba ang kasalukuyang sikreto sa sulat din dito? Raranos po ng strong El Nino sa posibleng, na posibleng maging very strong pa agong matapos ang 2026 at magtatagal pa hanggang 2027. Ang epekto niyan, pabot na ho sa 6.87 bilyong piso ang agricultural damage. Diyan, higit po naman sa 223,000 magsasakang apektado. Isak din po ang produksyon ng mga pangunahing pagkain tulad po ng palay, pais at high-value crops. Maging ang UNESCO Heritage Site na Batad Rice Terraces ay nakaranas din po ng pag-crack. Pagkasira ng mga patubig dahil sa landslide na tagtuyod. At kaya po naman ang Department of Agriculture maring bumaba hanggang sa 700,000 metric tons ang produksyon ng bigas sa bansa. Ang gano'ng apektado rin ang Chad, ang Somalia, Sudan, ang mga rehiyon sa Silent Horn Africa. Apektado rin po yung maging Afghanistan. Tinding tagtuyod din po doon tapos may bigla pang flash flood. Napabago-bagong klima. Colombia, Central America, ganun din po mga ragya dyan, no? Hindi water scarcity naman, kakulangan sa tubig. Kapananim doon, nakanasapat na tubig, yung mga natuyo. Diyan, Thailand, ganun din. Nako, dami talaga.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ayon security measures contra African swine fever, itinuro sa lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan sa mga hog raiser. Aming po natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Verne Beltran na Daban, Radyo Pilipinas, Tagupan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinaigting ng Municipal Agriculture's Office ng Mangaldan, Pangasinan ang pagbabantay sa maalagang baboy at pagpapalaganap ng kaalaman sa biosecurity upang maiwasan ang pagpasok ng African swine fever sa bayan. Isinagawa ang monitoring at information drive sa ilang mga barangay kabilang ang Inlambo, Makayog at Palwa matapos isama ng Bureau of Animal Industry ang naturang bayan sa yellow o surveillance zone para sa ASF. Ayon sa lokal na pamahalaan, wala pang naitatalang kaso ng ASF sa bayan. Ngunit patuloy ang pagbabantay alinsunod sa direktiba ni Mayor Bonafet de Vera Paraino. Ipinaliwanag ni Dr. Wilino Sacarias, Veterinarian 2, ang kahalagahan ng regular na paglilinis ng kulungan at makagamit ang ginagamit sa pag-aalaga ng baboy. Gayon din ang paglilimita sa mga taong pumapasok sa mga babuyan. Iminungkahi rin niya ang paggamit ng artificial insemination mula sa mga sertipikadong laboratorio na sumusunod sa mahigpit na biosecurity protocols upang maibawasan ang panganib na maipasok ang sakit sa pamagitan ng natural na pagpapalahi. Samantala, hinimok ni Renato Vergara, ang agriculturist 2 at livestock program focal person, ang mga hog raisers na iwasan ang pagpapakain ng tirang pagkain o swill feeding na maaaring pagmula ng ASF kung kontaminado ang mga ito. Binigyan din ng MAO na dapat sa municipal slaughterhouse isasagawa ang pagkatay ng mga baboy upang matiyak na dumaan sa kaukulang veterinary at meat inspection ang mga karne bago ibenta o ipamahagi. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Kaugnay pa rin sa mga balitang yan, ASF pa rin po tayo ang Batanes na nanatiling ligtas at malinis kontra po naman sa African Swine Fever. I thank you. Minatin ang detalye si Mayor Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nananatiling ligtas at malinis laban sa African Swine Fever o ASF ang lalawigan ng Batanes. Ayon sa ulat ng Batanes Provincial Veterinary Office, ang Batanes ang tanging lalawigan sa buong Rehiyon Dos o Cagayan Valley na wala pang naitatalang kahit isang kaso na manakahakahawang sakit na ito sa mga baboy. Habang patuloy na nakikipaglaban sa mga outbreak ang mga karating probinsya, nananatiling zero case ang mga isla sa Batanes. Ipinagpapasalamat ng mga otoridad ang tagumpay na ito sa ipinatutupad na mahigpit na border controls at mga panuntunan sa quarantine sa lahat ng daungan at paliparan. Upang mapangalagaan ang kabuhayan ng mga lokal na nagbababoy, muling nagpaabot ng mahigpit na panawagan ng pamahalaan sa publiko, mga negosyante at mga biyahero na nananatiling ipinagbabawal ang pagpapasok ng mga pork products. Huwag magdala, magpadala o magbiyahe ng mga buhay na baboy o anumang karne at na prosesong produkto nito patungo sa Batanes. Paalala rin ang pamunuan sa lahat na sumunod sa mga veterinary checkpoint protocol sa mga paliparan at seaports. Pagbibigay din pa ng Batanes pivot sa pamamagitan ng pagkakaisa at disiplina ng mga residente at bisita. Patuloy na mapoprotektahan ang industriya ng pagbababoy laban sa mapaminsalang ASF. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Bea. Latest pa rin doon natin sa ASF sa pinakuling ulat po ng Bureau of Animal Industry at ng National ASF Prevention and Control Program. Pinagpapakita ho ng bahagyang pagtaas o spike ng kaso ng African Swine Fever ho. Agamat marami na rin ho mga lugar ang magnatagumpay na nailipat na po sa pink o yung buffer. Yellow naman yung surveillance zones mula po sa magiging red o mga infected zone na yan. Ayon sa mga spinakpit na biosecurity. Pero may mga bagong seri din po ng outbreaks ho. Tala dito sa ating bansa. At ngayon pa, ito yung mga record. Ano ho? Aktibong kaso, ayon po sa ulan, ay aktibong kaso ng ASF sa 12 rehiyon. 29 na probinsya. Tigit po naman sa 150 mga barangay. Ang Tabok City, Kalinga, inirekomenda ng lokal na ASAP Task Force na pagdeteklara ng state of calamity nitong Oktubre 1 lamang. Tapos yung makapagtala ng 21 barangay na may kumpirmadong kaso na may higit 6,400 apektadong baboy o oing-oing. Ang Negros Island at Visayas, nakapagtala rin po ng resurgence sa ilang bahagi po ng Negros Occidental at Negros Oriental. Morning yan kay Ma'am Veronica Maputi. Ha? Kamusta ka naman? Kasi nagpapatupad po ang mga LGU na mas maigbit na quarantine checkpoints, mga pantalan at border control. Ang Palawan, kailan lang ay kinumpirma rin ang kaso ng ASF sa Barangay Concepcion, bayan po ng Agutaya, dyan sa Palawan. Po sa may Camarines, sir, ay mga naitalaring panibagong kaso sa Iriga City, Naga City, bayan po ng Nabwa.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Daladako tayo ng Iligan. Unang selebrasyon ng Agri-Fishery Council Rural Based Organization. Masayang idinaos mo naman dyan sa Iligan. May detalye ng balita dyan sa Richie Mekin, Radyo Pilipinas, Iligan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Unolang ngiti at pakikipagkaibigan mula sa 44 barangay representatives. Ang selebrasyon ng Agriculture and Fisheries Council Rural Based Organization o AFC-RBO na taunang ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Iligan, hindi lang upang mapalakas ang sektor na agrikultura, kundi pati na rin ang pagbibigay pugay sa mga batikang magsasaka at mangingisda sa lungsod. Aktibong nakibahagi ang mga partner agencies tulad ng Department of Agriculture Region 10, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Food Authority, Agricultural Training Institute, Philippine Council for Agriculture and Fisheries, at Philippine Crop Insurance Corporation Region 12. Ayon kay DA Lanao del Norte Provincial Operations Center Chief Abdul Haris Papuro, mahalaga ang papel ng mga AFCs dahil sila ang kumakatawan sa kabuuang puwersa ng sektor at magsisilbing tulay upang maibahagi ang mga problema at kinakailangang tulong mula sa gobyerno. Isa sa highlight ng selebrasyon na sila Hermito Hamon, 71 years old na mag-iisda, at Maximo Barulan, 74 years old na magsasaka, na kinilalang Veteran Farmer and Fisherfolk 2026 at tumanggap ng tig 10,000 pesos. Kasabay rin ang turnover of key of responsibilities kay Highly Urbanized City Agriculture and Fisheries Council Chairperson Amil Agariela. Ayon kay City Agriculturist Marianne Bailey, malayo na ang narating ng sektor at magpapatuloy pa rin ang serbisyo ng LGU para sa mga taong nagtatrabaho, malagyan lang ng pagkain ang bawat hapagkainan ng mga Iligano. Para sa Bagong Pilipinas, Richie Mekin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Richie Mekin. Samantala, bago tayo mag-break, ito ang balita galing sa Tayog Pangasinan. Ar Nueva Ecija, itinampok ang mga produkto ng mga beneficaryo pang-agraryo sa kanunahang Cooperative Congress. Detalye ng balita sa Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Itinampok ng mga organisasyon ng beneficiaryo ng reformang agraryo ang kanilang mga lokal na produkto sa pagdiriwang ng Provincial Cooperative Month at kauna-unahang Nueva Ecija Cooperative Congress sa Nueva Ecija Convention Center. Lumahok sa aktibidad ang Department of Agrarian Reform Nueva Ecija kasama mga kooperatiba, ahensya ng pamahalaan at iba pang sektor. Pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamamagitan ng Provincial Cooperative and Enterprise Development Office ang pagtitipon na naglalayong kilalanin ang ambag ng mga kooperatiba sa pagpapalakas ng mga lokal na negosyo at paglikha ng oportunidad pang ekonomiya. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang trade fair kung saan pinakikilala at ipinagbili sa publiko ang mga produktong gawa ng agrarian reform beneficiary organizations. Ayon sa DAR Nueva Ecija, patuloy nitong susuportahan ang mga beneficiaryo at kanilang organisasyon sa pagpapalakas ng negosyo, pagpapalawak ng merkado at paglikha ng mas maraming oportunidad pang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat dyan sa Tayog, Pangasinan. Babalik po pala tuntunan, Usapang Agrikultura. Nationwide, worldwide, ngayong araw na ito ng Miyerkules, bisperasyon ng mga misis, 14 sa buwan ho ng Oktubre pa rin. Babalik kami sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala.
4: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
11: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
12: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
11: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
13: Ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
14: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
15: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Bini. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
14: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
16: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
14: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
13: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maasang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
14: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka, hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
13: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
17: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
18: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
2: May nagtanong sa akin one time yung daw hong Himalayas kung saan nandun ho yung Nepal. Oh, limang malalaking bansa po ang halos sa dinadaanan na sumasako po diyan sa ano eh. Himalayas po yung Mount Everest. Ito talaga diyan ha, malalim ang istorya niya pero masarap pag-usapan ho diyan ha. Masarap pag-usapan yun one time. Okay, nasa linya naman natin, pag-usapan po natin ang automated coconut sap extractor and collector. Ano ho? Ay para ho sa mga nyug at sa mga nagtatayog ang puno nito. Ayan. Kasama po natin si Sir Arniel Maxi Cunahab, ay 2026 Presidential Filipino Vision Awardee at Chief po ng Technology Officer and Co-Founder ang Kasaka AgriVentures Incorporated. Ayan, alamin ho natin, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na may kinalaman ho dyan. Ano ba yung dapat nating malaman? Ano ba yung dapat nating matutunan ho dyan? Ano ba yung tinatawag na Maxi? Yung kailang produkto na yan? Ano ho? Ayan yung automated coconut sap extractor and collector na Maxi rin ang tawag ho rin eh.

0: lugar ni ano yan, ni Delio Aceron, ang PhilHealth, yung Vice President ng PhilHealth, no? Kaibigan natin yan. Ha? Okay, sir, pag-usapan nga ho natin itong ano, ano ba itong mga, ano bang nakapaloob dito sa Maxi, Automated Coconut Sap Extractor and Collector, ano ho? Ito daw eh, patented, kagamitan dito sa pagkuha at pagkolekta po ng mga duga o yung bulaklak ng nyug. Ano ba itsura ng bulaklak ng nyug? Tingnan mo na. Ano ba itsura ng bulaklak ng nyug? Daniel?
1: Hi, sir.
0: Ano po itsura ng bulaklak ng nyug? Parang hindi ko ano itsura nun?
1: Ito po yung ano, pinaggalingan ng bago magbuko. So parang nakaano po siya sa taas ng niyog natin.
0: Okay. Oh. At ano po yung tinatawag na automated coconut sap na yan at extractor and collector na tinawag na rin pong Maxi sa ngayon. Mukhang yan po yung tawag sa ngayon na mas maikli eh. Ano yan? Para saan yan? At bakit natin ito kailangan? Napapanahon ba yan? Dito lamang ba sa Pilipinas may ganyan? Asan unang ginamit o yan din eh?
1: Yes, sir. Yung Maxi Automated Coconut Sap Juice Extractor and Collector po, inibento po namin yan. Nagkausap kami ng mga co-founder ko na dahil akong nag-invent, pinangalan sa akin dahil Maxi yung palayaw ko. Ito po ang technology na nagmimimik ng trabaho ng mananggiti natin o magtutuba. Nakita po namin na 4 times a day po umaakyat yung mananggiti natin o para kunin yung sap juice o yung tuba, yung fresh na nasa taas ng niyog. Yun po yung sap juice na pag gusto mo naman ng vinegar, ipeperment natin. Pag gusto mo ng high value product like coconut sugar or cocoa aminos, dyan po pinaprocess yung sap juice. Habang pong pinapanood namin yung trabaho ng mananggete, napaka-delikado po ng trabaho niya, no? May danger of fall, risk sa safety. Mm-hmm. As an mechanical engineer po, gumawa po ako ng device habang pinapanood namin. Ang isa po palang background nito is ang tatay ko po ay mananggete din. So naisip ko, paano kaya matulungan yung tatay ko na makakakuha siya ng ganitong sap na safe siya at saka efficient. So gumawa ako ng isang device na battery powered pero solar charged para sustainable po. Ang ginagawa po nito, minimimik lang naman ang trabaho ng mananggete. So ang trabaho ng mananggete, instead na 4 or 5 siyang beses umakyat sa isang araw para kumuha lang yung precious na juice nito for processing of vinegar, cocoa aminos or cocoa sugar, 2 times a week na lang po siya kukuha. Una, aakyat siya for installation and after 7 days, aakyat siya for dismantling at nilipat sa flower, sa ibang flower. Ang purpose po nito is mapa-improve yung efficiency ng collection ng sap natin. Sa pag-aaral po namin, sa ka-observasyon namin sa field, nakikita namin na every 24 hours, nakakuha lang po ang ating mananggete or magtutuba ng 2 liters per day. Nung inistulan po namin ng Maxi or yung automated na device na to, nakakuha po kami ng 4 liters per day. So, by this device, na-increase po namin yung production or yield ng ating magtutuba two times every day. So, napakalaking tulong po sa kanila na at least may 200% na increase sila from 2 liters per day to 4 liters per day. Pag binibenta po natin to, so laking tulong po sa kanila, na-increase yung production nila at at yung safety po nila naalagaan natin kasi hindi na sila pagod, okay. Hindi na sila wala na silang danger of falling from climbing the coconut trees natin.
0: Oh, at siyempre sa traditional na paraan natin, yung mga mangingiti natin, talagang 3 hanggang 4 beses pumapanik ho yan. Pero maliban yes, ho, dahil siyang gamit ng mga aparatong yan, 2 beses na lang kada linggo, mas malinis at mataas pang kalidad. Siyempre, selyado yung mga container na ginagamit, ano, hindi napapasokan ng mga ligaw na insekto, maging ulan o alikabok man lang, kaya nananatiling sariwa yung duga na ginagawang coconut sugar, suka, tsaka kaya ito ba, mas safe ito ngayon, tsaka mas quality.
1: Yes po, sir. Oh. Nalilimit po natin yung manual handling ng flower para ikaret.
0: Oh.
1: Dahil ito po ay naka-sealed, may cutting mechanism po siya na siya nang gumagawa within the 7 days na naka-install sa coconut flower natin.
0: Okay. Pagka ganyan na nakikita natin nagiging positibong resulta, mas magiging mataas ang kita.
1: Yes, sir. Yes po. Based po yan sa mga na-install namin, even sa

0: Batangas area. Nag-install pa kami doon sa San Juan, Batangas. May coconut farm po doon na malaki yung niyugan niya. So, inimita namin sila na baka pwede kami mag-install ng device. Yan po sa mga nakikita nyo sa video. Doon po yung actual na installation. At na 9 in the morning, nag-set up kami. Binalikan namin 5 in the afternoon. Nakita natin na may laman po yung bote, no? Ng yun po yung sap juice or yung duga ng ating coconut sap.
1: Okay, bago dun sa pwedeng kitain at kung meron mang profit sharing na mangyayari, ano ho, yung aparato per se, magkano ito makukuha na magsasakin natin? At kada aparato, ilang puno ng nyug ang sakop niyan?
0: Yes sir, magandang question po yan. Ang aparato po ay, ang price po niyan ay 25,000, no? Philippine money. Pero ang aming business model po sa Kasaka Agriventures, hindi po namin binibenta sa coconut farm owners or farm cooperatives natin. Ang amin po ay may kasunduan tayo, halimbawa po, may coconut farm owners or coconut farm cooperatives, magbibigay kayo ng niyog, i-install namin yung device, tapos ipuprove namin for the first 2 weeks ng operation na from traditional na increase namin ng 2x ang production ninyo, and then doon po tayo mag-agree for the next 2 years na 70-30 po. Ang 70% po ay pupunta sa coconut farm cooperatives or coconut farm owners, ang 30% po ay pupunta sa Kasaka Agriventures. Ito po ay in monetary value na, dahil ang proposition po ng Kasaka is from the coconut sap juice, tutulungan namin kayo na ibenta ito if you don't have the processor in and creating coconut aminos or coconut sugar. Ibibenta po natin ito sa mga coconut sugar producer. And then yung kitaan po noon is 70-30. 70 po ang mapupunta sa coconut farm owners or cooperatives, 30% po ang sa Kasaka. And for the maintenance po, support naman po ng Kasaka Agriventures yung mga maintenance ng machine. Normally ang maintenance po pumapasok after a year ng operation ito, based po sa actual namin na installation on an actual coconut farm.
1: Okay, 25,000 yung yung aparato. Simula yes, day 1, ano ho? Day 1 ng ikabit ang aparato, ano ho? Ilan po mararamdaman yung 70-30? Ilang panahon ang gugugulin niyan?
0: Yes sir. Ang 70-30 po, halimbawa po, day 1, pag start po ng installation, nakakuha po tayo ng 4 liters of sap, no? Kung ibibenta po natin yan, ang bintahan kasi sa San Juan, Batangas is 14 pesos per liter. So pag yan po ay nabenta na, tutulungan din po namin kayo na i-connect sa mga buyer ng coconut sap juice natin. Halimbawa, sap juice lang talaga yung production natin, hindi tayo makapag-process ng coco aminos or coconut sugar. Iko-connect po namin ang coconut farm owners, coconut farm cooperatives na pinag-installan ng Maxi or yung technology sa buyer. Then, pag nabenta na po, yung 14 pesos po, per liter po yan ha. So, kung traditional lang is 28 kasi 2 liters per day. Pag naka-times 4 po yan, kasi 4 liters per day, gamit yung Maxi using the device, yung monetary value po nan, hatian po is 70-30. Ang 70% of the total amount na binenta sa SAP, pupunta sa coconut farm owners or coconut farm cooperatives, ang 30% po pupunta sa Kasaka Agriventures.
1: Sir Maxi, ini-imagine ko, yan bang aparato, kada isang puno, isang aparato? O isang aparato, merong sakop na ilang puno?
0: Yes sir, ang isang aparato po is per one tree, one flower. Pero meron pong nakikiusap sa amin na dahil ang puno po nila, may flower po na tatatlo. So sabi, Maxi, pwede bang sa puno ko dalawang aparato? Pwede naman po yun. Pero in-encourage po namin na iisa lang para optimum po yung production ng sap. Kasi pag in-exhaust mo yung tatlong flowers sa isang puno, nare-reduce po yung flow, no? Pero depende po sa coconut farm owners or cooperatives, pag gusto po nila, wala pong limit, sir. As long as merong flowers sa coconut trees, i-installan po ng aparato.
1: Yung aparato, siyempre, karamihan mga aparato gamit ay kuryente o kaya naman battery. Ito ba eco-friendly? Paano bang tema niyan?
0: Yes sir, napakagandang ano po ng eco-friendly, no? Ang aparato po is battery powered pero solar charged. So pag nasa taas na ng puno, pag battery powered lang po, umaabot po ng 4 days. But may solar panel pong kasama ito, so nagsa-charge ito. So all throughout the operation for 1 week or 7 days, sustainable po yan. Walang kailangan na i-charge na kuryente. Alam naman po natin, pag sa coconut farm, ako, na-actualan ko talaga, mahirap ang ano ng kuryente doon. So malalayo ang mga distansya ng mga nuke. So wala pong kailangan kuryente. Battery powered na rechargeable battery pero solar charge siya kasi may kasamang solar panel sa taas ng nuke.
1: Ano kabigat yung aparato?
0: Sir, nasa 2 kilo lang po yung bigat ng aparato.
1: Paano nagagawang automatic yung kumukuha ng duga ng walang tao sa taas? Paano yan?
0: Yes, sir. Ang aparato po is may mechanical mechanism at saka may electronics po yan sa control. Ang electronics po, yun po ang nagpro-program kasi tiningnan po namin na ang magkakarit pala o mga magtutuba natin, umaakyat every 4 hours para karitin lang yung flower. Ang purpose po ng pagkakarit is ma-freshen up lang yung flower para po ma-prevent natin yung clotting in a scientific way, no? Nagka-clot kasi ang flower pag expose sa hangin, expose sa init, so pinay-prevent po yung cutting. So ginagawa ng aparato, may blade po yan, rotating equipment, mechanical, at saka may electronic po na nakaprogram. Halimbawa, ang gusto ng magkaiba kasi sa Cagayan de Oro, ang gusto nila every 4 hours may cutting. At saka sa Nuan, Batangas naman, every 7 hours may cutting. So pinoprogram po namin yan. Pag sinabi pong 4 hours, 4 hours po ang programming ng device. Pag sinabi po ng coconut farm owners or cooperative na 7 hours sila magkakaret, 7 hours naman po ang cutting. So wala na pong akyat baba ng mananggete natin or magtutuba para mag-cut lang or maghawan ng ating coconut sunflower. Ang device
1: sabihin, mas mapapadali, 50% ng global demand dito sa nuke, dito sa ating galing eh. So mas mapapabilis yung production natin, as mas malaki yung kita, at hindi na hirap yung mga magsasaka natin, pwede na silang manligaw ng anak nila. Anak, ikaw na magtuloy dito.
0: Exactly, sir. Mapapadali. Yes po.
1: Siguro, maikli yung oras natin, no, bagamat interesanteng pag-usapan. Paano ho ninyo nakuha itong award na ito? Yung 2026 Presidential Filipino Vision Awardee kayo eh. Ano yes, naging base, ano naging pamantay, ano naging patakaran, at ito ba'y alam yung darating?
0: Meron po sa, kasi po kami po ay na-incubate sa Asian Institute of Asian Management of Eastern Institute of Management, AIM po, daduba na itong incubator. Meron pong nag-email na merong Filipino Vision Award for the regional cluster sa Mindanao. Inapplyan po namin kasi po tiwala naman kami sa technology. Ito po ay patented na. By the way, sir, last June 2026, this year lang, I was awarded for the patent certificate of that device. Pro 2 years din po namin ginugol yan. Nung inapply po namin, diniscuss po namin kasi isang criteria dun is napakalaking criteria or percentage yung may intellectual property. So sa amin po, patented po. Nakita din po namin na napakaganda po ng tulong, no? Kasi inactual po namin bago inapply sa Filipino Vision. So nasama po kami sa qualifiers for the Mindanao region. And then sa Mindanao region, 4 po kaming nakapasa for the national region. Last October lang po or September this year, nag-compete po kami sa national level, no, dito sa Ortigas. At kasama po kami sa finalist. So, nung napakalaking tulong din po nung pag-expose sa Filipino Vision Awards kasi marami pa palang mga farm cooperatives and even private and government agencies na nakita nila yung technology. Ah, meron pala ganitong sa coconut. So, marami po kaming engagement through that program din po, through that awards, okay, na pakita po namin ang ano talaga ng technology.
1: Hindi malayong yayabong pa yan kasi ang international community nakatutok, nakamasid din sa bagay na yan. Siguradong maraming mag-i-import sa inyo yan. Pero ganun pa man, Sir Arniel, marami pong salamat. Bago ako malas, may mga nag-text lang din eh. Paano ka daw makakaugnayan? Gusto ka nilang makausap, gusto ka nilang malaman ang in and out sa mga usapin. Paano ka makakaugnayan? Saan ka pwede puntahan? Ano ba ang telepono mo?
0: Sir, ang telepono ko is 0910-533-6401. At ang office po namin ay nasa Makati lang. May branch po kami sa Makati. So pag nasa Metro Manila area lang po, just message us or ako mismo and then we can meet. Ipapakita po namin yung technology or somewhere, sometime in by November, may visit po kami sa San Juan, Batangas para po i-test ulit or i-install ulit ang device kung gusto po nilang sumama para ma-actualan po. Invited po sila or accommodated.
1: Imbitahan na rin kita dito sa istasyon. Minsan dali mo rito yung aparato, ipakita mo, ipaliwanag mo sa amin para mas marami makinabang.
0: Yes, sir. Pwede po yan, sir. Opo, sir. Pwede po.
1: Sir Maxim, maraming salamat, ha. Naabala ko sumba mo, naabala ko jogging mo, exercise mo, breakfast mo. Maraming salamat sa mga input, sa mga information. Hanggang sa muli, magkausap, magkagnayan po tayo. Sir, saludo po kami sa inyo. Marami po salamat. God bless, stay safe, and good morning. Thank you po.
0: Maraming salamat din po sa opportunity, sir.
1: Salamat si Sir Arniel Magsi Cunahap, ano ho, ang 2026 Presidential Filipino Vision Awardee at Chief Technology Officer po at co-founder po ng Kasaka Agriventures. Thank you, sir.
2: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayaniya.
1: Ano kaming oras, ang alam nila Roger Jamri Rolly Alvin Arnel. Ito po sila Marian Milios. Parin natin sila Nida Susan Jamard. Nandiyan pa rin po sila sa Mercio Julius Camila Trona. Alam pa rin po natin mga producer sila Julius Gonzalez, Estimar de Rambolo. Kaming oras ha, ingat na lamang sa mga motorista natin. Maraming salamat sa pagtutok, Luzon, Visayas at Mindanao, worldwide, thank you. Pero ilusero, obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. O isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala o sa fake news ho. Pag huwag tayong magmalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go, Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, paghahanda para sa El Nino, dapat seryosohin ang lahat ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
3: Department of the Interior and Local Government, inatasan ang mga local government units na tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente sa harap ng El Nino.
0: Headlines.
3: Pag-atras ng 3 articles of impeachment, desisyon ng buong prosecution panel ayon kay lead prosecutor Gervel Luistro.
0: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines, sumapila sa mga Pilipino na suportahan ang pagdaraos ng ASEAN Summit sa Nobyembre.
0: Headlines.
3: Pagpapalutang ng China hinggil sa pagsuspinde ng Pilipinas sa direktang komunikasyon sa kanila, isang panlilin lang ayon sa AFP.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 14, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. El Nino preparations, dapat seryosohin ang lahat ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umatis sa administrasyon ang publiko na magtipid ng tubig, kolektahin ng tubig ulan at seryosohin ang paghahanda kontra Super El Nino. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng pagpapaiting ng gobyerno sa preparasyon nito para sa tagtuyot. Ayon kay Castro, si Pangulo Marcos mismo seryoso ang pagturing sa banta, kasabay ng mahigpit na koordinasyon sa El Nino Task Force. Ang naununaan niyang payo ng Pangulo na gumamit ng timba o balde sa pagkolekta ng tubig ulan ay praktikal na bahagi ng paghanda kontra sa water shortage. Narito ang pahayag na opisyal.
6: Tinututukan ang mga epektibong hakbang sa water management at irrigation. Ang DOE ay nakatutok sa energy and fuel supply, samantalang ang Presidential Communications Office ay nakabantay sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon hinggil sa tagtuyot, katuwang ang mga attached agencies nito. Walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan. The government is on top of the situation. Handa at nakabantay po tayo rito. Handa man ang pamahalaan, kailangan pa rin po ang pagtutulungan ng bawat isa.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na maghanda ng mga balde para sa pag-ipon ng tubig ulan, suportado ng Office of Civil Defense, National Capital Region. Yan ang balitang atid ni Quincy Cahilig.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Suportado ng Office of Civil Defense o OCD ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na magtipid sa tubig bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng Very Strong El Nino sa bansa, kung saan kabilang ang pagbili ng balde. Ayon kay George Kaser, Director ng Office of Civil Defense, National Capital Region, mahalagang maging masinop ang publiko sa paggamit ng tubig bilang paghahanda sa posibleng mababang supply sa mga susunod na buwan na binigyang diin din ng Pangulo. Inaasahan kasing magdudulot ang very strong El Nino ng mas mababang antas ng pag-ulan. Narito ang kanyang pahayag sa panayam ng Radyo Pilipinas.
8: Sinasabi natin El Nino, kakulangan sa tubig, sa anong unang solusyon dyan? Magtipid. No? Magtipid, maging masinop. Siguro basic lang yun. No? Pangalawang gagawin siguro, paano magsusourcing ng ating sources ng water. Pero hindi natin maumpisa niya kung hindi natin mape-perfect yung pagiging masinop at matipid. Kaya maganda po yung statement po ng Pangulo ngayon.
7: Kamakailan ay hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na maghanda ng mga balde na maaaring gamitin sa pag-iipon ng tubig ulan. Kabilang din sa mga hakbang na binanggit ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan sa water treatment ng naipong tubig at cloud seeding pantulong sa mga magsasakang maapektuhan ng tagtuyot. Samantala, nananawagan si Kaser na simulan sa sariling tahanan ang pagiging masinop sa paggamit ng tubig. Tiniyak din niya na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng OCD sa mga lokal na pamahalaan upang makabuo ng mga angkop na polisiya at hakbang sa pagtugon sa magiging epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente sa harap ng El Nino. Sa isang advisory, iniutos ng DILG sa mga LGU na i-update ang kanilang mga contingency plans. Iniutos din ang gagawaran sa mga LGU na bumuo o ibalik ang local El Nino teams. Kabilang sa mga akbang ang pagkukumpuni ng mga tubo, pagtitipid sa tubig at paggamit ng rainwater at harvesting systems. Para sa enerhiya, pinaghahanda ang mga LGU ng backup power systems at sapat na supply ng gasolina. Dapat din nilang tiyakin ang reserbang tubig at kuryente sa mga ospital, paaralan, evacuation center at emergency facilities.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development magpapadala ng karagdagang supply ng food packs sa Bicol at Mimaropa bilang paghahanda sa El Nino. Yan po ang balitang atid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Patuloy na pinaiigting ang Department of Social Welfare and Development ang pre-positioning nito ng family food packs bilang paghahanda sa banta ng El Nino. Itong Lunes, October 12, ay ipinagpatuloy ng mga tauhan ng DSWD ang pagkakarga at repacking ng family food packs sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Nakatakdang ipadala ang mga relief packs sa DSWD Field Office sa Bicol Region, gayon din sa Mimaropa, para mapalakas ang kahandaan ng mga tanggapan sa pagtugon sa mga emergency kalamidad at epekto ng tagtuyot. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa mga apektado ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga akbang upang matulungan ang mga komunidad na apektado ng matinding tagtuyot dulot ng El Nino. Ayon sa DSWD, mahigit sa 714 million pesos na ang napagkalob ng ahensya bilang tulong sa mga komunidad na apektado ng matinding tagtuyot. Kabilang sa pinamahaging tulong ang mahigit sa 43,500 family food packs, mga lalagyan ng tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Bilang karagdagang hakbang, nag-deploy din ang DSWD ng mga water tankers at water treatment unit sa ilang lugar sa Central Visayas at Davao Region upang makatulong sa pagtugon sa pangangailangan sa malinis na tubig.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinatutupad din ng DSWD ang mga programang Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Layunin ng mga programang ito na mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad na makayanan ang pagbabago ng klima at magkaroon ng mas matatag na supply ng tubig at pagkain. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang mga lugar na higit na nangangailangan ng tulong. Layunin ng ahensya na maprotektahan ang kapakanan ng mga pamilyang Pilipino at mapalakas ang kandaan ng mga komunidad sa epekto ng El Nino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga programa nito para sa trabaho at kabuhayan bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang suporta sa mga manggagawang maapektuhan ng matinding init at pagbabago ng kabuhayan. Ayon sa DOLE, mahigit sa 1.28 billion pesos ang nilaan para sa emergency employment programs na nakatulong sa mahigit sa 196,000 na benepisyaryo. Mahigit naman sa 252 million pesos ang naipagkaloob bilang tulong sa kabuhayan sa mahigit sa 10,500 na mangingisda. Bukod dito, sinusulong ng kagawaran ng mga hakbang upang maprotektahan ang trabaho at kapakanan ng mga manggagawa. Kabilang dito ang flexible work arrangements, pagsasanay para sa bagong kasanayan at karagdagang suporta sa mga nawalan ng trabaho. Sa pamamagitan ng mga programang ito, inaasang mapapalakas ang kakayahan ng mga manggagawa at negosyo na makaangkop sa epekto ng El Nino. Patuloy namang hinikayat ng DOLE mga employer at mga manggagawa na pangalagaan ang kabuhayan at mapanatili ang oportunidad sa trabaho.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, binigyan din ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na nasa kapangyarihan ng Impeachment Court ang pagpapasya kung papayagan ang pag-withdraw ng isang impeachment article. Ayon kay Escudero, hindi lamang ito desisyon ng prosecution o depensa.
10: The court confirms as an initial reaction that indeed it is not solely the prosecutor's call or the prosecution's call to withdraw an article of impeachment, but neither is it the respondent's call to deny the same. Once articles of impeachment are filed before the court or any court for that matter, any complaint filed before any court for that matter, it is already subject to and under the jurisdiction and disposition of the court, not by the party. So we take this manifestation as a motion that will be adopted, that will be acted upon by the court, taking into account the manifestation which the court will take as an objection on the part of the respondent, and hence
3: si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pag-atras ng tatlong articles of impeachment, desisyon ang buong prosecution panel ayon kay Lead Prosecutor Gervil Luistro. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Buminaw ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro na ang desisyon na iurong ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay pinagkasunduan ng buong panel ng prosecution, kabilang ang kanilang mga private prosecutors. Ayon kay Luistro, hindi ito desisyon niya lamang. Pinagtibay ng Senate Impeachment Court ang pag-atras ng tatlong articles. Ito ang Article 1, maling paggamit ng confidential funds, Article 3, bribery, at Article 4, ang grave threats. Dahil dito ang Article 2 na lamang ang tumutukoy sa di umano'y hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth, maling deklarasyon ng ari-arian o salin at mga bawal sa interes sa negosyo ang natitirang lilitisin at pagdidesisyonan ng hukuman. Bago ito, iginiit ni Luistro na ang pagbawi sa tatlong sakdal ay hindi nangangahulugan na mahina ang mga ito dahil pantay-pantay ang tibayan niya ng apat na artikulo. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Gervil Luistro.
12: Actually, that decision represents the decision of the entire prosecution panel. Hindi po ako lang ang nagdesisyon, hindi public prosecutors lang, kasama po sa nagdesisyon ang private prosecutors. Ito o katabi ko, res ipsa loquitur.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nilinaw naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na hindi sila o hindi nila tinututulan ang pag-withdraw ng mga artikulo. Anya, nasa pagpapasya ng depensa kung paano sila magpapatuloy sa paglalahad ng kanilang ebidensya. Ayon kay Escudero naman, sa oras na maihain ng articles of impeachment sa korte, anumang reklamong inihain dito ay subject at under jurisdiction na ng korte at hindi ng anumang partidong sangkot dito.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator Kiko Pangilinan hiniling na muling ikonsidera ng impeachment court ang pag-alis ng sub judice rule sa mga binawing articles of impeachment mula sa Senado. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Paghain si Senator Judge Kiko Pangilinan ng motion for reconsideration para muling pag-isipan o ikonsidera na ang ruling ng impeachment court na alisin ang sub judice rule sa articles 1, 3 at 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos tumutol si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season sa pag-aalis ng sub-judice rule sa tatlong binawing artikulo dahil maaaya niya itong magbunsod ng walang kontrol ng mga pahayag at akusasyon laban kay VP Sara na maaaring makakompromiso sa kanyang karapatan. Ipinaliwanag naman ni Presiding Officer Chief Escudero na layunin ng pag-aalis ng sub-judice rule na sa mga binawing artikulo na mabigyan ng Vice Presidente ng pagkakataong sagutin sa publiko ang mga aligasyong hindi na pagdedesisyonan ng impeachment court. Nilinaw ni Escudero na ang mga senator judge lang ang pwedeng umapila o maghain ng motion for reconsideration sa anumang ruling ng presiding officer. Dahil dito, si Senator Judge Kiko na ang nagmosyon para ikonsidera ang bahaging ito ng ruling. Sinabi naman ni Escudero na magkakabisa ang motion ni Pangilinan kapag naipabatid na ng depensa ang posisyon ni VP Sara sa usapin at pinahintulutan siyang resolbahin ito kahit habang nakareses ang impeachment court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Escudero.
14: And given the authority given by the court, through the motion of Senator Judge Pangilinan, the presiding officer can act on it during the break, during the recess, even if the court is not in session. We have not yet acted on the motion for reconsideration. Procedurally, my problem is there is a ruling. The motion for reconsideration was not yet acted upon, given that we will await you to get back with your client first. And as early as tomorrow, Attorney Sheila, if you can get back to us or within the week, we will act on the motion for reconsideration of Senator Judge Pangilinan accordingly.
13: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umapil ang Armed Forces of the Philippines sa buong suporta ng mga Pilipino para sa isang ganap na mapayapa at matagumpay na hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inilatag ni AFP spokesperson Colonel Franchelle Margaret Padilla ang mga ginagawang paghahanda ng kanilang hanay para sa seguridad sa paparating na summit. Anya, napakahalaga ng kaganapang ito kaya't malaking bagay ang kooperasyon ng publiko, lalo na ang pagsunod sa mga kinakailangang hakbang at instructions mula sa mga otoridad. Sinabi pa ng opisyal na ang ASEAN Summit ay isang oportunidad para sa bansa na may pakita sa international partners nito ang kakayahan na pangunahan ng isang ligtas, maayos at secured environment para sa summit. Anya, sa ang pamahalaan ang gagawin ng lahat nang dapat nilang ipatupad upang maging matagumpay ang summit at para may sakatuparan na niya ito ng mayroong kumpiyansa, professionalism at confidence, kakailanganin ng gobyerno ang tulong ng mga Pilipino.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pong ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagharang ng China sa medical evacuation ng isang sundalo sa BRP Sierra Madre. Ito'y lalo't kinakailangang madala sa paggamutan ang mayroong sakit na tauhan. Tinukoy ng Pangulo ang insidente bilang indikasyon ng paglala ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa punong ekutibo, maaaring maisamang insidente sa mga talakayan hinggil sa professional understanding ng Pilipinas at China. Gayun din sa kasunduan sa Code of Conduct sa South China Sea. Kaugnay nito, nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa mga kaalyadong bansa para sa patuloy na suporta sa Pilipinas. Pinuri din ng Pangulong mga otoridad sa patuloy na pagtulong sa mga mangingisda at pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at hindi nagpatinag sa pambabraso ng Chinese authorities.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapalutang ng China hinggil sa pagsuspinde ng Pilipinas sa direktang komunikasyon sa kanila, isang panlilin lang. Ito ay ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Hinindigan ng Armed Forces of the Philippines na suportado nito ang hakbang ng Department of National Defense na suspindihin ang military-to-military communications ng Pilipinas sa China. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, para gumana ang pag-uusap ng dalawang bansa, mahalaga ang pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa, gayon din ang paggalang sa international law.
18: The direct communications has been used as a smokescreen by the Chinese Communist Party to perpetrate their illegal presence, to receive and aggressive actions and deceptive messaging, not only on our maritime domain but even on land. We will continue performing our mandate of patrolling the seas, flying the skies, doing maritime domain awareness. We will keep performing our own missions, so we will let up on them.
17: Una rito ay pinalutang ng Chinese Embassy sa Pilipinas sa kanilang social media post. Ang tila paninisi kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. dahil sa ginawa nitong pagsuspindi sa komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero ang tinutukoy dito na embahada ay ang pahayag ni Teodoro pag-upo niya sa peso noong 2023 na pinuputo na nito ang anumang komunikasyon sa China dahil sa anito'y pahiwatig ng isang new model arrangement sa West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakaresto sa 76 na dayuhan sa kinasang operation laban sa hinihinalang illegal na Pogo Hub sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City kahapon. Sinagawang operasyon sa tulong ng Bureau of Immigration. Kabilang sa mga naresto, ang 74 na Chinese nationals at 2 Myanmar nationals na naaktuhan umanong nagsasagawa ng online scamming. Daharap sila sa paglabag sa mga batas sa immigration ng bansa at sa Anti-Pogo Act of 2025. Sa ngayon, sumasailalim na ang mga naarestong dayuhan sa inquest proceedings at ipapareport ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Celsus Trinidad. Patuloy ang operasyon sa kahalagaan ng pagtutulungan ng mga ahensya sa pagtugon sa mga ilegal na aktibidad na may posibleng epekto sa seguridad ng bansa.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling nagbabala ang Philippine National Police laban sa recruitment at iba pang modus ng mga sindikato na nagpupuslit ng mga ilegal na droga. Ito'y sa gitna ng investigasyon sa nabigong pagpupuslit ng droga mula sa Laos. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr., hindi nila inalis ang posibilidad na susubok ang sindikato ng iba pang mga paraan kabilang ang paggamit ng drug mule. Marami na anyang nabalita ang Pilipinong napulong sa ibang bansa dahil sa ganitong modus. Paalala pa ni Nartates sa publiko, lalo na sa mga overseas Filipino workers na mag-ingat sa mga pinapakisuyong dalhin palabas o pabalik ng bansa. Payo ng PNP Chief, huwag pumayag kung hindi kilala ang nagpapadala. Mas mabuti anyang suriin muna ang mga ito kahit galing pa sa kamag-anak o kaibigan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ang PNP sa Philippine Drug Enforcement Agency para matukoy ang lahat ng sangkot sa tangkang pagpupuslit ng droga mula sa Laos.
16: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
3: Isang o ilang aktibidad ng Commission on Elections kanselado dahil sa iba't ibang dahilan. Narito ang report ni Lawrence Tanhoco.
16: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
16: Report.
19: Ipinagpaliban ng Commission on Elections sa COMELEC ang pag-imprinta ng mga opisyal na balota para sa special election sa Batanes at plebisito sa Naga City, Camarines Sur. Ayon sa COMELEC, para sa plebisito sa pagiging highly urbanized city ng Naga, babaguhin ang bilang ng mga balotang 30 batay sa abiso ng Allocation Committee. Sa special election naman ng para sa kinatawan ng nag-iisang distrito ng Batanes, wala pang isinusumiting presyo ang National Printing Office o NPO kaya hindi pa matukoy ang gastos kada balota. Nakahold muna ang pag-imprinta para sa dalawang aktibidad hanggang sa susunod na abiso. Maglalabas naman ang COMELEC ng bagong schedule kapag mayroon ng sapat na impormasyon hinggil sa nabanggit na mga detalye. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
3: Department of the Interior and Local Government at Department of Health hinimok na maglunsad ng regular na house-to-house health checks para sa mga nakatatanda. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
16: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
16: Report.
20: Kumulong senior citizen police Representative Rodolfo Armano sa DILG at NUH na magsagawa na regular na house-to-house health checks para sa mga senior citizen na namumuhay na mag-isa kasunod na rin ng banta ng El Nino. Ayon kay Ordanez, hindi sapat yung pagpapakalat lamang ng impormasyon tungkol sa mga pangahid na matinding init. Kailangan anyang natiyak na regular na nasusuri ang kalagayan ng mga nakatatanda at agad silang natutulungan kapag kinakailangan. Mangkahin niya napakilusin ang mga barangay health worker at barangay health emergency response teams para matukoy at mabantayan yung mga residenteng nanganganib sa dehydration, heat exhaustion at heat stroke. Kabilang sa dapat unahin ay yung mga senior citizen na mag-isa sa bahay, mayroong karamdaman o hirap kumilos, gayon din yung mga persons with disability. Kinimok din nga mga barangay na magkaroon ng updated listahan ng mga residenteng nangangailangan ng tulong at malinaw na sistema para sa emergency medical referrals. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
3: Face-to-face communication sa iba't ibang sektor, isa sa mga ipatutupad na strategiya ni bagong Presidential Communications Office Secretary Lino Cayetano. Ito'y para may pabatid sa mamamayan ang mga programa ng pamahalaan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
16: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
16: Report.
21: Mahalaga para kay bagong Presidential Communications Office Secretary Lino Cayetano ang face-to-face communication para maipabatid sa publiko ang mga ginagawa ng gobyerno. Ayon kay Cayetano, kasama dito ang pakikipag-usap sa media at iba pang stakeholders na kanilang aabutin para maiparating ang mga programa ng pamahalaan. Nadaanan ni Cayetano sila sa mga local government, mga barangay, pati na sa simbahan. Oo, nasa digital era na niya ang paghahatid ng impormasyon, subalit naniniwala niya siya sa unang malaking bagay pa din sa ating mga kababayan na personal din ang nadidinig ang mensahe ng gobyerno. Dagdag ni Cayetano na bukas din siya sa anumang sustyon at handang makinig sa kung paano pa mas epektibong maihahatid ang kailangang impormasyon sa taong bayan. Pakinggan natin si bagong PCO Secretary Lino Cayetano.
22: Ako, I want to make sure that we reach the Filipino people through LGUs, through our barangays, through the church, through the different instrumentations. Dahil yun nga, everyone's going digital, but sa akin napakalaga sa mga kababayan natin sa ating palagay na personal lang naririnig sa mga leaders ng ating iba't ibang mga departamento yung mensahe at mga programa ng gobyerno.
21: Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
3: Kultura at tradisyon ng mga katutubong Pilipino ibinida sa pagbubukas ng National Indigenous Peoples Month. Narito ang balitang atid ni Mary Rose Rosero.
16: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
16: Report.
23: Official ng direksyon ngayong 1 Oktubre ang taunang pagdiwang ng National Indigenous Peoples Month sa buong bansa. Layunin itong bigyang pugay ang mayamang kultura, tradisyon at mahalagang ambag ng mga katutubong pamayanan sa kasaysayan at pambansang pagkakakilanlan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng taunang pambansang pagtitipon na dahil Mayo 2026, muling ipinamanas ng bansa ang pagpapalaga sa mayamang kultura, katatagan at tradisyonal na katutubong komunidad. Ginanap ang formal na pagbubukas ng aktibidad itong Martes, October 13, sa makasaysayang Foro de Intramuros sa Maynila. Sinimula ng pagdiriwang sa pamamagitan ng isang makulay na parada kung saan lumahok ang mahigit sa 200 katutubo at cultural bearers mula sa 41 Indigenous Peoples Community Cluster sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Suot ang kanilang mga tradisyonal na kasuotan, naglakad ang mga kalhok sa kahabaan ng pader ng Intramuros upang ipakita ang kanilang natatanging identidad. Sa tuwing ito, nakatutok ang pagdiriwang sa temang pagkamalikain ng katutubong Filipino, pinagtibay ng mga pagsubok, umaalap ang bagong pag-asa. Layunin ng tema na bigyan din ng sining at katatagan ng mga katutubo sa kabila ng mga makabagong hamon. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Bayong Dagat, Estados Unidos, tinutulan ang coercion ng China sa mga bansang nagpapatupad ng kanilang karapatan sa soberanya. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Win Peñano.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
4: Tinututulan ng Estados Unidos ang anilay coercion at aggression ng China sa mga bansang nagpapatupad lamang ng kanilang karapatan sa soberanya. Ginawa ng Amerika ang pahayag makaraang patawan ng sanction ng China ang ilang opisyal mula Belize at Paraguay mula sa patuloy na diplomatic relations ng kanilang mga bansa sa Taiwan. Ayon kay U.S. State Department spokesperson Tommy Pigott, titindig ang Amerika sa mga kaibigan at partners nito kabilang ang Taiwan para sa pagsusulong ng magkasamang paglago, seguridad at pagpapahalaga. Ang Belize at Paraguay ay dalawa sa natitirang 12 bansa na may formal na pakikipag-ugnayan sa Taiwan. Matagal nang kinokondena ng Beijing ang bukod na pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa ibang bansa dahil itinuturing nito kabahagi ng China ang isla. Binabara naman ito ng Taiwan at iginigiit ang kanilang sariling soberanya bilang isang bansa. Mula ARP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
16: Radyo Pilipinas Sports.
3: Far Eastern University Tamaraws target na makuha ang solo first place sa pagpapatuloy ng UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament ngayong araw sa Araneta Coliseum. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Kasalukuyang nasa 4-game winning streak ang FEU Tamaraws at nauunguna sa standings ng UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament sa kartadang 4-1. Ngayong hapon sa Araneta Coliseum, target ng Far Eastern University na makuha ang 5th straight win at ang solo first place kontra sa UST Growling Tigers. Nakatakda mamayang alas 3 ng hapon. Plano naman ng University of Santo Tomas na mapigil ang kanilang 2-game losing streak. Samantala sa main game na nakatakda mamayang alas 5:30 ng hapon, magtutuos ang University of the Philippines Fighting Maroons kontra sa Adamson University Soaring Falcons. Parehong nasa 3 wins and 2 losses ang kartada ng UP at ADU. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: El Niño Alert!
16: El Niño Alert!
6: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
8: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
6: El Niño Alert!
16: El Niño Alert!
6: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
7: Sa harap ng posibleng Super El Niño, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
9: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
10: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Bigi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinunuan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
9: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
12: A possible Super El Niño can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
9: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
24: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
9: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng

0: ano ang gagawin mo. A. Pipiliting lumabas kahit na delegadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga bagong multi-purpose vehicles pinamahagi sa mga barangay sa Lawag City. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Lawag City. Narito ang balitang atid ni Jude Pitpitan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Jude, kumpleto na ang 80 multi-purpose vehicle na ibinahagi ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag sa mga barangay. Maliban sa mismong sasakyan, mayroon din itong hagdan, oxygen tank, mga first aid kit, stretcher, chainsaw at iba pa. Ayon kay Mayor James Brian Alcide, ito ay bahagi ng pagpapalakas ng disaster mitigation and preparedness ng lungsod at maaari pang gamitin kung may mga disgrasya o mga emergency situation na kailangang itakbo ang pasyente sa hospital. Habilin lamang ng alkalde sa mga barangay officials, ingatan at gamitin lamang ang mga nasabing sasakyan sa mga opisyal na paggagamitan nito. Kaugnay niyan, sinabi ng DRRM office na bahagi rin ito ng International Day for Disaster Risk Reduction and Management Observance ngayong Oktubre 13. Maliban sa mga mismong gamit, inaasahan din na dadaan sa training ang mga barangay upang matiyak na tama ang paggamit ng mga sasakyan at mga equipment na nandito. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: May get 100 million pesos na halaga ng pondo inilaan para sa isasagawang rehabilitation ng Maharlika Livelihood Center sa Baguio City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Jong Munar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Jong.
7: Mula sa inisyal na 350 milyong pisong pondo, pinag-aaralan ng pagpapanukala ng 750.27 milyong pisong pondo para sa redevelopment ng Maharlika Livelihood Complex sa lungsod ng Baguio. Batay sa isinumiting feasibility study ni Maharlika Transition Committee Head City Budget Officer Leticia Clemente sa sanggunian palungsod, ikinukonsidera na ng lokal na gobyerno ang mga hakbang para sa redevelopment at sustainability sa operasyon ng commercial center bilang isang local economic enterprise. Makaramay sali ng pangasiwa nito mula sa Department of Agriculture sa lokal na gobyerno noong nakarang taong 2025. Batay sa panukalang redevelopment, mayroong kabuang 7,929.57 square meters ng leasable space, 616 na stalls at 148 parking slots ang naturang gusali kung saan sinusuri na ang estado ng may 758 documented stall holders. Ang feasibility study ay gabay para sa City Council para sa kanilang pagsusuri para sa panukalang pamumuhunan, rental rates, pagsusuri para sa panukalang pamumuhunan, rental rates, leasehold arrangement, staffing, operating costs, at Maharlika long-term financial viability. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: DSWD Calabarzon, patuloy ang pamimigay ng ayuda sa gitna ng banta ng Very Strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atin sa atin ni Mara Grezula.
5: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas, Report.
4: Tara!
8: Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng DSWD Field Office 4A sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Sa panayam ng RP Lucena, sinabi ni Ginoong Joseph Arceo, Regional Information Officer ng DSWD Field Office 4A, na 65% na ng target na benepisyaryo sa Calabarzon ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng uplift assistance. Magpapatuloy aniya hanggang Disyembre ang pamahagi ng ayuda kung saan makatatanggap ng tulong buwan-buwan o by tranches ang mga natufoy na benepisyaryo.

0: Pinansyaryo. Bukod sa tulong pinansyal, nagpapatuloy rin ang Project Lawa at binhi ng kagawaran bilang tugon sa climate change. Sa ilalim ng programa, nagtatanim ang mga benepisyaryo at tumutulong sa pagde-develop ng local water reservoir upang matiyak ang supply ng tubig para sa patuloy na pagtatanim. Patuloy rin ang pagpapatupad ng DSWD sa iba pang programa, kabilang ang Sustainable Livelihood Program o SLP, Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX, at Social Pension upang matulungan ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan sa gitna ng pagtaas ng gastusin at banta ng Very Strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Marag Resula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: PNP Bicol, pinaigting ang imbestigasyon sa pamamaril sa media personality sa Daragal Bay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Darito ang balitang atin sa atin ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Diana.
3: Patuloy na pinaiigting ng Philippine National Police o PNP Bicol ang imbestigasyon sa pamamaril na ikinasawi ng media personality na si Adrian Golden Boy Loterte sa Daraga Albay nitong Lunes, Oktobre 12. Tiniyak ni PNP Bicol Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, na tututukan ng Kapulsan 24/7 ang kaso upang matukoy at mapanagot ang gunman, ang rider na kasama nito, at maging ang posibleng mastermind kung mapatunayang may nagutos sa krimen. Kabilang naman sa sinusuri ng Albay Police Provincial Office, ang mga impormasyong nasa cyberspace, gayon din ang cellphone at mga Facebook post ni Loterte na maaaring makatulong sa investigasyon. Inatasan din ni Silvio ang mga chief of police na personal na kamustahin ang mga media personnel sa kanilang nasasakupan at alamin kung may natatanggap silang mga banta sa kanilang kaligtasan. Samantala, nakikipag-ugnayan ang Presidential Task Force on Media Security sa iba't ibang law enforcement agencies upang mapabilis ang imbestigasyon. Personal ding tinungo ng task force ang pinangyarihan ng krimen at dumalaw sa nauli ng pamilya ng biktima. Nanawagan naman ng PNP Bicol sa publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang impormasyong makatutulong sa pagkilala sa mga suspect at paglutas sa kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: National Irrigation Administration sa Palawan, patuloy ang pagtugon sa inaasahang matinding epekto ng Very Strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang atid ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Lizelle.
4: Nagpapatuloy ang National Irrigation Administration Palawan sa isinasakong desilting at dredging sa mga dam nito sa lalawigan bilang pagtugon sa El Nino at sa inaasahang mas matinding epekto nito sa mga darating na araw. Ipinaliwanag ni NIA Palawan Manager Engineer Armando Flores na isinagawa ito upang matagdagan ang naiipong tubig sa nasabing mga dam sa tuwing umuulan na magagamit ng mga magsasaka. Sinabi rin niya nagpapatuloy din ngayon ang clearing o paglilinis ng mga kanal na daluyan ng patubig para sa mga palayan upang magkaroon ng mas magandang ani ang mga lokal na magsasaka ng palay. Maliban sa mga intervensyong ito ay naipagkaloob na rin aniya ang maintenance subsidy sa halos lahat ng mga benepisyaryo at kasalukuyang hinihintay na din aniya ang pagdating ng operation subsidy para naman sa mga susunod na pagtatanim. Tiniyak din ni Flores na positibo ang resulta ng kasalukuyang cropping season at ligtas na rin aniya ito sa banda ng El Nino. Gayunpaman, sinabi ni Flores na pinaghahandaan na rin ng NIA ang susunod na cropping season at gumagawa na sila ng mga epektibong estratehiya upang hindi rin masayang ang gastos at pagod ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Cash Light Services ng Land Bank, inilapit sa mga mag-aaral ng Southern Leyte State University. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Darito ang balitang atid ni Ria Mikate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ria.
5: Inilapit ng Land Bank of the Philippines and Cash Light Services sa mga mag-aaral ng Southern Leyte State University San Juan Campus sa lalawigan ng Southern Leyte sa pamamagitan ng dalawang araw na Campus Cash Light Drive. Layuni ng aktibidad na direktang ipakilala sa mga mag-aral ang mas madali at makabagong paraan ng pagsasagawa ng mga transaksyong pinansyal gamit ang Digital Financial Services. Bahagi ito ng inisyatiba na isulong ang cashless transactions at gawing mas moderno at maginhawa ang sistema ng pagbabayad sa loob ng kampus. Sa pamamagitan ng programa, inaasahang mas mapapalawak ang kalaman ng mga mag-aral sa digital banking at mahihikayat silang gumamit ng mas praktikal at makabagong serbisyong pinansyal, lalo na sa parang araw-araw na transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Aklan Product Expo, formal nang binuksan sa publiko sa Iloilo City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo. Narito ang report ni JP Harvas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: JP,
6: formal nang binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI Aklan ang ika-apat na Aklan Product Expo sa SM City, Iloilo. Tatagal hanggang Oktubre 19 ang aktibidad na nilalahukan ng 44 na negosyong kabilang sa micro, small and medium enterprises mula sa Aklan. Ayon sa DTI Aklan, iba't ibang produktong ipinagmamalaki ng lalawigan ang kanilang dinala sa Iloilo ngayong taon. Kabilang na dito ang mga ipinagmamalaking wearables gawa sa pinya, processed food, coconut-based products, handicrafts, home decor, fashion accessories, pati mga health at wellness items. Target ng ahensya na makapagtala ng 5.5 billion pesos na pinagsamangkita sa loob ng isang linggong aktibidad. Upang makamit ito, inaanyayahan ng DTI Aklan ang mga Ilonggo at iba pang mga bisita na magtungo sa expo at suportahan ang mga dekalidad at lokal na produktong tatak Aklan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. DTI Sulu na kaysa sa Zamboanga Peninsula Exposition o ZAMPEX 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holo Sulu. Narito report ni Eloisa Mohamed.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Eloisa.
7: Labinsyam na micro, small, medium enterprises o MSMEs mula sa lalawigan ng Sulu ang lumahok sa Zamboanga Peninsula Exposition o ZAMPEX 2026. Na idinaos sa Convention Center ng KCC Mall de Zamboanga. Tumakbo ng 6 na araw ang expo kung saan ibinida sa Sulu booth ang mga local product gaya ng pieces tiyabit, embroidered dress, craftsmanship ng Sulu pakukus, mga produktong kape at iba pang souvenirs na tatak Sulu. Ang ZAMPEX 2026 ay isa sa mga pinaghandaan ng Department of Trade and Industry o DTI sa Sulu ngayong taon. Ito ang inihayag ni DTI Sulu Director Nagdar Sasapan matapos ang unang paglahok nila noong 2025 kung saan naimbitahan ang Sulu matapos ang tuluyang pag-alis neto sa BARMM. Ang exposition ay pagkakataon din pa sa mga local MSMEs na maibida ang mga produkto gawa ng mga tausug na hinubog ng kultura, tradisyon, pagsikap, yaman pang agrikultura at karagatan na sumisimbolo ng makulay at mayamang kasaysayan ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Medical mission para sa mga senior citizens at persons with disabilities. Isinagawa ng Western Mindanao Command. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito ang report ni Justine Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Justine.
8: Nakipag-ugnayan ng Western Mindanao Command sa Kiwanis Club of Zamboanga City at Philip Morris Fortune Tobacco Corporation sa pagsasagawa ng medical mission para sa mga veterano, senior citizens at persons with disabilities o PWDs ng Barangay Upper Kalarian at karatig ng mga komunidad. Isinagawang 2 araw na medical outreach sa West Mindanao Gymnasium kung saan inilapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga underserved na miyembro ng komunidad. Kabilang sa mga serbisyong ito ang libreng medical na konsultasyon, laboratory examinations at distribusyon ng mga gamot bilang tugon sa mga pangailangan medical ng mga benepisyaryo. Nagpasalamat naman si West Mindanao Acting Commander Major General Jose Vladimir Cagara sa suportang ibinigay ng mga medical personnel at mga katuwang na organisasyon na nakisa sa aktibidad. Sumasalamin niya ang inisyatiba sa mga pagsisikap ng command na matugunan ang mga pangailangan pangkulusugan ng komunidad sa kanilang area of operations sa pamamagitan ng kolaborasyon sa pagitan ng iba't ibang stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa mga inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyerkules, October 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyo lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
14: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
11: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
15: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
14: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Unprecedented broadcast service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Wednesday. Midweek na. Miyerkules, ngayon po yung October 14, 2026. Muli pong sumasa inyo, mga kaibigan, ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po isang bayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radyo Magazine 1278 kHz. At napapanood din ng sabayan sa live streaming ng mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Pambungad natin ngayong Wednesday morning, mga kaibigan. Narito muna ang update direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Traffic update, hatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning!
6: Good morning, Sir Alan Alyanige at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Ito po ang lagay ng traffic ngayon, October 14. Unahin po natin yung EDSA natin, southbound lane po natin ng North EDSA hanggang papunta po ng Quezon Ave. Maluwag pa po ang daloy ng trapiko natin hanggang makarating po ito ng Timog. After naman po ng Timog flyover, papababa na po ng Kamuning. Makakaranas na po tayo ng heavy traffic hanggang makarating po ito ng Monte Dipidad at tuloy-tuloy po ito papuntang Cubao area. Hanggang pagbaba na po nito ng Main Avenue, paakyat na San Tolan flyover. Heavy traffic na rin po tayo, yung EDSA Napolis po natin hanggang tuloy-tuloy po ng Connecticut. Hanggang makarating na po tayo ng EDSA Ortigas Split. After naman po nun, bagyang luluwag po tayo hanggang makarating naman po tayo sa may MRT Ortigas. After naman po nun, moderate traffic po tayo hanggang makarating po tayo ng Shaw Boulevard. After naman po na Shaw Boulevard natin, luluwag po tayo hanggang Guadalupe. At ito po ay magmamoderate to heavy ng trelya hanggang papuntang Buendia. After naman po na, luluwag na po tayo hanggang Magallanes area at mag-heavy traffic na po ulit tayo papunta ng Cabrera hanggang makarating po tayo ng EDSA Pasay Top. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Park Avenue, heavy traffic na po tayo. Makarating po tayo ng EDSA Top Intersection. After naman po nun, luluwag po tayo hanggang Magallanes Split. At mag-moderate to heavy na po tayo after po ng Ayala hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Luluwag naman po tayo Estrella hanggang makarating na po tayo ng Reliance. At mag-moderate to heavy na po yung dirt bond natin ng Reliance hanggang makarating na po tayo ng Mega Mall or Tigas Split. At lulog na po ito hanggang makarating po tayo ng Connect. Mag-moderate to heavy na po ulit tayo pagdating ng gateway ng Camp Aguinaldo hanggang paakyat po ng San Tolan flyover. After naman po nun, lulog po tayo ng bahagya hanggang paakyat na po tayo ng Cubao area. At ito po ay magtutuloy-tuloy na hanggang papunta ng North EDSA. Dumako naman po tayo sa Commonwealth, yung westbound, yung eastbound po natin, nahin po natin yung eastbound ng Commonwealth. Moderate, continuously booming na po tayo hanggang makarating po tayo dyan sa may UP campus. After naman po nun, may magluwag na po tayo hanggang makarating po tayo ng Tangdang Sorak. Tuloy-tuloy na po tayo hanggang makarating po tayo ng Letix Batasan. Yung westbound naman po natin, Litex po hanggang sa makarating na po tayo ng packet ng Commonwealth Packet, mag-moderate continuous moving na po tayo. At mag-heavy traffic na po tayo mula po, papunta na po ng Tandasora hanggang makarating na po tayo ng elliptical, moderate to heavy na po tayo dyan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. May pinapatugad tayong coding at bawal po tayong lumabas sa alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga na nagtatapos po sa 5 at 6. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po tayong mag-atubing tumawag sa Hotline 136 mula po sa MDA Metro Base. Ako po si Jam Satira. Good morning.
5: Thank you, Jam Satira, direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, nasa 104.3 The Capital FM at iba pang mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Kasama dyan, ang Sports Radio, 918 kHz, at Radyo Magazine 1278 kHz. Quezon City LGU, pinalalakas ang paghahanda para sa El Nino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang balita atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
7: Nagsagawa na ng pulo ang Quezon City Local Government sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte kasama ang mga kinaukulang departamento sa lungsod para talakayin ang mga paghahanda at takbang laban sa posibleng epekto ng El Nino. Kabilang sa mga dumalo, ang QC Disaster Risk Reduction and Management Department, Climate Change and Environment Sustainability Department, pati na ang City Health Department. Tinalakay rin ang koordinasyon sa mga water concessionaire at shopping mall, gayon din ang sama-samang pagkilos ng mga departamento para matiyak ang maagap na pagtugon sa posibleng epekto ng matinding init at kakulangan ng supply ng tubig. Tiniyak naman ang pamahalang lungsod na patuloy itong kikilos para mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat Q citizen sa gitna pa ng hamon ng El Nino. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, Marian Bastasa, mula po dyan sa Quezon City.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Meron pong mga TNC drivers na nabigyan ng show cause order, eh, no? About 2 weeks ago. Dahil hindi sila nagpatupad ng fare increase as approved by the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Mamaya makikibalita ho tayo diyan, direkta mula sa LTFRB. Baka kausap nating ang acting chairman ng LTFRB, Attorney Greg Pua. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
8: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
0: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon!
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Baka kausap natin ang kanilang acting chairman, Attorney Greg Pua. Attorney Pua, sir, magandang umaga po.
11: Good morning po, Sir Alan, at good morning po sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa inyong programa.
5: Yes, sir. Naalala ko a few days ago, ang LTFRB ay nagpadala ng mga show cause order. Meron pong ilang mga platform providers ng mga ride-hailing services. Dahil ang mga ito hindi pinatupad yung approved na fare increase. Ano po ang update sa aspetong yan, Attorney Greg, sir?
11: Apo, Sir Alan, noong October 7 po, nag-hearing po tayo. Pinagpaliwanag po natin ang lahat ng TNC regarding sa bagong fare po na ipinapatupad po ng LTFRB. Majority of them naman po, they implemented immediately. Noong September 28, in-implement po nila na bago po nila yung kanila kanilang sistema at naipapakita po yung bagong fare. Except I think may isa po na hindi po nakapag-comply at nagpaliwanag po sila kung bakit nga po. At amin naman pong pag-aaralan at didinggin po yung kanilang paliwanag kung dapat po ba silang patawan ng penalty or hindi. Pero as we speak right now,
12: opo,
11: as we monitor po, Sir Alan, I think lahat po ngayon ay ini-implement na po yung ating pong bagong fare.
12: Mm-hmm. Okay, para rin lubusang maunawaan ang ating mga kababayan na kikinig at nanonood ngayon, Attorney Puwa, Sir, di ba? Yung iba kasi, kaya na-issuehan ng show cause order, hindi nila in-implement yung pagtataas ng pamasahe as approved by LTFRB. Baka ang isipin ng iba, ano ba yun? Hindi na nga nagtaas na-issuehan pa ng show cause order. Because may mga discrepancy yan on the part of the driver and on the part of operators, di ba? Paki-explain yung ganong aspeto na merong mga complications yon kung hindi sumusunod doon sa prescribed fare. Attorney Greg, please.
11: Tama po Sir Alan. Nakatanggap po kasi tayo ng maraming complaints po sa ating po mga drivers. In fact, meron din pong commuter na umattend din during the hearing. At ang sinasabi nga po ay, it's not about the mas mura, na mas beneficial, pero it is the pagsunod sa batas po, sa regulasyon ng LTFRB. The fact po na accredited po sila, nagpa-accredit sila, in-accredit po ng LTFRB, ay dapat po, katulad ng lahat, ay dapat po sumunod po sila sa mga rules and regulations ng LTFRB. At nakita nga po natin sa hindi po nila pagsunod,
12: opo,
11: sa bagong fare matrix ay may violation. That's why nag-showcase po tayo at pinagpapaliwanag po natin bakit po dapat hindi makansela o masuspindi ang kanilang accreditation.
12: Ayun. Okay. On another matter, Attorney Greg Serra, meron ding application para sa accreditation ng dalawang motorcycle taxi platforms, ano? Na deny yung kanilang aplikasyon dahil sa ilang mga requirements naman ng ating LTFRB. Dito naman po sa puntong ito, Mr. Acting Chair, kumusta?
11: Opo, ganito po kasi Sir Alan, ang motorcycle taxi po kasi alam naman po natin na since 2019 nasa pilot study lang po.
12: Pilot study, opo.
11: Pilot study, ngayon po nagsumiti po ang LTFRB at TOTR ng resulta ng pilot study sa Kongreso para po mapag-aralan ang mga datos para doon po sa pending bill na motorcycle taxi service na law. Yun po yun.
12: Opo.
11: Ngayon po, while waiting for that bill to be passed to a law,
12: opo,
11: naglabas po ang DOTR, si Secretary Banoy Lopez po, ng interim guidelines. Kasi dati po nung pilot, halos wala pong ini-issue sa ating po mga MC taxi riders. Wala po silang provisional authority or wala man po silang prangkisa. So, ito po, pumutok po ito noong pong noong bigayan ng ayuda sa DSWD na nakita nga natin na sumobra-sobra, 'di ba? Ngayon po, dun po sa department order, nakalagay po kasi sa department order na ipagpapatuloy pa rin po yung pong mga accredited MTPP. Ito po yung tinatawag natin na motorcycle taxi platform provider.
12: Okay.
11: Yung mga nakasama po sa pilot, sila pa rin po yung kasama dito sa interim guidelines na inisyo po ng Department of Transportation. Transportation. May provision po kasi doon sa Section 5 ng Department Order na yung mga MTPP po na hindi naman po hindi nila na maintain yung kanilang operation during the pilot study.
12: Mm-hmm.
11: Ibig sabihin po wala po silang na-onboard, na pinayagan sila na mag-onboard ng riders, pero wala po silang na-onboard, hindi po sila nag-operate at all. Ay hindi po kasama doon sa considered as existing MTPP. Opo. So, bago po natin in-implement ito, hiningan po natin ng datos itong mga MTPPs na ito, saan kayo nag-ooperate, ilan ang riders nyo. Yung pong dalawa na hindi po natin in-accredit pursuant to the department order,
12: okay,
11: ay wala pong datos na naisumite. Wala po silang riders na isinumite, walang pangalan at walang area of operation. Hence, hindi po sila pumasok doon sa definition ng existing MTPP under the department order. Kaya po, dininay po natin yung kanilang accreditation.
12: Mm-hmm.
11: So, from the original 7 na sumali po sa pilot study, ay 5 na lang po ang amin pong papayagan dito po sa bagong department order po.
12: Okay. So, ibig sabihin, itong dalawang binabanggit mo, Attorney Puwa, sir, sila mismo ang hindi nakatugon sa mga requirements para sila ay mapasama o maaprubahan, sir.
11: Tama po 'yon, Sir Alan. Kasi kung hindi po sila nag-operate noong pong during pilot study na pwede naman po sila mag-operate, bakit naman po natin sila ia-accredit po ngayon?
12: Okay. Isa pa, sir. Of course, habang papalapit itong UNDAS, we understand na nagbigay na ng initial na permit ang LTFRB, mga special permit para sa mga buses na makapagbiyahe ngayong paparating ng UNDAS in anticipation sa paglagsa ng mga pasahero. Ano naman po ang update sa diyan, sir?
11: Opo. As early as September po yata, end of September, naglabas na po tayo ng ating pong regulation regarding sa pag-a-apply ng special permit. Ang gusto po kasi natin dito ay hindi biglaan at maplano po ng mabuti ng ating pong mga operators yung kanilang operation. So, binuksan na po natin yung pag-a-apply ng special permit. Ang special permit po, ito po yung bibigay ng LTFRB para po doon sa mga bus or UV Express or any other denominations po na babiyahe sa lugar na hindi po kasama sa kanilang prangkisa. So as of now, we've received around 400 applications which covers more than 1,200 to 1,300 more about po na buses at other denominations para po sa pagbabiyahe na special permit para po sa pagbiyahe nila UNDAS po sa UNDAS at pabalik hanggang November 5 po yata ang validity ng special permit.
12: Ayun. So ibig sabihin itong mga bus na ito totaling about 1,200 to 1,300 ang special permit nila. Kailan magsisimula until about November 5? Ika mo, sir?
11: Yes po. If I'm mistaken, Sir Alan, it would be October 27 or 28 po ang simula po ng special permit nila. Kasi ina-anticipate po natin na marami sa ating kababayan na hindi naman po uuwi ng A1, A2, or 30, 31. Uuwi na po yan as early as 27, 28. So,
12: yes.
11: Valid na po yung, pwede na po yung mga special permit doon.
12: Ayun. So, ibig sabihin, base sa pag-aaral ng LTFRB, more or less makakasapat na itong around 1,200 buses na pinagkalooban ng special permit, sir.
11: Tama po, Sir Alan. Kasi alam naman po natin, karamihan po sa ating mga buses na bumabiyahe po papunta sa probinsya, may mga booking po sila, advance booking or online booking.
12: Oo.
11: So nakikita po nila kung meron pong demand at kung meron pa pong kulang doon sa mga nagpabook sa kanila, ay pwede pa naman po silang mag-apply ng special permit. Bukod pa po rito, Sir Alan, binuksan na natin ng maaga ang pagbubukas ng aplikasyon sa special permit, maglalagay din po tayo ng ating pong mga help desk or dun po sa ating mga malalaking terminal katulad ng PTEX at iba pa pong terminal kung saan right there and there po mag-a-apply po sila ng special permit and right there and there we will issue one in order not to hamper po yung pag-uwi ng ating mga kababayan sa kanilang mga pamilya sa probinsya.
12: Okay, ayan. Okay, isa na lang, Attorney Greg, sir. We understand na patuloy yung pag-aaral din ng LTFRB dito sa mga bagong ruta ng bus. Halimbawa, specifically dito naman sa Maynila patungong Antipolo para kung sakali daw, although naria ng LRT Line 2 na may mga pagkakataon na napakaraming pasahero, ay mabibigyan ng alternatibo rin by way of the buses from Manila going to Antipolo City, sir.
11: Apo. Tama po yan, Sir Alan. Napag-utusan po tayo ni Secretary Banoy Lopez na pag-aralan po together with the management of LRTA na ipag-aralan po yung pagbibigay ng special permit para po para sa mga buses or other denominations na gusto pong bumiyahe dito po sa ilalim ng ating LRT2. Kasi napapansin po ng ating pong management ng LRT2 ay humahaba po yung pila, lalo na during rush hour dito sa bandang Antipolo at Antipolo Station at Marikina Station kapag umaga, at sa gabi naman po ay doon po sa Recto stations. Para po naman, para daw po para hindi na po magpumila ng matagal ang ating mga kababayan, ay aaralin po natin yung paglalagay ng alternative transportation po sa kanila. Maglalagay po tayo ng mga buses or other or yung mga modern jeep po na babiyahe po dito sa ilalim mula kung umaga po Antipolo to Recto.
12: Opo.
11: At kapag gabi naman po ay Recto to Antipolo.
12: Ayan. So ibig sabihin talagang patuloy na pinalalakas ang at ini-improve ang public transport para at least yung mga kababayan natin na dati nagdadala ng sariling sasakyan tapos isa o dalawa lang sila na nakasakay ay makapagpapasikip pa ito sa mga kalye natin, they'd rather take the public transport na mas maraming choices at mas magiging maginhawa. Attorney Greg, sir, ano po?
11: Tama po, Sir Alan. Ito nga po, meron nga po tayo. Yung gusto nga natin pong programa ay yun pong Iwan Kotse Program.
12: Mm.
11: Kung saan i-encourage po natin yung ating mga kababayan na may mga private cars, iwan na lang po nila. Dahil meron pong sapat na public transportation sa kanilang bahay o papunta sa kanilang eskwela o opisina.
12: Yes.
11: Okay. Kasi ano po ito mas malaking tipid po, tinitingnan natin. It's no-brainer kasi kung ikaw ay magdadala ng sasakyan, gagastos ka rin ng gasolina, matatraffic ka rin, tapos mahihirapan ka pa po sa parking.
12: Yan. Tapos ikaw pa, kung ikaw pa nagmamaneho, dagdag stress at pagod din, di ba?
11: Tama po, Sir Alan. Kaya yun po ang atin pong yun po yung atin pong tinitignan, patuloy po natin tinitignan. Saan pa po tayo pwedeng magdagdag ng mga pampublikong sasakyan upang ma-encourage po ang ating mga kababayan na may sasakyan na iwan na po yung kanilang mga sasakyan.
12: Mm-hmm. Okay, Attorney Greg po, sir. Salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo dyan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sir.
11: Maraming salamat po, Sir Alan, as always po.
12: Yes, sir. Thank you and good morning. Mga kaibigan, ang acting chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Attorney Greg Pua.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Good morning. Miyerkules na ho. Ngayon ay the 14th day of October 2026. At tayo po'y magbibigay daan muna sa ilang mga paalala. Sandali lang.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold. Huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
14: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
15: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi nakikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
14: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
16: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
14: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Mga kaibigan, 36 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Tayo ngay makikipag-ugnayan muna sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ha? Baka kausap natin ang BFAR spokesperson si Sir Nazario Brigera. Sir, magandang umaga po.
18: Yes, Sir Alan, magandang umaga at magandang umaga din po sa lahat na nakasubaybay sa inyong programa.
12: Opo. Nako, una, salamat for joining us, sir. No, mas maiging malaman ng ating mga taga-subaybay. Meron pong reported na fish kill sa ilang bahagi ng karagatan ng Romblon. Ano? Ito ba, sir, ay masasabi natin na isa sa mga posibleng may kaugnayan dito ay ang nararanasang El Nino dito sa ating bansa, Sir Nazario?
18: Yes, batay doon sa initial findings na natanggap natin, no? Lumalabas na ang maaring dahilan niya ay yung pagtaas ng temperatura doon sa bahagi niyon ng karagatan.
12: Opo.
18: Lalo na ay ito'y kumbaganti na ang tawag nito yung tidal flux, yung mababaw na bahagi ng karagatan, no?
12: Mm-hmm.
18: At nangyari itong itong insidente siguro sa pagitan ng ng alas 11 hanggang alas 3. So kung saan talagang mataas ang temperatura at maaaring ang naging dahilan ay yung tinatawag natin na thermal stress, no? Kasi pag mataas yung temperatura doon sa bahaging ng katubigan, maaaring bumagsak ang tinatawag natin na dissolved oxygen. Gayunpaman, hindi sapat po ang kasalukuyang impormasyon, kaya nga patuloy ang ginagawang monitoring ng ating regional office kasama ang local government units dyan sa Romblon. Para masiguro natin kung ano talaga yung naging dahilan. Dahil sa ngayon, hindi po natin ito direktang maikukonekta pa dito sa tinatawag natin na Super El Nino.
12: Opo. Nabanggit mo kanina na usually ang unang naapektuhan ay mga shallow waters, yung mababaw na bahagi, yung malapit sa pampang, ano, pag sumobrang init. Kaya yung dissolved oxygen sa tubig ay nababawasan, sir.
18: Yes, tama po yan, Sir Alan, no? Napakahalaga po kasi nung dissolved oxygen level.
12: Opo.
18: Ito po yung forma ng oxygen or uri ng oxygen na nandoon sa tubig at yun po ang hinihinga ng isda, no? Kapag ito po'y bumaba doon sa level na hindi sapat para makahinga yung mga isda, so doon po nangyayari yung fish mortality.
12: Ayun. So, ibig sabihin sa ngayon, hindi pa direkta masasabi na ang root cause nito, ika nga, ay yung epekto ito ng El Nino. Dahil ongoing pa ang investigation at ang pag-re-research tungkol dito, sir. Ano po?
18: Yes, that is correct, Sir Alan. Kaya patuloy ang monitoring ng ating mga ground personnel doon sa nasabing lugar.
12: Ayun. Sa kasalukuyan ba, wala namang additional reports na nakakarating sa inyong tanggapan na nagkakaroon ng ganitong mga similar incidents, mga fish kill halimbawa, in some other parts of the country, sir?
18: Well, ngayon, aktibo rin ano, nagkakaroon ng validation yung mga ground personnel natin dyan sa Dagupan kasi nitong nakarang araw ay may naganap din na fish kill doon naman sa aquaculture production area ng Dagupan.
12: Mm-hmm.
18: So, ayan ang iniimbestigahan natin ngayon. We are closely coordinating with the local government units para, you know, matingnan kung ano to, gaano kalawak, ilan yung mga apektado mga fish farmers at ano nga yung naging sanhi talaga nitong pagkamatay din ng mga isda dyan sa Dagupan, no? Particularly bangus. Pero base sa initial findings natin,
12: opo,
18: katulad ng sinasabi ko, usually po talaga ang direct cause nung ano nung fish kill or fish mortality ay yung decrease of oxygen level sa tubig.
12: Ayun. Kasi ini-imagine ko kung halimbawa yung binanggit nyo na itong aquaculture facility sa Dagupan City sa Pangasinan. Kumbaga, ang sitwasyon dito ay kumbaga mas controlled kaysa dun sa nasa open seas, di ba, sir?
18: Actually, yes. Tama kayo, Sir Alan. Kasi yung sa open seas, kumbaga nasa wild environment yun.
12: Mm-hmm.
18: So talagang ano yun, hindi kumbaga... In terms of control, limitado kasi it's a wild environment. It's okay. A wild marine environment.
12: Yes.
18: Dito po sa nangyari sa Dagupan, it's an aquaculture production area. So tinitingnan natin ano yung mga factors na nag-contribute doon sa pagkamatay ng mga isda. Although sa mga reports na lumalabas, sinasabi na mainit nga tapos if I'm not mistaken, no, nagkaroon ng dagli ang pag-ulan. So maaari na yung overturn nung tubig, no, ang naging dahilan nung pagkamatay ng mga isda. But again, these are just possible causes. Kailangan mapag-aralan, ma-analyze talaga yung mga samples para matukoy natin masabi kung ano talaga yung dahilan. Kaya patuloy ang pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources din doon sa Dagupan para sa patuloy na validation at assessment nitong insidenteng napabalita.
12: Ayan, okay. At para sa karagdagang paghahanda pa rin at paalala para sa ating mga kababayan, na halimbawa nagme-maintain ng mga aquaculture facilities para maiwasan ang pagkamatay ng kanilang mga alagang isda o yung mga pinaparaming isda. Magbigay nga kayo please, sir, ng ilang mga reminders sa kanila para kahit papano ay maibsan ang epekto ng matinding tag-init doon sa kanilang mga aquaculture facilities, sir, please.

0: nilagyan mo ng 20. So ano magiging tendency? Maaring kapusin ng hininga yung mga tao dun sa loob ng kwarto.
1: Opo.
0: Kasi may competition for oxygen. So ganun din po sa isda. So yun ang palagi natin sinasabi. And aside from that, yung feeding management, huwag masyadong sobra, no, na magpakain ng feeds doon sa mga isda. Yung tamang ano lamang measurement or tamang rate ng ano, no, ng pagpapakain, dahil yung mga unconsumed feeds na nagsisipel doon sa ilalim ng ano, ng mga fish cages or mga fish pens, maari po itong maging dahilan din na magkaroon ng ano, pagtaas ng level ng ammonia doon sa tubig, at ito rin ang magiging dahilan para magkaroon ng pagbagsak ng dissolved oxygen level. So dapat po maganda ang sirkulasyon ng tubig doon sa mga production areas. So napakahalaga yung good aquaculture practices para masiguro po natin na talagang healthy yung environment. Kasi kung healthy po yung environment, definitely suitable yan for ano, for fish culture, for fish growing, Sir Alan.
1: Yan, ako, okay. Sir Nazario Brigera, salamat ng marami sa mga update at sa mga impormasyon at paalala mula po sa inyo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sir.
0: Yes, Sir Alan, maraming salamat din po sa pagkakataon na maibahagi ang mga ganitong impormasyon. Mabuhay po kayo.
1: Thank you,
0: at
1: sir.
0: At mabuhay ang inyong programa.
1: Thank you, sir. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Sir Nazario Brigera.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 45 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Si Jim Olier, sabi niya, naimbag ng bigat, Sir Alan, from Tamban, Alcala, Cagayan. Si Arlene Metuda, good morning, good morning. Ha? Good morning daw, sabi niya. Mga kaibigan, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala. Sandali lang.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sa harap ng posibleng super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatbo yung Project Lawat Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
4: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
6: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
4: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
7: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa

0: proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maasang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Rion 6.
1: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
0: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: 49 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Update muna mula sa Campo Ginaldo, Armed Forces of the Philippines. Giniit na hindi troublemaker ang Pilipinas sa pagtindig nito sa maritime rights sa West Philippine Sea.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
5: O saran, magandang umaga, iginit ang Armed Forces of the Philippines na hindi pagsisimula ng gulo sa rehiyon ng Timog Silangang Asya ang pagtindig ng Pilipinas sa soberanya at karapatan nito sa West Philippine Sea. Ayon kay AP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ugali na ng mga mananakop na magkalat ng kanilang naratibo upang maisulong ang kanilang interes, kahit malinaw na sila ang nanggugulo. Gayunman, sinabi ni Trinidad na hindi sila pasisiil sa pagganap sa tungkulin para protektahan at pangalagaan ang karapatan ng bansa saling sa itinatakda ng International Law Arbitral Award at ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pakinggan natin si Rear Admiral Trinidad.
6: When you stand up for your own rights, when you stand up for your maritime rights that are legally and rightfully yours, you are not a troublemaker. When another country would like to occupy your territory, would like to sow false narratives to advance their interests, they are creating trouble, not only domestically, but in the country.
5: Bago ganit ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na troublemaker sa rehiyon ng Pilipinas, makaraang idepensa nito ang kanyang pakikipagtransaksyon sa China, sabay pagkwestiyon sa umano'y pagtanggap ng pondo ng kanyang asawa para sa negosyo nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Thank you si J. Mark Dagala. Direkta po yan mula sa Campo Aguinaldo. Meron tayong 51 and a half minutes. Makalipas po ang alas 7 ng morning. Ulitin lang natin yung paalala, mga kaibigan ng Department of Health. Let us keep ourselves hydrated. Uminom ng maraming tubig. Oh, dahil sa inaasahan pang iinit ang panahon because of the El Nino. Strong, very strong El Nino. Hindi mas mainit yan. Kinakailangan hydrated palagi ang katawan at magsuot po ng mga maginhawang damit, preskong damit. Mga cotton, di ba? Yung tapos mga light-colored na damit. Para hindi masyadong mainit, hindi masyadong mainitan ng katawan. Narito muna mga kaibigan ng update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather!
4: Iatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning!
7: Good morning po sa ating lahat. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone or ITCZ po ulit yung nagdadala ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Mga scattered po na pag-ulan yung ina-expect natin. Paminsan may period pa din ng hanggang sa malalakas, kaya pag-iingat pa rin sa possibility ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila and for the rest of the country, bahagya maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Nandiyan pa din yung mga bigla ang pag-ulan dala po ng localized thunderstorm and also northeasterly winds naman sa bandang norte. And so ngayon, meron tayong minomonitor na tropical depression depression sa labas ng PAL sa layang 2,340 kilometers east of extreme northern Luzon. Hindi naman po ito papasok sa loob ng ating area of responsibility and wala rin magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
4: Grace, itong binabanggit mong bagyong minomonitor, hindi naman papasok within the Philippine area of responsibility.
7: Apo, tama po. Hindi po ito papasok sa loob ng PAR.
4: Ayun, okay. Salamat na marami. Grace, good morning.
7: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
4: Thank you. Ingat-ingat si Grace Castañeda, mga kaibigan, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
4: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, uy, midweek na. October 14, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Referial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
10: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
10: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
10: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
9: 1278 AM.
16: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
18: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
19: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
26: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad!
26: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
29: 66 Informasyon.
31: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278. AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
34: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
35: Updated ka ba?
34: Swap na budget recipes.
35: Life na buong family.
36: Tala kayang makakalikasan.
34: Anything under the sun.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
13: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
15: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
13: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
15: sa Radyo Magazine.
13: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
15: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

Good morning! Isang magandang malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine sa programa nating School on the Air. Kasama ako ang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang morning! It's a wonderful day today. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Hope that all is well ano, sa buong family, kay ate, kuya, mommy, and daddy. Samahan nyo kami sa loob na isang oras sa Master Control na riyan ng ating mga sound engineers, ang ating mga tatlong Marias. Miss Marichal Malimban, Miss Camille Umali, Miss Rona Esperanza, ang ating executive producer, Miss Nicole, Julian Nicole Calces.